0: Oh, hindi ka na magkaong karni, ha?
1: Gulay ka na. Gulay lang.
0: Nga, hindi subang nga. Ang mamulat pang kumasakit, ano?
1: Wais lang ang pati sa itong Sir GP, ha? Oh. Hulat lang sila na yung magkabalat yan. Kaya, syempre, exercise, importante na siya. Kag ang tsakto nga suplemento nga may pagtuon. DTX 500,
2: Mighty C or Pure C,
1: dako makabulig sa mga problema sa diabetes. Kablo ka, Sir GP, kung ang imo nga cell membrane natampukan sa mga tambok nga iya sa baboy, baka, manok, kag iban pa nga mga mantikaon da, ang insulin receptor gakatabunan na, Sir Boy.
3: Correct.
1: Once gagakatabunan, miskan ano nga panuktok na insulin nga nagdala na sa imo nga kwan, sa imo nga blood sugar, imo glucose, hindi magsulod.
0: Hindi magsulod.
1: So kung hindi magsulod, libot-libot na lang siya sa imo nga dugo. Gataas imo blood sugar, kag amo to ang manghalit sa imo nga lawas. Gumon imo transmitter, no? Tapos gumon niya imo mga nerves.
0: Gusto.
1: Mata mo gumon niya, imo nga korason, imo kidney, amo nang kaloy.
0: Payo pa, mad DTX ka na lang. At least si DTX nga ra sa imo presente sa lawas. Kun hindi ka gidya makajita, at least sige siya
1: kung
0: bulig.
1: Kung may budget ka sa imo soft drink. May budget ka sa imo nga mga tamisda. Why not nga islan mo na lang na imo budget para dira.
0: Pero usto, pero do kun pala kaon kagida, hindi na masarangan sa isa lang ka DTX ah. You need once aga, once a gabi.
3: Dapat twice a day.
0: Pero hindi na magdubo sugar mo, ma-maintain mo na. Kung gusto kayo magdubo, DTX plus Gita. Hindi na pwede nga masalig
1: ka lang sa DTX plus exercise.
0: Exercise.
1: Kaya ka mag-exercise sa bilong adlaw, 1 hour nga walking or 1 hour nga jogging, mas nami.
0: Husto. Sige, muna sa may mga diabetes, history sa diabetes ng familia, hindi gid magkalipatan. Mag-DTX 500 ka na. Damo sa apektado, kidneys, liver, heart, cardiovascular,
1: nerves,
0: brain, nerves, peripheral neuropathy, nephropathy, retinopathy.
1: Amo ni yung klase ng sakit. Kung huwag kagainom DTX 500, huwag kagainom Mighty C or Pure C. Amo lang yung balitian nga amat-amaton ka, patay. It's a savage killer.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: DTX 500 Setting Grace Paglumutan, 45 years old, Kagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
0: Kaya ang imong nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar. So wow. Namin nag-ita akon nga pananawan. Wala na gabi ring akon likod. Wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
0: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
5: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namin gitini sa akon nga lawas.
4: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Mayad nga balita sa si balumnan, San Remyon Hon, kag Suking Antikenyo. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, si Balum, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrin Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipper lines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 0917-312-1143.
7: Naglagaw ako sa talamnanan, may tiyangaw kagwaya-waya naman, pero wala gikoging kulbahan, kay may wadlak ako nga nabalaan. Ang wadlak nga insecticide, pag-spray ang tiyangaw patay, idugang pa ang waya-waya. Sigurado, obos ina sila. Gani karon ako nagayuhum. Kay ang patubas, pertigid kasugong. Kay ang wadlak nga insecticide, manami gamiton.
2: Ang Warlock nga insecticide ang ginadistribuer kang Jinsons Philippines Incorporated nga mabakal sa mga agricultural stores sa inyo lugar. Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
3: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
8: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matatas, mga butika.
9: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC Tenders. Made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC Tenders today. Now that's finger-licking good.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number 1.
10: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Orang sa Bilog Pilipinas sa K5 News FM Philippines. Center time, las 8:09 ang takdang saga.
13: Puro de los Pueblos.
12: Pabalik sa tuloy nga pagpangalagad, we are now on our second and final stretch sa Best Commentary Program kay University of Antique Media Excellence Awards. This is Foro de los Pueblos, the People's Forum.
13: Napapanahong mga issue, komentaryong tumatak sa bawat Antikenyo. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ang best commentary program ng University of Antique Media Excellence Awards. Dito sa K5 News FM. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
12: Las 8:10 ang takna sa aga sa tunsaring pagpangalagad. Ang tiyangabahin sa tunsaring presentation ginahatod ka naton kang Klinika DTX sa 500 Capsule. Kag Mighty C ang alkaline-based vitamin C. Didigin magkalipat sa matag-adlaw nga tanan, antes kita magsabak sa nanuman nga sa hisang ubra. Kag mga halakwaton dyan, dapat may food supplement kita nga makabuligid sa aton kadya ikayong lawas. Ginendorso ni sa aton sa nga mga medical experts ang DTX sa 500 Capsule. Bangod ang DTX sa 500 Capsule, himo dyan sa Ampalaya Leaves, isarat ka herbal medicine. Kag ang D-sugar sugarcane extract nga mapuslanon, suno man sa pagtuon medical. Nabastante ni siya sa mga anti-inflammatory kag antioxidant ingredients. Amo ni nga kampiyon banwa ang food supplement as the superior antioxidant food supplement. DTX sa 500 Capsule, kag Mighty C ang alkaline-based vitamin C. Para hindi ka basta-basta pag allergyon dyan, hindi ka basta-basta pag trangkasuhon man eh, kung mabakod ang imo sining immune system. Amo na ka-importante banwa nga mag-inom gid sang DTX 500 Capsule, kag Mighty C ang alkaline-based vitamin C. Available riyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Namtang kami sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay Shetty, San Jose de Buenavista, Antique, piyak lang kang San Jose Plaza. Unaan lang kang Avon, pasulod sa Barangay Tres Comun.
13: Foro de los Pueblos.
12: Kag may branch man sa may Poblacion Kulasi sa Binitlanggit dyan sa National Road. Sa Poblacion Kulasi, mga kakifay.
13: Foro de los Pueblos.
12: And of course, may consultation kita, no? MWF, Monday, Wednesday, and Friday. Si Dr. Ramiro Nidroda, rugyan sa San Jose Clinic, ta? No? For consultation, sa inyo sininga mga ginabatsak. And of course, kung Tuesday kag Thursday naman, rugto si Dr. Nidroda sa may Kulasi naman niya nga clinic. Sa muna ka-importante nga dapat agtunan nyo gid para magiyahan kamo kung ano ang dapat nyo imuon. Mga dapat nyo likawan nga mga pagkaon. Kag anong dapat nyo nga kaunon gid eh? No, kag anong mga food supplement ka dapat nyo imnon. No, sa inyo sini ang ginabatsyag.
13: Foro de los Pueblos.
12: So bisitahin lang ang amon sini nga Clinica de Alternativo Medicina and the Wellness Center. Las 8:12 ang top ng sa aga live via Zoom. Mangin kay Mao na tuntlad ang first runner-up sa aton sining inter-school live reporting competition from the University of Antique, Tibiao Campus. No, education student ni siya. No, pero pahambalon mo siya, doon ano lamang nga daw broadcasting major man ni siya.
11: Puro de los Pueblos.
12: Ganami sa performance niya. No doubt man nga nangin first runner-up yun siya. No, sa aton kadya mga pinalangga, yung nga mga tagparamati. Sa linya naton, from Atayu Lim, no? Ano kanina? Ang Memorial Campus kang University of Antique, Tibiao. We have on the line si KK5 Jennifer Ave, no? Ang aton sininga first runner-up sa live reporting competition sa aton mga suki nga mga KK5. Nakibot ako si mo, ma'am. Ma'am Jennifer, good morning!
14: Mayad nga aga sa aton mga taga-paramati, sa aton mga KK5 dyan, KK5R dyan, mayad nga aga kaninyo nga tanan.
12: Oh, grabe. Ang mga yuhom mo yan, subong yan, mga yuhom mo subong daw, ano gidya, daw giting tagumpay gidya, ma'am Jen, no? Itawgon ta kaya nga, ma'am Katie, future teacher, ikaw. So, kamusta ikaw? How's your feeling right now? Kag anong reaction mo 2 days after nga ti gindeklarar ikaw nga ti champion first runner up gali sa sining live reporting competition, Miss Jennifer?
14: Hindi lang kita mag-champion, sir, basta makaraan kita ni Joseph kay daw ginahimo na ko sumsuman di ka po, no? So sa kapilo hasta kaya hindi pa po no kapamat ka pati nga nakasulit ako sa first runner up kag bisan gani sa top 3 daw hindi ka po nung kapati nga makasulod ako kay gani first timer gid ako hura gid ako ga expect nga kung sa K5 galing nga live reporting hura gid ti script 3 minutes nga galing preparation abi ko tara may prompter gid expect ko pero nakayanan gid tanan kag think ka dang gid sir.
12: Oo. Ang gid namin mo dabi is newscasting man. We have that before man. Before sa sining live reporting, may newscasting kami na nga may script gid and then may glancing ka lang sa camera. Which is amo na nga bago gani si mo, do ang ngayan kag gid to tani sa newscasting ang phrasing mo bala kag delivery mo sang during workshop bala. Amo tong na notice ko gid, no, especially ang boses mo. Sa boses mo gid ko yun na believe, no. Ang boses mo na ano na ginahungod mo na modulate or innate na niya si mo nga daan, Miss Jen?
14: Innate gid sir kay yeah. Tumana ko sa natin. Ang bahol gid ang imog.
12: Oh, gani. Gakanta ikaw?
14: Yes po.
12: Ah, tingala ko. Mati madueta, no? Anong istorya? Hindi na tayo mag-interview. Makanta na lang taguro, ha?
14: No problem, sir.
12: Yeah. Lahog lang na iya. Anyway, so, ano-ano, Danay, ang makot kita? Ano ang mga preparations mo before sa sining grand finals naton? Kung may mga gin-sacrifice ikaw, anong mga sacrifices mo just to aim or just to be on that position right now? Ngati, nangin first runner-up ikaw, Miss Jennifer Ave.
14: Kung preparation lang, sir, ang istoryahan, do medyo dihado, gida ko kay, actually, days before ang competition, na-hospitalized ako, kaya nagmasakit pa ko. Nag-UTI ako, nag-UTI, gin-asma, nagdilingan ang tanan kong sakit sa lawas. Uy. Tapos, student regent ako ka-adjuster, kag-student government federation president. So, yawan, gina ko katunga-tunga na lawas sa mga responsibilidad ko. Kaga daw two days before ang competition na hospital pa ko. So, medyo dihado gina ko, bago gina abalda, gina. Pinsal ko daw, hindi naging kasi top 3. Mga ura gina ko ga-expectar. Siguro, ang ako ko kaabi klase sir ano nga tao baan gid ako mo so ka nga kung ninyo
12: hindi
14: ka nga
12: alata. hindi alata okay
14: sa competition makatikab lang kung baba ko dire-diretso na gid bratatat na gid siya wala tay untat dumaubos na gani ang time kina sinyasan ako ni ma'am sa likod no nga 3 minutes na lang kung mag 2 minutes hindi ka nagid mamangkot hindi ka nagid mamangkot ka mga kaatan ang core bago sige doon ko na lang din ako news pero may sampun pa daad
12: nami man tugli technique mugin buol mugin gilang ginambal ko last minute of the competition ha nga kung hindi ka gusto ma interpolate das duruduruhon mugin hindi mo sa magpasaluto ng anchor. Anyways, that's a good technique again na possess mugin. By the way, when it comes to the topic that nga gin ano sa imo nga napilian mo kumbaga ang topic nga itong aswang-aswang nga ito, amo gito ang ginpraktisan mo kagang gusto, paborito mo sa among the scripts yung tao sa inyo ahead of time, K5 Ave?
14: Yes, sir. Actually, before ang competition, kaya alas 6 aga, return kami sa May Robinson, naabutan ko pa sanday ka K5, sino ganyan nag-interpolate ka lang, sir?
12: Ah, si... Sino nag-interpolate siya, eh? Jason, K5 Jason.
14: Or, nag-istoryahalay pa kami. Oh. Ang banakan nga,

0: sensei mo sini yang nga feeling after your performance, Miss Jen?
1: Yes, so very satisfied gid ako kapin kasi kang pagwa ko sa isolation nga area. Pagwa ko gatirindog kontra ko blangat sa tertiary, gatirindog sila kagag kapalakpak. Grabe, bunga-bunga kagid. Yung sublangit ako actually ni Joseph. Kagamba niya nga, ikaw gid ang champion, nambal niya kanakon. Na, ikaw na gid ang champion, nambal ako, nugay ka dyan, ikaw pa masunod ha. Nugay ka dyan.
0: Actually, K5 Ave, very ano kagid man, very fluent kada time sa delivery mo. Kag kanami, bidugangan kanami, gidyang topic mo. Kag amon abing masami, ginapamatian, gidman interesado, gini ang mga audience per me sa radyo. Basta mga aswang-aswang na nabla ang topic ko sa kanginan. So, you really pick up the good the topic. Kag daw medyo hulas ginman sa tuod, adlib-adliban, imuimuan mo siya sang sequence, sang istorya. Pero what made it very interesting, kay dala mo gidya ang pagkatsismusa mo. I mean, ang pagka... De, joke lang eh. Lahog lang ka, mga friends kami ni Miss Jen mo. I mean, dara mo gin ang pagka... Ano mo blaan ang hambal mo ganigin na? Baan ikaw? Pag naghambal ka na do, hindi ka na mauntat. So, na ano mo gin siya? Na, tawag ni Nak, na apply, no? Na-apply mo gin siya. Kag namian to si Sir Eljan, si Imo, sa the way ka nga mag-plastars ang... istorya bla nga very kasequencing bla sang dating nga K5 Gen ang amon sini nga Vice President for Operations amutong nanamian nga gid si mo kay magluwas nga nami tingog mo nami tikab sang baba mo nami delivery mo nami ka magambal sang sequence mo K5 Abi do gambal gani kami nga siling ko do ano ni sando nga nagsala lang ni guro ang iyang course nga nahimo or naging pili basi gusto ni guro mag-broadcasting ano. Anong sara sa mga options mo kung hindi ka bi education na student Miss Jen?
1: First option ko gid sir ang mass communication major broadcasting.
0: So before nga daan niya sang ano ni nag-intra ka na sa mga journalism activities.
1: Before mga division schools press conference, dapat nadara naman ako sa regional schools press conference.
0: Wow.
1: Sa Iloilo.
0: Oh, grabe, so hindi galing man si Axie. So, doon, ara na gid manggali si mo ning dugo nga nagapanalaytay gali ang pagiging journalist mo, Miss Jen?
1: Yes, sir. Galing nga ikang sa mga competition nga to, may mga script, so may na mag-ulang gid reporting.
0: Amunang live.
1: Pero, nga, gusto ko gid ang broadcasting.
0: Wow. Sige lang, importante nga ti si ma'am ka na later on, no? May extra ka na namun sa sunod. And hopefully, mangin madinalagon ikaw ya si Imo sini iyang career later on. By the way, going back to the discussion, Miss Jen, ano ang himuon mo right after nga kadya man-an mo nga you will go to regional level na? Ano mga preparations ng Imo sini pagahimuon? Kag unas na nag-aim ka bla nga magdaog ka man to, madala ka gid sa top 3, perhaps maging champion ka gid, Miss Jen?
1: Yes, of course sir, so nakasulod na kita sa regional, syempre ambisyosa na kita, no? Nakasulod na kita siya, kaga bukit din ang bukit lang ng ako ng eskwelahan lang daroon ko, bilugron nga antike.
0: Yes.
1: Kag manan ko man nga salin sa mga K5 natin. So i-aim gina champion nga riay daroon ni Wagay White agad ang bandera kang antike dito sa Iloilo, sir.
0: Very good. Namo na yung spirit nga gusto namon sa K5 News FM antike nga dapat palaban, di magpasiasi nga ton sa nga mga contestant. So, anong mga preparations mo? Anong plano mo?
1: Saka just, sir, i-prepare ko lang ako na nanay nga self physically kay medyo wala pa ko ka-recover abis sa akin mong sakit.
0: Mm.
1: Pero, nga mataoran ng mga patas karang mga news nga ipreparahan naman, i-dedicate ko gid ako ng time rito nga preparahan ng tanan nga to para the next time nga mag-agto ko rito nga sa Iloilo, prepared gid ako physically, mentally, everything, emotionally.
0: Sa personality mo, David, medyo palaban ka gid eh. So, sa during that time, sang why ka pa naka-perform kag ikaw na, do you feel nervous as well? Gina-nervyos ka man?
1: Yes, sir. Kita ko mga kontra ko daw medyo kang orientation pa lang, sir, actually. Nag-smile-smile ako lang. Pero ginapanilagan ko, dawara ag-smile ang mga kontra ko. Daw mga seryoso git sila. Daw mga on-dead kang mic, siguro. Bay, kaga, di ba, sir, kang una kang orientation, ginmangkot mo ko. Tapos, wala ako, batkul, baan kita ko ito, sir.

0: anak ko ura ko maana yung bika niya ko fluent sa kinaray a ura ko gin bata abi just sa kina antike pero moto sir ambal ko sige lang may 2 weeks pa ko para mag train kaga kaya ko dya.
1: Are you running for honors if you don't mind, Miss Jen? Laude, I mean, mga laude, yes. Laude. Ikaw?
0: Miss Lister, ako ka-juster, kaga second rank ako nga highest general weight average sa amin nga department.
1: Wow, hindi maasi-asi ni si Ma'am Jen. No, hindi mo gid mabindihan galing abilidad kag kinaaram niya sini. Pagkabati mo being you will be performing sa SM City Iloilo, ano ang nagasulod sa utok mo? Anong balatsyagon mo? Are you excited or nervyos ka?
0: Excited. More like excited. Kita na, sir, kay nabatsyagan ko. Bago, kaya ko man gali. Ay, wala ako gali, sir. Wala ako gina-expectar nga makaya ko sa live reporting. Kaya gani, bukit ako fluent sa kinaray. Nawara ako na from self, physically, mentally. Pero nakaya ko sa Gyapon. So, pagka namanaan ko nga, daroon ako sa regionals. Kaya ko dyan. Kaya this time, manaan ko rin nga ang abilidad ko, manaan ko rin na kaya ko himuon. Tagdugangan pag ikaw mga kung himuon natin dyan sa K5.
1: Yes.
0: So, kaya din natin
1: dyan. Oh, right after your performance, yung bal mo kayo na you felt satisfied. Did you expect na nga perhaps madala ka sa top 3 after your performance, Miss Jen?
0: Ay, hindi pa, sir. Wara pa. Kaya si Joseph, wara ka perform pa. Si Julian, wara pa. Kasi iba nga mga ginabantayan ko ng mga kontra. Pura pa saan naka-perform. So, wala ko kumaan nga. Okay. Kasi na, pang number 6 ako abi. So, do tunga-tunga pa lang, no? Pero wala may mga anak lang kita ako manami sanda. So, wala gina ko nag-expect. Actually, habang ga-announcement, sir, ka mga daag. Kasi palpa ko kang cellphone, ginabalan ako. Sige rin, madaag ka rin ka na. Madaag ka rin na. Balan na ka na. Hindi mag-expect ka na. Gamamor na ko sa likod. Kasi palpa ko cellphone. Kasi nga ginawag ako ginman. Tindig-tindig ako. Pakyot ako. Tapos babaw, sir, eh.
1: sang after performance, bigin hambalan ka sa mga friends mo nga. Abay ka gin sa top 3. Ano ang nagasulod sa utok mo? Second runner-up, first runner-up, or kung champion gin?
0: Siguro mga second runner-up.
1: Second runner-up. Kahambol pa siya.
0: Second runner-up.
1: Pahambol ka pa, ha? Oh.
0: Siyempre may life.
1: Ay, mga lagi to. At is, arina sa pamangkot na medyo controversial gawa. Tiki kami na mahandol sa inyo, kami nang matrain sa inyo. Among the anchors and the staff of K5 News FM, sino ang gusto mo nga matrain sa imo?
0: Ikaw na lang, sir. Kay ikaw, Ridja, kayo.
1: Grabe ka gindi yan, no? Seryoso bala? Sino ang gusto mo ma-handle si mo? Kay parang nga ma-ano ko na sila, ma-tawag ni? Ma-set ko ng ilang schedule na yun?
0: Anchors? Abay ka, sir?
1: Di siyempre, kay ako man ding anchor, isa sa mga anchors, di?
0: Ikaw, sir, kaya ikaw hindi nagang tamon sa orientation, bay kaga nakita ko kid sa credentials pa lang, ay, sa credentials sa pag-train sa amon sa mga ginamal mo daw. Lamiang gid ako magang ano, mati.
1: Plastic. Ano?
0: Po. Matadag gid ako kanimo bay guro kung ikaw maano kung ikaw ma-train sa amon.
1: Kung ako ang trainer mo kag amo na ang personality mo do hindi ko guro mag-train si mo. Basi sila ko mag-inaway lang tanga darwabla. Kagbasi nga way tadong lang aton nga training aw. Anyway, sige lang. Ako guro ma-manage lang ko pero I will assign somebody nga maano gising. SM Reynard is also available. Ang station manager mas lapit sa si imo, Miss Jen. No, si SM Reynard. Pwede yagi ka na or pwede mo siya agtunan to sa Kulasi Station para nga siya mismo mangin mag-train si imo, K5 Jen. So, I'll see you when I see you. Mapatawag man kami sang kwan gid sang aton gid nga workshop gid nga anom kamo no ma workshop kita para at least mapreparahan ta. Hindi pwede nga malupig ang K5 News FM antike sa K5 News FM Iloilo, Ruhas, kaga Kalibo, K5 Gen. No, amo na nga dapat ya. Amo tong isa ra sa mga rason kun andot nga nagpungko ko to as judge. Kasi lingko, hindi ko pwede pag itugyan. Kasi base karon nga pilion lang mga pipitsugin, blah. Amo to si Lingko, bisan ako ang overall chairman sang ano nga to, sang event nga to, akong supervisor sang event nga to. Si Lingko, mapungko gi kuya. Bala kamo da, mapungko kuya judge kay pang kwanan ko ni kuya mapili mismo sang akon nga ano ni nga tiglawas to sa Iloilo City for the regional K5 Gen. Congratulations. Salamat sa pag-carry sang banner sang K5 News FM Antique sa maabot siniyang regionals, no? And see you sa mga trainings and practice naton, and hopefully madala naton ang kampiyonato. Miss Jen.
0: Ilan gitatala, sir.
1: Na, very good. That's the spirit. May mga pasalamatan ikaw, may mga talamyawon ikaw nga gusto mo mo pasalamatan on air. Say mo siniyang message, Miss Jen.
0: Gusto ko pasalamatan ang tanan nga nagsuporta kanaken, ang akin nga pamilya, si mama, si papa, kanibayan, kaga nga tanan nga nagsuporta kanaken ang halin dyan sa eskwelahan. Salamat sa mga pangamuyo ninyo, sa kanmigo.
1: Yes.
0: Sa pamilya, sa
1: Sino, migo mo?
0: Razel Francisco, sir.
1: Sino?
0: Ako mag-overtake. J. Razel Francisco,
1: grabe. Taga dara man sa Tibiao?
0: Taga Barbasa, sir.
1: Barbasa, pro dyan giskwila sa Tibiao campus. Oh.
0: Education man.
1: Pila na ka mo katuig, ginto anay?
0: Madarwa na katuig.
1: Ha? Darwa na katuig.
0: Madarwa. 8.
1: Darwa na katuig, ginto anay ka mo sa 28. Ay, magalagit. Oh. Sige, muna, iya. May iban pa nga pasalamatan mo, Jen? Or okay ka na?
0: Okay na.
1: Alright, I'll see you when I see you. Salamat, Jen. Halong ka da. God bless you. And again, congratulations.
0: Thank you, sir. Salamat.
1: Nabatian si Miss Jennifer Ave. Halin sa Taryu Lim Memorial Campus kang University of Antique Tibiao Campus. Taking up education, major in English, ha? Oh, ti why good no, kita nyo gid sa iya sini nga personalidad. Iya sini yang ano ni nga the way siya mag interact sa tawo. Kajali nga person kag gabi ang self confidence at
2: puro de los pueblos.
1: No, sa mga pinalangga naton yang mga tagparamati. Nag medyo close kami nga darwa kaysang during sang workshop siya ni permig na tukso. Nag na-catch niya ginang attention ko during that time sa worship nga ako ang speaker, ako nang nag-lecture, pag salang ko sa microphone si iya, namian ko sang tingog, yan nami tingog niya. Do pang amo to ang balag ini. Siya sir, abi ko may prompter, abi ko sir may talamdan kami. Igliya live reporting si Leah gli may himo sa istorya.
2: Foro de los Pueblos.
1: Siling ko sa mga newscasting may bato gito kag laban-laban gali guro basi siya gito mangibabaw. Nami bing tingog, no? Nami ang ano niya. Kag that time fluent gid siya. No, sa aton sila mga pinalangga yang mga tagparamati. Oh, galing kay mas grabe pag itong nag-champion eh, siyempre. Hindi man to siguro pag himuon champion kun hindi niya to deserve gid. So doon nagamay lang nga puntos ang ila sila nga ginbalotanay, no, ni Mr. Joseph Buen Consejo. Iswain nga toya mugito siya nag-champion pero ini hindi man ni masyasi, no, ining si Jennifer Ave
2: Foro de los Pueblos.
1: So sa liwan isara lang dya kay hindi standby sa news director ta report niya sa Tobias Fournier update. Ang dya isara lang dya ka mga ano ni ka mga pamaagi sa ano ay ang secondary pagli, no, ay secondary pagli, sige Diyos ko nalipat na ko ba. May secondary pagliging like first runner-up. Agad ni Sarah lang dyan sa mga pamahagi sa K5 News FM Antique. No? Agod nga ipakita ang abilidad sa tagsa ka dyan ka mga Antique News students. And I'm very proud ang barko gani niya. Hindi man kami yung pinakauna nga radio station rigya sa may Antique. But we're very proud nga kami ang ginhalinan. No? Kami yung pinakauna nga naghimo, naghiwat sa sining mga kompetisyon na angot sa nagkailain nga mga field of broadcasting. By next year, no? Next year, hopefully, may aragit yung live broadcasting. Shouldn't group na ganyan. Shouldn't may anchor, may reporter, no? May mga correspondents. Na namo pa gini next year nga aton sini nga tinutuyo do parehas kid sang ano ni sang dating sang Bacolod City nga competition now. No, i-launch na to na by next year hopefully matigayon gid.
2: Foro de los Pueblos.
1: Again, pasalamatan nato nang aton sini iyang mga partners no sa aton mga pinalangga nga mga tagparamati si Honorable Paul Joseph Untaran sang San Jose de Bonavista Antique, Mayor Paul, Mayor PJ, good morning and happy listening lang dyan, sir. Salamat gid sa imong suporta. Kabahol gid sang bulig ni Honorable Mayor Attorney PJ Untaran, no, kang Municipality of San Jose. Kay Honorable Governor Paulo Javier, no, salamat gid na gov sa imong gid yang suporta, the best gid yang mga ano mo permi mga support mo sa K5 News FM. Salamat gid gov, bisan way katugob pero bala namon nga gusto mo gid raad man magkanto, nag-message sa via LED wall lang via ano ni video presentation lang. Of course di naman pakalimtan Robinson's Place Antique. No, ang Robinson's Place Antique amo ning aton sa ni partner gid sa aton nga venue ever since sa mga competition naton, the best ang Robinson's Place hiwatan sa mga activity.
2: Foro de los Pueblos.
1: Kaduro gid yang mga bisita, duro nagalagaw yung silang amol. Kanami sang ambient, salamat gid Robinson's Place.
2: Foro de los Pueblos.
1: Ang Department of Education Schools Division of Schools Division of Antique, no? Salamat kay Dr. Ernesto Servillon Jr. Sir, salamat gid sa imong support gid, nagkadto gid to si Sir Servillon. No, nagtugro gid siya sang mensahe especially sa mga teachers naton kag sa mga students naton ya.
2: Foro de los Pueblos.
1: Salamat man sa aton sining mga major sponsors naman si Mayor Rigel Kent Lim of Caluya, si ang Antique Electric Cooperative Incorporated ng Anteco, salamat gid. Mayor Gian Carlo Xenia kang si Balom, salamat gid. Former Mayor Joel Xenia si Balom, salamat gid. Mayor Victor Condes kang Bugasong Mayor, salamat gid, about the best man si Mayor Condes, oh. Salamat gid Mayor Victor sa imo sini nga suporta, sir. Mayor Roberto Nicoro Barbasa, salamat gid Mayor Bobby, no? Mayor Jocelyn Joyce Posada sa Valderrama, mami, salamat gid. Si Attorney Jocelyn, salamat gid. Dr. Ishaira Del Coro, mga asawa ko ni nag-amot gid. No, salamat gid na love, no, salamat gid sa ako ng asawa. Nag-amot man siya. Ari, butang nyo di siya, ha? Kay Honorable Alfie J. Nikia, sang sanggunang panalawigan. Salamat gid, Attorney Alfie. No, at Attorney Nikia, sir, salamat gid, SPC mo, sini nga suporta. Si SB member Jerry Habile, kang si Balom, no? SB member kang si Balom, salamat gid, sir. No, ang Nipa Kuriit, the best nga langgaw. Oh, mapapakuriit ka sa sarap. Oh, salamat gid Nipa Kuriit. No, ang Hamungaya Farm, salamat gid Hamungaya Farm. Amo nimo K5 Janelle, no, ang the best nga pinakatamis nga sugar, no, sa bilog nga antike, grabe. Hamungaya Farm, ha?
2: Foro de los Pueblos.
1: And of course, ang Nature Spring, no? Ang Nature Spring aton sini official water, grabe. Official water kita. Yo pinagusto ka lang sang adjective mo ba? Nature Spring, the official water of Cape Ayres. Pero seriously, salamat gid the best ang Nature Spring namit. Namit ang Nature Spring as in though mabatsagan mo gid daw halin gid sa nature, no? Ang tubig nga giniinom mo. Salamat gid ang Nature Spring, no? Bottled water or water, no? Sa aton sini mga pinilangga nga mga kakipay.
2: Foro de los Pueblos.
1: Agang iban pa gid naton nga mga sponsors sa iban pa gid nga mga public affairs program sa mga suki naton nga mga tagparamat. Ano, naka-standby na ang aton sini connection sa secondary naman niya nga first runner up, liyo ko bing ngalan nila kag ang ila sini nga school. Ang balaan ko lang is from St. Luke's Academy, eh, no, incorporated. Ang ngalan sa aton sini nga contestant.
2: Foro de los Pueblos.
1: No, ari ka promising man isang performance niya, no? Ang ining bata nga ni mabalaan gid nga alam gid, no? Ang ining bata kay tanda man ni magbalay sang istorya sang iyas ini nga story nga napilian sa aton sining linya, atong first runner-up sa K5 News FM Inter-School Live Reporting Competition from St. Luke's Academy Incorporated sa may Banwa, Kang Valderrama. We have Angel Sabra Aquino. Good morning, Simo Angel.
3: Mayad nga aga ka K5 Orjan, kag sa tagsa katagparamati ka dyan, adlaw, mayad nga aga gin.
1: Alright, how are you? Kamusta ko after a day nga tigin pronounce nga ikaw ang first runner-up? Kamusta ang feeling mo, Miss Rangel?
3: Sa tuod lang nga ka K5 Orjan, wala ko mag-expectar nga sara ako sa mga top 3 nga ibulun, kag nag-garner kang first runner-up. Kag daw hindi pa kanakan makamasinkin nga sara ako sa mga napilian. Kag daw damgulang balatanan kanakan na ka K5 Orjan.
1: Ang after your performance, still amo nag-yapon ang feeling mo? Sang grand finals na bla? Hindi ka gyapon makapate? After your performance,
3: ha? Hindi gyapon ako makapate ka K5 Arjan.
1: Te ano ba, we on na lang namon, ano? Joke lang eh. Lahog lang eh. Pero you did a very great job.
3: Pero thankful kita ko ka K5 Arjan, no? Nga sara ako sa mga napilian.
1: Oh, hindi deserve mo gid Rangel, no? If you try to to review your performance, no? Ginapost na muna, actually kahapon pa namon nga post sa mga performances nyo. Try mo gid na nga i-review ka nami sa performance mo. That's why you hold that title as first runner up. You are second to the champion naton. So, ano ang mga preparations mo? Nangin first runner up ikaw, paano mo ginpreparahan na gusto mabuol mo riang kadalagan nga riang Rangel?
3: Ka K5 Arjan, no, ginatubruan na naman niya kang time, kag preparation kang akan nga coach, kag nag-practice kami ang K5 Arjan every weekend or after class ginangaman nga pag-practice.
1: I see, so after class, so should don't gali religiously every day naga take time gid kamo nga maka-practice kamo sing imo sining nga trainer kag ang imo sining nga coach. By the way, when it comes to your, to the topic nga napilian mo that time sa grand finals na sa Robinson, was it really the topic that you prayed for or medyo hindi to yung gusto mo nga mapilian na Miss Rangel?
3: Sa tuod lang nga ka K5 Arjan, wala ka na kong mag-expect nga mo to ang akin nga topic nga magabutan. Kaya ito nga galing ka K5 Arjan, ginauna naman anay ni kang akin nga coach ang mga budle ba lang ang mga topics. Kaga daw manan natin nga daw detailed kita na kaga very grabe kita nga anak kaya nga kinanglan kit padalman kang tuon. Gani ang ito ang akin nga topic nga nagabutan nga to. Na-shock ako ka mo gito ang akin nga nagabutan nga topic. Especially kay wara ko gito matamaan gid ka preparahan gid.
1: Okay, ano gitong topic mo? Please refresh me. I'll ask gali nga nagapamati man. Ano ganing topic mo to, Miss Angel?
3: Ang K5 Arjan, ang topic nga nagabutan ko amo ang lalaki nga nakitaan nga hamyangon sa kilid kang dalan gag ginpatawgan kang punerarya gani pag-abot sa morgue, gulpi lang kanu diyan nga nagbangon.
1: Kay lingin lang manggali. Oh, ka interesting manggali sang topic mo in fairness ha. Miss Angel. So, after nga nakita mo to, nakidabaton mo na balaan mo nga mo tong topic mo. Paano mo siya ginhimuan sa istorya? Paano mo ginbalay? Paano mo ginbalay, Miss Rangel?
3: Ka K5 Arjan, hambal gani kang akin nga coach. Basta nga, intindihan mo lang gida ang for me, ang story, pangga, ang anon mo lang. Dapat, you know, kung paano tana nga i-understand, kag i-construct sa imo nga mind para kung biskan balis ka dun ko pa kang interpreter mo kung pasuli-silian naman ikaw kapamangkot, masabat mo gida nga ana nga pamangkot.
1: Very good. Da, amo na, kampiyon ang imo nga trainer kung mag-amon ang iya sininga tudlo si imo. Amo ginang very importante gid sa mga katulad sininga competition ang live, no? Kay live siya mo, kumbaga, on the spot yatag si mong topic mo, why ikaw kamahan ko na, no? Yes. Ang mangin posibleng mga gabutan mo, so dapat tanda kagid man tuod, magbalay sa imo siniyang istorya. Right after your performance, are you satisfied with your performance that time, Mr. Angel?
3: Sa tuod lang ka K5 Arjan, pagkatapos ko ka pagkagawa ko sa standby area, kung doon nahuksan ako kang sikag sa akin nga tagipusoon, kaga manan ko nga I did my best, kaga I will let God to do the rest rin ka K5 Arjan.
1: Wow, that's a very good spirit nga ginaposes mo nga dapat i-kwan mo gid, ipaubaya mo gid ang tanan sa aton sininga mahal nga makaako. Are you running for honors dyan sa St. Luke's Academy, if you don't mind?
3: Yes, ka K5R dyan.
1: Running for honors. Balaan gid yan, no? Mga alam ng mga bata nga ni. Oh, now, kati, na ano ikaw, na Byron ikaw sa regional level. Anong feeling mo tulad? Ano ang imo sining nga mga mahimo pagin nga mga preparations? Agud to nga ma are you aiming for top 3 or champion gid ya, Miss Angel, or okay ka na sa ano, sa regional finalist ka? Jel?
3: Kung K5R dyan, hindi nato no malikawan ang kakulba, pero excited gid ako nga maghimuon ang akin nga best para sa akin nga probinsya sa Antique, kag matugruan kang kadungganan ng akin nga pinalangga nga munisipalidad, ang munisipalidad kang Valderrama.
1: Wow, very good, no? So, don't worry, kay kami hands-on naman kami train sa inyo, kamo nga mga finalists, because it's no longer ano eh, inter-school ni, no? Kumbaga, Battle of K5 News FM Stations man eh. Ang kontrahon namon di is ang K5 News FM Iloilo, K5 News FM Roa City, kag K5 News FM Calibo. So, muna nga daw, dapat maninguha man ta di, no? With our, ano man, with our management man sa inyo. Basi makapatawag kami sa inyo, matawag kami sa inyo from time to time, schedule kita sang training, no? Kag maglapit na gid lang, may ara kita sang workshop, gid nga anom, kamuyang makita ay gid kita in person, Miss Angel. How is that, Miss Angel?
3: Very thankful gid ako, sir, no, sa K5 News FM. Kag nabatsyagan ko nga ano kaya na natin siya. Basta magbuligay lang kita, kag mag-ugyo nanay. Kag kaya natin na lang idaraan ang kampiyonato para sa Antique.
1: Alright, so katahom nga panabat. Amo na gusto natin nga spirit, nga hindi ita dapat ya magpaperdi ya K5 Simon. Ba mo atong, ang atong assistant vice presidento, si Sir Ray Umalay to, bias na to siya? Kay ti Iloilo, tiya mo go office. No? Muna nga siling ko, dapat ya ma-intrage dyan K5 News FM. Di ba K5 Jiso, no? O, yeah, pero joke lang niya, lahog lang na si AVP will always be apolitical na siya. Kay ti assistant vice president na siya mo, siya ang mahimo na sa mga topic, no, para sa aton siniyang regional regional competition. Anyway, so may mga mensahe ikaw, may mga pasalamatan ikaw, si Musini Kadalagan, Miss Rangel.
3: Edgar, ka K5 Arjan, kaga ang una-una ko gidno nga ginapasalamatan gid ang mahal nga Ginoo sa anang pag-ubay kag pagiya kanaken nga makalabot ako sa top 3. Ang sunod ang akan nga pamilya, ang akan nga mga kaperyentihan nga nagtugro gid kang anda nga pagpalangga kapag suporta, ilabi rin gid sa akan nga mga ginikanan, sa akan nga libayan. Kag hindi ko gid pa lipatan man ang akin nga pinalangga nga eskwelahan, ang St. Luke's Academy Incorporated, sa gintugro nanda nga opportunity kanaken no nga mangin milestone gid sa akin nga kabuhi. Kag syempre ginapasalamatan ko man ang K5 News FM sa pag-discovery kang mga talento, no, especially kanaken ka K5 Arjan.
1: Wow, you are most welcome. Kamutanan nga mga estudyante, no, nga may hilig gid sa patag sang broadcasting kag sa journalism, you are most welcome gid, no, sa aton sini mga pinalangga ya nga mga tag para mati with this time nga gintao mo sa K5 News FM. Again, our congratulations to you. I'll see you when I see you sa workshop naton, kag see you sa regional level. Congratulations again sa imo nga coach, kag sa imo mismo, Miss Angel Sabra Aquino. Mabuhay ka and good morning.
3: Thank you so much ang K5 Arjan. Kaga sa atin yung mga tagsa, katagparamati ka dya, padayunan natin nga palanggaan ang K5 News FM.
1: Alright, salamat gid na batian si Miss Angel Sabra Aquino sa atin siling nga pagpangalagad. Wala nun, gid, no? Actually, hindi kuya, why kunin sila background, but the way they mababasa movie, ma-psych movie ang sangkataho, kung alam siya, the way mag-converse sa si imo, the way mag-istorya siya, the way siya nga magpaminsar bla. Lanon gid yang may ano gid, may unod gid, may ano, may ikasarang
2: Foro de los Pueblos.
1: Odo tananto naton nga mga participants from the auditions, no? hasta sa grand final, sa mga grand finalist nato, mga maalam na gid man to sa tanan, ay manti ang eskwelahan nila mismo mo ang nagpili sila. In fact, mga supreme student government ano to sila, officers kag mga running for honors gid ya.
2: Foro de los Pueblos.
1: Nga hindi gid mabangbang. No, sa aton kadya mga pinalangga yang mga tagpramati. So amo to si Miss Rachel Sabra Aquino from St. Luke's Academy Incorporated halin sa Banwa kang Valderrama. No, ang aton sini nga first runner up sa nagtakop nga live reporting competition.
2: Arjan Del Coro para sa Foro de los Pueblo, Pueblo, Pueblo, Pueblo.
1: Sa aton sini mga pinalangga yang mga kakaibay.
2: Foro de los Pueblos.
1: Alas 8:49, di gid magkalipata mag-inom sa Klinika D3 Bio. May vitamin D3 karon, may virgin coconut oil ka pa. Amo diyang kampiyon nga food supplement kay listahan ba sa kay News Direct. Just a quick report from the news center. Now, Klinika D3 Bio, may vitamin D3 karon, may virgin coconut oil ka pa. Ang kampiyon nga food supplement para sa masamig na trangkaso, sip-on kagubo. Mag-Klinika D3 Bio.
2: Foro de los Pueblos.
1: Ah, sa mga suki naton yang mga taga paramati. May virgin coconut oil ni nga ti bastante sa medium chain tagas rides. May nagabato ni sa mga pathogen so kun mga mga bacteria causing diseases. Amo na kakampyon ang food supplement nga Klinika D3 Bio, may vitamin D3 kauron, may virgin coconut oil kau pa dun ng kwana son. Ano na? Aba. Ay, mga musta ko na siya. Mga musta ko na siya. Ba, si gadali na siya? Or pwede niya kumahulat-ulat? Why man? At sige. Bala sa mga basi, pwede niya kumahulat-ulat. Mga 9 ma-out naman ko. Alas 8:50 ang tat ng saga. Naka-standby sa aton siya ng alinya. Ang aton siya ni Connection sa News Center. Just a quick update, Banwa. Ang diyang binunanay lang involving sa sining darwa ka magbugto. Ngayon libayon, ginbadilo na sa ngurang niya. Why siya natigi? Nakabalos pa ni sa agin, lagas yung gurang niya. Paglagas na, pag nadakpan yung gurang niya, wala binuno man sa liog. Adyusta ang napataya mo ng ginbuno ng gurang. Oh, nanunat lang ang update sa report ni News Direct K5 Jimmy Gregorio Jr.
2: K5 News FM Kampiyon Report.
4: Sa K5 Arjan, naroon rin sa establing kondisyon sa Maya Angel Salazar Memorial General Hospital. Ang dyan nga libayan nga si alias Jacket, no, matapos nga at nakaangkon man dyan kang pila sa anang liog, no, matapos nga ginatiro kang anang magurang si alias Gilbert. Amo dyan ang napatay, no, matapos nga ginbuno man kang anang libayan man sa liog. Ginapanta alas 9:40 sa gabi kang October 3, 2026. Sa PCO ito makad barangay Fatima sa Banwa kang Tobias Fournier. Sa atin nga pangyapakitaan nga si Ina K5R dyan sa Tobias Fournier Municipal Police Station na ang nakadagin na pahayag, no, nga nag-execute man kang apidabit of non-interest o kung ani o kung hindi na magpasaka kang kaso pa ang nanay kang dyan napatay, no, kontra sa anang libayan na dyan because nga according man sa ating kapulisan, no, based man sila sa pagkamangkot ng data nanay kang dyan magbugto na dubli mga dubli israel sa Bicranda kay Papa Arjan, no, kay P. Amo kanira ang dyang magurang nga suspect ang napatay sa dyang libayan nga victim padayon pa sa talag nga ginabulong sa Angel Salazar Memorial General Hospital. Kung madumduman natin kay Papa Arjan, no, sa investigasyon ng atin nga mga kapulisan, ginapahayag na nagapanawag sa cellphone sa anang amiga ang dyang victim wala, no, nga matunog ang limog na rason nga ginadunan kang anang magurang na napatay nga siya ang balay abi kang magurang nga K5R dyan sa mga 50 meters lang man, no, ang distansya na sa balay kang victim nga siya. Ang victim pag ang nanay imaway sanda sa may balay K5R dyan siguro nalingan wala ang dyan magurang nga suspect rason nga ginasaway na ang libayan. Pagsaway na may darang at 12 gauge break type handgun K5R dyan pag sa paghambal sa pagtaway na may nagluntad na pagbinaipay kung sabihin nag-una punos sa silyo ang libayan pero ginunahan katiro kang magurang maswertisan lang ang liog na si Pag-R dyan wala agad na tamuan na pag ginlanggan kang libayan pag naabutan na si Pag-R dyan ginagpuno na sa liog kag gindarapat sa hospital apang gindeklarar nga dead on arrival ang dyang mag-urang K5R dyan matapos na nakaangkan dyan nga pila saan nga lihat.
1: Ano gidya ko na? Ano katunog gidya? Hindi ko bala ka imagine, Jim. Nag-example ko nag-isuriya ka malang sa Miga.

0: hindi man na siguro irritating kung why ka mo gaaway sa katawagan mo. Inablang sa singgitan, ay ka mo sa katawagan mo, tinigigin man guro, madisturbo na, ah. Kaya ano, gaaway sila sa miga niya niya that time, ah. Saan nagatawag ni siya, nalingan ang gurang niya, Jim?
1: Wala lang yun natin kay Barbarian ma-establish kung nag-aaway sa Nubiana ang dyang victim, no? Kay siguro, basi nakainam ang dyang suspect. Siguro, gintaway na naman sa daan kay Barbarian, no? Kay T, amagan nila, bugto naman. Basi bila kung nag-away-away naman that time kay T, last maybe 40 naman sa gabi kay Barbarian, o galing kay T, pagtaway kang gurang na dyan, basi kung nainit na siguro siya o napikon man ang libayan niya, rason nga wala tanda nag-intindihan na ikag nag-una-una sa kutsilyo ang libayan. Timingan man niya, may kinabit-bit man niya 12-gauge shotgun ang dyang magurang, din na unahan nakatiro, kaya yung wala natamaan kay Farbarjan, nadaplitan lang, eh nakabalas ang libayan.
0: For sure, it's not the first time, Andy, nga nagalalisana, hindi sila nga darwa sa bugto niya. So doon, guro, hindi niya first time nga nag-aaway, gini sila. Bisan, itaga ta sa bato, no? Having observed and having known sang sining hitabo, for sure, may mga daan na ni Gurong Hiligitanon. Did we ask that, Andy, sa atong sining autoridad?
1: Wara kita nakapamanggol, si Five Arjan, with regard sa Amokara, pero nabasahan natin sa mga comment section lang natin na Facebook post na hampal ng daang magurang na suspect, Amokano dyan ang nagabulig sa pamilya na, pero Amokara ang subject for confirmation natin kay Five Arjan, no, kung tinugit ka ng dadarawa ka dyan, ang matuod na pasaway kay Five Arjan.
0: Grabe, no. Barangay Fatima, no?
1: Barangay Tito into Magbad, Barangay Fatima daw medyo parang nawon pa sa K5 Arjan na mga 40 minutes pa kano ang walking. Panaw mo halin sa may dagutan kang dyang sarakyan K5 Arjan.
0: So Shudon, kung dira sa Pilinggon country dyan sa may Kamansi, Kamansi. Oh, hindi pa na daya, dito pa rin sa unahan niya, paliw-liw na ano na, ang may naval ano ba air base ano ba sa unaw dito pa rin napakadto
1: ano ni iron na raket pa diyan sa sitio ali ano aliw-liw.
0: Oh pero di daw dira man ay why na madaiban nga sitio mandabi ang ano nga agyan dira lagi lang na sa may Libayo Grande da bla nga way ang mga sitio sang barangay Fatima do dira ka na lang alagyan nga eh susu doon sa unaw kita.
1: Ang na-mention mga atelier do, kay Five Arjan daw, among kasi siya middle name ng daman.
0: Ay, Diyos ko. Pilinggan? Di yan na niugangan? Ilan na ano, ng... Ay, Diyos ko. Sige, untata na ng pagbalik na. Joke lang na yan. Sige. Ikaw bala, hindi. Ano pa rin, ano mo ko, gin-orient mo ko, nanay. Sige. With this information, salamat, yun, kay Five Jimmy.
1: Sige, dugangan lang pagin natin K5 Arjan no, sa ibang pagin ng mga news and public affairs kang K5 News at Kamandi kaya kagto na mention natin kayo na ang victim nga dya dyan sa hospital no, sa stable naman condition na kag hindi naman magpasaka pa kang kaso ang nanay na K5 Arjan. Kag balita ahalin sa Banlocang Tobias Fournier, K5 Jimmy Gregorio. Para sa kampiyon ng mga balita sa servisyo publiko ng Kalinawan sa Antique, ang kampiyon ng istasyon na K5 News at Am.
2: Napapanahong mga issue, komentaryong tumatak sa bawat Antikenyo. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ang best commentary program ng University of Antique Media Excellence Awards dito sa K5 News FM. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: May kumagsala ba? Tikidara na. Tagadara na si Ugangan, si Papa Rony, dyan sa Kamansi, sa may Barangay Fatima. No, diyan ang pamilya niya. At yung bakugani, siling kung ano pag ginikalayo, how? Kay kung diyan lang ginang alagyan sa Libayo Grande, pagkabot mo sa Kamansi, da, mga Pilinggon na nadadabi, mga pilido. Iwag ginang sala, ang middle name nila isang darwangan eh, Pilinggon.
2: Foro de los Pueblos.
0: Ay, Diyos ko. Pamilya mo galit ni pa? Ay, mga langit to. Las 8.58 ang takna sa aga sa atun sa ringa pagpangalagating leksyon na da, mabuol mo. Kaya mo na, sometimes, why na ya hambal sugilanon nga pamilya, why na? Kung magpinatsanay, pinatsanay na niya. No, why na nga pangibabaw nga kadugo kita? Hindi dapat kita magpinatsanay. Ah, kung pwede gani kadugo kita, hindi kita ba ginaway? No, hindi bla mo na dapat ya. Ah, subong yala inang ano? Istorya kun specially kun nakainom kag isog man ang darwa at iway gidi. Makimo na binadil siya. Way siguro tam-an igo siya sa liog. Nilagas ang magulang niya. Kita niyo tong kutsilyo, pakita blabon. Amo ni by the way Andy ang kutsilyo nga ginagamit. Pakita blabon ang kutsilyo. Manjinon mo, I don't know kung gindusak yun, or basi gingutrab yung ganyan sa liog sang iya sini nga magulang. No? Sa atun sini mga pinalangga yung mga ka-K5. Di mga mo ba naman ang kutsilyo ho, nga gamiton si mo?
2: Foro de los Pueblos.
0: O? Oh? Daw flamingo nga daw nagapakurba sa iya. No? Sa atun ka dyan mga pinalangga yung mga tagparmati. Tipili ka lang da, bisan igutrab na si mo, patay ka ginman niya. Kagbisan, match mo kung ibuno si mo, igatiko pa siya kung lumusot na sa liog mo, pasinsya lang yun. Radyo niya mo, kinanlan, i-describe mo gin man na, no? Ti, ang muna, bla, kanugon sang inyong pagka-pamilya nga magkadugo ka mo. Kanugon sa mga times nga naghirupay ka mo, sang bata ka mo, ikaw pa naguruga, ano siya, no? Nag-apinay pa ka mo na suna kung may mga kontra ka mo, iti magbugto, gani ka mo. Nasunsang ulihin na iya. Ay. Nugol na dumahibi. Manta sini nga istorya ni. Sa atong mga pinalangga nga mga kakipay.
2: Foro de los Pueblos.
0: No? Ang ini nga kantangan, hindi na niya para lang sa sawata. Kundi para niya sa tanan, dabi banwang mga ano ni? Mga magkarelasyon. Miyara gini yung one friend. Yung one friend mo na ang first mo nga friend. Imo gini yung bugto una. So una ginahanot ka mo, ginabakol ka mo sa ginikanan nyo. Sino ang gaano sinyo? Gapinay sinyo? Kamu man! Mangisip pa ka muna, pila lagob mo boy? Pila ka lagob mo ning? Pila bilog imo da nga pilas sa ginanot ka? Ang kadlawanay pa ka muna. Nasun pagkadako nyo, Diyos ko doon mga kuti ka mo gayam. Pinatsanay ka mo iya. Why na? Babay na Brad. Alas 9:01 ang takna sa gas. See you tomorrow. Same time, same station. Technical partners, salamat gid. Ako si Arjan Villasor del Coro. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan, ang kampiyon ng estasyon, Santique, K5 News FM.
2: Foro de los Pueblos, walang preno, sa pulka sa komentaryo, sa nag-iisang best commentator ng University of Antique Media Excellence Awards, Arjan del Coro, para sa Foro de los Pueblos. K5 News FM. News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang akong nulo.
3: Sa lang solusyon. Hindi magkaon balot.
7: Informasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa lingaw na mabala ni mga flowers nga damong probiotics.
8: Basta.
3: Ano na yung engineer man?
7: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
7: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki na to nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikayong Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, storyhan ta karon. Ano bala ining mga interesting facts, no, sa aton utok, no, pamati kamo kay ilabi na sa mga Iloy kag mga kabataan, no. You listen kay damo kamo balaan sa aton nga discussion subong, ano ang dapat aton himbaloon nga mga kabaturan sa aton nga utok. And paano ini alagaan upod ang DTX 500 kag Mighty C. Upod ta sina ka discussion karon si Doc Ramil Oy amon nga CEO. Kaupod naman si Doc Sammy Pedrosa and si Sir Kevin Bigay. Doc Ramil.
9: Sa tanan naton yung mga tagpalmati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikayong lawas. Magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga impormasyon. Kag siyempre, kabay pa nga nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? D3 Bio, DTX 500, Mighty C or Pure C, kag Spore Biotic.
2: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
10: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
11: Saan nag-inom ka?
12: DTX 500.
11: Di na nalang subong imo sugar.
10: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
2: gitu. DTX 500.
4: Istoryahan ta ang nanungod sa aton utok. Bangod ini ang makabig isa sa pinaka-importante nga organ sa aton lawas. Kag in fact, sa imo pa lang pag pamati sini nga diskusyon, ang imo nga brain ang nagaprocess ang trilyones ka mga connections nga ginatawag synapses. Agud maintindihan ang topiko nga imo nabatian. Ano bala ang importante, mga importante nga bagay nga dapat naton mahibaluan sa aton utok, Dr. Ramil?
9: Unahan ko Sir GP, ang pinaka-importante nga dapat na mahibaluan, inom sila DTX 500 kag Mighty C.
4: Dapat
9: ang pinaka dapat. Balo ka mo ko nga ang aton utok yang pinaka-grabe mag-consume sa gitawag nila nga oxygen.
4: Husto.
9: Imagine ba 20% sa oxygen nga atong ginahawa nagakadto sa aton utok para ini ang makapunction sang husto, no? Kabalo naman kita nga kung diin naggamit ang lawas ng oxygen, ini ang nagaproduce man sa mga byproduct nga gitawag nila nga free radicals. No?
4: Higo.
9: Kag mga latak, higo. Mm-hmm. Harmful oxygen molecules. Nga kung hindi makontrol, ini ang magaguba sa imong cellula, tissue, nga among rason nga ang nagahubag or inflammation ang gakatabo, including na ang mga ang pinakasensitive sa tanan. Ang imo nga brain neurons o ining cellula sa utok. Even the smallest inflammation sa utok, no, will cause significant brain dysfunction. Gani, perme na mo ginabalik-balik nga mag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C kada adlaw, kay kung healthy si brain, di healthy ang life.
4: Gusto. Ang pagkatao sang bata, Doc, ang brain fully formed na.
9: No, Sir GP. Actually, ang aton utok will be fully formed kung gaedad na ka 25 years old.
4: Kagalik.
9: Kag ang development sang brain, ang halin sa likod, pakadto sa atubang. Ang frontal lobe o ang part sang brain nga ara sa imo agtang, amo ang nag-process sa gitawag planning, reasoning, kag ang lihi, nagabakod ang connection. Gani, ang mga bata nga hindi pa maayo makabalo magplano, magrason until the reach sa ilang nga gitawag teens.
4: Gusto mo galing na, no?
9: Lain yung, ano,
4: ang adult.
9: Ang adult, kag ang, bata pa gid. Isa man ni karason nga dapat ang aton kabataan ginapakaon tagid sang utan kag prutas, nga puno sang vitamina sa brain. Amo na gani, permanent ato madumduman mga kaluluha nato, nanay, tatay, kaon utan. Kaon prutas. No? Kaya isa na sa mga importante, ang antioxidant.
4: Food for the brain.
9: Food for the brain, no? Ti, amo na nga, kung ako bi mga bakabataan ko Sir Jim, ginapainom ko gina DTX 500 adlaw-adlaw, Mighty C, Pure C, para ma-enhance ang ilang nga gituwag interconnectivity sa brain.
4: Which is very important. Grabe ang speed sa pag-travel sa information sa brain. Yara sa 268 miles per hour, ang electrical impulses nga nag-travel from cell to cell during neural stimulation, galit Dr. Ramil.
9: Correct na, Sir JP. Kung ina nga grabe kadasig nga brain signal ang ma-disrupt, mauntat or mano, ano bang namin
4: ngayon? Gulpibi nga mapunggan.
9: Ini ang nagaresulta sa gito ang epileptic seizure o kon kuyap.
4: Ginakuyap,
9: galika. Diba, may mga kilala ka mga muna. Siyempre, gabinungguanay na ang signal sa brain, hindi na ma-interpret mayad sang utok. Gani, gatiskog na ang mga muscles mo. Kinanglan, Sir JP, sang utok ang enough nga supplementation sa gito ang antioxidants. Ang DTX 500, Mighty C or Pure C has more than enough antioxidants to keep our brain up running. So, lain ganyan kung palakaon ka antioxidants, palainom ka suplemento nga taas antioxidants like DTX 500, Mighty C or Pure C. So, kung gusto nyo maayo pagtrabaho sang utok, kagatanda ka sa pagsulbar sa mga problema, kampiyon ang imo nga mga ideas, mag-DTX 500 kag mag-Mighty C ka regularly. Muna ka importante, ang healthy nga brain ang nagaresulta man sa kampiyon kag husto nga paminsaron.
4: Ano niya, Doc, ang ginatawag nga brain freeze? Inabla nga kung gulpi ka mag-inom cold nga tubig, kasakit na imuulo?
9: Actually, ang tawag na, Sir JP, is spinopalatin ganglion neuralgia. Once gulpi ka nga ga-inom cold, kag ang bugnaw, ang gulpiada nga na-detect sa receptors ang imuwalingagag kag tutunlan, ini ang nagakos ang hinali nga pag-dilate, kag pag-contract o paghalog, kag pagkipot sa imo nga maugat sa brain. Kag ini ang nagaresulta sa pagsakit sa ulo. Di ba ka-try ka na, bugnaw ka tawa?
4: Oo, sakit mo.
9: Sakit ulo. Kaong ka-ice cream?
4: Sakit ulo.
9: Mga bugnaw. So, ang nami nga himuon is, inom ka dayon sa hindi cold nga tubig. Agod nga, manormalize ang temperature sa sulod sa imo ba.
4: Bangod nag-generate gali sa electrical.
9: May connection.
4: Gani, bangod nga nag-generate gali sa electrical impulses ang brain, Doc. Ano kadako ang electrical power plant sini?
9: Actually, around 23 watts, Sir GP.
4: Ay, no? Bigali, no?
9: No, as in, mapasiga sini ang isa kabumbilya. Kag ina nga electrical power ang nagakaubos.
4: Uy!
9: Kag ini ang ma-recharge sa aton pagtulog.
4: Nice!
9: Paborito ko gid sa tanan nga part sa bilong adlaw ang tulog. 8 to 9 hours. That's why need gid sang tao ang paway. Inaabi nga electrical impulse, Sir GP, amo ang nagapower sa connectivity between trillions of neurons sa brain. May nabasaan ko isa ka doktor nagpost, mas dali maguba ang brain kung kulang katulog, especially kung below 4 hours. Ganami imong brain kung sobra sa anong ka oras, 6 to 8 hours or even 9 hours. So, amo na nga dapat tulog. Amo man nga kung kulang ka sa tulog, wala ka na pwersa, hindi ka may makapinsar sa gusto, kay ginatuyo ka. Gusto mo the best brain function, permi na mo balik-balik. Ang taas ng antioxidant sang DTX 500, Mighty C, Pure C, kadadlaw, makabuligid. Ang superior ng antioxidant combination nga nag-aalaga sa imuutog agod nga hindi madamid sa mga oxidative stress, kag ini ang magatrabaho sang husto. Te, saan o pa mo mainom? Ang iba niya, lipat-lipatan, nakainom na. Lipat naman mag-inom. Permiha pag-inom.
8: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
12: Gina Cano, ang ginabatya ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, bayuwang.
13: Sisa ka kapila ka mag-inom
12: sa
13: DTX 500. Sa
12: primero, katatlo, sa subong, kadua na lang.
13: Subong, kamusta?
12: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginabatya.
8: DTX 500 Mighty C alkaline nga vitamin C.
14: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Kigidya na ko ginadutlan sang balatian.
8: Mighty C mapalit sa mga butika.
15: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
18: Iloilo City.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Roa City.
19: Atubang sa PLDT Mac Kill the Street.
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
13: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
13: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
19: Informasyon sa ikaayong lawas.
20: Sa mga dugang nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, sa mga mahilig na mag-exercise, hakwat barbell, weight training, basketball, bicycling, badminton, jogging, ano pa da? Ini ang mga physical activity ang nag-promote sang oxidative stress bangod sang mataas nga consumption sa oxygen. Mga tricycle driver da, ha? Mga gaobra sa kampo, gani makabulig sang dako ang DTX 500 kag Mighty C, agud indi magpalanakit ang lawas mo a day after sang strenuous activity.
9: Lain gid man Sir JP kung loaded ka sang gitawag antioxidants. Okay gid na ang pag-exercise. Pero while nga nag-exercise ka, importante man nga balanse ang imo pagkaon. Ti siyempre ang nutrina kag bitamina nga makuha mo sa prutas kag utan, wala na sang baylo Sir JP. Amo na nga kun mabudlay para sa imo ang pagkaon adlaw-adlaw sang utan tungod kay gamahal ang sibuyas. Bangod siguro wala ka sang panahon nga magpreparar sini ti ang banya takana mo tungod sa kabisi. Subong man ang prutas bangod gamahal ang presyo, no? Di siyempre, inom na lang ka DTX 500 kag Mighty C kay paari hasta subong pareho pang presyo, pero kung mahalan kami ni, kung magmahalan ni sa market
20: raw materials,
9: mahal man eh. So DTX 500 kag Mighty C or Pure C may kay kumpleto inisang ito ag nutrients nga kinanglan sang imulawas labi na kun aktibo ka sa sports o kun exercise.
21: Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang nagapabakod sang imo selula sa lawas. Ilabi na gid ang sa imo nga mata, no? Kag ang selula nga healthy kag indi corrupted sang free radicals nga amuning rason nga may manami ang imo nga ikayong lawas. So going back sa punto nga pag-exercise to keep a healthy body, ang DTX 500 ang may-ara sang powerful compounds nga nagabulig man sa pag-enhance sang metabolism, agud madasig nga matunaw ang mga sobra nga calories nga mo nang nagapatambok sa imo.
20: Gusto.
9: So, kaon ka mga ano, processed food, di ma-obese ka, ma-overweight ka, bangod sa mga additives ini nga nagapanamit sang sabor, naga-enhance sa color, kag of course, preservatives. So, no, sa 2011 research analysis ang World Council, World Cancer Research Fund, ang mataw nga permi nagkaon sang processed meats, no, kag red meats ang may 17% higher tendency nga magka intestinal stomach kag pancreatic cancer compared sa mga wala or talagsa lang gidagakaon sini. So by religiously taking sang DTX 500 Mighty C pure or Pure C every day, malikawan ang halit nga mahimo sang processed food sa lawas. So sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, protektado ang mga selula mo bisan pa grabe ang physical activity mo, sigurado nga nami ang imo panulukan kag malayo ka sa balatian sa mata. Makabulig pa sa imo nga pag lose weight kag prevention sa gituag cancer. Mag DTX 500 kag Mighty C ka na adlaw-adlaw.
19: Informasyon sa ikaayong lawas.
20: Prevention sang cancer. Ang prevensyon niya, Sir Kevin, sang baho nga odor sa imong kalawasan kag ilok?
21: Siyempre, Sir JP, no? Para ma-prevent ang body odor kag ang hindi manami nga relasyon sa imong isig katawo, no? Kay bangod sang baho nga ilok, dapat una maligo ka mo gamit ang aton kampiyon nga sabon. Ang sabon nga may ara sang antioxidant nga naga maintain sang nutrients kag moisture sang imo nga panit, at the same time nagapahamis, nagatinlo sang imo nga lawas, no. Ang DTX Beauty Soap, ang DTX Beauty Soap may antioxidant halin sa DSE, may ara sang dahon sang bayabas kag VCO nga nagapatay sang kagaw sa imo lawas nga nagatugas sang body odor. Kag syempre may ara ini sang dahon sang Madrid di cacao nga may antifungal properties nga specialize sa pag-prevent sang mga skin diseases kaangay sang eczema, apok, lanag, athlete's foot, bun-i nga tuga ina sang fungal infection. Kag may ara ini sang papaya extract nga bugana sa papain nga nagapahamis kag nagapakinis sang imong kutis.
9: Tapos ligo, Sir Kevin, hindi pa naglipatan na?
21: Dapat kumpleto.
9: Sa mga gapangita, klinika di Upress, available sa mga apa na, sa mga butika, sa mga aton nga,
21: clinic
9: stores, aton nga mga clinic stores. Dira sa Pasya, don't forget, no? Pwede ka mong kanto na, kag check up subong adlaw, no? Kag sa Kabangkalan, no? Ask

0: ining gitawag DTX Premium.
1: DTX Coffee Mix Premium.
0: Ang DTX premium nga coffee is, ang iyang nga sugar is stevia. So wala kakulba, may mushroom siya, may ganoderma mushroom nga pang namigi niya pang cancer. Pero, may ibang tanga kape, Sir Kevin.
1: May katatlo kita nga kape, no? Ang prebio coffee. Ang prebio coffee, ang kape nga may probiotics fortified with prebiotics. Ang nga may prebiotics? Kaya ang prebiotics, ang nagaserbe nga vitamins ang imo probiotics para maski sa lawig nga tinion buhi Japon ang imo nga probiotics kag mataas ang survival rate nga makalabot gid sa imo nga bituka nga nagapanami kag nagabantay sang imo nga gut health kag naga boost sang imo nga immune system.
0: Mga sorabs kag slorabs, try nyo bla prebio coffee. No, feedback mo dayon, no? Kung ano
1: namit sabor.
0: Amo na. Kag siyempre, Sir Kevin, di na paglipatan. No? Ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasahi kaisa or twice a week, no? Namigin mo makapamasahi ka kada simana.
1: So, nami ang DTX Herbal Oil, no? Kay para ang mga lactic acid build up sa imong muscles
0: makakas
1: mapagwa kaya mo nang gapasakit sang inyong alawas
2: kag may choices sila
1: may choices sila Sir JP duha ka variant lemon scent kag lavender scent ang lemon scent nami ni siya pampanami sang inyong mood gapahappy sa inyo pero kung gusto niyo medyo relax ka mo nami inyo tulog ang lavender scent no.
3: DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow. DTX 500.
2: Sige, so we'll talk about D3Bio, anong aton nga mga makuha nga mga benepisyo sa pag-inom naton adlaw-adlaw sang D3Bio sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
3: Talk ni Doc.
1: Thank you Sir JP. So aton subong pag-istoryahan ang hypertension or ang mataas nga presyon sa dugo no, mataas imo blood pressure. Kag paano bala makabulig ang adlaw-adlaw nga pagtumar sang ProBio Tandem nga nalakipan sang klinika D3Bio kag klinika Spore Biotics. So sa pungsod Pilipinas, 21% sang mga Pilipino ang may high blood. So no, sa mga datos no, kag ang high blood no or ang hypertension pag napabayan, hindi naton ma-maintain or hindi naton ma-control, pwede maka-apekto sa apat ka parte sang aton lawas. Ang brain, ang heart, ang kidney, kag ang imong blood vessels. Pero subong aton istoryahan no, kung paano ini ma-prevent sang ProBio Tandem ang klinika D3Bio kag klinika Spore Biotics. Dr. Ramil?
0: Di ginatandem na naman subong ang kuan ang Spore Biotics kag D3Bio nga the reason nga ang ginatandem na mo nakita na mo ang nami nga epekto ang ilang kapag work sa aton nga lawas. Now high blood, pag may high blood ka katong as lawas mo pakadto na sa kuan mo
2: syempre
0: lulubngan
2: delikado na yan.
0: The walking time bomb. Walking time bomb. Ganun ba sa may high blood? Ang muna nga dapat makontrol, ma-check mo everyday ang imong BP. Kung kaya, pagin nga every hour or pila ka oras na, check on mo gid kay nga man. Once nga hindi na-control, delikado. Pwede ka ma-stroke o pwede ka matay. Delikado ya kung may high blood. Ang iba niya, damo, 25% sa population, wala kabalo.
2: Nga high blood. Kibot ka lang, guba na kidney mo.
1: Okay. Na, Muslim, ban sila dok na kulbaan magpa-check up.
0: Especially kung may white coat, ining white coat hypertension blind, palapit pala sa doktor, kita lang sila sa
2: taas pipi yan.
0: High blood na dahil. So, delikado. So, paano ang Spore Biotics kag ining D3Bio makabulig sa may mga hypertension? Number one, ang magnesium, kinahanglan sa lawas naton para relax, maglapad ang alagyan, kag nami ang ano ang flow. Pero ang magnesium, hindi ma-absorb kung wala si probiotics o wala si Spore Biotics, kag wala ining gitawag D3Bio. Ga nami ang absorption ni magnesium kung palainom ka D3Bio, kag palainom ka Spore Biotics. Hapos ang absorb, gamit gina siya. Kag ang nami pagid, ining gitawag Spore Biotics, ginaprobot niya ang molecule nga gitawag nitric oxide. Once nga ang nitric oxide ara sa imo kaugatan, adaw 6

0: lens nga highway ang kwan.
1: Dasig lang
2: ginapalapan.
1: Relax ang imo.
0: Relax ang imo nga no, ang imo nga dugo. So may pressure nga matabo? No, wala. Amo ni ang importante nga ang mag-inom ka spore biotics kag i-combine mo sa gitawag D3bio. Ti kung ini nga mga ano, ini nga mga arteries mas stiff or maklag ni siya, ti ang matabo is grabe ang ano,
1: trabaho.
0: Ang trabaho sa imong korason. So kung overwork ang imo heart, ti madako, causing the walls of the heart muscle to weaken and underperform. So, in short, ibagin niya kung palainom ang ka spore biotics, palainom ang ka sang D3bio, kaya nga, malayo ka sa problema sa gitawag hypertension. Kaya nga man, nami ang absorption sa magnesium, ara ang nitric oxide, kag syempre, itong mga bad cholesterol, matama itong to, kakas sang good cholesterol nga makita sa D3bio.
3: D3bio, problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo, ang D3bio. Bio ka na. Ang D3bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3bio adlaw adlaw. D3bio, D3bio with Physio.
4: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
3: D3bio,
5: ang D3bio
3: yung may Physio.
5: Ang Physio
3: yung may D3
5: mga butga
3: 90C ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kumpulang utik kog buntag gabi imo nanglan sa akon nga kubra alerto gid ko sa 24 oras gatik gid ko vitamin C ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C mapalit sa mga butika.
7: Para sa libre nga check up bisitahan lang
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Calibo Ventor Building, Osmeña Avenue.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: San Jose Antique. Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
8: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
8: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: So amuna Doc Sam, no, paano makatabang ang D3bio sa lifestyle induced hypertension? But silingon nagka high blood ka, bangod yung imong lifestyle. Pero ang probiotics nga halin sa Clinica Spore Biotics has a lot of ways paano ma-reduce ang bad cholesterol sa aton palang mismo bituka, no? Ang spore biotics nga ara sa Clinica Spore Biotics has this ability nga i-bind ang cholesterol sa inyo nga pagkaon. Ang sobra nga cholesterol ang makaon sina ang imo nga probiotics sa imo bituka. A good hindi na matagaan tsansa na magsulod ang sobra-sobra nga cholesterol sa inyo nga liver. So ang gakatabo is it helps produce certain bile acids which can help metabolize ang fats sa aton nga lawas. Kag ang Clinica D3bio, no, may ara sang MCTs nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. Kag ini ang monolaurin naman niya nagatap na sang viral induced hypertension. So, abi naton lifestyle lang ang makatuga sang hypertension. May ara gali isa kasahi sang virus nga makapataas man sang aton nga sang aton nga blood pressure. Amuning ginatawag naton nga cytomegalovirus. Isa ka common nga viral infection nga nagatuga sang high blood pressure. Kag ang monolaurin sa Clinica D3bio has this ability nga tunawon ang lipid membrane sininga virus para hindi na siya magmature, hindi na siya katapik sa imuselula, kag hindi makatuga sang ginatawag naton nga halit. Kag ang Clinica Spore Biotics, no, nga may probiotics na gaserbe nga tagabantay sang imo nga bituka, no, sa imo nga tiyan pa lang may ara na gwardiya, no. Kung may gwardiya, hindi na makasulod ang mga gusto maghalit sa aton nga lawas. So ang Clinica Spore Biotics ang pinaka-epektibo nga pagbutang naton sang gwardiya para sa aton nga ikaayong lawas. So amuna ang mga benepisyo nga mahatag sa aton sang Clinica D3bio. kag Clinicas Probiotics bilang Probio Tandem para malikawan naton ang ginatawag nga hypertension, kung tugaman balas ang imo nga unhealthy lifestyle or tugaman sa ginatawag naton nga mga mikrobyo. So ato naman Sir JP, istoryahan.
0: Sir Kibin niya, ano, wala pa ko ya high blood ya, ganoon na ko Probiotics kag Bitribio. Mahi blood ka pa? Mahi blood ko guro, hindi na ko kainom eh.
2: Nambalila na an ounce of prevention. She's worried about the cure.
0: Ano mo pag-enjoy ang life? Kung balatian nun ka na.
2: Correct.
1: Masapos mag-prevent sang sa magbulong.
0: Ang Bitribio kag ang Probiotics, ano na sila nga antiviral, antibacterial kag antifungal specialist. Same. Amo na nga nami siya i-combine kaya halos pareho ilakuan. Kagaw nga mapatay kagaw. Probiotics na.
2: Gusto.
0: Sabi nimo, kagaw nga mapatay virus. Probiotics.
1: Probiotics man sa H. pylori.
0: Patay, kagaw nga magpatay fungi, Probiotics.
1: Probiotics man.
0: So, kung i-combine mo sa Bitribio kag Probiotics, no? Kaya niya nga patyo ang tanan nga kagaw. Kag mga parasites nga ara sa imo nga tinai. So ang palainom Bitribio, palainom sang Probiotics, wala ka pinworm.
1: Way ka la parasite.
0: Mga ginabuhi mo da nga lagba. So mga kung ako bi ginikanan, nanti mostly ka bataan, sila gini biktima sini mo. Mga hindi proper ang hygiene.
5: So ko agod nyo mang bligan man aton Dr. Mel ang aton nga unto, no? Hindi magabog tapos hindi istarambla sang kagaw, no? Mag oil pulling kita, no, sang klinika Bitribio, no? Kung sa Dr. Mel gina pares na ginausap wala niya ang Probiotics, no?
0: Kaya ako nagsam, wala ko ginausap, itakaan ko kisa sa kapsula, ginakakaskos kapsula, daw nagkaon lang ko kuhana.
2: Ipatesting ko ni Dr. Ramil, sang powder form yung lang, yung kakasa kapsul, dito ko nami, laman.
0: Tamis siya because of Probiotics. Ang Probiotics is tamis because of kana siya mo
1: fructo-oligosaccharides.
0: Tamis gid man siya. Kaya pagkaon na sa kwan, Probiotics.
5: Tingin na patay niya na Sir Kevin ang ginatawag Streptococcus mutans ng mga kabangdanan sa pagtubo sa nga tooth decay, no, dental caries, no. Kung naka-klinika Bitribio kag Probiotics, malikaw ang ginaton ang paggabok sa aton nga unto tungod sang iya caprylic acid kag lauric acid, no, ngara sa Bitribio, Sir Kevin, nga kayang-kaya tapnaon ang bakterya kun kagaw nga kabagdanan sang pagkaguba sa aton nga unto.
2: Tingala ka kisa nga aga katubuan kabla iwit-iwit kung kisa cancer sore nablang mga
5: init-init.
2: Abi mo to sa init-init, no. Dako ang posibilidad nga kulang ka sa zinc, folic acid kag folate kag iron kag mga B vitamins. Ang pinakadako gid nginong danan, wala ka na sang probiotics sa tiyan. So anong makabuli
0: ko? Siyempre ang probiotics sila na tagahimo sang kuan mo B vitamins.
2: Exactly.
0: Kinahanglan ka pa mga suplemento na sang B vitamins. Got derived B vitamins sa pinakanami nga B vitamins kay gamiton gid sa lawas. Pero mahimo lang na kung palainom ka Bitribio kag Probiotics.
2: Exactly. Especially Doc Sam, kon nakainom ka antibiotic, patay na pati good bacterias mo.
1: May ginapasin.
2: Repopulate mo Bitribio plus Probiotics, kampyon para sa cancer surge nyo. O manginig mga init-init sa inyo.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM
10: FM, Bacolod 94.5, K5 News FM, Calvibo 88.7, K5 News FM, Iloilo City 100.9, K5 News FM, Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag mga katabo sa susyudad, mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad, legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng Istas

0: ¡Campeón, campeón, campeón, campeón!
1: ¡Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
2: Are, mamat-amat ako halindres sa akong katre.
3: Sabihin nga mga dua!
2: Malagyo ah! Upol ka!
3: Ay, gali! Lagyo mo ring bill mo sa ospital!
2: Nge, ikaw na, nurse!
3: Ay! Oo, ako ay ninja gwara muskon.
2: Tapat?
3: Naglibot lang ko, agod lipoton ta ka, kay daw abot ko gid nga malay, malagyo ka, kag may malayin kag naging plano, ha? May aragi niya galiin, ha?
2: Wala, nurse, ah. Gawoking-woking lang, kuya. Dala pa balhas, bala.
3: Balibot!
2: Animal, nadakpan niya pa ko.
3: Balik sa imo, katre! Kaya ka natuwad na lang ka para hindi ka makapalagyo.
2: Aha, hala, sadya-sadyahin, no?

0: Boss Rocket. Wala la, bot bala sa kinesoryanta at sa parte sa barangay kag isilik. Iskiliksyon bala, boss?
1: Ano pa kitaw?
0: Terrible man subong ang istorya sa impeachment trial, boss.
1: Ay, amo na imo istorya kay pabor sa imo kay against kaya kadaan sa mga Duterte.
0: ay, hindi man sa amo sinabos, ha?
1: Kay manalipay kaya nga naga kakasuhan ang mga senador nga dampig kay Vice President Sara.
0: Ay, oo, ah. Bagay lang na sila, boss.
1: O, tinaw.
0: Pero sa tood lang, boss, daw laban kaya nga mga senador pabor nga ma-impeach si Sara mo.
1: Eh, basi, laban man sila pabor kay BBM, eh.
0: Pero sa banta ko, boss, ha, ma-impeach ganyan si Vice President Sara Duterte.
1: Kay tiyan mo man ang goal nila mong kung hindi na nila ma-impeach kag kung makadalagan pa na presidente sa 2028, sakit-sakit na nga kaaway sa politika.
0: Abot mo, gid, boss, ba?
1: Oo, ah. Abot mo gani nga kontra ka kay Sara. Ako pa nga pabor kuya sa iya. Halata naman na kayo, Boy Ramon. Bisan grade 1, section 11 pa na, abot na ina.
0: Abot, boss. Pero wala ka memo kay tiara si ilang buho. Amo subong sa banta ko, boss. Makapungko pa gini si BBM sang dugang pagin nga pulo katuig sa Pilipinas.
1: Oo.
0: Basi kun mangin Singapore na kita.
1: Oo. Hindi ayan mangin Singapore na gid. Mamigado na gid.
0: Ay ano nga mamigado man? Sa kanami sang pagdumala ni BBM bala, boss.
1: Ay hala.
0: I love BBM administration.
1: I hate Duterte.
0: Kag kanami bala, boss, kay BBM.
1: Oo.
0: Kay kutob sang makontra siya. May kaso na ya, boss, ya.
1: Amo gani na, amo nang ila strategy.
0: Amo na, boss, kay hindi ka na lang yan magkontra pa. Kay base kung kasuhan niya man ka.
1: Hati sadya sa Jaino. Wow.

0: Yusuf Castre.
1: Uy, ikaw galit na ibusman Rimulta?
0: Oo, oh, ako ini. Nga mo kagi sila magtulok sa akon. Nagwapuhan ka ay.
1: ay, wala ah. Nakibot lang ko kay hindi nabukay ang buhok mo. Nag-color pula na?
0: Oo ah. Nagpalugom ko pula sang akon buhok. Tanda sang akon loyalty kay Mr. President. Kaya ang iya political color, pula.
1: Ay, ti, paldo naman eh, no?
0: Ah, pariho man lang tanga paldo, ah. Ayaw gali, spokesperson Castre. Napirmahan na bala ni Mr. President ang bill para sa barangay official?
1: Wala pa.
0: Wah! Ano? Ika'y inayhaw?
1: Nga nangihi pa to siya, kaya ginabusisaw siya ko, no?
0: Eh, kabalo, kadamo na sinang nagahulat sang pirmaya eh.
1: Eh, ako man gani gahulat? Kiti, may fresh cone ko dayo, nagkod mabalaanan nila nga postpone ang eleksyon.
0: Ay, kay kadamo sa mga lastermer nga mga barangay official, nga gahulat ko na postpone ang eleksyon, kay mapalitson sila.
1: Amo gid ni karon madulong sa aton lechon ino.
0: Ah, daw amo gid guro eh. Mabasa gid ni karon ang imo ba.
1: Yeah.
0: Baw, daw ginalaway na ko sang lechon. Eh, papirmahin na bla sa iya.
1: Eh, ato pa gani sa sulod sang CRO.
0: Hinga ka dugay siya, haw.
1: Masiga ka din ang iya ihi eh. Hindi mauto dali-dali.
0: Hala, sadya-sadyain ho.

0: Tapos na sa pakuno-kuno nga kataw tabugok. Ato naman siya sa iya nga talyer na tulugon. Tabugok,
1: ay,
0: nanu ka nga gakaurungan ko.
1: Hindi blada ka sa kape nga dito, ex ko, Pemex.
0: Ate Mayo, Mayo. Salamat kita bugo ka. Tingala, kumod.
1: Tapos siya pakuno-kuno nga kataw budad?
0: Oo, gani. Ambal ko, kag ato na sa o, natulugan sa tiya talyer.
1: Abi, tilaw yung dani blang kape nga dito, ex ko, Pemex. Tilaw yung blang.
0: Abi. Abo, perte ka namit.
1: Ate, siling kugid sa imo eh. Pero balik na toto bala.
0: Ano?
1: Basi kung ginlapyo sinulis ang kapakapay ha?
0: Ate, uy. Hindi siya paglapyo niya gingapos yung duwaya katil sa sulod sang sako.
1: Nano na lang ni man. Daw wala gidya alibyo sinuli ha?
0: Kay ti wala man tagaan isang kwarta nga ipabulong sa iya. Paano na?
1: Ano abi kung kuanta na lang siya isa ka kidney? Kagibaligya.
0: Ano?
1: Oo. Agod kon mabaligyan na nato ng kidney ha. May kwarta na kita nga ipabulong sa iya.
0: Aba si ipalubong. Animal ginayang mga suggestion mo yata bugok ya daw minango na ginaya.
1: Kagaman na.
0: Galain na ganing ulos ang isang kompleto pang lawas. Ano pa ginaayhan kung kuhaan sa sangisa ka kidney?
1: Basi pa lang kung mampawan siya eh.
0: Umpawan man, basi maglala, nagidahat.
1: Ate, kung magamusin na, sadya-sadyay, no?

0: campeón, campeón, campeón, campeón.
1: D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mga buti ka.
1: DTX 500.
5: Special mendicious ang maayon kapis. Ang wala pa ko katumar sa DTX 500. Masami ako ginatake sa asma. Pero sa pagtumar ko sa DTX 500, kanami isang pamatsyag ko, wala na ko ginahapo.
1: DTX 500.
3: Mabakal sa mga buti ka.
1: DTX 500.
6: Ako si Salvador Estanin. Tagadao kapis. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
7: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
6: Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabakal sa mga buti ka.
1: Extend Food Superman for Men.
8: O si Juni Tagabakulod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
9: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
10: Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
11: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
12: Ach!
11: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C,
13: glaucoma, eye care gold capsule, bacterial conjunctivitis, or pink eye, eye care gold capsule, eye allergy, eye care gold capsule, cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may aras sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Maginom sang eye care gold. Kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care gold capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa murugo na presyo.
14: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
15: Ew! Yucky!
14: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Mga mangunguma! Kamu bala nagaproblema sang peste sa inyo humayan? Ilabinagid sa tiyangaw kag black bug? Ballistic ang solusyon. Systemic na highly contact pa. Diin ka pa. Magballistic na. Magtimpla sa 3-5 kakutsara sa kada sprayer.
19: Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
20: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha?
21: Weh!
12: Matsyag mo! Madala pa sa edit tsura mo!
20: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
12: Ay, syempre! DTX Beauty Soap!
14: DTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
20: DTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
21: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup.
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!

0: Amo nang kasaysayan, DJ Sotab. Kag wala ko yung hilig sa mga dalaga. Gusto ko yung mga senior citizen nga pensionada.
1: Animal ng letter sender ni DJ Sotab ay. Tingala ko ang ngalan niya, Damukol. Kasi siguro masami ni siya madamukulan.
0: Palihog buligi kaglaygay ninyo ako. Ag matinahuron, Damukol.
1: Dinamukol, takakaroon na mong imo. Animal ka? Mapalaygay ka pa, nga kabalo ka na gidlangkon. Anong sakto kang sala? Kita mo ha? Kabalo ka gani mang wartas malam tapos mangayo ka palaygay? Marungges kay mo yung adamukol ka. Amo nang katanda si mo mamili. Bahala na tigulang basta makakwarta ka lang. Ayos na. Tapos mapalay kay ka pa. Ikaw na. Slowad ang problema mo katunto ka. Nami si mo ba? Ikaw pala ganing makakwarta tapos kami ang panubukod sa ang problema mo? Maayo ka ba? Maayo ka damukol. Pero isa lang mambal ko sa imo damukol. Isa lang gid. Ang gaba dili magsaba. Gabaan kay gid pinakada sa pagpaginto mo sa mga tigulang animal ka. Sadya sadya no. Wow.

0: Mas maayo gid nga samtang ga istoryahan na ita di amigo Norbing. May ginakuyam-kuyam kita.
1: Hindi ka magkabala ka, amigo. Ma-order kita sang kabsa.
0: Ano ina ang kabsa man?
1: Karun lang bala kay matilawan mugid ang kabsa sang akon kumpare nga halin sa Saudi Arabia.
0: Saudi Arabia? Asa Middle East na?
1: Saudi Arabia bala. Sa unhan, mga Tagalog?
0: Tagalog? Buot silingon, Manila?
1: Unhan, Tagalog. Tagalog, why?
0: Lugway silay?
1: Oo, correct ina. Kay ang amigo ko ni halin pa sa Saudi Arabia, Ibi Magalona.
0: Ati sige, tilawan ta ang kabsaya eh.
1: Kay madilap kagid, pati tudlo mo karon.
0: Abawa, daw ginagutom na ko ba? Uti, ano oras ang abot ni sang kabsa nga ginorder mo?
1: Ati depende ah. Depende kung ano oras di siya makaabot.
0: Ati, nasigma lang na kiti. Saudi Arabia, Ibi Magalona, tapos lugway sila dayon.
1: Depende sa dalagan, ah.
0: Dalagan sang ano?
1: Sang tricycad niya.
0: Ano? Tricycad niling servisya?
1: Oo, kay ga... Gasupot-supot pa siya nga makabakal e-bike. Amo na gani nga gatutudogin siya sang pang-deliver sang kabsa.
0: Hala, ti-timing eh. Gutom-gutom kita pag-abot na sang kabsa. Mag-amuna sadya-sadya gini, no?
1: Wow!

0: campeón, campeón, campeón, campeón.
1: Mga abyan, sundapagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester Dan Veronque.
2: Musical score, Michael Tabaki Jr.
1: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3.

0: DTX500.
1: Ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
2: Saan nag-inom ka?
3: DTX500.
2: Ilan nalang subong imo sugar?
1: Pagtigil ka namin isang DTX500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX500 na
0: gito. DTX500.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: Imo nga blood sugar test. Ilan itong score gani?
4: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa
2: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sang DTX500. Tested and proven. The best get ang DTX500.
0: DTX500.
5: Wala naging sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino!
6: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala naging niya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaangkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
4: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka!
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa?
8: Nagabaho ang kilikili?
10: Mag-Clinical Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, god virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata, Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold.
13: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup.
15: Bumakal sa mga butika.
16: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika Ecclesia. Para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique, kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo, kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Ang kakampiyon ng estasyon K5 News FM.
3: K5 Kalingawan Time.
5: Ano ang mas maraming sakay? Jeep o ambulansya?
15: Ano?
5: Siyempre, ambulansya.
15: Bakit?
5: Kasi sa jeep, 10-10 lang. Sa ambulansya, 50-50 ka mo.

0: Campeón, campeón, campeón, campeón.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
3: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio with BCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. TTX 500.
6: Gina Cano. Ang ginibatsya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
7: Sa katlo, kapila ka mag-inom.
8: Sa DTX 500.
6: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
8: Subong, kamusta?
6: Uy na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. May nago ginibatsya.
3: TTX 500. TTX 500.
9: Si Edin Grace, paglimutan. Ako may sakit nga diabetes.
7: Pila ang imo nga gininom nga kapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
7: Wow.
9: Mabakal na kamo. Sa DTX 500. Namigit ini sa aton nga lawas.
3: DTX 500 Extend Food Superman for Man.
10: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsiyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang gid. Ginrecommend sa amigo ko gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala nang buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin niyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado ka gid.
3: Extend Food Superman for Men. Abiyan mangunguma. Kamu balaga problema sa mga hilamon sa inyo uma? Ari na ang solusyon sa inyo nga problema. Rub Out 480 SL. Sa Rub Out 480 SL, tanan nga hilamon kaya niya tapuson. Ano pang ginahulat nyo? Gamit na sang Rub Out 480 SL. Sa timpla nga 15 kakutsara kada tangke, tanan nga hilamon iyagid patsyon.
11: Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
3: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara, inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika.
14: Mayad nga balita si Balumnan, San Remy Yonhon, kag Suking Antiquenyo. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, si Balum, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrin Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipperlins, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 0917-312-1143.
15: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
16: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea!
17: Mugs 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na! Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulik sa pagtapna sang gaga ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
18: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga buto. mabuti ka. I Care Gold. I Care Gold.
8: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong palulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: DTX Beauty Soap.
22: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
21: DTX Beauty Soap.
23: Mamakang sa mga butika.
21: DTX Beauty Soap.
24: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
25: So una,
24: problema, gid ako sa akong body odor.
25: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
24: Pero subong,
25: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
24: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
25: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap.
23: Mamakas sa mga butika.
21: Lagi bang matamlay
23: o mahina ang memorya ng anak mo?
21: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw.
23: Mabibili sa mga butika.
21: Memory Advance Serum.
26: Ang kakampyon ng estasyon K5 News FM.
27: K5 Galingawan Time.
28: Uy anak, wala ka manahuya? Kainap ako di ka pinanghimos, ikaw gahampang-hampang lang da. Baunay, mas kahuluya guro kung ako di ka panghimos, kag ikaw ding gahampang-hampang eh.
27: K5

0: campeón, campeón, campeón, campeón.
1: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, Michael Shaw.
3: D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Pamakal sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Karen. Kadamo mo isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Pamakal sa mga butika.
3: TTX 500.
7: Ako si Herminia Tito.
8: Pilang imo blood sugar sa
7: 300.
8: Din ka nakabati nga may DTX 500.
7: Radyo.
8: Paano mo ini ginainom?
7: Sa gabi 2.
8: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
7: Oo.
8: Anong resulta?
7: Sobra na lang 100.
3: TTX 500.
9: Katalina Habagat.
8: Anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko balang mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX.
10: Sa isa ka adlaw.
9: Two times ko tagdaw duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
10: kay namit nagit sa akon nga mata.
3: TTX 500. Extend food supplement for men.
11: Ako si Mark, sa tudtuod lang tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makarang ka. Asta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gin testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Leslie Katay. Mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko niya ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
14: Spore Biotics nga gitukdan sang prebiotics nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
3: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali nga dala sang UV rays kay blue lights. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Go, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Go. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold.
15: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang iCare Capsule kag iCare Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, ga, gabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
17: Nagabasa. Basa na naman bala ka.
16: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Kadaragsa nga punggot.
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang lapan ni DTX Beauty Soap.
19: Dala o magputi.
18: DTX Beauty Soap.
19: Puro katul-katul.
18: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
3: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
20: Samon talam nanda mo bisita. Langaw-langaw ulod siyang ao kag iban pa. Gasakit ang ulo ko sang ugtas. Ganigin sogo ko si tatay nga. Ma-spray na tatay. Sige ha-spray tatay. Kingpin kagis mo talamnan protektado. Sige ha-spray tatay. Sang kingpin kagis mo. Sa kingpin kagis mo ang patubas sigurado.
21: Ang kingpin kagis mo ang eksklusibo nga ginadistribuer kang Jinsons Philippines Incorporated nga mabakal sa mga agricultural stores sa inyong lugar. Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
14: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo kag nakatutok pirmi sa 95.7 K5 News FM San Jose Antique. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sa isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Tiri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM.
22: Nga ginahatag sang nature ang best milk para sa baby nga mapadidigid ang mother. Ang term
3: T3 Bio.
22: Immature pa ang immune system sa bagong ginbunyag nga bata.
3: T3 Bio.
22: Ang bata nga
23: masiling immature, wala pa experienciado. Ang soldado sang lawas ang bata. So, that's why dapat pa didion sa nanay.
22: Padidion para una-una giginatag sa breast milk lauric acid para kumbiskan immature pang immune system.
3: T3 Bio.
22: Makabato dayon.
23: May madipinsa.
22: May madipinsa dayon.
23: Sa kagaw. Sa bakterya kag sa virus.
22: Correct. The same defense nga makita nyo sa D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil nga may lauric acid man.
3: T3 Bio.

0: Bio. Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
1: D3 Bio.
2: Ang lauric acid sa breast milk, amunia anay gimo guardia. Habang babies pa ang immune system.
3: Mm-hmm. How much more, Sir Boy, kung ang imo immune system trained na, tapos mainong pagika D3 Bio?
2: Kampiyon pagid ang dipinsa.
1: D3 Bio.
3: That's burst. Why nga ano kay... importante nga mag-inom ta D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Tungod kay ang monolaurin matambay gid sa selula. Matambay gid ang monolaurin sa selula. Ang D3 Bio may monolaurin nga kung inom na niya
1: D3 Bio.
3: Ito na matambay sa imo selula. Amo ang mangin dipinsa mo before pa makadtuan sa imo nga immune system.
2: Correct. Kanami.
3: So, ang imo nga D3, imo D3 may monolaurin. Sayang lang ang mag-inom kaya D3. Excuse nga me. Wala at sana. Wala monolaurin. So dapat D3 Bio, Sir Boy. Kaya nga ba? Nakatambay na nasa imo sa ilaya.
2: I'm meaning to say less work.
1: D3 Bio.
2: Sa imo immune system.
3: Kung hindi mahago, no?
2: Hindi mahago ang immune system.
3: Manghimos na lang siya?
2: Manghimos correct. Na lang siya. Mm. Layo ka sa ginatawag nga cytokine storm.
3: Ang nami pagit, Sir Boy, kung ginapadidi niyo inyong kabataan, may colostrum.
1: D3 Bio!
3: Manang pinakauna gina.
2: Pinakauna gina.
1: D3 Bio!
2: Mm. Pinakalapuyot, no? Almost yellow na siya gani, no? Mm. Kung makita mong colostrum, that's why latching is really pushed by a Department of Health, no? Kaya amo lang gininchansa nga mag healthy ang population mo.
1: D3 Bio.
2: Why? Once ang bata may colostrum, may antibody siya, may monolaurin siya, damo-damo benefits. Mm. In the long run, it will benefit the government kay healthy population.
3: Ang colostrum gali, Sir Boy.
1: D3 Bio.
3: Grabe gali, no? Damo-damo gali.
2: Damo-damo.
3: Na, neutrophils. Mm.
2: Neutrophils, macrophages,
3: basophils, instant ko na siya? Instant defense.
1: Mm? D3 Bio.
3: Goodbye, ordinary vitamin D3.
2: Hello.
3: Welcome, D3 Bio.
1: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: radio ko.
1: K5 News FM Championing. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City, 95.7 K5 News FM Antique. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. Sa Kulasi Antique, 95.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Isibo ay Morazan sa takna alas 11:09 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sincero sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
5: Reynard Apostol.

Oy, good morning sa atin nga mga tag paramati. Isara na naman ka manayanaya kag madinuagon nga adlawon sa atin nga mga tag paramati. Maka K5, welcome sa paborito ninyo nga programa sa Tion Kang Tigrigma, ang 11 Mbps. Mga balita banwa kag public service nga imo mabatian sa Tion Kang Lunchtime sa atin nga mga tag paramati, Martes. Now it's Tuesday. Petsa size na kita banwa sa bulan kang Oktobre, tuig 2026. Isipan nyo halin talad nga adlaw 80 na lang kadiyas ang nabilin. Kag kita magasaulog na kang ginahulat-hulat naton nga Pasko. Mga kabataan, excited gan every time nga nagahirapit ang Christmas, mga K5, kaysa eskwilahan palang daan may mga Christmas party na ko. No, isa sa gina-exciteran sa mga kabataan usually is ang makabaton, mga K5, kang regalo. No, halin sa anda ka dyan nga mga classmates, halin sa anda ka dyan mga maninoy, halin sa anda nga mga ginikanan kung rapit rin ang Pasko. No, sa una, ganiga pati, pakita nga kung mag-submit ka kuno sa Christmas Eve bla. Mag-submit ka kuno noy kang midya sa mga turungtungan dyan kag sarabitan sa balay nyo. Pagkaaga, kibot kita mga K5 ang midyas noy may salad na nga mga dulce kag tinapay mo. Kaya ambal sa aton nga maginikanan, ginasudlan kuno riya kung makaturog ikaw. Ginahapitan kuno ni Santa Claus kag isudlan kang regalo. Eh, sang una mga K5, nagpati-pati man kita sina mo. Hindi nyo pagambal sa mga bata ang nabisto tara ng diskarte. Na may diyan gani ko kilala, ginsabitan niya kunoy kang midyas nga bago gamit ni tatay niya sa bilog ng adlaw. Sos, whitey sulod pagkaaga mga K5 sa Pasko, whitey sulod ang midyas. Kay nag-atras si Santa Claus kay baho kuno blabaw. Ah, sa atin yung mga tag-paramati. Ana gani kaiban mga K5 sila niya ang midyas na magamay-gamay ang ginasabit ang midyas kung midyas lang isabit as Pasko. Daw hindi ka saler sa durong regalo ni Santa Claus. Ang iban gani mga K5 ginasabit da sa mga bintana da. Sako gid noy kang ano mo kang feeds. Ito ano black bahol ang sako ka feeds. So mga K5, 80 na lang gid ka adlaw ang nabilin kag magpasko na kita. And pira na lang ka K5 Nicole Kadlaw antes ang atin nga fan run call man. Daw 11 dias na lang to. Istoryahan tara karundugang sa atin nga mga kasimanwa ang atin ron nga pag-abi-abi. Pagtugro kang katahuran sa atin nga mga K5 sa 590 ka mga kabaranggayan na. Sadya si Otso ka mga kabanwahanan nga nagabugo sa atin pinalangga ka dyan nga probinsya. Probinsya kang Antique, good morning. How are you people? Mabatian na kita sa bilog ka probinsya kang Antique sa tatlo ta ka ma-broadcast station sa 95.9 K5 News FM Kulasi, regya sa sa norte, sa sur naton diyan ang K5 News FM San Jose ang aton nga main station. Iliso sa 95.7 kang imo nga transistor radio, and at the same time sa aton nga mga kasimanwa sa K5 News FM Bugasong sa 97.3. No, sa Central Antique. Sa mga Facebook live viewers, bao dugang-dugang inyo man ang live viewers na ton, kay ka daw medyo madalang siya. Kay away kita nakakonek sa Facebook sang main station ta. Kay ka delikado ang atin programa. Bi, may maitisi mo. Maitisi network news bla. Kamo tuliga do ginhalina no isang mga violations ta kay hindi tama control ang mga videos nga ginapagwa da. Lingkot ti ibulag nyo na lang da sa main station ta nga aton nga Facebook live ah. Kay base bla karon kun magkaradagdag pa na karon ang violation da. Kanugon kang perti kaduro nyo nga mga followers tungod lang sa aton yang program. Live kita sa K5 News FM.

Buhi laman niya, tonto mo. Sa kinandaan kada tigrigma ang imo kaimaw si ka K5 Reynard Barcelona Apostol. Hasta kita banwa ala una sa panginistorya na ka mga talalupang doon nga mga balita nasyonal, lokal, international. Kag iban pa nga may impormasyon. Manging kaimaw taman ang team of reporters kang K5 News FM Antique. Sa atin kaya padayon nga pagpangalagad sa 11 Mbps. And by the way, thank you kay K5 Jason Gapon. Siya na'y nagman sa 11 Mbps, nagbaylok mic Gapon. Sila ko kay Kaduro, blason kang kay Adanay, kang dalan dyan sa Patnungon. Pwede kabot sa program ko, kunalin pa ko da sa San Jose. Kanya, K5 Reynard, ako bala. Alimad, K5 Jason, laperti ka sulid na to. Sige, ano sa atin nga mga tagpramati, ano ang istoryahan natin? Istoryahan tabla, pakita bla na ika K5 Almay sa atin nga Facebook Live. Kay Dibla na priso tulad si Senator Jinggoy Estrada, nga anay Senate pro tempore, meaning siya ang ikarwa sa pinakamataas nga posisyon sa Senado after sang Senate President. Now, kay na priso ta na, tinagbago kag mayara sang pira ka mga pagbago or changes sa bakin kang liderato mga ka-K5 sang Senado eh. Kaya pala no, kanya-kanya laman ni sila black mode. That is why may mga majority kag minority blacks. Now sa atin nga mga kasimanwati, napriso by si Senator Jinggoy Estrada. Ti, why rin ta na dyan kag ang mga staff niya? Why rin nagrapla agren sa opisina nila sa isa karom sa Senado? Now si Senator Tito Soto nga tulad ang Senate pro tempore, at tanaka dya ang magasalo daad kag magabulosto sa K5 Almay sa opisina nga ginhalina ni Senator Jinggoy Estrada mi. No? Siya tutani ang mano, pero paglantaw nila kagapon, sang Biyernes gali, may mga taho na to, siguro mga tinaho guro ni Jinggoy Estrada to no eh. No, nga nagsulod mga K5 kagti, ay doon na to, kung sino ka dyan ang naggasto sa pagpanami kang opisina, base personal money man yan ni Senator Jinggoy Estrada nga nakapriso ron plan. Bukod sa kaso nga plunder angat sa flood control, ana ka dyan mga K5 nga ginbacklas ato sang pira siguro ka mga tao niya kahit hindi man tuksulod kung hindi yan nga white sang go signal sang senador. No? Ginpang backlas nila ang halos tanan-tanan sa sulod ka opisina. Usually, abi, ang naman anta lang, in the name of courtesy, abi, sa parihas na nga nagabulos sa mga opisina, halimbawa, opisina mo, dya, evacuate ni mo because may bago nga magposisyon rin yan. Bago, abi, nga mag, inay-naya lang kay K5 Almay, bago nga magposisyon, tungod, abi, nga natapos na term ta, or basi, lain naman nga opisina, sidlan ta, kung nagapangalagad sa gobyerno. Usually, ang mga furnitures ka K5 Almay, mga paintings, mga aparador, mga TV, kung ano ang imo nga gingasto rugyan nga pagpanami sa opisina mo, kahit ito balay mo ron ramo. Amurang adlaw-adlaw mo nga ginatiniran, so, i-full screen lang ka K5 Almay, kay kagwapo. So, simpre, kung maghalin ka, insindido naman,

ang mga fixtures pati sa toilet, no? Why get us in empty, no? Ang sulod sang room, makita nyo man sa Facebook live broadcast naton, pati mga ka-K5 ang mga tiles ubos mo. Grabe ka duro ang mga ginpang butang da nga mga tiles sa dingding, ginpang butang da nga mga tiles sa salog, mga ginpang butang da nga mga decoration sa harigi. Ginbilin niya lang ang structure form lang gid. I just do not know kung sang pagsulod ni Senator Jinggoy sa opisina nga ria, the same situation ang nadangtan niya nga bi ginagumpisa siya sa puno. No, nga ang mga tiles raw ay wiring ti mga fixtures da, mga furniture, mga aparador, tanan-tanan, mga electrical wirings, mga suga, waay. Di kun iya tuya personal nga gingamit, ti why man ta ti may mahimo sina kung personal ni mo nga kwarta ang gingamit mo sa pagpanami. Pero garing ara kita sa public service mo, no? Ara kita sa ginatawag nga ginalook up kita sang tawo. Kay gi mga leaders sanda kadya nga ginpang ano mo, ginpang elect sang tawo, pero do kalain lang lang tawon nga sa transition sang opisina is makita sa mga pumuluyo ni ho nga daw ginubos gidya kakas ang mga fixtures da. No, siguro maintindihan ta man kay ti masakit man para sa kay Senator Jinggoy mo, nakapriso siya tulad ti bilang balos niya na lang na guro eh, no, kun ano rugyan ang kalain sang buot niya, ari ay kay gin pululihan niyo ko priso kag pululihan niyo ko da, gin imuan niyo ko sang style da nga labots punto nga daw na priso gid ko kag daw lain-lain gid ang aton nga panindugan sa isra kag isra. Ako to ka nagligad na nagaka-expose ka nagapuro pamangkot sa kay Bryce Hernandez. Tapos igo murahon after a year ako yagin priso. Eh tagulbuson ko to ali total wire man ko diyan go opisina, mga tinawo ko, mga staff ko, wire man diyan. Kay ti sino man abi tiniranda diyan kay Jata Cruz Persuan. Why niya bala ni ka ni ka K5 ni Senator Jinggoy ubuson ari ubuson ko di pabuol. Back kamo, start kamo sa zero, Senator Tito Soto. Si Senator Ping Lacson kagapon nagpost ang picture ni Senator Tito Soto nga nagapungko sa monoblock, sila niya poor senator. Kaya ang tanan nga mga fixtures, tanan nga mga kagamitan naubos gid, mapanami gid siya sang sining opisina nga ginbakantihan ni Senator Jinggoy. Di ang pamangkot na kun amo lang gid ni Bipermi ang matabo, no? Every time nga may transition of power, every time nga may ma-vacate sa isa ra ka office, tapos mabulos ang isa, amo ni Permi ang madangtan niya. No? Nagaano kita, nagagasto kita sang kwarta bisan personal pa ina nga nagapakita kita nga bisan hindi na ni mapuslan ang mga kagamitan, importante hindi nyo mapuslan kamo nga magabulos. Kaya amuria ang modelo, amuria ang example nga iset natin sa pumuluyo ta. Paano ta sawayon ang mga sa idalom sa atin nga magtadong mga ka-K5 sa paghinawi sa pangabuhi, mangin tawo nga at peace with their fellow, regardless kung ano man ang political views kag mga intereses sa tagsa sa isara. Amudya ang ginapakita naton, no, sa atin nga mga tagparamati. Medyo marauay lang bala sa imahe ta nga gasaway kita sa taho nga dapat ang mga taho may pasunay. Lota dapat pwede kita mangin mapagbigay sa parehas ta. Si pati bala sa pagbakanti sa opisina, pati tiles ibukbukon para hindi mapuslan sa mabulos aton. Pero on the other hand, maintindihan taman si Senator Jinggoy mo. Siguro kung nagtapos na ang term niya, ka-K5 al, may halimbawa, may natapos na bit-term niya, and then ining si Senator Jinggoy nagpadalagan abi gobernador o kung ano rin nga masaylo rin ta na may opisina, bla. Siguro happy man na siya nga, sige, mga kurinte, da, kagang mga tiles, inyon lang na. Kamulang bahala magpanami, pamulun ko lang ni mga personal belongings, kag mga, ano ko di, aparador ko, mga desk ko, pang bulon ko lang, ah. Pero garing ang paghalin abi ni Senator Jinggoy is pwede perti kay law. Kaya napriso siya mga ka-K5, no? Sa kaso nga plan

0: sigalain man tuod ang buot niya gambal sa pangatlong beses na to ah. 11 Mbps. Nasa atin nga mga pinalangga nga mga tag para mati 26 minutos ang makaligad sa takna nga alas 11.
1: Maynard Apostol 11 Mbps.
0: Mag D3Bio no, himo sa cold press extra virgin coconut oil pang kontra sa mga pathogens patas kang virus, bacteria, fungi kag parasites. May monolaurin nga isra ka medium chain triglyceride makabulig sa pagpapas no kontra kang kadyang mga virus, bacteria, fungi kag parasites. Agod indi magpanghalit sa selula naton sa cells sa organs in tissue sa atin kadyang alawas no para tuloy-tuloy lang ang buhay waay ting masakit sa isra kag isra sa aton. No, kun waay sang may sakit sa isra kag isra sa aton, dapat ang daily supplementation kang Klinika D3Bio ang aton gid. Tandaan mga ka-K5 na tumaron sa kadaadlaw.
1: 11 Mbps.
0: Alas sa Pilipinas, alas 11:17.
1: Maynard Apostol, 11 Mbps.
0: Ipon alas 11:27. I-check naman karon kay na-update na ton with Police Major Magan, no, kang Kulasi Municipal Police Station, nga na-file na kang kaso ng homicide kahapon. Ang suspect no, nga nagbuno patay sa kay alias James, rugto sa barangay Naba Kulasi ining si alias Joey. So kagapon napabati naman ang interview kaina na report naman sa Foro de los Pueblos. So napasakaan rin dia kakaso kag pabati ta karon ang interview naton with Police Major Magan sa atin nga mga tag para mati. Jaman gapon sa Banwakang Kulasi may isa ra ka lalaki no nabulan kang armas lutang or illegal nga armas lutang matapos ini siya mga ka-K5 na imbulbar sa isara ka komisyon no sa kadungan sa religious fiesta sa barangay Lipata Kulasi.
1: 11 Mbps.
0: Alam mo kung religious fiesta ni ka-K5 usually gina-celebrate na ton ang fiesta hindi lang para mangayaw tatukaan sa pariyasta. Hindi lang para maglagaw tato ka magpangamusta tos makilala ta ka nag-imbitar sa aton bisan gani way gi-imbitar sa aton sa piyesta ang iban mga ka-K5 do ginapakapala na lang mukha mapit tos balay ni Kwadom ka and tatuwa na itistupado. Ang fiesta, ang religious fiesta, it is a way nga magapasalamat kita sa blessings no sang sa pagpati kang Katoliko sa mga patron saints naton eh nga nagakater pagadto sa Ginoo mga K5 sa mga kinanglanon sa mga pumuluyo sa barangay. Gapasalamat kita sa grasya. Ti supposed to be ang fiesta hindi lang puro kasadyahan binaili, hindi lang puro disco nga magala kamuda kay rinaway pagka nakaigo na ang irimnon, kundi one way ini nga magpasalamat kita sa mga patron saints. Ti karon labots punto ya imbis nga mangin at peace kita with our fellow or sa mga kaimaw ta dyan, sa maisig kataho ta mangin at peace kita bla mag-inintindihan na kita simple nga mag-unite ang mga kabarangay na no, kay gintabid kamo sa isra ka religious festa ti labots punto may rinaway tinyo ang iban may mga darapang armas lutang no kanagliga di lang report ni ka K5 Christine 44 ka mga barangay kumpleto na to gani nga nakatugro sa mga pag-surrender mo sa mga armas lutang alin sa sining mga pumuluyo no sa Banwakang Kulasi, especially nagahupot ka mga paltik nga pusel kagway ti mga lisensya nga mga pusel no. Tiga po interview ko sa Sir Magan, siling ko sir kita ko to daw kalabanan man to sa na-surrender daw may mga long firearms to nga purti tak-tak nagandar pa to sir, nagandar pa to sir. Gandar pa to! Ang ining programa sang PRO6 no as a whole nga nagahingyo sa aton sa mga pumuluyo ta nga ang armas lutang mga illegal nga armas lutang gyang ginahupot natin way gid ina sang mayad nga idulot sa lawas ta. Tikita mo ni ho, illegal nga armas may bit-bit siya no, sinadakpan sa aton otoridad.
1: 11 Mbps.
0: Sektara karon sa atin nga pagpangalagad. And karon kagapon na pabati ang mga champions, ang mga first runner up sa live competition. Karon tawuan taman kang ligwa, no? Ang nangin second runner up, no, sa live reporting competition kang K5 News FM San Jose. no, ang dalawa ka mga tiglawas, no, nangin second runner up sa secondary ining si Renzael Marquez, no, kang si Balam National High School. And ang tiglawas naman kang The Prism, no, ang publication mga KK5 kang University of Antique nga si Julian May Flogoso, no, amo naman ang nakabuol kang second nangin second runner up, no, sa live reporting competition kang K5 News FM. Pabati tara karon sa atin nga mga kasinungan. By the way, hambal kang PNP almost 30% gid, no, ang ginaba kang focus crime halin July hasta September or third quarter kang 2026, no, this is 30% lower kung ikumpara sa natabo nga sa numero ka mga insidente focus crime, no, kumpara sa the same period sang 2025 June to September 2020 or July to September 2025. So ano kadya ang indikasyon niya, no, meaning magambal kita nga it focus crime amo ni mga K5 ang mga krimen bla nga ang damage is tawo to tawo kag damage to property. Lakip karagyan ang murder, rape, homicide, robbery, carnapping kag motornapping, no, may isa pa yun, nalipat lang ako sa atin nga mga tagparamati. So nagdaba kita sang 30%. Pero ang pamangkot ta sa pumuloyo, nabatsyagan bala sang taho ang mas malinong nga third quarter sang 2026 ikumpara sa third quarter kang 2025, although hindi naman nato na ma-relate because kabudlay na na siya nga i-compare kung experience lang ang paghahambalan. Pero nangin highlight gid ka dyan nga 2026 ang krimen nga nagakatabo sang 2025. Abi sa atin nga mga kasimanwa, ang highlight kang 2025 usually is bagyo mo, kalamidad. Pero anangin highlight sang 2026 ining mga krimenoy, particularly ang mga krimen nga nagakatabo mismo sa sulod kang eskwelahan. Imaginable halin kang June hasta sang September, tatlok bulan, tatlo man bilog noy ang insidente kang pagpaniro sa eskwelahan. Te, tulad tahaw ang ining hype kadya kag ang balita regarding sa mga school shooting. So I do not know, lad, kung kamusta sa gihapon ang mga lihok nga ginaubra sa gobyerno ta para mapunggan eh. Kay tinadura na naman sa spotlight ini mo. Bala mo kung kisa kung magtahaw-tahaw, may iban nga tao noy nga may mga insidente gid nga nagatuhaw nga kapatas sina. So kabay pa nga ang aton sini nga eskwelahan, ang gobyerno maginikanan. Sige apo nagabinuligay agod mga K5 nga matapna dya. Because bisan ang balon pa kang PNP nga 30% ang ginabasang krimen, pero mas highlight tala de tungod sa drug call mga KK5 nga mga insidente. Istoryahan ta karon ang datos sina sa atin nga mga pinalangga nga mga tagparamati, no, sa atin padayon nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Mga KK5, balikan na itabulan ta report ni KK5 Christine sa atin kadya nga panugpanong balik sa programa

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3.

0: Nadula na nga akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
2: Mapakal sa mga butika.
3: Solusyon sa skin disease. DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
4: Gum, mag-joy ride man tabi ka.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaarima? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tika, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
4: Sakay ka kidiya!
5: Siyempre! Naka-extend ko ya!
4: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
1: Extend Supplement for Men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledis, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnumbo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnami kita ng akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline yung vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyo humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya.
0: Bugs 4 Biotics ka. By 45 Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Spore Biotics.

0: taas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakaambal sa ako nga tistingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakal ang I Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sang I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
1: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dairy Fresh.
4: Nagabasa na naman bala ka.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
1: Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, pag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Bakal sa mga butika.
6: Gabawi, sanda sa transistor radio kay Way Sanda Galantaw sa Facebook Live Broadcast. Kis ah, kaya happy listening na dyan. Importante, mati ah. No, si Ma'am Nora Antonio dyan sa Arasasan, pirmi man nagapamati sa atin niya pagpangalagad. Fede Psycho Valente, good morning Sir Reynard. Good morning sir, happy watching sa atin nga live broadcast. Sa kay Ma'am Lynn Pasakian dyan sa Sulong Sibalo, medayad niya pagpamati ah. No, kamo Pusta lang dyan ang paningkay-singkay. No, sa atin nga mga tag para mati. I-check anay naton si Kaki 5 Christine Mayan. Puaw kagandot nga may trotaklos na nakadya nga armas lutang Kaki 5 Christine. No, kay may religious fiesta. Kita supposed to be pasinalamatan kita mo. Sa atin mahal makako kay kanami sa mga nagakatabo sa kabuhi ta. Mga blessings kag pasalamatan ta. Kaya nga ang mga pumosyon da nga natabo. Sa kampiyon nga report si Kaki 5 Christine May Antonio.
1: K5 News FM Kampiyon Report.
7: Matapos maimbolbar ka K5 Reynard sa sangka komosyon sa tion mismo kang religious fiesta gyan sa Barangay Lipata sa Banwag kang Kulasi natukiban kag nabulaan kang illegal nga ramaslothang ang diyang si alias Alvin na 20 anyos wara ti obra kag taga Esperanza Kulasi diyan ka K5 Reynard katong Oktobre 2 mga alas 2 kang kagahan. So nalabot ta si Police Lieutenant Colonel John Paul Guaya ang Force Commander kang Second Antique Provincial Mobile Force Company naging pahayag nga during that time nag-provide kang security ang atin nga kapulisan apang may naglantad nga komosyon sa tubang kang Kulasi Port Balaragyan ka K5 Reynard kay dyan no gin-held ang fiesta kay sa atin nga impormasyon nga nabuol man regyan mismo sa barangay regyan gin-held kay ongoing mong ang construction kang barangay plaza kang Lipata that's why regyan no mismo natigayon ang celebration ka K5 Reynard. So naman an nga may komosyon kang may nag-report nga concerned citizen nga nakitaan nga ang dyang si alias Alvin nagabot kang ana nga armas sa halin sa ana nga hawak ka K5 Reynard kag ang dyang atin kapulisan nag-responde gilayon ka K5 Reynard kag anda pag-agto tandaman mismo no nakakita nga visible ang dyang pagtakles na kang ana nga armas kaysa naga ang dyang area ka K5 ba, Reynard? So, ginpangitaan kang atong kapulisana kang nagakaigo nga dokumento ang dyan nga si alias Alvin, pero wala dyati may ginpakita ka K5, Reynard, kagarugto, no, gina-aresta ang atong kadya nga subject ka K5, Reynard. Kagasuno pagani ka sa atong nga interview ka K5, Reynard, agad makalikaw kang criminal charges ang dyan nga subject ka nagsagin pamangkot kang atong kapulisan una pa lang nag, ano ba dyan, nagpakunukuno nga 16 years old ka K5, Reynard, apang namanan sa rehinok nga atong kapulisan nga 20 years old ang galidya ka K5, Reynard.
6: Anong armas ni Tin?
7: Ang na-recover sa anak ka K5, Reynard, isara ka unit nga homemade 12-gauge shotgun, isara ka pistol type jatana without ammunition o warati bala, kag warati serial number ka K5, Reynard.
6: Meaning, gintrotaklos niya lang, wala bala?
7: Yes, ka K5, Reynard.
6: Pero so, purpose niya nga gintrotaklos niya to?
7: Ginpamangkot kang aton kapulisan kung anong anang purpose ka K5, Reynard. Wara man dya, timay masabat na nagakuon nga ana man dya ka K5, Reynard, kag wara man tiya resistance nga natabo bala during that time.
6: Kag pero ang why tibala nga na-recover ang kapulisan ta or ba sigin tablog niya?
7: Oo, wara tibala ka K5, Reynard, ang dyang pusil kang anda na-recover. Kag hiwara man kuno nagbuhay ang dyang nga komosyon mo nga regyan naman sa area nagapungko man ang dyang subject ka imaw kang anang grupo ka K5, Reynard.
6: Ano kuno nga klase ka komosyon na? Ano grupo-grupo?
7: Yes, may
6: suyaay, samtangga program, ano?
7: May kakontra nga pihak ka grupo ka K5, Reynard, kag puro nakainomong, so hinubog ang dyang rason kang kumusyon ka K5, Reynard. Dyan watang pamatian ang atin nga interview kay Police Lieutenant Colonel John Paul Guay, ang Force Commander kang Antique or Second Antique Antique Provincial Mobile Force Company.
8: Regarding sa accomplishment na moon sa October 2, no, wherein nga ang Second Antique Provincial Mobile Force Company nag-provide sa security dito sa Barangay Ipata, Bulacan, Antique, no, kay tungod may ani may religious feast sa ang aton mga uton niya mga abipay in celebration ini sa hindi nga ano kabutaan, no. So dito nag-ano kita nag provide kita sa security, no, and sa October 2 ang pwede nga may commotion dito mismo sa Balihan sa tupang sang Kulasi Port, no. Si pwede nag-responding hato ng tropa tungod sa commotion. So no, pwede ang commotion yun ay gina-inform in isang ano naton in isang concerned citizen man, no, kasi siya nga mismo nagtuto sa aton nga ano to nga security forces nga ina nga tao, no, si tao ta si certain ano Alvin nga may nakita nga nagabot sa arma, so gin ano ini siya in ano in check sa aton mga security force. Dito nakita nga sa cockpit niya. Kasi nakita mismo kay ti masana nga dito nga lugar nung sa tubang ng Kulasi Port. So in check, so nakuhaan sa isa ka unit nga dito si pistol type kag ti nga nakita nga why ini bala nga naka-insert, no. So ti ipamangkot sa aton nga ano nga arresting officer kung may ano siya, supporting document sa pag-put sa armas. So, ay siya may pakita sa ito ng papeles.
7: Nabatian ka K5, Reynard, si Police Lieutenant Colonel John Paul Guay, ang Force Commander kang Second Antique Provincial Mobile Force Company. So sa tulad, napasakaan rin dyan kang kaso ka K5, Reynard, sa pagbayulara kang Republic Act number 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ka K5, Reynard. Kagtulad, nagkahunong regyan sa may Kulasi Municipal Police Station. So wara man ko on nga may gintutukan balajatana ka K5, Reynard. So eventually no napamahog na jack na kay Five ba Rinard, pero nabunot na gidmana ang jang pusil na sana nga hawak.
6: Pero why na pamangkot kay Five Christine, why mangkot ka pulista nga to, why ti balaja to aw dradarati mo, why mangkot balaja?
7: Oo, wara
6: basi na tablog niya or why gidman?
7: Oo, wara gidman mong sa pagtukib kang atin kapulisan kaga amura ika kay Five ba Rinard, ta naman mismo nagahambal nga ana jack kay Five Rinard.
6: Do pang blap-blap niya lang gulo no, kay why man ti bala. Sige, do kasyado kay init dugo makabataan 20 anyos. Ano di sa esplan ko no siya tani?
7: Ang una na nga ginsabat sa tangka pulisan na 16 years old no? Mahimo pa ka nga minor ka kay Five Rinard, pero wala man dyan ti criminal background bala ka kay Five Rinard.
6: Sige, salamat yun ka kay Five Christine.
7: Balita halin regya sa banwag kang kulasi para sa programang 11 Mbps sa Jessica K5, Christine May Antonio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya kang antika ang kampiyon nga estasyon K5 News FM.
0: 11 Mbps.
6: There you are mga K5, si K5 Christine May Antonio sa tanyang pagpangalagan. So, trotaklos mga inistorya bla kag mga grupo-grupo blas mga kabataan nga abi kun may mga kasadyahan ang atin nga barangay o kun ano man ra nga mga event da kag mga kasadyahan iginhimo para mangin masadya kita, malingaw kita. Kalabanan abi kisa nga nagapanggamo ini mga kabataan blang mga brubarkada bla. Patas na mga 20 anyos, no? Dapat ka patubo ron kamo kabuot nyo. Instead nga maglikaw kamo sa gamo, kamo pang nagakos ti karon kay alisto man ang mobile force ta. No, ang aton nga mobile force sa pagpamuno ni Colonel ni Police Colonel Lieutenant Colonel Jan Paul Guay. No, hindi ka muna maglabutaw sa kay Sir Guay kay perti nakdako na. No, sa aton nga mga tagpramati protik taas no si Sir Guay. Ti dupihin niyo diyan pinasaway no sa aton nga mga tagpramati. Likawin niyo ang pag-ubra sa mga patas kadya. Ano bing purpose mo dradara ti mo karmas? Ano bing purpose mo nga may armas ka way mantot bala? Ano to pang blap mo lang kag pahog-pahog? No, sa atin nga mga tagparamati, magpakabuot kamo, focus kamo sa pag-eskwila, yung mga kabataan kamo pa eh. No? Abi pag-eskwila kamo sang tadlong. Likawin nyo nga maghala ka binarkada. Ti hindi raman dya siguro kinanglan sa wayon pa sang ginikanan kay may mga edad raman dya. No, abi kita na lang da magpakabuot. Kag ang pamangkot, paano siya naka-access ang sining pusil? Sa edad, hindi naman minor, 20 anyos, pero andot niya may pusil, timo. No, di ba ka nagligad niya panawagan ng mga kapulisan ta dyan sa Banwakang Kulasi o sinoda may pusil? Nga mga paltek, kagway ti mga lisensya, abi surrender nyo na di. Kay why gininasang mayad nga madulot kaninyo? No, ano mo ba tiro sa kontra mo to sa inaway sa grupo-grupo? Tapos kung matiruhan mo parehas mo, ma-injury siya o kung mapatay, te anong kadaragaan mo dyan? No? Ano ang nabuol mo dyan nga premyo? Ang premyo mo mapriso kaw eh. Kung hindi ka man mapriso kay Waikam Dakpan, te nago kaw kay ti. Panaugan kagidiyas ang warrant of arrest. Te karon, guba kabuhi mo. Lamaharon pa. No, you are in the age mga ka-K5 nga nagapurso kamusang inyo mga karir dapat, 20 anyos. Pukos sa pag-eskwila para ma-establishar tang pangabuhi tas pirakadlaw. Instead nga mo sinang himuon ta mga binarkada kisa okay na barkada way mara problema mo. Kung ang barkada mo bla, kamu-kamu ang inyo opisyo, eskwila kag mga ano lang, grupo bla nga miguhay lang. No, pero kung ang target nyo ya, kung may isa to ka grupo, spiak masinuyaay kamu kung magtirnapulay rinambol. To the point isa nagabunot sang kutsilyo, nagabunot kang armas, di way gikamur yan ti mabuel nga kamayadan. Way kamo ti mabuel nga kayuhan. No? Tandain nyo na, losad-load-load, ginambal teras radyo, way gikamug panuto. Alas 11:54.
0: 11 Mbps.
6: Balikan na itakaroon na ang interview naton with Major Magan sa update, no? Sa natabo sa nga pagpamuno diyan sa area kang naba no sa nagligad niya Oktubre 4. Ma dito Excel alert ta ka mag-MyTC Network News. This time mga ka-K5 alas 12 or kon alas 11:55. Standby.
0: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: sa tanan natong suki nga tagpalamati. Nakainom na ba kamo DTX? Inom na para sa mabako din yung nga immune system.
10: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Gamay ko lang review ang topic naman kahapon is all about the immune system. Ang immune system composed in isang organs, tissues, cells, they are network, no? Interconnected ini sila. Agud batuan ang mga microbes o kun ining mga kagaw nga aton nga ginahambal, germs sa English. Ini sila ang mga magagmay nga infection causing organism, kaangay isang bacteria, viruses, parasites, kag fungi. Ang aton kontrasubong is a form of virus, the coronavirus. Mm-hmm. Ang lawas naton ideal para sa kagaw. Namian gini sila, Doc?
9: Paborito sa viruses.
11: Ang lawas ang
9: lawas ang tao. Labi na ka, ang lawas nga palakaon tamis.
11: Oh.
9: Ang lawas nga palakaon karni.
11: Mm-hmm. Mm-hmm.
9: Tao gani, namian karni.
11: Mm-hmm.
9: Oh. Virus pa?
12: Lawas nga pala pulaw.
11: Oh, lawas nga pala pulaw.
9: Oh.
11: Lawas nga way vitamin C, paborito gani.
9: Ah, oh, na. Kung wala, kung huwag kagay ng BMITC, Pure C, DTX, aray ay namin ni kay huwag ni kalaban-laban sa akin.
11: Easy fight ni. So gusto gin nila, that's why gusto gin sang kagaw, nga magsulod sa tao, because mabuhi sila, they will thrive sa itong lawas. Kita naman, meron magkita sang immune system, agud mga bato sila, pero ang problema sa immune system amo ni, pag ang imo immune system nagmango, atakihon yung imo kaugalingon, arthritis, allergic rhinitis,
9: asthma,
11: allergy, asthma, kung nagmango
9: lupus.
11: Siya, lupus, kung nagmango siya, pero, kung gin-attacke siya mismo sang virus, masugod ang AIDS, ang syphilis. Pero,
9: gonorrhea.
11: Oh, paano mapaiwasan? You need to take vitamin C nga alkaline. Nga, because cancer cannot survive in an alkalinic environment.
9: And even viruses and bacteria.
11: Basta alkaline. That's why, focus kita sa vitamin C nga alkaline, and it is mighty C nga ara sa market. Pero,
9: and for a healthy immune system, Sir GP, you need DTX 500 para nga healthy.
11: Healthy.
9: Imagine ba kung makainom ka DTX 500, makainom ka mighty C or pure C, daw pareho lang nga nakakaon ka 10 to 20 kinds nga gulay kag prutas.
10: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
13: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson gag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
14: Sa kadlo kapila ka maginan?
13: Sa primero katatlo sa subong kaduanan.
14: Subong kamusta?
13: Huwain ko ginabatya at maskin gamay.
14: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
13: DTX 500 lang amugin na ang makaayos sa aton.
10: DTX 500! DTX 500!
15: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
14: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
15: Duwa ka tesis na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
14: So, wow!
15: Nami nagid na akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
14: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
15: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa aton nga lawas.
10: DTX 500. DTX 500. Question of the hour.
11: Una pamangkot aton pagabasahon, Doc. From 724, silingan, Doc. Aslang ko, mayroon ako ulcer. Anong dapat ko inumon? Kay damo, makamu food supplement. Anong product ang para sa akon?
9: DTX 500, makabulig niya. Even D3 Bio, Sir GP. Dako kay makatabang sa, makabulig sa, ano, sa may mga ulcer.
10: DTX 500. Question of the hour.
11: Doc, mayroon ako maintenance para sa consuming heart. Pwede ba ako makainom sang DTX 500?
9: Pwede. Because DTX 500 is antioxidant. Nga gagawik imong kurason, kulang sa antioxidant. May mga tao nga grabe kataas ang blood pressure, wala man gawik ang heart because grabe ang suporta sa antioxidant. Pero importante da, kung taas ang imo blood sugar kag blood pressure, dapat kontrolon mo. Di makabulig ang DTX 500.
10: DTX 500!
16: Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Caban, Calan City.
14: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
16: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang tulo kabilog, isa ka stab, son sa isa ka adlaw, two times ko, tagda dua-dua ka kapsol, morning, oo, dua-dua ko, so inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate, subong gimintinans ko, nag-it, sir, kanami-namit, nag-it sa akong nga mata.
10: DTX 500!
9: Hindi naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, magayugid sa madamo ninyo nga balatya.
10: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
17: K5 News.
12: Lives FM, championing the lives of the Philippines.
17: Sumasayo ang IGC Network News.
18: IGC Network News.
17: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng Batikang Broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team. Muna sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa, maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. IGC Network News.
18: IGC Network News.
19: Headline. Sa una ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Kalayaan VM Albaida Mariing pinalagan ang kasinungalingan at pangaharas ng China sa WPS. Magsasakapinas lang habang nag-aararo sa kaniyang bukirin sa Negros Occidental. At 22 anyos na lalaki na bumili ng beer sinaksak patay sa Kulasian Tike.
17: YTC Network News.
18: YTC Network News.
19: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, Kalayaan VM Albaida Mariing pinalagan ang kasinungalingan at pangaharas ng China sa WPS. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
20: Mariing pinalagan at tinawag na kasinungalingan ni Kalayaan Vice Mayor Maurice Philip Alexis Albaida ang mga pahayag ng China Embassy hinggil sa kanilang operasyon sa West Philippine Sea kasunod na panibagong panghaharas ng mga barkong Chino sa mga Pilipino. Direktang binueltahan ng Vice Alcalde si Chinese Ambassador Jing Quan at binigyang diin na ang Kid Drone 9-9 at mga artipisyal na isla ng China ay hindi kailanman kinikilala ng international order at rule of law. Tahas ang tinawag na sinungaling ni Albaida ang imbahada ng China sa pag-claim na pinoprotekta nito ang kaligtasan habang ibinubunyag naman ang malawakang pagwasak ng Chinese Maritime Militia sa mga coral reef gamit ang dynamite fishing, cyanide at mapanirang super lights. Giit na opisyal ngayong taong 2026 ang batas ng Pilipinas ang umiiral dahil may epektibong kontrol at okupasyon ng bansa sa Pag-asa Island sa may babala sa China na gisingin ang sarili mula sa kanilang mga makalumang imperialistang ideal. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Ray Almudal. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
19: Samantala, magsasaka Pinas lang habang nag-aararo sa kaniyang bukirin sa Negros Occidental. Kabon, detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
21: Dahil sa tama ng bala, binawian ng buhay ang isang magsasaka sa bayan ng Binalbagan sa probinsya ng Negros Occidental. Naganap ang insidente kahapon Lunes, Oktobre 5, habang nag-aararo sa kaniyang bukirin sa Barangay Santol sa nabanggit na bayan ng biktima na si Julito Arnado, 56 anyos at residente ng naturang lugar. Nagtataka ang pamilya ng biktima kung bakit pinatay ang kanilang kaanak na si Julito dahil wala naman umano silang alam na kaaway ng biktima. Nananawagan na ng hustisya ang asawa at ina ng magsasaka. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
19: At balita mula Kulasian Tike, 22 anyos na lalaki na bumili ng beer sinaksak patay. Kabon, detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
22: Patay ang isang 22 anyos na lalaki matapos saksakin ng ilang beses sa alas 4:55 na madaling araw nitong Oktubre 4, 2026 sa Barangay Naba, Kulasian Tike. Kinalalang biktima kay alias James, habang ang suspek naman ay si alias Joel, 27 anyos, isang laborer, parehong residente ng nasabing lugar. Ayon sa Kulasian Municipal Police Station, magkakilala ng biktima at suspek bandang alas 4 ng madaling araw nang bumili ng beer ang biktima at sumunod sa kanyang suspek na nakisama rin sa pag-inom. Habang umiinom kasama ang iba pang individual, nahulog ang kutsilyo ng suspek at pinulot niya naman ito. Nauwi sa komisyon ng insidente nang tumaas ang boses ng suspek at sitahin siya ng biktima hanggang sa magsuntukan ng dalawa. Gayunman, napayapang sitwasyon at napauwi ang suspek. Dinala ang biktima sa Kulasi District Hospital para sa paunang lulog. lunas at kalaunan ay inirefer sa Angel Salazar Memorial General Hospital, ngunit binawian rin ito ng buhay. Samantala, naaresto ng mga pulisa ang suspect na ngayon ay nasa kustodiya ng Kulasi MPS at nahaharap sa kasong homicide. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel Nangantivas. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
19: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5. Sa detalye pa rin ng mga balita, LTO sinuspindi ang lisensya ng mga rider sa iligal na karera sa Isabela. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
2: Pinatawan ng 10 araw na preventive suspension at inilagay sa alarm status ng Land Transportation Office o LTO ang mga lisensya at motorsiklo ng mga riders na sangkot sa mapanganib na karera sa San Agustin Ecotourism Ride 2026 noong Oktubre 3 hanggang 4. Ayon sa LTO, umaksyon sila matapos lumabas sa mga viral videos online ang lantarang paglabag sa speed limit na nagdulot ng pinsala sa ari-arian, katawan at naglagay sa panganib sa buhay ng mga biktima. Naglabas na rin ang show-cause order si LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw laban sa 4 na organizers upang tukuyin ang mga sangkot sa loob ng 3 araw. Bukod sa paglabag sa RA 4136 o Land Transportation and Traffic Code, iimbestigahan din ng ahensya ang legalidad ng ipinagawang waiver of liability ng mga ito.
3: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
19: Samantala, tiniyak ng Department of Agriculture na mayroong sapat na supply ng bigas at iba pang mga agricultural products hanggang matapos ang Super El Nino. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, na dahil sa phenomenon ay inaasahan na mawawalan ng hanggang 700,000 metric tons ng palay ang bansa. Nagpapatuloy naman ang Local Priority o NFA at tuloy-tuloy ang kanilang pagbibili ng mga palay sa mga magsasaka. Binigyang halaga ng opisyal na dapat ay mas marami mga cold storage facility ang bansa para doon mailagay ang mga agricultural products.
4: YTC Network News.
18: YTC Network News.
19: Samantala, transport leader sa lungsod ng Iloilo, nakuhana ng mga baril at suspected shabu kasunod ng paghain ng search warrant. Kabang detalye ng balita, hatin sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
23: Arestado ang transport leader na si Warren Jason Gangoso, 37 taong gulang matapos makuhana ng ilegal na droga at hindi lasensyadong baril nang inihain ng search warrant sa inuupahan nitong bahay sa Barangay Takasaro, Iloilo City, Oktubre 5 ng gabi. Inihain ng Regional Police Drug Enforcement Unit o RPDEU-6 ang search warrant dahil sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Na-recover sa inuupahang bahay nito ang 9mm at 45 caliber pistol, mga magazine at mga bala. Dagdag pa, na-recover rin ang plastic sachet ng pinaniniwalaang shabu na may standard drug price na 6,800 pesos at drug paraphernalia at classify siya bilang isang drug user. Napagalamang ibinigay nito sa social media ang kanyang baril na may kasamang pagbabanta kabilang na sa reporter ng K5 News FM Iloilo. Siya ang chairman ng Negros Panay United o NPU at regional coordinator sa Western Visayas ng Rider Safety Advocates of the Philippines o RSAP. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
19: Mga K5, balita mula naman Dumaguete City, 7.82 million pesos na halaga ng pinaghihinalaang shabu na samsama. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humillo.
24: Isang 35-anyos na individual na kinilala bilang isang high-value individual ang naarasan sa isang bypass operation sa Puroxan Toll, Barangay Balogo, Dumaguete City, ganap na alas 11:09 ng umaga noong nakarang araw. Isagawa ang operasyon ng City Drug Enforcement Unit ng Dumaguete City Police Station, katuwang ang PDEA. Na-recover mula sa suspect ang humigit kumulang 1.15 kilo ng pinaginalaang shabu kabilang ang sachet na ginamit sa bypass pati na rin ang iba pang mga sachet at sa pakete na kuha sa isagawang legal na body search. Ang mga nakubis ng droga ay may standard drug price na 7.82 million pesos. Dinala ang suspect sa Dumaguete City Police Station para sa booking at karampatang disposisyon at inihanda na mga kaso isasampa batay sa Section 5 at 11 Article 2 ng RA 9165. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete at sa K5, Shara Marie Humilo para sa kampiyon na balita sa Rabisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
19: At PDEA ang pinag-iingat ang publiko laban sa mga ipinapadalambal na posibleng may lamang droga. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
1: Pinag-iingat ng PDEA ang publiko laban sa mga ipinapadalambal posibleng may lamang itong droga.

0: at magamit ka bilang drug courier na hindi mo nalalaman. Dagdag pa ng pigaya, may karampatang parusa ang pagiging courier. Upang maiwasan ito, huwag basta-basta magtiwala. Alamin ang laman ng bag bago bumiyahe. Para sa mga hinihinalang kaso ng drug courier, makipag-ugnayan sa pigaya, maaaring tumawag sa numerong 0931-027-8212 at 0955-3547-020. Maaari din bumisita sa Facebook page ng PIDEA. Matatandaan, may mga OFW o individual na inaresto dahil sa pagdadala ng bag na may lamang droga.
1: Ako si K-Fab K. Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K-Fab News FM.
2: Ganon din tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na pagpapalawak ng mga alawan sa benepisyo at oportunidad para sa mga guro bilang pagkilala sa kanilang mahalagang papel sa lipunan. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na patuloy na naghahanap ng mga paraan ng pamahalaan upang higit pang mapabuti ang kalagayan ng mga guro. Binanggit din ng Pangulo na masa pinalawak ng pamahalaan ng mga oportunidad para sa career advancement sa ilalim ng Expanded Career Progression System kung saan umaabot na sa 82,105 na guro as school heads ang napromote hanggang Setyembre, kabilang ang 4,125 education personnel sa Region 2. Dagdag pa ng Pangulo, patuloy rin ang pagproseso ng 2024 performance-based bonus upang mas mapabilis ang pagpapalabas nito para sa mga kwalipikadong guro.
3: Network News.
4: Legacy Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Magkakasabay na nagpatupad ang mga kumpanya ng langis ng kanilang dagdag bawas sa presyo ng kanilang produktong petrolyo. Ngayong araw, kanina alas 6 ng umaga, nang ipinatupad ang 1 peso 30 centavos na bawas sa kada litro ng diesel, habang mayroon namang 1 peso 93 centavos sa pagtaas sa kada litro ng gasolina at 3 pesos and 30 centavos sa namana na taas sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy o DOE na nanatiling mataas ang presyo ng langis dahil pa rin sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan.
3: PC Network News.
4: PC Network News.
2: At sa detalye naman ng ating balitang abroad, nagtipo ng mga supporters ni dating Pakistan Prime Minister Imran Khan at nanawagan na siya ay palayain na. Ibinunyag ng pamilya ng 74 years old na si Khan na halos mabulag na ang kanang mata nito, subalit walang hakbang na ginagawa mga prison authorities. Si Khan ay nahaharap sa mahigit 100 kaso at nahatulang makulong na mahigit 17 taon dahil sa korupsyon noong nakaraang taon. Nakakalat naman ang mga kapulisan sa paligid ng prison facility kung saan nakapiit si Khan para maiwasan ang anumang masamang mangyari, partikular na sa ibang mga inmates.
3: YC Network News.
4: YC Network News.
2: At mga ka-K5, suwain nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subayba ng K5 News of AM Antique at K5 News of AM Kalibo, antabayanan na ang pagbalik ni ka-K5 Reynard Barcelona Pustol at ka-K5 Romy Cahilig sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa sa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso!
6: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC tenders today. Now that's finger-licking good.
7: D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga kun irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
7: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
9: Mabakas, mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio.
9: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
9: Mga
11: fat deliver balangi mo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gamomortika sharansya nga nagahatag proteksyon batok sa liver failure. DTX 500, ang best friend mo kontra fat deliver. Bakal na sa mga butika.
7: DTX 500.
12: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
13: Kadungog na ko sa radio ang DTX 500.
12: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
13: duha sa gabi.
12: 2 weeks pa lang.
13: May alibyo na
12: pag 1 month ka pa
13: naayo na ako.
7: DTX 500.
9: Pumalit sa mga butika.
7: Extend Food Superman. Superman.
14: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bao kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Nga mo, ganyan salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Superman. For Men.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
3: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.

0: Gold ka Geiger Drops. Epektibo, gid ka tama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
1: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.

0: From 2006 to 2015, the span of 10 years, 20 mil gid ang napatay tungod lang sa trangkaso. Ang influenza ang sang kasakit nga may hilanat, sakit tutunlan, ubo, sipon, kagpagparangluya. Dya ang bangod sa influenza virus nga nagaagi mga kaka-K5 sa atin nga respiratory system, madasig nga makaagom kang trangkaso. Again ha, madasig nga makaagom kang trangkaso kaday sino ang mga taho nga may mahina kagmaluya nga resistensya, naga-star sa mahigko nga palibot, kag ang mga taho gali nga masami nagakabatyag sang stress, dasig dakpon sang trangkaso. Way takluwas ba? Saranggid malikawan ang trangkaso, baumayad lang, no? May dyan nga mighty C, the alkaline base sa vitamin C. Magka K5 dyan nga vitamin C nga rin sa mighty C ang non-acidic o kung hindi acidic. Kag mahimo ka dyan pabakuro ng imulawas, batok sa balatian. Nagabulig man ang mighty C sa atin nga immunity sa pag-away kang virus pagi sa pagpabaskog kang phagocytic ability kang aton nga cells. Ang phagocytic ability kang selula, amo na noy ang kapasidad kang aton nga cells nga patyon mismo, sila mismo mapatay sa makaralit nga mikrobyo patas kang virus kag iban pa nga nagasulod sa aton nga lawas. Gani sa aton nga mga tag paramati, edi pagkalipati nga mag mighty C, the alkaline base vitamin C para goodbye trangkaso. Yan pangkot ko kilala ko, sin ko ano English ka trangkaso man, sila niya trangcase. Oy, sa aton nga mga tag paramati mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Kulasi along National Road, Centro Poblacion Kulasi sa San Jose, sa likod lamang kang EBJ Freedom Park mga kaka-K5, pasulod sa Kumon mga kaka-K5. Sa aton nga mga tag paramati naman nga nagapangita kang rentahan para kang para magnegosyo, no, may available nga 4-story building regyan sa National Road, Barangay Atabay, San Jose, Antique, walking distance lamang sa Angel Salazar Memorial General Hospital, no? Tatlo or apat ni ka-story, pero ang first to third floor, pagagamiton ini for commercial rent para sa inyo mga kaka-K5 nga luyag may negosyo ka mo. Pwede ka mo dyan ka-contact, no? Sa fourth floor residential area naman, darwa ka mga rooms, darwa ka bathroom, isra ka living area, kag isra ka kitchen. Mga K5, no? Kung luyag ninyo, nga interesado ka mo sa kadyang pagrenta sa four-story building, kung ano man karyan nga floor inyo rintahan, pwede gid ka mo makapagigangot sa kay Ma'am Monet Juaneta sa numero nga 0909-212-5143. Again, 0909-212-5143 o kung sa kay Attorney Quincy Somsyo sa numero nga 0962-394-1659 o kung 0962-394-1659 mga kakipat. Available ang 4-story building. Again, regyan sa National Road, no, kang Barangay Atabay, San Jose, Antique. 11 Mbps. Sa mga pinalangga naton nga mga tagparamati, karakampyon ang paningkay singkay, ah, no, sang aton nga mga kasimanwa. Ayos! Ayos! Aton bala pamatian, anay, ang interview naton, update sa sining natabo nga pagpangmuno, no, sa bahin kang Barangay Naba, no, sa Banwakang Kulasi, particular dyan sa Sitio Bubog sa atin nga mga tagparamati. Kagapon interview naton si Major Magan regarding sa insidente and why gid makaluwas ang ining si alias James nga nangin biktima sa pagpamuno sang suspect nga si alias Joey. No, dyan kagapon sang October 4 alas 4 sang kasanagon. So, kahapon gindara na dito sa San Jose kagin pasakaan sang kaso iring si alias Joey sa atin nga mga pinalangga nga mga tagparamati. Homicide ang kaso kay may kumusyon pa kununoy nga natabo mo hambal ni Major Magan, no? Before nga natabo ang pagbinunanay sa atin nga mga pinalangga nga mga kasimanwa. Pamatian tang update with Police Major Paul Kenneth Magan kang Kulasi Municipal Police Station.
1: Actually, kahapon, sir, after sang imong interview, pagkahapon, sir, nakabalik na sila, na-file na nila ang kaso, sir.
2: Okay. Sir, ano nga kaso, sir, specifically, ang in-file ta?
1: Homicide, sir, homicide.
2: Paano, sir, nag-homicide?

0: instead of murder for the benefits sa aton listeners?
1: Homicide, sir, since ka wala man siya, merong nag-commotion ka, sir, eh. Tapos that time, sir, medyo ano, sir, nagkaroon ng confrontation and then nagkaroon ng ano, sir. So wala ba, sir, nagkaroon na sila ba nakita? Wala man siya, sir, ngayon tambangan o ginpulihan, sir.
0: So bali, gali, pag puno sa suspect, sir, sa biktima, pa nakita pa, kag nag-commotion pa?
1: Yes, sir, yes, sir. I mean, sir, nakita pa, sir, nakita.
0: So nakita pa kagamuro to ng labo. Sir, may update kita kung tira ang tilas kaganong ano ang gintunaan sa kamatayan kang biktima?
1: Wala pa, sir. Hindi, wala pa kagwa sa medical record, sir.
0: Kagang suspect, sir, wala man, sir, sa tilas, no? Kag wala kapalos, gitang biktima, no?
1: Ano, sir?
0: Ang suspect, sir, wala man sa tilas.
1: Wala man, sir, wala man.
2: Nabatian maka K5 si Police Major Paul Kenneth Maga ng update na ton regarding sa sining insidente nga natabo sa Barangay Naba, Kulasi. 11 Mbps. No, so aside sa nambal natin kagapon nga piliin natin ang mga grupo nga ginaimawan ta, especially nga sa mga inom-inom, piliin natin ang mga tao nga ginagad natin, ginasalamuaan ta, kag kung kita-kita lang man mas nami gid siguro nga hindi ta pag-ibutang sa alang-alang lawas ta. And ti amurang ginambal na to ni nga daw ka-unusual mga ka-K5 nga nagadangat gita alas 4 sa kasanagon sa pag-inom. So sa part ng aton sininga pag-maintain kang peace and order, so dapat ma-mobilize kang aton nga barangay, especially dyan sa Naba o kundi man dyan nga ba barangay sa aton sa probinsya ta, ang pag-organize mga ka-K5 sang duty, sang tanod. No, halimbawa pag-abot alas 10, dapat tanan nga video kiyan off na. Ang tanan nga nagatirnambay sa dalan wa iron, nagaininom or batamo alas 11, no? Kay amurang kos ang inaway eh. Kalinong sang aton nga banwa tapos may matabo nga insidente kapatas ini, although andaman ratanda mo, hindi man ra naga

sa ngatun mga otoridad kag hindi naninila maka K5 ma masapartanan kay kalapad nga naan sang kulasi, kalapad sang antike. No, so anong ubrahon sang barangay amuria ang aton kargyan nga mangin isra ka ano daw turning point lang hindi kita magkumpiyansa especially

No, siguro allowed lang siguro hasta alas sa bisan pa alas 12 siguro ang video kay kon may piyesta eh. No, kag kon may birthday abida tapos iambalan mo da ang tupad balay mo mga amigo. Tuo mo to ko birthday to sa aton nga no. Pasensya gid karon sa gabi, hayo lang kami basi kalabot kami alas 11 bla sa video kay o kon alas 10. Te mapamaan lang kami nga daan pero kon okay lang kaninyo eh pero kon hindi te way man tami mo. No, sa atin nga mga pinalangga nga mga kasimano, I mean, kortosiya lang sa isa kag isa para hindi kita maka K5 mag kinagamo pata siniho. Kag sa mga pumuloyo man eh, hindi taman pagpasubrahan lawas ta sa pag-inom-inom. Hasta alas 10 guro, pwede ka na nakturog kag magmatumato, lisensya po uli ah. Bala mo kita nga mga Pilipino, why man natin ginatulirar ang irim nun, ang batasan ta nga manginginom. Pero hindi gid malikawan abi ka K5 Almay nga especially kung may mga celebration ng mga Pilipino may hilig diya mag-inom. No, ang iban gani ya bisan hindi imbitado maagtor diyan ka mag-inom amo pagidri ang israman sa ginakos kang nagakos kang inaway. Enable mo ra ulo intra sa grupo. No, kun ikaw kun di mo lang kilala maka K5 hindi ka lang da magtrotosmog sa inom-inom ah. Ano kan lang, likaw kan lang kag paymonong sa balay mo. Pero as individual nga waay nagainom, ti akin niya panugyan. Hindi kita maginom sa makarlingin nga iram nin, ay para malikawan ta ang gamo. No? Kay pwede ka man ka-celebrate sang kasadyahan bisan waay ti iram nun mo. Sa atin nga mga pinalangga nga mga kasimanwa, alas 11.32. Hindi nyo pagkalipati ha, tatlo ron kabises nga ginpadasig ang Kulasi Cable, ang anda ka dyan nga internet connectivity. No, ang makapakonek mga K5 sa 100 Mbps nga speed nga nagabalor kang 999, may free installation sang internet. No, sa atin nga mga kasimanwa, na amuri ang latest promo kang Kulasi Cable. Gani sa mga kulasen nyo nga nabudlayan sa internet da nga pwerte kay inay kag medyo pigado kag hindi gali Kulasi Cable, so proceed na kamo sa Kulasi Cable ah. Barato no ang internet, madasig, wa IT issue. Madura man ang internet, dasig ang team, ang troubleshooting team kang Kulasi Cable para i-troubleshoot especially ang mga managa-uran-uran bila nagabagyo-bagyo. No, ang anda ka dyan linya, nagaigo na igo ka mga sangakang kahoy, nagkartumbang nga kahoy, madasig nila nga matroubleshoot bangod ka duro sa troubleshooting team sa Kulasi Cable. Nami pagid ginpadasig, meaning barato ang imo nga bayad, pero ang internet speed niya madasig mga ka-K5. No, mag-agto ka mo, kag mag-avail, mag-subscribe no, sa Kulasi Cable. Ang internet na walang halong etchos, bukab. Debla, Ma'am Karinji Cheka, happy-happy listening. No, sakay Sakuragi, si Hoko, nidlaw matakay Sakuragi, dyan kuno sa Westwood subdivision sa Haro, Iloilo City. Tamyaw ko lang ang construction boys asang Grandeur Construction Development sa Iloilo City. No, pulido kuno magtrabaho, bo grabe no. Happy listening kanimo diyan and watching sa Kuragi. Sana happy 10th anniversary K5 News FM Kulasi coming from Grandeur Homes Construction Development. Grabe no. Isa ka na agent ka nagali talad kang endorsement sa Kuragi. Amaya, may grupo ta dyan ba? Nakatatlo rin ta bro, may maapat rin taktoing sa Kulasi, way kita kita kay Sakuragi, diba? Last ko kita kay Sakuragi, 2019 pa mo. Si Sakuragi, may galit, taga na ba? Kulasi man eh. Sige, ano, pagbalik naton sa atin nga mga pinalangga, nga mga kasimanwa, tawa ang takligwa atin nga programa. Pabatian ta bro, bay, ang darwa ka mga second runner up sa darwaman ka kategory mga ka K5 no sa live reporting competition ang performance ang secondary nga si Renzail Marquez no kag sa tertiary nga nagdaog man bilang second runner up si Julian May Flogoso no kang UA The Prism. Pamatian ta karon na kay daw darwa na lang ni silang Wygid mapabati no ang champion kag ang second runner up na pabati na naton, so part sila sang top 3 pabati man natin karon ang andap. Ligtas hindi lamang magbuhay sa atin nga pag pangalagad mga ka K5.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3.

0: ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka na.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo, baby!

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Leslie Katay, mahilig id ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Reporting competition kang K5 News FM San Jose, and he will be joining the team sang high school no sa Antique to represent the province no sa aton sa K5 News FM Antique going into participating sa regional competition kontra yan ni Iloilo, Aklan kag Capiz no. So top 3 nadara siya sa top 3 sa atin yung mga tag para pamatian ta nang performance niya ni ka K5 Rensail Marquez mga ka K5.
4: Oras sa Pilipinas sa Philippine Sunday Time, alas 5:20 saga. Pabalik ka rin sa ating pag-pangaragad sa ating palatuntunan ng balitang K5 sa umaga. Ang oras ginatod sa kaaluan kang DTX Beauty Soap. Antes kita na'y magpadulong sa eskulahan, kag sa ating opisina, magparigos gamit ang kampiyon ng habon, DTX Beauty Soap. Magkapakinis kuno Japan wa kang atin panit. Kag kampiyon pagit maglugod ang Klinika Deo Fresh. Pagkatapos natin parigos agad fresh na fresh sa bilog adlaw. Sa kadyang nga matinyo na banwa, naka-standby si K5 Rensail Marquez. May angat siya noy sa manogbaligya kang kumbo nga saging ay abaw ginreklamo bangad imbis kuno kalamay tawas ang nabutang kang tendera. Para sa kampiyon nga detalye kang balita, K5 Rensail sa report, standby.
0: K5 News FM live report.
5: Mga ka-K5 regyada talaga sa police station of Awit City nga kung sa diin may mga tao diri nga nagareklamo sa isa ka manugbaligya kang kumbo nga saging nga kung sa diin imbes ay nakalamay ang tapis ang dyan pagkaon nangintawas ini nga nabutang sa ilo at ang mga tao nga baka nandiyang dyan kumbo regya sa barangay Buriburi sa Buriburi kadyang adlaw, Oktobre 4, 2016. Ginakilala ang dyang manigbalubaligya kang saging, no? Nga si Maria de los Santos, 75 anyos, nga residente kang barangay Buriburi. Kaglima na siya katuwig mga ka-K5, no? Nga nagabaligya kang dyang kumbo sa anda barangay. O base sa sanaysay kang dyang mga biktima, no? Sanda ka dyan nagbakal kang baligya ni Lola Maria sa barangay Buriburi. Magkat kang anda dyan matiruan mga ka-K5, imbis nga manamit kag matamis ang dyang akumbo, mapait kuno ni kaglain tinamit ng nainasun kung nga magtigwa-tigwa o kung magsuruka ang ibang mga nagbakal regya kang anang akumbo mga K5. Kang nabulaan nato no, kang impormasyon ang isa ka biktima ka dyan mga K5 na taguhon nato nga singalan nga si Alias Arthur. Suno sa iya, mga alauna ka no mga K5 nga tana ka dyan magbakal kang baligyan Lola Maria. Kagtana ko yan ang isya na nga lain ko nung tinamit ya ang ginabaligyan ni Lola.

0: Maria, kagpait-pait di ako no, amura nga ta naman to mga K5, nagdigwa-digwa mana, kagabase no, sa inisyal nga investigasyon at ang aton pulisya, regya sa Awet City, andang na pumatudaan, nga aksidente lang gali, ang amudyang nga klase kang hitabo, nga nasalaan lang ni Lola Maria, nga tawa nga kalamay, ang saradlan kang tawas mga K5, kaya kangin hughog kang aton pulistisya ang balay ni Lola Maria, dudto nanda nakita nga balay lang gid ako ng mga K5 kag ang ginarahaan kang ana mga baligya kag ana mga kwarto rapitanay lang kag nangisyan sa daw mga K5 nga ang surblan kang tawas kag kalamay patas lang nga nakasulod sa puti nga garapon kang istik o kag wa'y manuti plano nga magpasaka kang kaso ang diyang manasambit nga biktima kaya na mawatudan nila nga aksidente nga gid ako kag nabalian nila na ang side ni Lola Maria nga nagkasala lagi siya ng mga K5. Kaya na-interview na ito no, si Lola Maria kanina. At tanam nyo na bang ayugid kang matutuod nga pag patawad mga K5. Kaya wa'y nagid yan kung ginsadya nga mabutangan na kang tawas ang diyang anaw nga mga baligya imbes nga kalamay. Balik ka nimo ka K5 Reynard.
1: K5 Rensels, K5 Nestor, kaya?
0: Nestor, sorry.
1: Now, kamusta right now sa balay ni Lula? Tana lang sa raw, may mga imaw.
0: Ka-K5G, so na ato na napamatudaan, no, nga si Lola Maria, isa na lang galit siya, kano, biuda na siya mga K5, napatay ang anang asawa, kanagligad lang ato yung mga K5.
1: Mm-hmm. Now, may reminder ba lang atin mga otoridad, K5 Rensel, angat sa diyang insidente, agad hindi maliwat?
0: At ka-K5 Jason, kang nasturya na ito, no, ang ka-K5 Nestor, kang nasturya na ito ang PNP Chief of Awit City, nga si Chief Officer Carl D. Guzman, nagapay nungdom, tana ko no, nga sa aton mga manugbaligya, nga i-make sure, kaya ko no, ang aton mga ginagamit nga ingredients, o kung mga sangkap sa paghimo, kang pagkaon, kapin pa kung ang mga bagdabakal sini mga K5, mga estudyante, o kung mga manugubra sa aton nga ba, no, mga K5, para hindi na maliwat ang amoy nga klase kang insidente, regya sa pulis sa Awit City nga kung sa diin magdigwa-digwa pang diyang mga tao patapos nang magbakal kang diyang kumbo kay Lola Maria.
1: Now, kamusta ang diyang mga nakabakal kang kumbo kag ano rin sa talad ang plano ni Lola Maria padayuno na pabla pamaligya kang kumbo K5 Rensel?
0: Kay K5 Jason sa tulad doon Ka-K5 Nestor sa Telad dito na sa Hello Salazar Memorial Hospital ang aton mga biktima o kung nakakaon kang diyang kumbo kagapadayon sa gihapon nga ginabulong ang iban kag ang iban mga ka-K5 Nestor naguli naman sila kayo naghagan-hagan naman ang andang pamatsyagon mga piraka oras mga K5 kagan kang Nestor yaliwan aton si Lola Maria Kaina padayunon niya sa gihapon ang magbaligya kang kumbo kay amulang diyan kung ka-K5 Nestor ang anang ginabulan kang kwarta sa na pang adlaw-adlaw ka K5 Nestor.
1: As far as financial burden abi kang diyang mga nabiktima sa ospital, sukton dagid si Lola Maria sa mga expenses na nabi sa ospital K5 Rensel?
0: Ang mga biktima rugyan no, waay man sila kuno ti balak nga manukot kay Lola Maria sa diyang ano nga natabo kay naintindihan man nila nga waay kanu ti kwarta si Lola Maria nga inugbayad sa ila sa hospital bills kay K5 Nestor.
1: Sige, well is thank you so much halong ikaw always K5 Rensel.
2: Ang ininga programa ginadulong sa inyo sang D3 Bio may antibacterial kag antiviral components sa nga sarang makahatag protection, batok hilangat, trangkaso, sipon, kag iban pa nga sakit. Ako si K5 Rensel Marquez, Kamsi Balong National High School. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Antique. K5 News FM.
3: Oras sa Pilipinas sa Philippines. Nabatian ang nangin performance ni K5 Rensel Marquez no sa live reporting competition nga nangin second runner

0: niya kag sang baba niya no nga matigayon niya bla hambal ni tanan-tanan blao kay kun alibaw kita binay sang chimpo nga to so sa atin nga mga pinalangga nga mga kasimano ka K5 ni store ka K5 Jason. 11 Mbps. Sige lang, may i-polish pa bisan papano para mangin ready pagin sa regional competition, pero nevertheless congratulations no top 3 sa atin nga regional competition. K5 Al, may pabatita si Julian May Flogoso performance niya sa tertiary kay siya ni ang top 3 kag kabahin sang tiglawas kang Team Antique sa regional competition kang live reporting no kang K5 sa atin nga mga tag para check tabi ka K5 Al, may paliog. Gweda.
1: Sa balitang K5 sa umaga, dalaan tanay ang report with the K5 Julian Flogoso. Atensyon sa mga lalaki, oh. Kay may isa ra ka lalaki na lupog matapos nakatiraw kang uppercut, side kick, roundhouse kick, kag double kick sa isa ra ka daraga na gintuyo ka jabanwa nga baskoson. Tamaan ka monoy, ang daraga isa ra gali ka black belt sa karate. K5 Julian sa report, standby.
2: K5 News FM live report. K5 News Store, rugya kita sa talaga sa Esplanade kang Barangay 882 kunsa diin naglintag ang sangka insidente sa tunga kang sangka lalaki nga lingil kag sangka daraga nga naka-jogging. Ka-jogging lamang pasado alas 6:30 kang kagabihan Oktubre 4, 2026. Aging kilala ang dyang sospechado kay alias Nikoy, 58 anyos, kagalingin, samtang ang biktima naman kay alias Kaye, 17 anyos, kag residente kang nasambit man nga barangay. As panaysayan ni alias Kaye, no, kana naga-jogging the rubya ka dyan sa Esplanade kang Barangay Ituba, kang tana kayagin sit-sitan ni alias Nikoy. Kay man si alias Nikoy, nagapungpo rubya no, sa gilid kang Esplanade, tapos lingin

lagi na though nabastos sa niya kumbaga si alias kay Yesa nang in action ta diyan ni alias Nicoy kun sa diin nakatiraw diyan si alias Nicoy kang reality check matapos again patiraw ni alias kay kang uppercut, side kick, roundhouse kick, tag bubble kick.

0: siguro daw wakay daw naga-focus si Jessie alias eh sana nga physical body kaya nag-jogging sa tanaw ang daw naga-focus ng tanaw ang daw naga-jogging no? So wala tanaw nakamaras na sige sa malibot ang ulang to ang pagpapipira ni alias ni Koy ka na kaga game pass ko sana King Vibe na store.
1: Okay, now kamusta right now si alias ni Koy kagsariin rin sa talad si alias Kaye.
0: Si alias Mikoy, no, K5 Nestor, sa Talad, Arugyatan. Arugturan ka na sa PNP kang barangay ito ba? Kaya, disit ito, gidyan, no, na magpasaka kang kaso si alias Kaye. Kay man, napayular ka dyan ni alias Mikoy ang RA-11313 o kung Safe Spaces Act.
1: O kung ang anti-bastos law. Now,
0: sa K5 Nestor.
1: Hapan mo nalukog si Mikoy. Ano na, darin pa ba sa ospital o kung ginbooking na ito sa my police station?
0: Di kaya naglupog ito sa kasakit dyan si alias Mikoy, K5 Nestor, naduraan ng kalinginan. Di kaya naduraan ng kalinginan, ginabatsyag na laman ng sakit, kagwara rantana pa dyan ginadara sa ospital, kay man hambal man kang pamilya, kadyang ni alias Mikoy, daw kumbaga, wat pulos man dyan na klase kabata, sanda nga panimalay, di ipakurong na lang kanusunok man sana nga nanay ka dyan.
1: Okay, now, kung ginviolate ni alias Mikoy ang anti-bastos law, Kaye, may liability man sa ilalong katan kasuguan, K5 Julian?
0: Sa aman pagpakigangat sa pamilya ni alias Mikoy, ginaareglo lamang ng dano, K5 Nestor, kagwara ang tanda, balak pa mapasakaan ng kang kaso dyan si alias Kaye, kay sara pa, midor di edad pa kay 17 anyos palang galing dyan si alias Kaye.
1: May gabamangkot dyan sa atin na Facebook Live, nga nagalantaw sa report mo right now, example, labi kuno kung paano ito mag-side kick, double kick, house kick,
0: at Haragay, sigurado, o gidrang nga malantaw man kay 5 Nestor kay Basi pala masipa ko ang kamera di dyan sa unahan pala pero sige kay gina-request nyo geda na ilang kay mahulog ang akin nga lipstick panawugon ko butang ko sa dalang kay 5 Nestor
1: saan ba isa itong mga pinalangga na mga ka-K5 bantayan na lang daw ano yung report ni K5 Julian i-perform na kung paano ang itong pag-uppercut pag-side kick roundhouse kick at double kick ni alias Mikoy kay Kaye.
0: Bali ang
1: alias Kaye kay Mikoy.
0: K5 Nestor na daw hindi kita ko kamaan kang roundhouse kick api. Bali sa uppercut siguro kay amo na kay kaya alias Mikoy. Si alias Mikoy. Tapos siya.
1: Ako din na yan ay go.
0: Sa silang nagid na K5 Nestor. Gawa kay napakita ko kasilang ni alias Mikoy. Nagatubo rin kita ng K5 Nestor no?
1: Kaya ang K5 Julian.

0: Jehovà ha posti che fa Julian Main in Oboso Ganga Prism Publication para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya kang Antiquia. Ang kampiyon nga estasyon nga K-Fa News FM.
1: Ora sa Pilipinas. Maka K-Fa na batian si Julian May Flogoso, ang second runner-up from UA The Prism Publication sa atin nga mga pinalangga nga mga tagparamati. Ikadlaw ko sa report niya. Siling niya, ano ang bal to? Ipaprisog ito si Mikoy. Ang bal ni Julian May sa report niya. Ang bal ni nanay niya. Total, why man dyan pulos bata. Papriso ah! Nah, so congratulations sa so isa ini siya sa mangin pambato kang Timantike for the regional competition kang K5 News FM live reporting competition. So good luck sa atin nga mga participants and also sa mga way magdaog. No, sige lang, importante may experience kita kag duro kita sang naman. Ana murag ini nambal nang dabla nga gracious in victory and humble in defeat. Turalo lang competition may daog may perde. Better luck next time sa pira ka mga waay mapalaron nga makasulod sa top 3 no sa atin nga mga pinalangga nga mga tagparamati. Iba preso na lang ito na duwat pulos mga klasik bata. Grabe report ni K5 Julian May Flogoso. Oy, sa atin nga mga tagparamati, pulo ron katuig ang kampiyon ni stasyon sa Kulasi. Sa October 17, no, mayara kita kapag iwaton nga event, Run the Color, Live the Story, isra ka 5K colored fun run, meaning 5 kilometers nga fun run. May sumba ka raffle sa atin nga mga tagparamati. Maumpisa ang aton sining nga fun run, alas 5 sa aga, pero alas 4 ang assembly time ta. Kay ang iban maparistro pa pag abot alas 5 no umpisa na dayon ang fan ranta. And then may premyo ini no both male and female may tag 1,000 plus medal and certificate para sa mga first place. Sa male and female 700 naman ang second place plus medal and certificate kag third place 500 pesos plus medal and certificate. After naton sa fun run, mayara kita sang Sumba. No? Ginainbitar ang aton dyan nga mga medyo may edad-edad na nga daw gusto gin magsaot-saot. After kang aton fun run sa October 17 sa aga, mayara kita sang Sumba. And then after sang Sumba, baw, amo dyan ginahulat-hulat sang tanan, may raffle. No? May raffle draw kita. Kay ang nag-intra sa Sumba, kay nag-intra sa fun run, kag nakaparehistro sa aton ng istasyon, tawan sanda coupon kadya mo. Then ang coupon na murang gamitan sa aton kadya nga basihan sa aton kadya nga raffle draw. No, gamay laman ni mga premyo. Ah, sinako laman nga bugas, electric pan, rice cooker, heater, kag balde ka biskwit. Ah. Kung hindi ka mo yati, bala ka mo dyan. Pero ginaimbitar ka mo tanan-tanan, no? Paristro ka mo rin sa K5 News FM Kulasi sa likod kang hospital, sa Kulasi District Hospital, sa likod niya dyan ang istasyon natin. Paristro ka mo sa atin yung mga tagparamati para tawaan ka mo sa raffle coupon, kag bib number para naman sa magapasakop sa atin ka dyan nga fun run. Mga ka K5, ang aton pormada sa October 17, ano bla ba yun? Ah, pwede ka da kaligings kung babahe ka, pwede ka may kaligings nga may short. Pang jogging gidla tapos ang bayo puti lang suksokon ta nga bayo kay colored fun run ni ano ipaglagan ta basyahan kita sang huli powder para manami-nami maka K5 ang paglaga naton para sadya sa aton nga mga tag paramati no excited na ang K5 News FM Kulasi ang mga kulasenyo kag mga gusto nga magpasakop pa sa aton fun run zumba and raffle sa 10th anniversary kang K5 News FM Kulasi. Gani kita kits sa October 17 mga ka-K5. 11 Mbps. Alas 12:59, bawa alang-alang na gilang atong tiyempo sa ating pagpangalagad sa 11 Mbps. Salamat sa inyo pa din yung suporta sa mga programa kang K5 News FM Antique. Ako nagid lamang ang inyo kubos nga byan, si ka-K5 Reynard Barcelona Apostol para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan, ang kampiyon nga istasyon sa Antique K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa komentaryo, Reynard Apostol, 11 Mbps. K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang lowering

0: kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan tigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
1: Ako si Richard, ang galingin mo doon po. Naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Makadto kita sa dugang pa nga health benefits sang D3 Bio.
3: Sa ikayong dugang mga benepisyo sang kombinasyon sang D3 Bio kag Spore Biotics. Siyempre, balaan na ito nga kung i-combine mo na siya, grabe ang epekto. Sa D3 Bio pa lang, may gituwag caffeic acid, a type of polyphenol nga makita mo na sa D3 Bio. Kini siya class of micronutrients known for their antioxidant properties. Imagine lang, kung i-combine mo ang D3 Bio, kag i-combine mo ang Spore Biotics, dako nga bagay nga kombinasyon. Damo nga health benefits ang makuha. Kung gainom kasi na, makabulig nga may taas ka sa ngitawag anti-inflammatory substance kung i-combine mo si D3 Bio kag Spore Biotics. Malayo ka sa ngitawag cancer. Siyempre, grabe, damo mabato sa imo. Damo mabato sa cancer. May ara siya antiviral abilities. Siyempre, i-combine mo D3 Bio kag Spore Biotics, the best nga combination. So kung gusto ka nga magbulig, mag-boost sa mga performances sa mga athletes, makabulig ang kombinasyon sa D3 Bio kag Spore Biotics.
2: Anti-cancer properties siring duwa ang combination sang DTX 500 kag sang Clinica Spore Biotics sa D3 Bio pagid Sir Kevin, ang picomaric acid no, isa ka antioxidant found in D3 Bio nga nagapakita sang pag-inhibit sang pagdamo no sang cancer cells, even ini tawag na tumbla nga migration metastasis no. Kung nagainom ka D3 Bio kada adlaw, kung may cancer ka nagid man, hindi niya maglapta. Hindi siya maglapta kag way labot sina gina-promote niya ang apoptotic cancers, cancer cell death.
4: Kaya ang cancer hindi mapatay mo. So kung ipakanon mo siya sa nga kontra niya, no, siya na lang ma-suicide.
3: Ang chances sa survivors pag-survive mo sa cancer mas malawig. Instead mapatay ka 1 year, mapatay ka 10 years sa imo kan tungod kay nakabalo na kamo, nakainom na ka. Sige ka inom, sige ka inom. Instead mapatay ka 1 year,
4: gataas imo life
2: expectancy. Ang chance sa imo survival, gataas man.
3: Survival rate mo taas.
0: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imo good bacteria o probiotic sa imo tiyak nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madaming imo. D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Kag ang may mga virus, Blaster Kevin, gakosman, kag gakosman cancer, ang human papilloma virus.
4: Immutations.
2: Oo. Gakosman ini siya sang cancer. That's why, sa aton nga intestine, ara mag-suporta ang Clinica Spore Biotics.
4: Yes, Sir JP. No? So may mga recent findings nga nagpakita nga ang gallic acid kag benzoic acid nga makita naton sa D3 Bio or makuha naton sa D3 Bio nga may extra virgin coconut oil, maka sarang ini protekta sa aton batok sa ginatawag naton nga stroke, no? Kag pre-stroke treatment nga ginagamit sa pre-stroke treatment ang gallic acid nga makita nyo sa D3 Bio kag may ara ini sang neuroprotection sa aton nga selula sa batok sa mga may cerebral ischemia. Kag syempre no, parisa nyo liwat sang Clinica Spore Biotics, kay ang role sang Clinica Spore Biotics naton amuning nagaserbi nga harvester sang mga antioxidant sa aton ginakaon nga mga utan, no, para ma-make sure nga makuha naton ang antioxidant sa aton nga mga pagkaon, nagakaon tabi prutas, gakaon kita utan. Kung naga Clinica Spore Biotics kita, ang nagapuga na sang aton nga mga antioxidant halin sa aton pagkaon is your Spore Biotics, your friendly gut bacteria.
0: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. Mga amyan ko nga mangunguma. Kung kamo nagaproblema sa inyo pagpanguma,
7: maari na ang solusyon. Akon ginapakilala, Crossfire Plus. Para sa pamatay liso, hindi na paghulata nga magtubo pa. Sa timpla nga pulo ka kutsara kada tangke, tanan nga klase sang liso iya baugon. Gani Crossfire Plus na sugod-subong ang aton gamiton.
8: Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-104.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: O si Karen, nadamog itsang akon hair fall at hindi manami akon nga kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
3: Mabakal

0: X500.
1: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Firme lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
2: Punggod kag rashes?
3: Mag DTX 500.
2: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
3: DTX 500.
2: Bakal na sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
4: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman, kag-hilti sa lawas. Mangod na patsagan kung anak bawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix,
4: mabaka sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
6: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
7: Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Sport Biotics ka. Kasakit ang tiyan, mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, mag-Sport Biotics. Gabulik sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sport Biotics.
8: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, ga, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always na gabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinical Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: I Care Gold.
11: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi gina ko makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isang kabulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
12: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako.

0: Uman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: GTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Dugay na gid na kun ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kag likod. Sang nagamit ko sang GTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa GTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: GTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. GTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup.
5: Bumakal sa mga butika.
1: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo. Kang Klinika, de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Kaki 5, manan mo bala ang mga nagakadapat himuon antes samtang kag pagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga wala kang pagpamaan. Gani, latuntang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kag pamilya. Antes ang linog, ipreparar ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkaan, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay kag latan ang evacuation plan imaw ang imong pamilya. Samtang nagalinog, tandaan gid ang trap, cover and hold.

0: kadtong magwa o kon magadto sa hilway nga lugar. Checkyaron kon may mga pilason nga mga kaimaw kag dapatan kag una nga pagbulong kung kinanglanen. Magpamati kag magsunod sa mga pahanamdam kag mga awtoridad. Hindi pagulaten nga matabo ang kalamidad antes maghulag. Umpisan ka dyan ang preparasyon agad maproteksyonan ang imo kaugalingan, pamilya kag komunidad. Mangin preparado, mangin hilway. Ang dyan nga pahanamdam ginatid ka ninyo kang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This is K5 News FM, your official news and music station.
2: K5 Galingawan Time!
3: Ang love, parang ibon, kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
2: K5!

0: tungkol. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas na gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako Matsyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
1: ko. D3 Bio, ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mabakal sa mga

0: Mga Iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: DTX 500!
2: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
0: DTX 500! Mabakal sa mga butika. DTX 500! DTX 500!
3: Ako si Norma Vista, taga Bato, Ruas City. May sakit ako, ng diabetes. Sa nabatian ko, ang DTX 500, nag-try gid ako, pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
4: Gah! Mag-joy ride man tabi ka.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko.
0: Hindi makaariba! Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tika, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
4: Sige ka, kidiya!
5: Siyempre! Naka-extend ko ya!
4: Basta sagad nga driver, extend lover.
0: Extend Supplement for Men.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Spore Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan, mag Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, mag Spore Biotics. Gabulik sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, magklinika Spore Biotics. Gabalo ba na ka mo? Nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
3: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
0: Always nagabasa kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Dayo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinica Dayo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Girl! Buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
7: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
6: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes duman las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch, tabuklang kang
2: Maritime Building. Kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig. Kang ginahatod kaninyo. Kang Klinika, Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk kang Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layikita nga Republic Act 8353 ukon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang nga layi nagakahulugan kang sexual nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang sara ka krimen kontra sa tawo sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagwersa, pamahag o kung paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pangapat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua. Pagkapreso, halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima o kung ang pagpanglegas nga nagresulta sa kamatayin kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayin. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agdo sa barangay o kung pulis o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis kao magmiter kay may rehas nga nagahilat kanimo.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.
10: K5 Kalingawan Time!
11: Tay, natinig ako!
12: Ah, talaga? O sige, eto, kumain ka ng saging.
11: Nyam, nyam, nyam, nyam. Tay, ayaw pa rin matinggal ng tinig.
12: Okay lang yan, kumain ka ulit ng saging. O eto pa.
11: Tay, ayaw pa rin matanggal.
12: Ay, naku. O, siya. Ngumanga ka nga para makita ko. Saan banda ba yung tinik mo?
11: Dito po sa paa ko.
10: Hey! Hi!

0: championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Cavite, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man, ang importante subong palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
3: Imagine me without you. I've been lost and so confused.
4: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.

0: Oh. Josephine? Nagbangon ka?
1: Ikaw nang bahala sa mga anak ta, ha?
0: Ga, hindi ka magambal sa nga mo sina. Mag-aayo ka pa.
1: Nabatian mo naman siguro ambal sa doktorin, di bala?
0: Oo. Pero kung nugot ang pagtuuta sa mahal nga Diyos, wala sa imposible ka. May himala, gid.
1: Wala sang himala.
0: Oh.
1: Wala sang himala. Kay kon may ara tani do kay naniya ko ginayo sa sakit ko nga ini. Tanan nga pagkabot ang taubos na baligya. Wala naman kita sang kwarta sa bangko.
0: Sige lang balaga. Pagkabutang lang na. Mabalik lang ina. Ang importante, mag-aayo ka. Magamay pa aming mga kabataan tay. Kinahanglan ka gid nila.
1: Alejandro, isa pa ina sa ginalainan sa buot ko.
0: Oh.
1: Tumad mga high school pa lang mga anak na. Hindi ko na sila maabdan yung magdalalang ko.

0: pa? Nga, Permi, kamo galakat ni mama sa doktor, how?
1: Kwan, friend na mo ng doktor. Gani, amo na, masami kami nga nagakadto dito sa iya.
2: Nga, si mama, wala buhok pa, how?
1: Kwan eh, hindi na abi makasaho si mama niyo sang malaba nga buhok. Gani, amo ina nga nagpagunting siya. Makaluluhin man ang mga anak ko. Wala gin sila makaibalong ang kabuhis ang iloy nila may taning na. O Diyos ko, payuha man ang asawa ko. Payuha man siya.

0: Happy birthday to you,
1: anak. Happy birthday.
0: Happy birthday, nak.
2: Okay, mama.
0: Gila unang cake mo. Pero wish anay, ha?
2: Yes. Papa Jesus, thank you for everything. Sa food, kakay Mama Lord, Jesus, palawigan mo ang life ni Mama, kag amo man si Papa. Amen. Mama, hibi ka haw.
0: Happy lang si Mama na.
1: Ma, ga, no, eh, sige na. Hindi na magsaga, dibi. Birthday subong sang anak mo bala.
2: Gani man, ma.

kasabat gid bala ning kaihion mo. Nagapamukaw gid. Mabangon ko. Si Josephine. Mukid ang tulog yaw. Anay ka, be. Ano yun eh? Ito. Ito ka tinga sa iyaw. Kataw ka bugnaw? Oh, Diyos ko. Ga, bugtaw ga! Ga! Oh, Diyos ko! Ga! Bugtaw! Oh!

0: Nama Inga Maya No Mami Ma
1: Ma Ma Iti huging babatong nga nadulang na samon sa mga anak mo. Kinapag-ako ko sa imo. Iti huging pagpabayan ng mga anak ta. Kinapag-ako ko ina.

0: Kampiyon!
1: D3 Bio with Vision!
2: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vision!
3: Ang Vision!
1: Yung may D3!
3: Makatapos mga butika!
1: D3 Bio!
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio!
3: Yung may Visio!
1: Ang Visio!
3: Yung may D3!
1: Matatags mga butika!
5: Fat deliver ba lang imo problema? Mag DTX 500! Ang DTX 500 may compound gumomortika syaransya nga nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500! Ang best friend mo kontra fat deliver! Bakal na sa mga butika!
1: DTX 500!
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
7: Pagkadungog na ko sa radio,
6: ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
7: duha sa gabi.
6: 2 weeks pa lang,
7: may alibyo na.
6: Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
1: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuli gin sa akong problema. Nga mo, ganyan salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
3: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
7: Nagaburo na nga akon nga mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
11: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
10: Bumakal sa mga butika.
12: Kampiyon!

0: Oh. Josephine. Kamusta ka na dira?
1: Sabi mo, naidlaw na ginakosi mo. Lasang oras ka, adlaw nga.
0: Eh, hindi ikaw ang pinapaminsar ko.
1: Wala gid ko maguna-una nga. Sang kami nga to? Umuna tong katapusan tanga pag-upnanay. Palangga ko gid ikaw. Kag ang naidlaw na ako sa imo. Ang mga kabataan na naidlawan sa imo.
2: Long?
1: Oh.
2: Kapi, oh.
1: Jonah, thank you, good.
2: Nong, si Mana ang ginapamensar mo, no?
1: Oh, Jonah, ginuyatan mong kamot ko?
2: Patay na si Manang, Nong. Ay, hindi ka magkabalaka. Ako ang matipan sa mga hinablos ko.
1: Jonah. Salamat, Gid, pero kinanglan mo na nga magbalik sa inyo, eh.
2: Ay, wala na ako sang balikan pa dito, Nong.
1: Mm.
2: Nakibulag na ako sa bana ko.
1: Ano?
2: Oo, Nong. Pwede. Diri lang ko, Anay. Ay, ako lang matipan sa imo, ah. Kag sa mga hinablos ko.

0: Pa, nga din nagtulog si Tita Juna, how?
1: Gani man pa? Wala na siya kapuli sa ila, balay, how?
2: Kuan mga anak. Ginabantayan niya kamo. Kabalo naman kamo nga may work si Papa eh.
0: Tingala ko man siya the cook for me. Pero hindi kami kasahosang luto, ya pa.
2: Ay, mga anak?
0: Lain gidang luto ni Mama pa ya?
2: Mga anak, i-appreciate nyo na lang ang ginahimo ni tita nyo ah. Ginahimo niya ina para sa inyo. Palangga niya kamo eh. Okay?

0: Tamana. Tamana na. Magtulog ka na.
1: Pwede mo kong madulong sa kwarto nung doon hindi masyado kang lakad eh.
0: Okay. Okay.

0: Mga anak, mailuyag kami ni Tita niyo Jonah na ihambal sa inyo.
1: Ano na, Pa?
0: Si Tita niyo Jonah, nobya ko na.
2: Nobya? Ano na siya, Pa?
0: Ako, anak. Si Tita niyo Jonah, siya na ang mama ninyo.
2: Paano na siya ng mama, Pa? Kay sister mo na ni mama, Pa?
1: Pa, islan mo na si mama. Ay, mga hinablos ko. Ay, kwan, wala na si manang. Ay, ari ako. Agod nga magpalangga sa inyo. Hindi, Kuya Titaya. Hindi, Kuya. Tita ka lang namon ya. Hindi ka namon ya, mama ya.
0: Mga anak, hindi nyo maintindihan tungod mga bata pa kamo eh. Kaga hindi ka mo magkabalaka. Palanggaon ka mo ni Tita niyo, Jonah. Parehas man sang pagpalangga ni mama niyo sa inyo.
1: Bad kaya pa ya? Hindi bala, magulan na patay si mama.
2: Ano ba, Pa?
1: Hindi kami magpasugot ya. Hindi kami.

0: Jonna, ngagi na pang sulod mo sa maliit ang bayo mo.
1: Mahalin na ako, diri Alejandro.
0: Samo na sina kadali. Maintindihan lang na nila sa madugay.
1: Bisan ano kapilit, Alejandro? Lain gadyang pagtanaw nila sa akon. Gani mas maayo pa nga mahalin na lang ako diri.
0: Kag paano ako? Paano ako? Jonna Palanggata ka? Wala na si Manang mo eh. Kuhan siguro. Basit pagbuot man niya nga na ikaw magabulo sa iya.
1: Alejandro.
0: Jonna Bliss. Hindi ako pagbayahin.

Nagtataka. Oo. Ako ang ko. Bago lang napatay ang magulang mo. Ang matuod. Wala kong tani ang plano ng mag-asawa liwat eh. Pero ari ka. Ari ka, Jonah. Kali ko man mismo naghambal sa akon. Nahanda ka nga magbulos sa iya. Ikaw nagtudlo sa akon nga batunon ka kag palanggaon ka, Jonah. Please, hindi ka maglakat. Hindi na ako pagbayae dire.

Nagpabilin si Jonah sa tupad ko, pero ang mga kabataan wala nagasapak sa iya. May best man nga ginapadamgo ako ni Josephine, pero wala ako kahibalo kung anong buot silingon sang damgo ko sa iya. Kung bala, bulagan ko si Jonah o kung hindi. Mabudlay, pero... Ayhan, maanad naman langgin ang kabataan sa ulihi. Kutob na lang diri, madamugid na salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Alejandro.

0: Kaayayan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3

0: X500.
1: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong disminoria. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong disminoria.
0: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
2: Solusyon sa skin disease. DTX 500! Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa palaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500! Bakal na sa mga butika.
3: Gah! Matchoy ride man tabi, gah!
4: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah!
0: Hindi makaariba! Mag-extend ka! Extend Supplement for Men gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga, ma-joy ride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
3: Sakay ka, Kidia!
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sagad nga driver, extend, lover.
0: Extend Supplement for Men! Yeah!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledis, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix,
4: mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Sas 4 Biotics, makabuling sa pag-ariya.

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. iCare Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang iCare Capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang iCare Drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa iCare Gold kag iCare Drops.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakar sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Dugay na ginakon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
10: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag-amiga sa Women and Children Protection Desk ng Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layi kita nga Republic Act 8353 ukon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang nga layi nagakahulugan kang sexual nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang sara ka krimen kontra sa tawo sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagwersa, pamahag o kung paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pangapat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua. Pagkapreso, halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima o kung ang pagpanglegas nga nagresulta sa kamatayin kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayin. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agdo sa barangay o kung pulis, o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis kao magmiter kay may rehas nga nagahilat kanimo.
4: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
11: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag? Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon samtang Martes kag Huwebes duman las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan, kabubulig, kaginahatod kaninyo, kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: testing akong inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat, mangabuti ka.
2: Isa sa manakita ko, D3 Bio against sa plane nga D3, ginapromote niya ang imong EQ and IQ, sir boy.
3: Correct.
2: Emotional quotient. And? Di amo tong rason? Ginapadamo niya ang kwan
3: si probiotics.
2: So, D3 Bio, gid. Kaysa mag-plane D3 ka. Uh-huh. Ang nakanami sa D3 Bio, pagid, may ara siya monolaurin. From lauric acid sang MCT, i-convert siya mo atay into monolaurin. That monolaurin, makadto na sa tanan ni mga selyula, sir boy.
3: Correct.
2: Pag sulod sa kagaw, di pa siya ka-photocopy, di pa siya ka-xerox, wasaag na
3: wasaag siya.
2: Wasaag na siya. Patay na siya. Amo nang bintaha nga gainom ka D3 Bio.
3: Correct. Mm. Amo nang antiviral effect ni D3 Bio,
2: monolaurin. Ang question, ang plain D3 may monolaurin ba? Wala.
3: Wala.
2: So kung mag-inom ka D3, D3 Bio ka na lang naman. May D3 ka na, may monolaurin ka pa.
3: Correct.
2: Oh, di ba? So ginapaintindi lang namon kung ano ka importante. Another checklist nga ang D3 Bio ka against sa gitawag vitamin D3, sir boy.
3: Mm-hmm.
2: Number one is the ketones of D3 Bio.
3: Mm-hmm.
2: Ang ketones wala na sa plain D3, sir boy.
3: Wala.
2: Ang ketones ara sa D3 Bio.
3: Mm-hmm.
2: Ano ang obra ni ketones sa imong lawas?
3: Kadamo.
2: Damo, sir boy.
3: Daghan. Damo.
2: Ginapanami ang imong metabolism.
3: Nami ang metabolism.
2: Ginapainit ang lawas para medyo dasig magbuhin ang imong ano.
3: Mga tambok, mga stored fats mo, mga imaibanan.
4: Correct.
3: Ano pagid?
4: Ang nami lang sa D3 sa vitamin D3 bio, sir boy. Bisan na huwag kagakawan sa ginatuwag good fats, pero mag-inom ka sa ginatuwag D3 bio tungkol sa MCT niya.
2: Ginprovidean ka sa good fats.
4: Ginapromote niya ang ketones.
2: Correct. Oh. So, ketones, that's amo nang paborito nga pagkaon ni brain, sir boy.
3: Paborito.
2: Oh. And it's 60-80% ha
3: sang brain mo.
2: Brain mo good fats.
3: Good fats.
2: Kag nagkinahanglan siya sang ketones.
5: Ang D3 Bio wala ginapagwa sa lawas. Ginausar gid siya until the last drop.
2: Grabe no. Ang ketones sang MCT ni D3 Bio, ready siya nga gamiton.
3: Oh.
2: Hindi sila nga, damo pa nga step nga sa laon, siya nga sa laon before gamiton. No, kung magutman ka, ready kung may D3 Bio ka, rekta din na sutok.
3: Mm. Ano kadali ang shortcut? Ano gini, Sir Kevin?
5: Tatlo lang ka step? Tatlo ka step.
3: Ang kontra sa?
5: Sa 26.
2: 20 size.
3: 20 size. Grabe.
2: Dari ko nakita, Sir Boy, nga mainom na lang ko D3 Bio.
3: Oh, good.
2: Kung gainom na lang ko nga plain D3, ma D3 Bio ko, Sir Boy.
1: D3 Bio!
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadin testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka.
3: Amuni ang advantage ng D3 Bio over ordinary vitamin D3, no? So, kung ikaw man, kung gusto mo sulit ang imo kwarta ang higit pangabudlayan mo, kadto ka sa suplemento nga mas makatag si mo, mas madamo nga benepisyo, te amo na ang D3 Bio.
2: May pamangkot, sir boy.
3: Mm-hmm.
2: Di kung may Alzheimer's ka na, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes in the brain.
3: The brain.
2: Mm-hmm.
3: Why?
2: Ang churi, sir boy, amo ni.
3: Mm-hmm.
2: Pag may Alzheimer's ka na, may insulin resistance ang gali na.
3: Ang brain. Mm-hmm.
2: Ang brain.
5: Oh. Hindi na sa kausar sugar.
2: Hindi nakagamit ang imo brain sang glucose.
3: Correct.
2: The only thing magamit ni brain is ketones
3: na lang.
2: So, makabulig ba ang D3 Bio, ang ketones nga sang D3 Bio sa may mga Alzheimer's?
3: Ugid.
2: Ugid. 100%.
5: 100%.
2: Kasi, kung hindi niya magamit ang glucose, ara ang ketones ni D3 Bio. The question is, ara ba na sa plain D3?
3: Wala.
2: Ara sa D3 Bio na.
3: Ara sa D3 Bio.
4: Sa mga pagtuon, sir, ba yung mga tao nga may Alzheimer's, ang ibang, ang other parts ng brain siya na medyo wala nag-function?
2: Patay na siya, Doc Sam, because hindi na siya magkaon glucose. Hindi na magkaon siya sa mga blood sugar kay may resistance.
4: Oh.
2: So amo na nga amat-amat na siya patay. Sige. Sir boy,
3: okay.
2: Kita nato nakita na intindihan kung ano ka importante. Si D3 Bio against sa plain lang ang D3, no?
3: Correct, no?
2: Be wise. Pili ang sakto nga suplemento nga may vitamin D3 nga ara ang superstar nga BCO. It's D3 Bio.
1: Bio! D3 Bio!
7: O, si Karen, kadamo gitsang akon hair fall, nag-indi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio! Ang D3, nga may BCO! Ang BCO, nga may D3! Mabakal, sumanguti ka. D3 Bio! Health News!
8: Ka K5, man-an mo bala ang mga nagakadapat himuon antes samtang kag pagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga ura kang pagpamaan. Gani, latuntang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kag pamilya. Antes ang linog, iprepara ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkaon, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay kag latan ang evacuation plan imaw ang imong pamilya. Samtang nagalinog, tandaan gid ang drop, cover and hold. Magduko, magpanago sa idalom kang mapag-un nga lamesa kag magpangyabot tebteb madura ukon maguntat ang pag-uyog. Likawan ang mga bintana kag mga bagay nga posible mahulog ukon matumba. Pagkatapos kang linog, kalmado nga magwa o kung mag-agto sa hilway nga lugar. Checkya rin kung may mga pilason nga mga kaimaw, kag dapatan kang una nga pagbulong kung kinanglanan. Magpamati kag magsunod sa mga pahanamdam kang mga otoridad. Hindi pagulatin nga matabo ang kalamidad antes maghulag. Umpisan ka dya ang preparasyon agad maproteksyonan ang imo kaugalingan, pamilya kag komunidad. Mangin preparado, mangin hilway. Ang dya nga pahanamdam ginatid ka ninyo kang kampiyon nga estasyon.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
1: Yung may D3. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
1: Yung may D3.
3: Mag-

0: DTX 500.
1: Special mindi siya sang maayon kapi sang wala pa ko katumar sang DTX 500. Sami ako ginataki sang asma pero sang pagtumar ko sang DTX 500 kanami sang pamatsyag ko wala na ko ginahapo.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Salvador Estanina, taga Dao kapi. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako
3: sa nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
2: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix,
3: mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa ang imo nga bad breath?
4: Ew! Yucky!
3: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh, available now.
7: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
8: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
7: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
8: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
11: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk kang Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layikita nga Republic Act 8353 ukon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang nga layi nagakahulugan kang sexual nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang sara ka krimen kontra sa tawo sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagpwersa, pamahag o kung paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pangapat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua. Pagkapreso halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima ukon ang pagpangleges nga nagresulta sa kamatayan kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayan. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agdo sa barangay o kung pulis, o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis kao magmiter kay may rehas nga nagahilat kanimo.
2: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant na nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng Eye Care Gold. Pagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
12: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigi na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo igayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Hey, five, kalingawan time!
14: Pedro, late ka na naman sa klase.
15: Balan mo, mami, nadulaan kayo na nga lalaki sa dalang kinintos.
14: Ah, baligin-buligan mo gali sa pangita. Ka very good gali sa imo, no? I'm so proud of you.
15: Ah, wala, mama. Kadugay, abis yung magalin. Hinayawan ko tapak sa kwarta.
13: Hey, five, kalingawan time!
16: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
17: K5 News FM.
18: Championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang akong pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika.

0: X500.
1: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog itang DTX500.
0: DTX500! Mapakal sa mga butika. DTX500! DTX500!
2: Ako si Norma Vista, taga Bato, Ruas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX500.
0: DTX500! Mapakal sa mga butika.
3: Gah! Mag-joy ride man to big gah!
4: Wala sa kondisyon ang makina ko gah!
5: Hindi makaariba! Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
3: Sakay ka kidiya.
4: Siyempre, naka-extend ko ya.
3: Basta sagad nga driver, extend lover.
6: Extend Supplement for Men.
7: Mayad nga balita si Balumnan, San Remy Yonhon, kag Suking Antiquenyo. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, si Balum, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrin Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipper lines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong nga presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 09 917-312-1143.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
2: Pabaka sa magabuti.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Pabaka sa magabuti ka.

0: Mikey C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori, nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Kasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, mag-Spore Biotics. Gabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da ha! Weh! Matsyag mo! Madala pa sa editura mo!
8: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
3: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
9: BTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
10: Mayad nga adlaw kaninyo tanana. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk kang Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layi kita nga Republic Act 8353 ukon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang nga layi nagakahulugan kang sexual nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang sara ka krimen kontra sa tawo sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagpwersa, pamahag o kung paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pangapat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua. Pagkapreso, halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima o kung ang pagpanglegas nga nagresulta sa kamatayin kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayin. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agto sa barangay o kung pulis, o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis kao magmiter kay may rehas nga nagahilat kanimo.
0: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
11: Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Yang gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw. Eye care gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang eye care capsule kag eye care drop. Amo na ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta kag pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes duman las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan, kabubulig kag ginahatod kaninyo kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Hey, five, galingawan time!
13: Oy, Day, good news! Napangitaan ta na kasang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
14: Ay, tuod ka! Wow!
13: Oo, tuod-tuod na, Day.
14: At ano ang akon role, Day?
13: Bali, ikaw ang kagaw.
12: Hey, five, galingawan time!
13: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
15: K5 News FM.
16: Championing the lives of the Filipino.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Cavite, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, padayunon natong sumong sa pagsipad-sipad ang matahom nga kasugpon sa atong drama sa kahanginan. Ngayugid makuhaan sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan,
1: ambisyoso

0: May nagapanawag sa akong messenger, ha? Sino ni man? Abi, si Inday Chloe man, eh? Sabton ko. Hello? Day?
1: Nong! Manong! Manong!
0: Day? Nalo ka? Nga nagahiribion ka gidayaw? May malaing balangan na tabot dira sa balay? Ano man?
1: Ano si tatay, Nong? Si tatay!
0: Oh, si tatay? Na ano si tatay na ihaw? Ha, Day? Sugiri ako, Day!
1: Nong, si tatay Nong Haris, Haris sa buong hospital, Nong, ang insungay sa sangkar pa, Nong!
0: Diyos ko! Sa din niyo hospital? Ha, Day, Chloe?
1: Nong, sa may... Ari din nung sa city hospital, Nong, sa may provincial hospital.
0: Sige, Day, makadto ako dira.
1: Hindi man,
0: hambalas si tatay nga hula to niya ako, Day. Hambalas siya, Day.

0: Dad? Sino tong ginaistorya mo sa cellphone?
1: Ang asawa ni Dante, nga driver sang isa takatrak sa asyenda. Ginsungay ko no sang Carabao, ang banan niya samtang ara sila sa kampo.
0: Oh God! O teka, musta siya?
1: Ato na siya sa ospital, subong. Ginambalan ko lang makadto ako dito kag bahatag sang kwarta nga galastuhon sa ospital.
0: Oh, makaluluoy man. Opdan ko ikaw, Dad.
1: Hindi na.
0: Pero...
1: Ako na lang. Bago kagid lang nag-abot halin sa event niyo kaina.
0: Okay man lang ako, Dad. Gusto ko man nga magpakita sang akon pagkabalaka sa trabahador naton sa asyenda.
1: Hati, sige. Kung ina ang gusto mo, imos kay malakat kita. Makuha lang ako sang kwarta sa vault.
0: Ate, sige. Pilang ihatag mo sa ila, Dad?
1: 10,000. Pero dugangan ko lang ina kung kulang. Depende sa sitwasyon ni Dante.

0: Ay, Tiday, natawagan mo na si Manong mo, Jules?
1: Oo, Nay. Makadto siya ko na subong diri, Nay.
0: Oh, Diyos ko, Diyos ko. Wala tiyagon sa kubos parihuta. Maano na lang kita siniman? Kadako katama sang halit sang karbang ato kay tatay ninyo.
1: Nay, pangayuan taamot sa galis tuwad sa ospital ang tag-iya sang karbaw, Nay. Di pala? Sala na nila yung wala nila ginigot ma yung ila karbaw.
0: Day, pigado man na si Choy mo, Buknoy. Ano man ang iamot nila sa aton man?
1: Eh, di baligyan nilang pwisit nilang karbaw eh. Ano eh, ang kikatay? Ba-
2: oh. Chloe?
0: Ay, Toto Jules.
2: Diyos ko. Si tatay.
1: Manong Jules.
2: Tatay.
1: Nung tanawa pala si tatay ko.
2: Ano kulong hambal sang doktor, Nay?
0: Ni hambal sang doktor. Di buenas lang ko nga, wala na labot ang yabaga. Kagangatay ni tatay mo sa pagsungay sang karbaw. Pero ang isa niya kakidney na labot, kid. Araw! Wala pa siya makabagta, wali kaina. E gininjikan mo na siya sang nasa ang iyong papatulog.
2: Ano ang balak nung tanga bulong kay tatay, Nay?
0: Ato na. Ginsend na ni Chloe kay Nonoy Paul ang resita. Isya na lang kung numabakal sang tusantanan. Kag makato siya diri upo ding iaksawa sa ospital.
2: Makadto sila diri sa ospital, Nay.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
1: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gitang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
3: Mabagat, sumagabot ka!

0: Sang maayon ka, please. Sang wala pa ko katumar, sang DTX 500. Sa mi ako ginataki, sang asma. Pero sang pagtumar ko, sang DTX 500. Kanami, sang pamatsyag ko, wala na ko ginahapo.
1: DTX 500!
2: Mabakal sa mga butika.
1: DTX 500!
3: Ako si Salvador Estanina. Taga daw ka, please. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
4: Nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
3: Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500!
2: Sa mga butika.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
5: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
1: Extend supplement for men.
5: Isang kapsula.
1: Extend food supplement for men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagunta at pangabi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap pareho sa amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix,
3: mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath.

0: Ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Klinika Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
1: Klinika Deo Fresh. Available now.
2: Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Good ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa Guava Leaf Extract.

0: Jang Alai. Reklusyon perpetua, pagkapreso halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima, ukon ang pagpanglegas nga nagresulta sa kamatayan kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayan. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agdo sa barangay o kung pulis, o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarawa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsara antes kaw magmiter kay may rehas nga nagahulat kanimo.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch, Tabuklang kang Anay Building, kang BDO.

0: Sir, ma'am, amo na din ang ward nga namtangan sa pasyente nga si Dante Banyas. Ito si sa corner nga room mo.
1: Thank you.
2: Ah, sige. Thank you, kid.
1: Ah, mapalapit kita.
2: Ah, yes, Dad. Panay ka. Do, ginapangilala kong hopin nga lalaki na nagpantay sa iya.
1: Good afternoon.
2: Good afternoon.
3: Good afternoon, ma'am, sir. Kamo ang amo ni tatay?
1: Kami. Bata ka ni Dante?
3: Sir. Salamat gid sa bulig ninyo kay tatay, sir, ha? Si Lord na lang bahala nga magbalo sa inyo kaalwan, sir.
1: Wala sang kaso. Obligasyon namon ina sa tatay mo bilang amo. Sinanay mo sa diin?
3: Kwan, sir. Ginpakaon ko anay sila sa gwa, sir.
1: Amo wala. Aryo. Bato na ang envelope ngayon ni, ha? Kwarta ina. Kay balo na si nanay mo party dira. Hindi na kami magdugay.
3: Salamat, kid, sir. Ma'am, madamo, kid, salamat.

0: Okay. Istoryahon ko siya about sa job offer ko sa iya.
1: Go ahead. Okay. Next week, may business trip ako sa Singapore.
0: Okay.
1: 3 to 4 days ako dito with
0: okay.
1: my business partners.
0: Okay, Dad. No problem. Himuson ko nga daan karon sa gabi ang mga OOTDs mo for 4 days.

0: Really?
1: Yes, amiga.
0: Oh, gosh.
1: I really can't believe my luck.
0: Oh, sounds like he's your destiny.
1: Gusto ko. Ina pa lang daw, dugi na pangitaan gisang ideya sa kahigayunan nga magkitaay kami.
0: Yes.
1: And you know what?
0: Yes.
1: Nagpasugot na si Paul na kuhaon ko si Jules na akong personal assistant.
0: Ay, wow! Bongga! Pero, sa banta mo ay han, masugot si Jules? Ha, Arlene?

0: Ano pang inayahan na mata mo sa kagayunan niya to? Mga abyan, sunagin niyo sa pagpamati ang makahalawat-hawat niya kasumpun sa atong drama sa kaginan. Ngayon makuhan sang pagtulunan niya ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan ambisyoso! Ginsulat kasi direksyon ni Nilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Proteña, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Gah, mag-joyride man to, big gah.
3: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
4: Hindi makaarima? Mag-extend ka!
5: Extend Supplement for Men, gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
2: Tiga

0: Mag-joyride na ta.
1: Kapot ka! Kay wala na ni Preno-Preno, ha?
0: Sakay ka, Kidia!
1: Siyempre! Naka-extend ko ya!
0: Basta sagad nga driver, extend, lover!
2: Extend Superman for Men! Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa Pilipinas, K5 News of...
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Cavite, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa Pilipinas, K5 News FM Philippine Standard Time, alas 4:32 sa hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: El Castigador,
2: ang tinig ng bawat mamamayan,
4: El Castigador.
2: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian,
4: El Castigador.
2: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan,
4: El Castigador.

0: ubos kapag pahanamdam ka ninyo tanan mga RK5. Tandaan tagid nga mariit ang siyang kalibutan. Tama kaduro mga desgrasya nga nakaluntad sa dalan mga RK5. Gani kondisyon ang imo ka siyang kaugalingan, kondisyon ang imong sarakyan. Agad ang kabuhi mo ang kabuhi kang imong pasahero. Hindi mabutang sa alang-alang mga RK5. At syempre tandaan tagid permi nga ti may pamilya kita, amuman ang atang pasahero, nga nagahalat-kalatan nga makauli kita mga RK5 safe and sound. Gani sa imong pagbiyahe mamang driver, no? Ang imo kadyang mata ito on sa dalan bakat sa daghan o kunita arigan ka mga kababainhan ka nagapanaw o nagajogging sa binet kang dalan. Kahit kung saka lang kung imong buro balikid darwak bagay lang man na K5 Fritz madisgrasya kao o kon makadisgrasya kao rigyan gani maging mahinalungon gid sa bilog natong kadyang mga tag para mati sa bilog kadyang probinsya kang antike mabalian kita mga K5 loud and clear. Pinaagin man sa 95.7 K5 News FM sa San Jose naka-broadcast. Regresor nga bagin kang probinsya. Mabatian man kita pinaagi sa 97.3 K5 News FM Bugasong. Kag 95.9 K5 News FM Kulasi. Nga naka-broadcast naman sa norte nga bagin kang atan ka dyan nga probinsya. Diin ka man ka dyan nga bahin kang kalibutan mga K5 sarang man kita makita mabatian. Pinaagis na mga Facebook live presentation saka pa lang sa inyo mga Facebook account ang K5 Antique Updates. Again, it's K5 Antique Updates. 95.7 K5 Antique Digital, K5 Antique kag K5 News FM Northern Antique. Hindi kin makalipat nga mag-like, mag-follow, kag mag-share. Agad duro pa ang malabutan ng kadang balita ka maging updated ka man sa bag-o kadya nga balita kag impormasyon sa bilog kadya nga kalibutan. Sa kinaandan mga K5, kaimaw ninyo sa kanginan. K5 by Jason Grafana Sapa para sa siyang kampiyon nga Estasyon Radyo Banderanon. K5 News FM na ngayon.
1: Ang kampiyon nga Estasyon K5 News FM.
0: Sa gihapon mga K5, ako nagpahanamdam kaninyo. Ano man ang inyong ginaubra sa adlaw-adlaw kajangatanan, always start your work mga K5 with a prayer. Bangad ako nagpati a prayer creates a miracle mga K5. Ngayon sa kadyang hapon naman ang inyong ginaubra rin mga RK5. Aking ginahinyo kaman ninyo kadyang oras. Let us pause for a while. Magapangamuyo kita mga RK5. Let us pray. Amin na mga balaan. Salamat gi sa dyang adlaw kang Martes. Kay buging tugur ka naman. Salamat gi sa pagtipig kay amantag sa kadyang karam kaboy kamay. Padahal ikaw magatugur ka naman sa kakabakid. Ilikaw kami sa balatian, sa balasalawas, sa iskasya kang kamatayin. Kapit na kadyang pagtiraw, pagpanghangkat, mga problema na kaabot sa mga buhi, aman gid malampuasan. Mga kami nakapati o Diyos. Ngakon kami lamang, wala kami sarang mahimo, apang pinagi kanimu tanang kadyang abutang, aman gid malampuasan. Salamat gid sa bukay kagrasya nga aman na baton. Ilabi na kita dugang adlaw kang aman kaboy. Kapit makabindusyon ka mga bugtuan, nga nakabihay kadyang aman tinikon. Kapit makalimpyo. Kang anang dalanan, makalabot safe and sound sa nang paratunan. Mga itugyan naman sa pangareso sa pasalaman nuluwas. Amen.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Sa kadyang nga po mga K5 kang Martes, paliyaw ko bitan ay migo ka, liso-liso ka, tandering light, daman sa agad ko, hindi ko makita kang palet, no, ito tama, aking kasilaw, nalain na lang na pindot ko kinahapon. Sinsagi na sa mga tagparamati. Nagayon ko lang tagawin ko sa Facebook Live kay my friends. Naboral ang kuni San Pedro. Okay na nanay. Oh, thank you again kay my friends. Mayroon lang nga may pare ko dyan nga ano. Nga imaw ko tulad sa station. Oh, salamat gid mi go. No, saka dyan nga po mga K5. Ano ka dyan ang mga balita. Nga tanong pag istoryahan. Sadang ka dyan nga pag pangalakot. Nagapanguna ka dyan nga balita mga K5 mga kabataan sa Antique nga wala naga-eskwala nagdangat rin sa masobra 15,000 mga K5. Di ko lang tawon ta bahal-bahal dyan yung numero sa mga tagparamati na rigan, no? Nga di ko lang tawon ta resulta man dyan K5 Fest. Mayroon mo ang rason K5 Fest. Why is it, no? Nga wala naga-eskwala ang mga kabataan kaya di sala ka major factor is ang itawag bala nga kapigaduhon K5 Fest. Kang ang sarap pagkidyang karian mga K5, no? Rablang timprano pa nagpamana, nagpangasawa kay Bay Fritz. Nga di ang dyang magpartner, hindi pa financially capable, bala? Or hindi pa sanda stable, or financially stable sa mga tagpramati. Talaga. Di kung kay isa sa dyang tawag lang tawag ng pagkangailangan, no? Tawag ang tawag ng katawan, tawag ra? Tamo ra? Kung kaisa timprano pa nga magsipas

Ipal rigandi kundi kon makabuo gani mataramos ang luha kag sipon ang nakasuffer ang anda kadyang kabataan nga di hindi matugruan kay nakakaigo kadyang atensyon hindi matugruan kay nakakaigo kadyang mga pagkaon labi agad nga mangin healthy rig pati ang andang pag-eskwela na unsami pa sa mga tagpramati italihan na jabor bahay sa dyan nga data labi nga masobra 15,000 mga K-5 nga mga kabataan na ton nga wara naga-ereskwela mga K-5 regya sa may probinsya kang Antique diin nga banwa ay han ang may pinakamaduro nga mga teenagers no o kon mga kabataan nga wara labi naga-eskwela ano kaja ang posible mo on nga lihok agay kaja nga mapahakanhagan dyan malesan malang labi ang dyan numero ka mga kabataan nga di wara kang kaigunan o kung hindi makasalang rigan nga makapadayon sa andak ng mga pagtuon. Italihan, talihan, borbay, mga K-5 sa nga pag-pang-lag. Dugang ka dyan nga balita man mga K-5 na update atong libayan nga nagbuno sa patay sa anak ka dyan magurang mga K-5 sa may banwakang Tobias Fournier, no? Nakababilin ka dyan nga nakapabulong rigan sa ospital kag hindi raman magpasaka pa kang kaso ang anak ka dyan Iloy o anak ka dyan pamilya batok ka na sa mga tag para matita rigan amo dyan ang masubo-subo kay Five Fritz bangit man imbis ka dyan nga kamo nga magburugto noy magbinuligay magginang panay rigan magunungan no kaysa mambal na ton bangit kang dyan mga sugo kang kalinginan di kamu-kamu makaja pero is ano ang naga asakitan na iriga hasta maglapo sa punto nga ti sa bakin ninyo maduraan kang kabuhi abi ko blood ano blood stick ano blood sticker than the water ano kay by freak kano mura karon kung kamu mismo rigan naga initay tilaban-laban gid noy ora ti dugo-dugo dyang rian kung ang inyo kadyang barasagan ang inyo kadyang pangapaunahan mura dapat sa batag para batita mura blagin ang bal na ton no nga kung may rugyan ka mo nga mga hiligit anon no sa inyong pamilya no kay kung bisaran mo kay Fritz sa iba gani nga taho na mi ang pagsinarayon niyo tapos sa inyo kadang kagalingan nga pamilya na kadinom tanay ka mo rin ang pinaka basic dapat siyang karakobrahan at mga K5 sa mga mo dyan nga bagay agad ka dyan nga hindi na maglala pa ang dyan mga agradjes nabi or mga hiligit anon na rin dapat samtang timprano pa mga K5 samtang gamay pa lang ang ginat gamay pa lang na hindi pag insindihan ay no istoryahan na dapat kang kalmado bala no kumbaga istorya ka mo nga wala ka mo nakainom istorya ka mo rin bilog ka mo nga pabilya hindi ka mo nga binaisay hindi nyo mapataasan ang inyong pride pamatian nyo ang side kasara kagsara no para kasi nga hindi na magbahal pa sa mga tagpramati na rin o garing kung isa kita man dabi sa pamilya kay Five Fritz hindi man malikawan na kung sinugurang gusto na tanga lang kayo pero may masunod no? O kani kumugurang tanga mong tandaan mo una ko ginduyan sa may duyan o tiya mo rakis alin natin niya linyahanan kasta ka dyan nga wala tayong magpapailab malabot o kung magresulta mga K5 sa mga kaangay ka dyan nga mga insidente talihan taman sa burbay kamustahan taman ang anak ka dyan kaimtangan ka dyan libaying dyan ay nakabuno patay sa anak ka dyan magura talihan na dyan burbay sa dyan pagpangalaga samtang pagpanamdaman no, sa mga pumuluyo rigan sa ibanwa kang San Remeo nagpanamdam mga K5 ang San Remeo MPS sa mga nagalibot bala K5 Fritz na ngayon nga pamakal kang mga guba nga cellphone guba ka dyan nga mga relo iban ka dyan nga mga accessories rigan especially kung nagalibot sanda nga gab sa mga tagpramatita rigan kay di rigan kanon sa San Remeo noy may mga report and incident siguro nga nabaton ka dyan nga ton ka dyan nga mga kapulisan digan kasi nagpagawa sa nagkang pagpanumdam kasi kung kaisa no eh daw ikaw man guro kay my friends pati nga laka mo nga digab iran dyan amo pa talang paglibot na kay mamakal ka dyan mga rilo mga gaba ka dyan accessories di ba daw karong man sa mga tagparamati na digan ipagpanumdam dyan not only mga K5 sa mga taga-banwa ang San Remeo kundi pati man sa mga kaiping kadya nga banwa kadi manaan mo kay Barfres ang dyan mga nakalibot-libot nga dyan I do believe no nga may mga Facebook masanda ka dyan pero makita na to karoon nga ay nagpost o San Remeo MPS so mabalik pati mo to sa San Remeo kay Barfres diba hindi ron eh oh. Sa mga tagparamati na digan ipagpanumdam dyan
sa atong kadyang mga kabugtuan nga regyan sa Kaiping nga wano kasan ng Mayo kagbati sa mga kabanuanan sa bilog kadyang nga probinsya ka hindi sa mga tagpramati. Italihan taman na borbay ano kasa ang payag kang San Remedio Municipal Police Station. Samtang dugang man kadyag nga balita mga K5 ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council o kung ang PDRRMC Antique nagsinapol noy para tunan na ano kadyang ang pagay muon sa posible epekto mga K5 kang dyang si Super El Nino regya sa may probinsya kang Antique. Basi kon makai gayon kada kay Five Fresh ila boton tarian borbay kadi nagattend dito kay na si K5 Jojen kabatingan Muril. Kahit di kadangli kay si man na nung interview ta si Sir Broderick Traid no kinanglan kano magsinapos sanda pa ka mga nagkarain lain kadi nga ahensya kadang gobyerno kadi ang kada isa ra ka ahensya no may anda ka jang rolyo agay ka jang nga di makapangaman kita sa posible epekto mga K5 kang dyang Super El Nino kaya di basta-basta dya kay base man sa national forecast mga K5 nga ang dyang Super El Nino ang pinaka worst kano nga tag-irinit nga ma-experiencehan na ton from the previous years up to the present sa mga tag-parabati talaga kaya bakit siya kuon noy nga di hasta lang ka dyang nga tuig no kahit di nga na ka dyang kainitan or intense part na ka dyan no nga maka-abatsag kita kay extreme heat mga K5 no is from November, December up to the first quarter of next year, no? Next year mga K5, 2027. Dapat mga panghandaan tagi dyan, oy. Kagsarapan dyan ka na, bagkat man dyan kuon nga init lang ka dyan atong ka dyan problema. When El Nino comes mga K5, no? Ang dyan Super El Nino mag-abot na gid, no? Or mag-igo ka na, tundig niya, no? Tilaban-laban, pati tubig, ang kabalaka sa tubig, no? Paminsaron naman da sa kuryente na to kasi given the fact kasi ang atong kadyang grid na rigyan pa sa yellow o kung sa orange alert mo sa matang paramati na rigyan timay mo ang demand kang konsumo kang kuryente nagataas man yan no kag mga tanom na to rigyan ng mga agricultural crops na to man ti maapektuhan man sa mga tagparamati na rigyan kag maduro dyan kariyan mga K5 ang nagatuhaw nga mga heat related illnesses sa mga tagparamati na rigyan. Ano kaya ang pagay mo ang katang gobyerno agad kaya nga ti mapalesan dabi or mamalaton maminimize ang dyan posible epekto mga K5 ni dyan super sa nga pag pangalak kag iban bagay karon

Mapeng, may marami ka dyang epekto sa inyo ka dyang ikaayong lawas. Paano mo nang body sunsapa nga nami epekto na? Banged man mga K5, ginadetoxify kita. Ginapaagwasa ang higa sa imo ka dyang lawas sa matawhay ka dyang pagpamaagi. Tandaan ta mga K5, ano hambal ka mga health experts na ton? The key to a good health condition is through detoxification. Kag amorian mga K5, mabulig ka na ton kang DTX coffee mix, no? Himorian sa chia seeds, ampalaya extract, kag di sugar-sugarcane extract mga K5, pamataas ka dyan nga antioxidant properties, nga sarang makapatay ka mga free radicals, tuga kang oxidative stress. Sa DTX coffee mix mga K5, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Available rian sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center na hamtang sa ground floor, kang Kabasan Building, Barangay 7, Sausa de Buenavista, Antique. Likod lang kang EBJ Freedom Park, pasalod sa may Barangay 3, Kumot. May branch pa rian sa Poblasyon Kulasi, Tabuklang, Kaanay Building, kang BDO Bank. Available man rian sa mga parmasya, kag butika, barapit sa inyo, tag sa kajak ka mga lugar. Sa online, Lazada, kag Shopee App Store, mga kakaifat. Isaragid kamayad nga po ni gang kay Sir Bong Gante sa mga Facebook Live viewers sa tarimiyad gig hapon. Ang malamiyad gig nga po, Sir Jason, ginatamyaw ko lang gali. Nalanggit. Ginatamyaw ko lang mga barangay, mga anong ko, mga pumuluyo. Kang barangay Valderrama, Kulasi, Antique, nga always gig pamati. Sa may K5 News FM, may gig nga po ang kaninyo rigan. May gig pamati rigan. Sa may barangay Valderrama, sakap kang Banwa, kang Kulasi, K5 Fritz. Ay, sa ano yung kalingin man ulo ko, Barangay Valderrama, di ang Valderrama is Banwaki by Fritz. Tingala, kung blama, sino na pangaran naman kang Barangay Valderrama, nga di may Banwaki na ka Valderrama, by Fritz, di ba? Pati may atlanggit nga po, kanin nyo rin na. Kay Sir Mark Rio Bangoy, may gid nga po, makalaman nga po, sir. Aga ba mati, ako dyan sa may Tomyong, Laryo, Patongan, via Transistor Radio, have a blessed day, gid. Di may atgit nga po, kanin, I do believe, nagapuro paharap kay Ibong Bakar, yan, may atgit nga po. Kay Kagawa, dadong atividad kang District 1 si Balam, may adgid nga po kay Ma'am Geraldine Malones. May adgid nga po kapamati kami sir sa may Pandanan Valderrama. O, di may adgid nga po sa mga taga Pandanan Valderrama. Again, happy streaming live. Dugang ka dyan nga balita, mga K5, kag impormasyon. Ka dyan nga po, mga K5, no? Nagapahanamdam, no? Ang atong ka dyan nga San Remedio Municipal Police Station sa mga pumuluyo rigan na no, karasambitan ka siya nga banwa nga mag-uruuligmat ka mo noy, no? Kumbaga magbangaman ka mo, especially mga K5, no? Pag abot ka no kung gabi sa mga tagpramati rigan man mo sa gabi K5 Fritz daw budlay gwadakpan noy ang siyang mga taho ka nagahimo ka mga kamalamalahan bla no, unlike kunaga nga di makita mo kung diin malagyo diin maadto tingkong gabi ta namigo kung madala nga shot kung given the fact niya ang San Remedio pa is nabukit ka dyan nga portion noy san din makapanungot makapurupanago di mo dyan banged man mga K5 no kung may makitaan ka nung sandarigan panamdam ka San Remedio MPS mga K5 no kung may makitaan ka nung kamurigan nga naga-offer nga magbakal kang mga guba ka dyan nga daan ka dyan nga cellphone mga gadget ninyo rigan, mga accessories o kung iban mga gamit no, ba hindi ka mag entertain tido ka makatiri nga, lagi man dabi K5 Fritz, kaya di usually nga makita na ton sa mga mukha dyan mga tao nga nakalibot-libot di kang K5 Fritz ang anda ka lang pagpamakal, aga amigo di ba? Aga na nakalibot na nakapamakal, rigan no di may iwan tinyo nga gabi, hindi nyo malibot ha, di ba? Daw makatiri nga lagi ma isano sa San Remedio MPS, no? Hindi nyo kayo dapat pag-i-entertain mga K5. Ang dyang makaduruda nga mga taho. Kundi ang dapat ninyo himuon mga K5, no? I-report nyo lagi sa inyong barangay officials. Tawagan nyo lagi kang police hotline. Agay ka dyan nga ma-interview sanda. Masagapan kang ID. Masagapan kang permit rigan. Nga di, they are mga, ano ba, mga valid, mga legit. Sanda ka dyan nga manubakal ka mga alahas mo. Ukon ka mga gamit rigan. Kaya di may iban rigan no, yung nagkapakuno-kuno, malangki by Fritz, no? Iba na yung balda. Kita mo sa mga Facebook, kaya sabala nga, ang kalibot, balda na, sir, Intel ka ba? Sa Intel ka ba? Balda, naghahanap buwan na yung tao. Sasabihin nyo, Intel ako. Tagyan naman ka naton sa Antike, no? Ati makaduruda nga mga tao, kay by Fritz. Kaya kung lang tawan, magiging mandabi, di magkikutama ka judgmental. Magkikutama ka judgmental, kay by Fritz. Kung lang tawan, magiging mandabi, daw rama ko sari, kay by Fritz.
Okay, di, daw, ano mo nga, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya

0: ni masulod madrid sulod sulod lang ramo hindi naman na wag ba mambala na pagkabota lang yung stimo lang nga madyan yung klimambal nga mami lahas ka mong dyan may gaba ka mong cellphone dyan may daan ka mga aksesoris dyan ang inyo ka dyan gaba ka mga gamit sa pala may luwanta ka lamador may luwanta payo amuro kay sa amigo hindi daw na kalubaan ka man blas sa mga tagparamati tarik para ka dyan nga hindi ka mong mga K5 baton 200 yan no kung may makitaan ka mong amudyang taho not only in San Remedio mga K5 kundi pati man sa Ipka Iping kasi nga mga banwarigan ang mga kabarangkayan ligan mga K5 mangin alerto ka mo git no amun nablang inahambal na dapat may mga hotline ang break abroad kang police naton emergency response naton ang BFP naton para in case of emergency makatawag ka mo lagi ang pinaka the best pagid 911 no kaso kung mag 911 ka kay by Fritz paano ka ba mamati ka para sa mga prompts rin ka tapos pinutod mo pa para ma-redirect ka naman sa ibang ka dyan nga ahens sa mga tag para mati rin ka amor dapat magbangaman ka mong git no mag-andam ka mong git rin ka sa dyan mga tao nga din ang kalibot-libot nga makatiringala makaduruda sa mga tag para mati rin ka sa atan ka dyan nga pagpanumbalik mga K5 talihan na ka dyan mga balita lokal sa atan ka dyan pagpanumbalik gani standby.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, nainom nyo na ba ang inyong DTX para mangin healthy ang tanan nyo nga organ, inyong nga lawas, especially ang inyong nga immune system? Kag nainom nyo na ba ang inyong nga Mighty C or Pure C para mangin maalam kag mabakod o baskog ang inyong nga mga immune system? Tani, nainom nyo na before pa maulihin ang tanan.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Now we will talk about monocytes. Actually, ang monocytes are boy, hibaloon nato ni kung ano ang papel sa aton nga immune system? Anong papel niya? Kag paano nato atipanon? Paano nato sila sulduhan sang dubli-dubli? Sumining pa sa boy, hindi lang hasta nga paimnon mo lang isa kapsula nga DTX, Mighty C or Pure C, painuma damo.
3: Damo
2: gid. Amo na ila suldo mo?
3: Grabe.
2: Amo na ila pagkaon. Ang monocytes daw DPWH sang immune system.
3: Correct. Mm.
2: Siya makayo. Siya maguba. Kita mo kisa ang nami pangadalang dukon.
3: Correct si doktor, no? Ang monocytes.
2: Healing and repair.
3: Healing and repair okay. And also, no, defending man, no? Mm. Super tini.
2: Not only healing, repair. Kung pasaway ka, kaaw nun.
4: Monster, ginagalit.
3: Monster, isa, monster, no?
4: Monster.
3: How big is a monocyte?
2: Mm.
3: Ang ordinaryong T cell is only 7 UM, no? Amo na ang metric ng ginausa, 7 UM. Imagine mo na lang na, i-convert na sa inches o 7 feet, sabi?
2: Mm.
3: Ang ginatawag ng monocyte niya is around 15 to 18 UM.
2: Times 2. 1 is to 3 or 1 is to 2.
3: So kung maglagaw na siya, kita ka dyan, no? Dako na siya, no?
2: Dako pa sa virus, ah.
3: Dako pa siya sa virus. Kailan na niya magdako sa virus nga, ah?
2: Basin siya kaunan sa virus.
3: Kisa basin kaunan sa virus, no? Ang monocyte ta is around 10 to 15% sang WBC ta, sang white blood cells ta. Ang white blood cells ta man is only 1% sang bilog nga blood chemistry ta.
2: Correct.
3: Ha? So da mo makita, no? So ang aton monocyte is 10 to 15% sang 1% sang kabulugan sang WBC. So it's really important to take care of our immune system. Okay, 1% lang na ang WBC sang dugo ta. Okay, ano ginobra sang ginatawag nga monocyte? Ang monocyte ga evolve. Kung why siya nag-evolve, kung ano sa mga peripheral arteries ta, 24 hours lang siya.
2: Pero, talking about peripheral kwan,
3: blood.
2: Sila ang pinakadamo.
3: Pinakadamo, correct, no?
2: So, amo na nga, malayo ka sa blood infection tungod sa ila.
3: Correct.
2: Because of monocytes.
3: Monocytes.
2: Kung kabomen nga masipsis ka, meaning pahina ay mukhaan.
3: Sila ginauna mo?
2: Mostly ang kasipsis, sir boy, mga bata, ay siyempre hindi pa ready ilakuan mo.
3: Hindi pa ready. Ang ila, immune system, hindi pa fully mature.
2: Wala
3: no?
2: Pa ma-exercise. Hindi
3: pa,
2: wala pa ma-mature.
3: Wala pa, no? Kumbaga, pupilis ka pa ila thymus, no? So they have all the chances in the world para magmayo ang ila immune system pag nami ila T-cells kung bata ka pa.
2: Sir boy, makakasilingid ka nga, if your immune system very strong, alam, kag-healthy, damo man kag kapilas pero wala infection nga gila katabo.
3: Wala katabo.
2: Kung meaning pa wala ka ba infection sa imong kapilas, nagpamatuod lang or nagprove lang nga bakod ang imong immune system.
3: Yes. Diwaton ko pabakuron tang immune system ta. DTX 500 the maintainer of cells,
2: yes,
3: the cleaner of cells o maging healthy sila, maging bakod sila. Amo na ang advantage kung ang imo immune system bakod. It starts with

0: air, it starts with your bone marrow.
1: Mm.
0: If you have good bones, cause ga calcium ka, may magnesium kag zinc ka, nami ang formulation sa cells mo. All kinds of mga parts ng immune system, these are cells. So kung ang vitamin C ga stimulate si ila, ang zinc gahimo sa ila, kag ang DTX 500, which is superior ang yatawag nga antioxidant, gapabakod sila.
1: Ga-maintain para maging healthy sila.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
3: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
4: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
3: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kag no medyo may nag-ano na, hindi na kong kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, tapos

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akon maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. Extend Food Supplement for Men.
2: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: O mare, nandito ka pala. Maghulog ka rin ba ng insurance mo?
4: Ay, hindi Mars. Magde-deposito lang ako sa banko.
3: Ah, ako naman para sa PhilHealth contribution ko. Alam mo na, mahirap pag nagkasakit. Lalo na kung wala kang health insurance.
4: Ay, huwag ka dyan. Buti pinaalala mo, mare. Magbabayad na rin ako ng PhilHealth ko.
5: Regular na magbayad ng PhilHealth contribution para walang hassle sa paggamit ng benepisyo. Pwede na rin magbayad online. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph at gamitin ang member portal.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix,
2: mabasa butika.
1: I Care Gold.
4: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata, nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako, ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang Iker Capsule kag Iker Drop. Amo na ako nang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo kag nakatutok pirmi sa 95.7 K5 News FM San Jose Antique. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sa isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Tiri lang sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM!
1: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga

Konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: Oras sa Pilipinas, K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 5:05 sa hapon, mga K5FM. Nagpanumbalik sa pabalaga ka dyan hapon sa isang palatuntunan, mga K5 El Castigador. Kay Mogi hapon, mga K5, si K5 Jason Grafanes Sapa. Ang dyan nga programa ni Muwan Jack kang The Power Duo. Ang DTX 500 kag Mighty C, mga K5, ang mga food supplement nga magabulik na nagkadya nga mga healthy kita likaw sa balatian para sa hypertension, diabetes, stroke kag cancer, mga K5. Tandaan ta kung kita breadwinner ka atapang pinita pa amligan tagid lawas na likaw kaya sa balatian, mga K5, no? Bagid man sa kadya nga tiyempo, bawal ang magkasakit. Ang DTX 500 sang ka superior antioxidant nga may region jack kang the sugar cane extract nga bastante sa flavonoids kag polyphenols nga nagapagang sa pagdevelop kang cancer cells sa kadiyang kalawasan. Ginapunggan man ang pagrapta ka mga bacteria causing diseases nga manghalit sa kadiyang lawas. Partneran da dyan mga K5 kang vitamin C. Hindi basta-basta nga vitamin C, kundi the most potent alkaline-based na vitamin C, mga K5, ang Mighty C, sang ka-immune system mediator nga nagpapaskag ka ng immune system capabilities agad patsyan ang gaba nga cellula nga rugyan sa tanlawas pinaagi sa apoptosis antis pa dyan nga mag-mutate kag mangin cancerous. Again, tandaan ta, prevention is better than a part of cure, mga K5. Inam ka mo, DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw 30 minutes after ninyo kapakaan, after meal, inam ka mo para ka dyan nga ma-absorb gid ninyo ang manami nga epekto kang dyan mga food supplement, mga K5. Available rian sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center na hamtang sa ground floor. Kang Kabasan Building, Barangay 7, Sausana de Buena Vista, Antique. Likod lang ang EBJ Freedom Park. Pasalod sa may Barangay 3, Comon. May branch man sa populasyong klase, tabok lang kanay building, kang BDO Bank. O kung tabok lang kang balay ni former Mayor Jose Jeffrey Joji Lumugdang. Mayadgid nga pon kay Ma'am Vicky ni Pomoseno Sigaan. Mayadgid nga pon kanin mo rigan. Mayadgid nga bagpamati kanin nyo rigan. Isalat ko anay mga K5, pasalamatan ko anay atong kadyang mga live reporting competition or K5 News FM live reporting competition sponsors, mga K5. No? Siyempre, unarigan sa itong kadyang mga major sponsors kay Mayor Rigel Kent Lim, kang Kaluya. Salamat, gid, Mayor. Kay sa Antique Electric Cooperative Incorporated, salamat, gid. Kay Mayor Gian Carlo Oxanya of Sibalom, former Mayor Joel Oxanya ang Sibalom, Mayor Victor Condes kang Bugasong, Mayor Roberto Nicor kang Barbaza, Mayor Jocelyn Joy Pusadas kang Valderrama, Dr. Isaira Del Coro, Honorable Alfie J. Nikya, Sangguniang Panalawigan Member, SB Member Jerry Habili of Sibalom, Nipa Kuriit, Hamungaya Farm, kag Nature Spring, durugid nga salamat kaninyo mga K5. Salamat gid sa inyong suporta sa K5 News FM. Sadyang natapos kadya mga K5 nga live reporting competition kag sa inyong yapon suporta para sa paraabuton kadya nga region wide competition sa November 8, 2026 sa SM City, Iloilo, mga K5. Kay Ma'am Bea Marie M. Taroha, med gid nga hapon, K5 Jason watching live from Tobias Fournier. Med gid nga hapon kani Morgan, ma'am, no? Kag sa Taroha family ah, sa aton ng kampiyon na kay Befritz sa secondary, no, kay Miss Maria Nina Leonor Taroha, no. And speaking of Miss Taroha, no, pabatian tabla aton short interview kana mga K5 ka nagligan kadlaw sa anak kasang ano na ba sa gana pagdaag na sa matag pramati right after kang jang awarding ceremony, mga K5.
2: Kay mo ta mga K5 ang champion naton sa secondary level sa live reporting competition kang K5 sa Pamantique Philippines 2026 si Miss Maria Nina Leonor Taroha kang CLCMS. Ma'am, ano ang imo na batsagan nga ikaw ang nangin kampiyon?
3: Kay hindi gid no madura ang nakalba kaya sa tawag pa lang nga contest mabatsagan gid nato ang kakalba. Pero sa sige-sige mo mga K5 no pag report daw nadura ra ma diyan kay kakalba kay na isla ta na kapag salamat no na una gin sa atin nga Ginoo kay syempre nga nakaabot kita ko rin sa grand finals.
2: Ano ang imong ginimo labi nga preparasyon para ma secure nimo ang kampeonato?
3: Ang K5 at tungod gani nga busy man ako no sa school kagapi nagakalit kita ko kang akan oras sa pag practice kay imo ko man no, ang akin na coach kag ang akin nga mother

0: sa dyang competition na ano ni mo no na predict ni mo na napalantawan ni mo nga manging kampiyon ikaw?
1: Kaka-K5 actually ang umpisa bata pa lang ako na ginambala na ako pimi ni mama nga always think positive ka kung para gidra ka nakon para gidra ka nakon pero sa kadyang competition kaka-K5 naglaaw man ako gamay no kay syempre ginamanifest ko man nga ako ang madaog pero bukat gid ko nga full gid nga expected ko gid nga ako ang madaog kaka-K5
0: sa kaina sa pag announce ng second and up third course na up naging kaugit nga daw grabe gid ang imo kadyang nga daw papangamuyo. Ano ang imo na pasakan ina nga di sa bakuna sa kanila pero kung tanap na malawak ang imo ngaran sa pinsaran mo nga sa champion ikaw ang lawagan
1: K5 actually wala ko rin kaya na mapinsaran kay nakita ko man ang mga performances kay nakakad mga kontra mga nami man sa naka K5 so ang ginobra ko lang gid pag pangamuyo lang gid no nga kabay pa nga akan ngaran ang malawagan kon sa champion rin ka K5.
0: Ano ang imong mensahe sa imo kadyang coach B sa imo kanyang ginikanan sa imo mga supporters?
1: Una gid na sa tanan sa akin nga coach duro-duro gid nga salamat Ma'am Zafra sa pagbulig mo kanaken no kag pag-encourage nga mag-join sa dyang competition. Second, gusto ko man magpasalamat sa akin nga family kay todo support gid sanda no since day 1 gid ta nga K5 umpisa pa lang kang elimination round kag syempre sa akin nga CLCMS family kapin pa ang Ablaze family ko sa amin nga publication nga todo support ta

0: College, ano mga kurso ikaw sa communication niyo course?
1: K-5 sa kadya, medyo hindi ko para no masabat kay until now medyo undecided gapon ako kung ano nga course ang akin nga bulan, pero if ever man no nga hindi ko pagbulan ang dyan nga course, I know man gapon nga broadcasting and journalism will always have a place in my heart. K-5.
0: Pero in terms of
2: may sugpon ba galit no? Sige lang, ano ba di anta mga K5 si Miss Maria Ninya Leonor Taroha. Nami nga bata, kaya ba Fritz? Maan mo, from the elimination round, ang bal ko, nakita, alin ko ita nami, kung ang potential. No? Kasi, sa mambal ko lang, kita mo rang daw, kung kukuro migo sa kapanahunan nga mo, just, amo na nga pang edadan, hindi kuro ko mang tubang migo sa mga mamo, hindi kuro ko mang intra sa mga mamo sa event mo. Grabe ang self-confidence na blamigo. No? Tama ka confident nga bata. Kag in terms ng pamangkotol mo talaga ang question, tablagan mo kang question, noy. Daw ko baga daw, daw bitirano, nagkikinig ang reporter, noy. Huwag ikatika kulba-kulba mong magsabat kay my friend. Imakan, timokra for 3 minutes preparation para ka dyan nga mag-deliver kang imong topic, no? Mambal ko, sakit sa ulo, ramig. Ako ko ni Grudy, ko kaya, noy. Totoo, kita na nga, frankly speaking, mga K-5, to tell you, no? Kauna, when I was in high school, gano'n lang man ko, hindi ko na ko sa wakal-wakal, mga, like, ginasunod ko sa radio, kasi gusto ko mangin DJ, tanang kauna, bagat na reporter, bagat na be anchor, no? Pero handam ko na tatabo, bigo, na ako nangin DJ, daba ako sa reporter, daba ako sa anchor. Pero wala ko ganyan yung sunan, pero makita ko sa mga bata nga dyan, grabe, no? Ang andab lang nga kasagad, ang klasik, ang pinsar nanda. For 3 minutes preparation, no? Ano, bakit rin enough, Mayor K5? Ang kasi nga makaplastay, kakamalita. Kagod hindi ako magsala, Mayor K5. Ang topic na kaya, hindi ako kaya interpolator na kay Fritz. Ang topic na kaya sa may finals ka Domingo, ang pulo ka mga persona na kabaton kay Fritz, kang dyang bulak para sa patay, no? Nga halin sa landing app, no, or online landing nga anda ka jabla nga ginlunan kay by Fritz, no, banget man nga nagdelay sanda kaya sa utang, tapos andiyang mga tag reklamo nagparapit rigyan sa may police station agad magpangayo kang bulik sa mura mga K5 nga scenario sa mo diyang balita nami pagsabat na pagplastar lumi ko pagangat-angat na bla, no, sa mga tag promoter yung pisahan nami go sa lead, no, nga nagahiribion, no, amura na nanduban ko eh, nagahiribion ang dyang mga tag-reklam o kung ang dyang mga person, ang pulo ka persona banget manti sa kakulba naman kay Five Fritz, no, hindi ko lang git ma-recall ang bilog ka dyang scenario, kasi kaduro man dabi ka mga git-interview na interpolate na kan kay Five Fritz kaduming kung magkita mo kada tablag mo ka ng pamangkot kay my friends, no, ang consistency na sa pagsabat, ang pag tablag naman kanin mo kang information daw mahambal ko nga daw bataan nga version ni K5 Aileen Rose Montero magpanuwa taro ka. Sabi, congrats kid Miss Maria Ninya Leonor Taroha. Kag see you sa workshop. Then syempre sa workshop kay my friends, kita sa K-Hub News FM ang magagay kiranda together with their coaches man, no, to prepare themselves para sa mas bahal bagit nga challenge or pagbanghangkat, no, rugto sa may Iloilo for the region wide competition nga di makasambuwa nanda ang pambato kang Capiz, kang Aklan, no, kang Iloilo, no, sa mga tagparamati tarigan. Di good luck kita kag toko bilim migo pati mga revised penal code, mga Republic Act migo kaguruwa no imo. Kun ako guro pa katon kadto sa that time kay my friends, ako da ko interpolate that time basi ko mga nga guro ko na. Pagluwas sa duro tako dabi mga makita musto ba ang anda ka pamati ani kayo nakalad tao kanimo ako ni nga ko ako mi kato ni Kay Five Renard gusto niya na kami daw kinakalbaan baka mi Kay Five Fritz mo hindi first time pa ko dabi nga mag interpolate man sa isa ka live reporting competition kanami sa pamatsyagan kati tanayin ka dyan ng mga bata nami ang pagsabat nami anda ka dyan mga balita, no, mag-deliver danda, no, ti sa atong kadyang mga hukob, mga judges naton, may magapangibabawagin sa mga tagparamati. Sa mga nag-intra, sa mga finalist naton, sa mga wala kasal sa finalist na tanong rin. Congratulations, magyapong kanitanan, Mayor K5, no? Bawi ta, no? Sa

iwan pa ka dyan ng mga tinion nga di sa mga live reporting companies. So, hanasan na rin ang kadyang kaugalingon na sa mga tagparamati na rigyan. Congratulations sa riwat na sa doon kadyang mga suki, kadyang mga tagparamati. Ambal dyan ni, ano, ambal dyan ni ma'am, tawag ka dyan, ni ma'am Kes, may istra ko kay Beverly. Sama na, para wakal ka o gidban ka una, pero kung tuksoon ka o mag-recite na, ga-uplok ka pa. Gina-booking mo git kumamong manan mo kay Five Fritz ka una kun wakalan ko pero kutok suon ngani ko ni mama kun di mo miko gasalop ko naman. Ti what an honor migo nag-comment tulad ang aton champion no si Ma'am Maria Ninya Linor Taromal na salamat git kay Five Jason na ako kuno lucky charm na migo kay di sa ano tawag yan sa may elimination ako ang corner ako interpolator na sa aman ka dyang workshop, ako man interpolator na, hasta sa finals, si Vipers, kami mangyapod, darma na ito bang nai. Kaso, hindi na ako itong mag-interpolator sa region wide competition, migo. Pero, gyapon, good luck, kid mo, ah, no? Kag, garata lang ka, puro practice. Kag, kakampiyon, kitang imo ka dyang performance. Congratulations, kid. Kay Ma'am Raquel Abelion Talan, may gid niya hapon kanin mo rigan. Happy Striving Life, kid, Ma'am Raquel. Kay Ma'am Lynn Pasakel, may gid niya hapon sa badaga Sulong si Balom. Kay Ma'am Orfelia Sungkog, may gid niya hapon, Sir Jason. Patamyaw lang kay Attorney Rianna Beatrice Villaluz, happy birthday. Kadyang adlaw, happy birthday kanin mo rigan. Attorney Rianna Beatrice Villaluz, happy birthday. Sa makabugtuan, tamlang nagasaulog ang inyong kadlawan. Kadyang adlaw, mga K5, happy celebration day, gid kaninyo tanan. May the good Lord continue to bless you and your family and more celebrations to come to celebrate with your friends, families, and loved ones. Again, happy celebration day, gid kaninyo tanan. Dugan ka dyan nga ang baligan ni Ma'am Ninya, bala, mabato, gid. Dapat lang, no? May gina ambal ni Sir Servilion, la arangkada antike, no? So, kung kauna, ambada, was-was gimaras antike, lagas ko naman. Kadya tana, was-was ka mo dyan, kaya ang antike, lama-lamaan, gid ka mo tana. Grabe, no? Bakit la? Bal ko pa to? Dugang ngayon ka dyan nga balita, mga cake vibes, ka dyan mga suki, ka dyan mga tagparamati, no? Kaduro, batalad, cake by fritz, mga kabataan, no? No? Nga wala, nag-ereskwela, kani ko lang tawon tang data mga K5 kang PSA or Federal Statistics Authority regyan sa 15,076 mga K5 no, or 15,076 ka mga individual sa antike nga nag-edad 16 to 24 mga K5 ang wara naga-eskwela kay Belfrix. Suno man sa data kang 2024 Provincial Education Profile from the Community-Based Monitoring System o CBMS sa mga tagparamati tarigan, kang PSA Antique, 9,247 kadyak ang mga K-5 ang mga lalaki, samtang 5,839 naman ang mga babae nga wala na kaiskwela. Ang data dabi mga K-5 kang PSA is yearly rian nga gina put up nor accumulate sa matag pramati tari. Kapangunang arason kano mga K5 sa mga lalaki ang kakulangan sa personal kadyang interest nga may 26.9% kung ikumparar ni mo sa babae nga may regyan lang kang 17%. Kung lang tawon ta kay Beverage, no? Kadam an abi nga di kulang kuno sa ang lalaki sa interest kay Beverage nga mag-eskwela, tamad kuno mag-eskwela. Di ang ginalantaw ng mga K-5 rason man dyan karian, possible reason, why is it gati kulang sa interest man andyan mga tao sa mag-eskwela, no? Kun, no? Financially incapable, bla, no? Wala kamot kwart. Ibig sabihin mo ka, kung ma-eskwela ka, dugang lang gasto ka, kang kadyang ginikanan, no? Bakal kang gamit ko sa eskwelahan, pabalon na pabikin akin. Tapos kung ngayon, pabiyay mong balay, wala kat motor, pamasahay mo pa alaw-alaw. Kung isa, ang kabataan, gambal na lang, ah, na hindi na lang ko mag-eskwela, mabulig na lang ko sa pagbanguma dyan na to. One factor mga kayo nga mahambal na to, why is it no nagkaduraan kang gana nga mag-eskwela bangit man no nga kulang sa pinansyal ka dyan sa mga bahita na dabi daw mambata gamay ng tanaang daw amo ka dyan pabinsaron bangit ang mga babae din naman anta nga daw anda mapursigigi sa mag-eskwela kay boyfriend. Sa mga babae naman, mga K5, nakapanguna ka nun anda ka dyang arason. Saan da ka dyang paguntat sa mag-eskwela ang family kag reproductive factors nga ginalagipan kang pagbusong,
family matters kag pagpakasal. Iamo man dyan sa kabagay, no? Ang kalabanan gidya karian, no, ang pagbukabusong kang aga Blacky by Fritz, amura dapat sa mga tagparbati tarigan, no, pinagbinagan tanay before kita kasi nga maghala kasi paligan kang kalayo. Okay, di lang tawon ta mga cake 5, no, kung kita especially, no, kung kita bigado padabi rin ta pa sa mga bigado ng pamilya, tapos timprano ka pa ng pangasawa ng pamanarigan, tinaban-laban kay by Fritz, wala ka pat kwarta, no. Med lang na kron kung maraos mo nga sa magbata ang imong sawa sa magbata, kau makaya ni. What if karon di na kabata ka man tuod, ano pa ka ermo sa bata mo kung bigado ka. Tapos ang imong bana pagidrigan kay Fritz, wala man biti ubra, ergtasan man biriga. Dilaban laban to ibakal nga sinti baka. Amura dapat may K5, no? Kung may kahigwinan ng mga mag-eskwela, kamo eskwela, kamo kainsakto sa mga girls rigan, no? Manantara ka kita makabugtuan, no? Nga nagaka-experyensya ka dyan, no? Rako kita nakita na nagka-eskwela man sa Gyapon, nga di nagaburusong rigan. Pero kalabanan nga mga nagabusong mga K5, no? In the midst of their studies, nakauntat rian kay Belfrid. Bangan man na may ha ka dyan magpadayon sa napag-eskwela. Hindi ang balon na kong ka mga classmate na nga, mga bully man mambal nga, boo! Kita mo lang gido, nagbusong nun si ano, yung mga chismusa, lang mga classmate naman. Isa, nadura na lang ang motivation kaya bata, nga magpadayon sa pag-eskwela. Tado namin pang napalan ang balon lang nga, ay kamo na kabusong nga, kamo ka na mabata, kamo ka na mantos, ay ilang tanadyak. No, sa mga tagparamati, tarigan, kagsamtang, may rugya naman mga K5 nga factor ang mataas nga gasto sa edukasyon o financial concern. Tikang year 2024 dyan, pero kulang tagon mo ka dyan kay by Fritz. Ang mga eskwelahan, libre naman ka dyan tuition kay by Fritz. Libre man ang miscellaneous. May mga scholarship pangatang ka dyan gobyerno. O, di ba? Irak ka mga scholarship tulad ng mga scholarship grants rigan. Kabin ba kontra sari ay mo ka dyan scholarship kay by Fritz? Laban-laban, tarara, 20 mil amigo per semester kung di makumasala. Akin nag-graduate ko sa college, no, ay ako halin mo ko sa bigado ng pamilya, no? Pero akin kisag gapinsar man ko nga makuntat, no, kagagi kuntat amo gyud ang realidad. Pero nagpadayon gyapon ko, no, banget man ko mga K5, no, nga kun maguntat ko wala gikut para buton, no, amura dapat no yung tapuson ko mag-eskwela ko para sa pinakadlaw, ah, makabulig naman sa ginikanan ta o kun maka ano, makadawa-dawa man ta. Di ugaring may babing abing makabataan nga di ura gitigan na, no, sa mga tagparamati tarigan. Di magluwas pa ka no mga K5 sa dyang mahal ka dyang gastos. Ang distansya, bala kang eskwelahan naman kayo sa mga K5, no? At kag-

0: eskwela, kita, natandaan ta mga K-5, the poverty is not a hindrance to be successful someday. Anto sa lang anay, no, hindi pagdura as imo ka dyan kaugalingan, ang katlawang imo ka dyan ginalingan, ma'am, balkaw nga ay, kauna, ano, grabe nga anto, sakal ka dyan, tatawahay pa mga bugi. Oh, kagkabay pa nga ti may mga program, madang ka dyan gobyerno, nga pagay mo, all mga K-5, agay ka dyan nga ti, ma'am, balta, mabuligan man ang mga bugtuan na ton, nga di ka maka-eskwela, kagbalapot, nandakanda ka dyan mga hands. Kaysa ka dyan nga tinion, mga K-5, do ka budlay ang mga buhi, do ka puraot, nagid man, no? Pero kung may will kita, no? Ako, ano ko kilala, kay my friends, nag-working student, para ka dyan nga maka-eskwela lang mo. Hindi ka bang opportunity, kati, makalibre ikaw nga boarding house, ka napit sa eskwelahan, ang kamay na kriyan, mag-bully ka sa sarag kang balay, bully ka sa mga ubrari ka. Pagkaring ko ka isa ka dyan, kay my friends, mga kabataan, especially mga babae man, bow, maan lang gig ka rumal man. Tao tamad magkapet la ka mga ano daw pa social social man kumbaga kay by friends. Oh, kati ko lang tawon mo, pigado man ang ginalina. Kati daw na ana da birga nga daw bagarbo bagarbo bla, no dapat beket ti amura ka janoy. Baka para nang muka talag kay by friends kati para nga makatapos sa pag-eskwela, no imua ang talag ka diyan nga bagay. Okay nang lang ka nga magbulik kayo sa mga restaurant diyan. Imo ah, no, di mo dapat ikakaya rin at least mga K-5 na nakahibok ako maagi sa legal nga pamaagi agad malabot mong imong handam ka matapos ko sa mag-eskwela. Sa mga suki na kadyang matagpramati. Hoping, no, sa kadyang nga 2-8-2-2-6, no, nagnaba rin dyan kadyang 2024 data. Ayaw mong sa mga tagpramati, tigyan, kang ato kadyang PSA Antique nga rugyan sa masobra 15 mil mga K-5 kamakabataan nga ages 16 to 24 years old ang wara naga-ereskwela. Kag sa mga ginikanan man, tandaan ta. Kita nga mga ginikanan, ang main goal natin mga K-5, nga nagpamata kita, is to gruan sanda ka dyan kang mayad ka dyan nga panglawasan. Kag ito gro ka nanda ang edukasyon nga insakto sa mga tagparamati na rin. Sa mga ginikanan o sa gaplano ang maging ginikanan rin kung hindi nyo pa kaya mga K-5 nga ang inyo ka dyan mga turaga dyan sa tila ko, hindi pamambal. Kung hindi nyo pa makaya, ang inyong responsibilidad, I mean mga K-5, hindi ka mungkit mag-uroumpisa. Tandaan ta sa huli ang pagsisisi kung ipihirit nyo na rin sa mga tagparamati na rin. May adgid nga po na kay Ma'am Grace Joy Pagunsan, may adgid nga po sir, sa taga-tinaan sa De Los Reyes family sa Masalag, may adgid nga po, tunog-tunog radio na rin, may adgid nga po kaninyo rin. Kay Sir Nash Tanchuan, may adgid nga po, nag-greet ko lang happy birthday kay Haiji Ababaw, kang parang kay Otso San Santique, may gid niya po, happy birthday gid. Kay Sir Michael Magbanwa, may gid niya po, Sir Jason, kasalang ka dyan nga mga K-5 na ton, happy Tuesday gid, and God bless you too, sir. Sa atin ka dyan nga pagmanumbalik mga K-5, dugan ka dyan nga balita kang impormasyon, at ang mga istoryahan, Gani, standby.
1: K-K-5 News FM. News FM.
2: E3 Bio. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal sa mga DTX 500.
3: Ako si Norma Vista, taga Baturoja City.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butiga.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinapaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpapaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan.
2: Sporbiotics,
1: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
2: Sporbiotics,
1: dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya.

0: ako, Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Leron, leron, sinta. Nomad ang gintira. Kool naganganga. Kay puwerte, goya. Barato pa kayo. Mag-an pa sa bulsa. Nomad na o saron. Sa talam na naton. Kaya ay papatyon, isa kami trong dalom, Nomad na ang gamiton, para okay aton production!
6: Magtimpla kang isa ka sa shake ang Nomad sa kada spray load, ang Nomad mabakal sa inyo suking atindahan, sa inyo lugar. Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
7: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon,

0: season with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC tenders today. Now that's finger licking good.
1: K5 News FM.
2: Shopping the lives of the Filipino.
3: Hola sa Pilipinas, K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 5:38 sa hapon, mga K5. Ang dyang programa ni Muanjak, ang Klinika D3 Bio, pangontra sa ubo, sipon, ilan at rangkaso, mga K5, inam kita Klinika D3 Bio. Tandaan ta nga ang dyang simple nga balatian, kung babayan ng mga K5, posible nga mga la, magtuga ka komplikasyon sa tantagsa ka dyang kalawasan. Sintomas dyang ang dengue, kag leptospirosis, ganito kruan ta proteksyon na wasta, inam kita Klinika D3 Bio. Sa Klinika D3 Bio, mga K5, may extra virgin coconut oil karon, may vitamin D3. Sa Klinika D3 Bio, mga K5, ikaw, ako, kita taran, mga K5, protect. Available rin sa mga butika ka parmasya, marapit sa inyo, tag sa kajak ka mga lugar. Miadgid nga po nigyan ka no sa may ASMGH or sa may Angel Salazar Memorial General Hospital sa may guard nigyan ka no kag emergency room gabamati ka no through handheld radio kay by Fritz. Miadgid nga po kanimo manong guard, miadgid nga babamati kanimo rigyan na kag miadman nga po sa inyong kaimaw rigyan ang dyan nga pagbalam yung halin sa kang kadyang gwapo nga ninong kay by Fritz. Ang gwapo ko kaninong, tapos siyempre, kung i-kalok-alike na ka dyan, ala ano ah, ala Piulo Pascual ah. Makita nyo na si Ninong Conestor Bermudez na Balinga Junior. Kay Ma'am Dorlin Milocotones, may gid nga po dyan sa mga taga Sibalom Public Market, may gid nga hapon kanilagay happy streaming live gid sa mga suki na doon ka dyan ang mga tag-pramatik. Dugang ka dyan balita mga K5 update na ton sa dyan libayan Black K5 Fritz nga nagbuno sa liag patay sa anak ka dyan magurang mga K5 bilang depensa na laman kung daad ni kay titawag ka dyan tana ka dyan ang ginpalokpan mga anak ka dyan magurang nakapabilin sa Gihapon mga K5 rigyan sa ospital kag hindi raman magpasaka bakang kaso ang anak ka dyan pamilya batok at bal ko kay by Fritz amo jang daw masubo-subo kadya nga balita banget man ti magburugto laman kamo kamo pa nag-inaway rig edi kon lang tawon ta mga K5 as an update no nagapabilin sa Gihapon sa ospital mga K5 pag hindi ran pagpasakaan pa kang kaso no ang jang biktima nga si alias Japet 32 anyos matapos nga ginbuno na sa liog ang nakajang magurang nga si alias Gilbert 41 anyos dun sa mga residente ang barangay Fatima Tobias Fournier. Kanami to kabalita ligay kay Barfres kati champion ang daunoy ang si SMS sa live reporting nabustad man lagi ka masaba kadya kabalita matapos kati magbugto rin gano nagkinagamo. Sa papamangkot na ton mga K5 sa Tobias Fournier MPS, nag-execute ka no kang ani, no? O kung affidavit of non-interest. Ang nanay kang dyang magbugto para hindi rin pag-filean pa kang kaso ang dyang libayon nga mo dyang biktima. Kahit di wala ka matumimo, okay, my friends, kung imo ka dyang hangpon sa matag parmati tarigan, no? Kung i-filean mo tong imong bata ka dyang kang kaso, bangag nahimo ng dyang pagbuno sa liag ka ng magurang, no? Kulang tawon ni mo ang nangin rason gidabi how come nila buno ang dyang magurang ng mga K5 ti una man tanak kadugin palokpan ka anak dyang magurang dabi kay boyfriend bali self defense na naman kung to daan pagaring na sa kamgid no ginbawian kakabuhi anak dyang magurang kulang tawon ta kung pasakaan pa kang kaso mapreso tanak ka dyan or hindi naman to mabalik kay boyfriend ang kabuhi baka anak dyang magurang minimayad man dyan nga di nag-ani ang anak ka siyang Iloy sa mga tagparamati targan. Kaya di ko lang tawon ta mga K5 no nga gintingwaan palaad kaya nga paontatan kang sospek ang pagpanawag kang biktima apang may nagluntad kaya nga pagbinaisay sa din naghunos kang kutsilyo ang dibayan rason nga ginunahan katiro kang magurang nga naigo sa nang liag sa mga tagparamati targan. Kumbaga medyo duro na place lang rugamay eh kaya di ko na 12 gauge break time hanggan noy ang magbadel ni mo masentruan na kay first liog laban kay first hindi ka mang ruka tindag rin noy amo sa bilang mambal na mga K5 no nga dapat kamo ka dyan nga magburugto kamo ka dyan nga magpinamilya kamo dapat ka dyan maginang pana kamo dapat ka dyan mga

0: K5, no? Ang tawag ka siya, ang mag-ijindahan na ikaw may lang man nga ba, guide kay Barfree. So, nakapanawag ko sa cellphone, saan ang amigo, pero matutog ko nung limot. No, ti, dapat, sawayan mo lang man ila. Add nga ti, anong araw na ka dya? Tawag ka dya, Japet, inayaya lang bilimag mo, kaya di, gahod kito katunog eh. No, para ka dyan nga, pwede ka mga kastorya lang ngayon, na siguro, o ti, mula tapos, di ba? Garing ti, ma, last na lang, o, pasabag binaisay mga K5, no, nag, ba isay pang dyang darwa, sa resulta, sa dyang pagbuno, kagpagbaniro, kung lang tawon mo noy, no, mambalta, gamay lamang ko dahil nga bagay kay Belfort. No, kakamuti pala ginambal na ton mga K5, no, kung sa wayan, ngalik ka mo, mati ka mo, no, kag kung may mga daan man kamo nga mga ligit anan rigan kasi mostly dabi nga mga rason rigan mga K5 no kaya mga insidente is mga daan nga ligit anan mga gamay nga problema sa dagka pa di malay rigan no asugo kang irim nan mga rigan sa impluwensya ka baka rabag ka siyang irim no kung ang inyong problema rigan mga K5 no kung may problema ka pa sa dagka pa di malay istoryahanin nyo no ipamatian nyo ang say kasarang sarabala no para ka dyan nga matap na lagi rigan. Kung may mga ginat kamurigan sa inyong isig kapareho, no? Namikiri ang inyo kadyang pag sinarayo sa ibang tao, sa pamilya nyo, nakainaraway ka mo dyan. No, dapat, kung may kamay nga hindi pag-insindihan ay, samtang bag-o pa lang mga K5, amok kita hinahambal na ton, samtang bag-o pa lang mga K5, istoryahan ninyo rian, nga kalmado, no? Istoryahan ninyo samtang temprano, hindi nyo magpabuyan-buyanan lang rin. Nga maligadan kang pirakadlaw, no, ang ranggamay nga ginat mga K5, kung papapabayaan lang ninyo rian, no? Mabahal rin. Kumbaga, kung i-example naton, no? For example, ang imong tsinelas, may gamay kasi ang ginat K5 Fritz, no? May gamay lang kasi gamay lang ang ginat. Kung adlaw-adlaw, hindi mo nga susukon rian, tapos wala mo tana, ginakidaan, may K5, wala mo ginpadaktan, Amerikan, nga agad ka dyan ang magmayad, ang anak ka dyan kaimtangan, maabot ang tiyon, mabugto rian, may K5, magaba ang imong tsinelas. Amo man rian sa pagpangabuhi, ito bilang tawahanan, may K5, no? Atong gamay nga samad, no, maglawid diyan mga K5, madinamtanay kamor niyan, no? Hasta maglabos sa punto, nga di amo dyan inyo ka dyan mahim. Okay, kung di ko ginstoryahan yung dahil katibahan, no, rako di daad, ura rin malabos sa punto kamo kriyan, no? Dapat na kamo nga magpaminyamilya ka ni, magbulikay kamo mo, kung may kontra kamo, di, ang panay kamo rin. Di ko kamo ka na magkinantranay rin. Kaban-laban, bahal na yung pagbangusal, ang anda kayang ginubra, bangid man, no, pinsan na, anong mga tangagadgad, akin tuman, ginsaway mo lang ko daad, ginsita lang man ko daad, kakakan magurang, kahit itunog ka sa ang, tawag ka dyan, tunog ka sa akin limog, tira ako na mati. Something ang mubing ra, sa matang mati talaga. Itulad, ang akin magurang to, ura ron, ginbawian ang kabuhit. Pangit man ka dyan, hindi nabuno ko tayo sa adang kadyang liot. Ang pag-inusal mo riyan, it's too late mga K5. Kung sa kanta pa, it's too late now to say sorry kay Belfritz mo. Kasi hindi nalang kakamabatian, naduraan na lang kang kabuhit. Amor dapat, mga K5, no, hindi tabag naroon permi sa init lang kang ulo natin. Hindi tabag pairalan permi ang atang kasyang pride, no? Hindi tabag pairalan permi, nga di, ano bla, ang pagkaisag natin, no? Ibutang ta sa lugar, mga K5. Tandaan ta, pamilya ta rian. Pamilya ka mo, dapat maginang panay ka mo sa matagpramati na rin. Para nga malikawan mga K5 ang dyan kaangay ka dyan nga mga insidente, no? Kahit di ko magsigisigi rian karoon na wala ka mo na kayo ng panay rin, kaya kalain mo na nga kamo lang man magpinamilya rin, kamo pa na naga inaraway rin, kamo pa na naga pinatsanay rin, pero kalabanan amigo nga mga rason sa mga amok niyang bagay, mga away sa lupa na amigo, di ba? Dahan sa pinamilya na wala dito kami pamilya sa lupa kay Belfred. May salamat, takagaling nga takagaling para dobli ang lupa sa mga lupa-lupa, no? Yan, mahal ko ah. Inyo na lang rian kay Pep Fritz. Oh, sa matag para mati tadi kan. Rest in peace lang kay condolences kay sa pamilya kan jang napatay mga K5 do kag mangin serbi ja bang election mga K5 no sa mga kabugtuan tadi kan nga di likaw kay sa kinagamo likaw kita mga K5 gati makahimo kita kadyang krimen nga hinalsalan ta lang man mga K5 after pira ka mga inoras. Ambal ni Mam Bibing mayad nga po sir. Ilang days mo nakuwara, mati ba? Miss you all mga K5, kag Sir J. So may agit niya pong kanimu mama. Halong-halong na dyan permi ah. Basta ikon busy, kala siguro, kag video sake-sake, mga di kami ma'am, sa among kadyang live reporting competition to. Nakapoy-kapoy, pwede ko kadya, give my friends, pero bato man niya po. Ang kilala naman doon kanina, kamang to pasalo sa station, kaya naman mga niyo. Hindi rin ko magsugpon pag iba first na, basta ko ano, makromatikab ko lang. Kita mi awon kani mga sponsors sa to mga K5 sa to kajang mga partners no kun oras anda ka ja wala nang imong daragan K5 Fritz ang jang K5 News of M live reporting companies kay Honorable Mayor Paul Joseph Untaran and the Municipality of Sara Santa Buenavista. Salamat gid Mayor sa inyo kajang bahol kajang kontribusyon sa K5 News of M and T. Kay Honorable Governor Paolo S. Javier, salamat gid Gov sa imo kajang pagkaalwan nga pagsuporta sa K5 News of M. Sa Robinson's Place Antique, kuning gin health ang atong kajang event. Salamat gid sa Department of Education, Schools Division of Antique kay Dr. Ernesto Servillon Jr. Salamat gid sir. Kaya ginhambal pa to ni sir kani in terms of broadcasting or live reporting competition sa pagsuporta kay Bafrits sa jang lihok, no? Willing gid niya gamitan ang talang kajang resources kay Bafrits kang DepEd, no? Or kang SD1TK agad isuporta sa mga mo dyang event. Ito ang pinaka the best, no? Salamat gid sa inyo kajang suporta. Sa mga minor sponsors naton, salamatan man naton si Mr. Lazaro Pitinglay at kajang Provincial Social Welfare and Development Officer or PSWDO Officer naton. Sir Larry, salamat, salamat gid. Kay Miss Vivian Marfil, ang Provincial Environment and Natural Resources Officer, salamat gid ma'am. Kay Honorable Kizal May V. Pugarin, ang sangguniang bayan ng Valderrama, salamat gid. Kay Mr. Rene Oberio, salamat gid sir. At ang kajang Human Resource Officer kang Provincial Human Resource Management Office. Ang sangguni ang panalawigan member naton kay Vice Governor Genevieve Blim Reyes, salamat gid. Kay Honorable Carmina Rose Dimamay, kay Honorable Gasefa Rico Puerto, Honorable Darty Berryong, Honorable Fernando Corvera, salamat, salamat gid. Kay Engineer Norbing Fidelesso kang Sittler's Builder, salamat gid. Kay Engineer Bienvenido Nalios Jr., at ang kanyang Provincial Planning and Development Coordinator, salamat gid Sir Bien. Kay Sir Albert Estoya, ang Municipal Agriculturist kasi Balom, salamat gid. Kay sa Lance Auto Supply, may gid nga po, salamat gid. Kay Attorney Jose Marina Salga, Kanasalga Law Office, salamat gid. Kay Honorable Felipe Victoriano, kasa ko ang bayan, kasa Remeo, salamat gid. Sa SB member, kasa ko sa salamat. Kay SB Gayatin, SB Ronald Gayatin, SB Ferdinand Viesca, SB Aimee Jotidon, SB Victorino Aluhipan Jr., SB Erich Alucilia, kay SB April Dagni Literatos. Salamat, salamat gid sa inyo kadyang kaalok. Kagpagbulig sa K5 News of M Antique, agad ka mangin manaragan ang dyang live reporting competition mga ka-K5. Hope and I pray mga K5 wala ka dyang mga winners sa champion, first and second runner up na ton ang makapangibabaw pagid sa region-wide competition kang K5 News of M Philippines mga K5. Kay Ma'am Nepas siya ka, may gid nga po. Sa kadya nga po, mga K5, hindi ka mong makalipat ha? Sa mga hiling magbiyahe, bla, hiling maglagaw, rigan, tandaan ta, nagagwapo or nagagwapang sangkataho, kung wala kamot na pag sa inyo kadyang mga irat. Gamit ka mo, Clinica Deo Fresh Cagniti X Beauty Soap, ang Freshness Duo kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang DTX Beauty Soap ang may anti-fungal and anti-microbial property nga nagapahubin kang inyo kadyang mga panit. No? Partneran na dyan kang Clinica Deo Fresh. No? Ang may VCO o Convergent Coconut Oil nga nagatap na sa mabaho na pag kang inyong irak kag vitamin E agad paputian ang inyong kadyang irak. Para lang ako magsakay ka mo sa jeep, hindi ka makabati kang kanta nga. Kay ikaw ang nagsakay, tananda mapatay, kabaw kang hangin ko sa irak mo ang maglabay, pati tupad mga babae na tubuan ng allergy. Ang imo nga tupad, dugay-dugay ka pa nga chikay man terrible. Ang irak mo nga ang sedon. Dito ka lain, manakaronoy kung amura mo batian mga music sa may jeep black. Dapat gamit ka mo, Clinica Deo Fresh, kag DTX Beauty Soap, mga K5. Agad ka dyan nga mas hubin ang panit. Agura ka mo, tinapag sa inyong irak. Tandaan ta, no? Oktubre pa lang, lawid pang January, bawal pa ang magpaputok mga K5. May gid niya po dyan, no, sa Mataga District 3 si Balo, may gid niya po dyan, sa may team gambang kano nang kapuro pasampok ang manok, ligat ang miyawalan kami. May gid niya po ang kanirigan. Sa may Salvation si Balam sa Alara Family, may gid niya po ang kanirigan. Kasi sa may Abaw Family Manigan, gapamati, rigan by Transistor Radio, salamat gida. Kag may gid niya po ang kaninyo tanan mga K5. Alang-alang na tiyempo, ta standby ka mo rin sa masunod ka dyan ang programa, mga K5, ang Clinica D3 Bio Evening Newscast with K5 Family Palano. sa technical side, kay Imanuel Tega, K5, Garrett Fritz Palermo, sa Bugasong, ka K5, Jerz Humilustan, sa Kulasi, Emmanuel Cumlan, Alibi J. Sanchez Martinez. Sa Andang Station Manager, ka K5, John Reynard Barcelona Apostol. Sa Aman Station Manager, K5, Arjan Villasor del Coro. Sa Aman CEO, Dr. Ramel Itangoy Acubanwa, sa K5, Jason Grafanes Sapa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakaringawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mabagats, magabuti ka. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3.
4: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, rumilang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: Extend food supplement for men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
3: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Pinapakilala, Covert 200 OD. Mapaskag na pamatay hilamon sa atin parayan. Sangka Selective Systemic kag Post-Emergent Herbicide. 100-120 ml kada sprayer. 12-40 dias. Covert 200 OD. Exclusively distributed by Jensen's Philippines. Bakal na! Covert 200 OD. Sa lugang paramangkutar, magtawag kay Mark Jun Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
7: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon, pasulod sa Barangay Tres Comun. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk kang Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layikita nga Republic Act 8353 ukon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang nga layi nagakahulugan kang sexual nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang sara ka krimen kontra sa tawo sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagwersa, pamahag o kon paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kon wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kon paggamit poder. O kon pangapat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kon may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kon pagviolate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua. Pagkapreso, halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima, ukon ang pagpanglegas nga nagresulta sa kamatayin kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayin. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agdo sa barangay o kung pulis, o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis kao magmiter kay may rehas nga nagahilat kanimo.
0: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga buti.

dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang Kampyon sa Balita. Kampyon sa Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live

0: online K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa Pilipinas.

At the most comprehensive news of the day, dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao, mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

Mga balita sa Kadyang Gabi sa mga headlines. Sa balitang lokal, 20 anyos nga lalaki na balaan kang ilegal nga armas luthang matapos maimbolbar sa komosyon na kadungan sa religious fiesta sa barangay Lipata, Kulasi. Libayan nga nagbuno sa liog patay sa anang magurang sa Tobias Fournier nagapabilin sa ospital. Hindi ron pagpasakaan kang kaso. SK Chairman kang barangay na Luzdan Barbasa ginareklamo kang anang mga SK kagawad. SK wara gaten kang sesyon kang mga kagawad wara na swelduhan. Mga pumuloyo sa San Remigio ginapaandaman nga mag-uligmat sa palibot ilabira na kungab-i. Mga kabataan sa Antique nga wara naga-eskwela nagdangat ron sa masobra 15,000. Masobra 23,000 ka mga pamatanan sa Antique ginklasipikar nga wara naga-eskwela. Obra kag training base sa 2024 CBMS ka nga PSA Antique. Sa balitang national inflation na okon inflation rate sa Pilipinas nagdasig sa 7.2% sa bulan na kang Setyembre. Sa balitang international, 32 patay matapos nagcrash ang eroplano kang Nigerian military. Sa balitang sports, mga atleta kang Pilipinas sa Asian Games nag-ulira na sa Pilipinas. Joseph, o kung sa balitang entertainment, Joseph Marco nagselebrar kang ana ika-38 nga kaadlawa na kaimaw ang 600 ka mga hinuptan ang sapat. Maayad-ayad nga gabi Pilipinas, good evening probinsya kang Antique. Nagapalayag na naman sa kahanginan ang D3 Bio Evening Newscast. Sa kadyang adlaw kang Martes, Oktobre 6 kita sa tuig 2026. Mga ka-K5, sarang kami mabatian sa tatlo naman ka mga broadcast station sa probinsya kang Antique. Sa 95.7 K5 News FM San Jose nga nag-broadcast sa Sura, 95.9 K5 News FM Kulasi nga nag-broadcast sa Norte, ka

0: Balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Natigayon nga maaresto ang isara kalalaki matapos ang nabalaan kang iligal nga armas tutang kang dyan na imbolbar sa sangka komosyon sa tion kang selebrasyon na kang religious fiesta sa barangay Lipata Kulasi Antique kang Oktobre 2, 2026 ginabanta alas 2 sa kasanagan. Ginkilala ang lalaki kay alias Alvin 20 anyos warati obra kag residente kang barangay Esperanza Kulasi Antique. Sa interview kang K5 News FM kay Police Lieutenant Colonel John Paul Guay, Force Commander kang 2nd Antique Provincial Mobile Force Company o kon APMFC, anagin na pahayag nga nag-provide kang security sa mga tinion ang kapulisan kag may nag-report kananda nga isara ka concerned citizen angat sa komisyon nga natabo kag ginapahayag may nakit-an nga lalaki nga nagabot kang pusil halin sa arang hawak. Ilayon nga nagresponde ang kapulisan kag nakit-an nga nakasukbit kang pusil ang 20 anyos rason nga ginsagapan dia kang nagkakaigo nga dokumento apang wara jati may mapakita na aresto naman jack matapos gin impormahan kang constitutional rights kag anti-torture warning. Narecover ang sangka unit kang homemade 12-gauge shotgun pistol type wara kang bala kag wara man kang serial number suno kay pulis o kung sino kay Police Lieutenant Colonel Guay, hinubog ang rason sa naglantad nga komosyon sa mga grupo. Kaginpayag nga una nagpakunukuno nga 16 anyos ang lalaki agad maabsuelto sa criminal charges. Sa talad nakahunang rin sa Kulasi Municipal Police Station ang lalaki kag napasakaan rin kang kaso sa pagbayulara sa Republic Act No. 10591 o kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Padayon naman nga nagpahanamdam ang kapulisan nga magkooperar sa otoridad kang mag-obserbar kang layi agad ma-maintainar ang katawhayan sa komunidad. Para sa dugang pangabalitang lokal, nagapabilin sa ospital kagindiran pagpasakaan kang kaso ang biktima nga si alias Japet. 32 anyos matapos nga ginbuno sa liag patay ang anang magurang nga si alias Gilbert. 41 anyos sa Lunsay residente kang barangay Fatima Tobias Fournier. Sa pagpakigangat kang K5 News FM sa Tobias Fournier MPS, nag-execute kang affidavit of non-interest ang nanay kang magbugto para hindi rin ma-filean kang kaso ang libayan nga biktima. Madamdaman nga sa investigasyon kang kapulisan, ginapahayag nagapanawag sa cellphone sa anang amigo nga may matunog nga limag ang biktima. Samtang regyan sa sulod kang andang balay kang nagabot ang suspect nga may darang at 12-gauge brake type handgun na intinguan nga pauntatan kang suspect ang pagpanawag kang biktima apang may nagluntad nga pagbinaisay sa diin. Naghunas kang kutsilyo ang libayan rason nga ginunahan katiro kang magurang nga naigo sa anang liag. Nakapalagyo pang suspect apang ginlagas kang biktima kaginbuno sa nawala nga liag. Napacify pa kang andang nanay kang nakapangayo kang bulig sa andang ingat balaya para madara sa ospital ang magbugto apang gindeklarara nga patay ang suspect samtang ginforward naman sa ASMGH sa Banwa kang San Jose ang biktima para sa dugang nga pagbulong. Narecover ka mga kapulisan ang 12-gauge brake type homemade handgun 11 inches nga kutsilyo nga lugod kag sangka bala kang shotgun na.
1: Balitang lokal.
0: Para sa iban pa nga detalye kang balitang lokal, ginareklamo kang pira ka mga sangguni ang kabataan na kagawad kang barangay na Luzdan, Barbasa, Antique, ang andang SK chairman nga si Kirk Patrick Nicora sa Facebook post ni SK kagawad Andy Laurencio. Anagin na latag ang pira ka mga paramangkutanan kang SK chairman ukon kay SK chairman Nicora lakip ang pamangkot kung sa diin ang andang 2026 budget. Paano gamitan? Ano nga project ang na-implement kag ano ang wara pa na obra. Intuan man nga humalin kang Marso 2025 wara sanda nakabaton kang honorarium taliwas sa pahayag ni chairman nga na-release rin. Ginaligar may mga dokumento man na nga pirmado apang wara nakadamdam nga anagin pinumahan. Ginhambal naman nga hindi consistent ang attendance kang participation ni Chairman. Nabudlayan man sanda nga mag-communicate mga bisan sa anda nga group chat, ginapahayag wara nag-update sa SK. Ginapangita naman ang dokumento particular.

dolar ang withdrawal kag transaksyon nga naangat sa SK Financial Records. Ginaligar daman nga may mga public post and stories si chairman nga makit-an nga nagainom nga naga-refer sa kwarta kang barangay. Sa talad, ginatingwaan pa kang K5 News FM nga mabaol ang sabat ni SK chairman. Balitang

ang mga tawo sa baylo. Dayon nga i-report sa mga barangay officials para ma-interview kag ma-check ang anda nga ID kag permit. Ginapangabay kang istasyon nga magbuligay ang tanan para sa katawhayan na kang banwa. Para sa dugang pa nga balitang lokal, nagdangat ron sa 15,076 ka mga individual sa Antique nga nagaedad 16 to 24 ang wara nagaeskwela. Base sa 2024 Provincial Education Profile from

0: kagitalaki panak ang pagbusong. Family matters kag pagpakasala. Samtang may gamay naman nga factor ang mataas nga gastos sa edukasyon o kon financial concern na nga may 22.1% sa mga lalaki kag 17.4% sa mga babae. Distansya sa eskwelahan kag infrastructure issues, 1.2% sa mga lalaki kag 1% sa mga babae. Para sa katapusan nga balitang lokal, nagdangat naman sa 23,574 o kung 21.7% ka mga pamatan-an sa antike ang ginklasipikar nga youth not in education, employment or training o kung NEET base sa 2024 Community-Based Monitoring System o kung CBMS. Sunod sa datos kang Philippine Statistics Authority o kung PSA antike, ang nasambit nga numero ang ginalakipan kang nagaidada 15-24 ka mga pamantanan. Samtang regya naman sa 85,144 o kon 78.32% ka mga pamantanan ang aktibo nga naga-engage sa employment, formal education o kon training nga nakapakita kang mabaskag nga provincial baseline na kang youth na productivity. Regya naman sa 6,082 o kon 69.12% ang working technical vocational education and training o kon TVET graduate sa probinsya. Sa diin, nalabawan ka dya ang numero kang senior high school o kon SHS graduates na may 4,544 o kon 43.37% ng working graduates. Lakip ang ALS, A&E, SHS level passers. Apang regya naman sa 56.62% ang wara naga-obra nga nakapakita naman kang kinahanglanan nga pag-uswag kang career pathways o kon dugang nga pag-align sa higher education. Mamanaan nga ang nasambit nga mga numero ang nagatumo sa mga residente nga nakumpleto ang andang interview sa ginpatigayon na 2024 CBMS enumeration na. Ang mga balitang lokal nga inyo nabatian ang ginatod kaninyo kang DTX 500. Ang DTX 500 may superior antioxidant properties nga sara makapatay ka mga free radicals nga sara makapatay kang oxidative stress. Kaangay kang pagpaligarilyo, paginom ka makahurubag nga rimnan, pagkaon ka mga matamis kag mantikaon nga pagkaon kag iman pa. Ang DTX 500 available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Mga ka-K5, sayo naman kita sa Balitang National. Nagdasig ang level kang inflation kang Pilipinas kang nagligad nga bulan kang Setyembre 2026. Sa diin na utod sa apat ka bulan ang sunod-sunod nga pagkuri kang inflation sa pungsod. Bahal nga rason ang mas madasig nga pagtaas kang balor kang pagkaon kag utility cost sa nasambit nga panahon na sunod sa report kang Philippine Statistics Authority kon PSA. Sa datos kang National Statistics, nagsaka ang level kang inflation sa 7.2% kang Setyembre. Haliin sa 6.1% kang Agosto 2026. Bangod ka dyan, nagsaka ang average nga level kang inflation humalin kang nag-umpisa ang tuig at tub-tub sa nag-exister nga 5.4% ang nga nagapabilin nga mas mataas kung ikumpara sa target nga 2% at 4% kang gobyerno.
1: Balitang National.
0: Ang Balitang National nga inyo nabatian ang ginatad kaninyo kang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix simo sa chia seeds, ang palaya extract kag di sugar, the sugarcane extract. May mataas nga antioxidant properties nga sarama kapatay ka mga free radicals tuga kang oxidative stress. Para sa kampiyon nga kape, healthy nga kape kag kape nga nagapadetox ka rimo, maga DTX Coffee Mix ran.
1: International.
0: Sa ilo naman kita sa Balitang International, patay ang 25 kapasahero kag 7 ka crew members kang asang ka Nigerian military plane nga nagabiyahe alin sa Benin City padulong sa Lagos kang Lunes, Oktobre 5 kang na-crash dyan sa Southwestern Ondo. Suno kay President Bola Tinubo, wara tinakaluwas sa mga insidente samtang nagpadara naman dyan kang pagsimpatiya sa mga pamilya kang namatyan. Ang eroplano nga ATR-42 ang naduraan kang contact sa air traffic controllers. Ang mga aksidente ang ginakabig pinakamamatay.

0: Nahitabo sa Nigeria sa nagligad nga mga tinuig.
1: Balita International. International.
0: Ang balitang international nga inyo nabatian ang ginatud kaninyo kang D3 Bio. Ikabala ang may hilanat si Pontrang kaso kagubo kinanglan mo gid kang D3 Bio. Ang D3 Bio ang may extra virgin coconut oil kapuro ka medium chain triglycerides kinagatugro kang puwersa sa atin nga lawas. Ano pa ginalat mo? Para sa dugang nga proteksyon kontra hilanat si Pontrang kaso kagubo mag D3 Bio.
1: Balita Sports.
0: Sailo naman kita mga ka-K5 sa Balitang Sports. Ginabi-abi kang Philippine Olympic Committee akong POC kang Philippine Sports Commission akong PSC ang mga atleta nga Pinoy nga nagpatayaw kang nagtugro kang dangag sa pungsod halin sa bago lang natakap nga 20th Asian Games IG Nagoya 2026 sa Saraka Heroes Welcome kag press conference sa kahapon Oktobre 5. Lakip sa mga nagtambong atleta Santa Carlos Yulo, EJ Obiena, kag Juice Yape nga nakabuol kang gold medal para sa Pilipinas sa artistic gymnastics sa pole vault kag virtual taekwondo. Mamanaan nga nabuol kang pungsod ang ika-17 nga pwesto nga may 4 ka gold, siyam ka silver kag 16 ka bronze sa medals sa
1: Balita Sports.
0: Ang Balitang Sports ang ginatad kaninyo kang Mighty C. Ang vitamin C nga regen sa Mighty C ang nakatap na sa mga free radicals nga manghalit sa imong lawas. Ano pa ginalat mo? Para sa dugang nga protection, dugang nga energy kag dugang nga immune system, mag Mighty C mga ka-K5.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Sailo naman kita sa balitang entertainment. Nagselebrar ang hunk actor kag underwear model nga si Joseph Marco kang ana ika-38 nga kadlawan. Kaimaw ang ginatos ka mga hinuptan nga sapat o kung rescued animals. Ginpatigayon dyan kang aktor sa Red Cubs Pet Patrol. Isa na ka non-profit animal rescue and welfare organization. Sa diin nagsipal kag nakibanding dyan sa haro 600 rescued animals. Ginpakigbahin ni Joseph ang pira ka mga laragway sa anang Instagram page. Sa diin makit anang madurong asapat lakipron ang mga ginbulong kang Red Cubs Pet Patrol. Bangod sa nakalain-lain ng sakit. Nagtambong man sa selebrasyon ang anang mga fans nga nagdonate kang pet food kag iban pa nga supplies nga kinahanglan na sa nasambit ang shelter.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
0: Ang Balitang Entertainment ang ginatad kaninyo kang Clinica Deo Fresh. Mga ka-K5, ikaw bala ang may mabaho kag maitom nga ira ka magamit kang Clinica Deo Fresh. Ang Clinica Deo Fresh ang may virgin coconut oil nga nagapatay sa mga mikrobyo nga nagpabaho kang ira kag manggaranan sa vitamin E nga nagpaputi sa maitom ni mga ira ka. Sa Clinica Deo Fresh, kilikili ay mas maputi at mas mabango. Mga ka-K5, ang TTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, DTX Coffee Mix, D3 Bio, Mighty C, DTX 500. Ang available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ground floor, kang Kabasan Building. Gawing to Barangay Camona, San Jose de Buenavista, Antique, kag available man siya sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Culas, Sibrancha. Ang oras, 6:24 ron sa gabi. Inyong nabatian ang pangkabugusan ng pagpalayag kang D3 Bio Evening Newscast. Sa kadyang adlaw, kang Martes, Oktobre, 6 kita sa Tuig 2026. Antes kita magtakop mga K5, tubuan natin na kang pagpasalamat ang atin kadya mga sponsors sa ginpatigayon nga K5 News FM Live Reporting Competition 2026. Bangod kung wara sa anda kadyang bulig mga K5. Hindi mangin successful lang atin kadyang nga event. Duro-durogin nga salamat kay Mayor Jill Kent Lim of Kaluya, Antique Electric Cooperative Incorporated, Mayor Giancarlo Xenia of Sibalom, former Mayor Joel Xenia of Sibalom, Mayor Victor Condes of Bugansong, Mayor Roberto Nicor of Barbasa, Mayor Jocelyn Joy Posadas kang Valderrama, Dr. Shaira Del Coro, Honorable Alfie J. Nikya, sa Kuryang Panalawigan member, SB member Jerry Habili of Sibalom ni pakuriit Hamungaya Farm kaga Nature Spring. Duruman nga salamat kay Mayor Attorney Paul Joseph Untaran kang San Jose de Buena Vista, Honorable Governor Paulo Javier Robinson's Place Antique, kag Department of Education Schools Division of Antique. Duruduruman nga salamat kay Mr. Lazaro Pitinglay kang Provincial Social Welfare and Development Office, Ms. Vivian Marfil kang Provincial Environment and Natural Resources Office, kay Honorable Kizel May Pugarin kang Sangguniang Bayan Member of Valderrama, Mr. Rene Oberio, Human Resource Officer kang Provincial Human Resource Management Office. Duruman nga salamat sa atan kadya mga sangguniang panalawin.

0: Kaguruman nga salamat sa mga SB member kang San Jose de Buenavista, Honorable Ronald Gayatina, Honorable Ferdinand Viesca, Honorable Aimee Jotidon, Honorable Victorino Alohipan Jr., Honorable Erich Alusilia, Alusilha, kag Honorable April Dagnil Letirato. Sa duro-duro gida nga salamat ka ninyo nga tanana. Inakulabos lang gid kita sa oras mga ka-K5 sa pangaran ng lamang kang aman mga technical partners sa 95.7 K5 News FM San Jose ka-K5 Garrett Fritz Palermo, 97.3 K5 News FM Bogasong ka-K5 Gerson Lloydostana, 95.9 na K5 News FM Kulasi ka-K5 Emmanuel Cumla, kagsada nga station manager ka-K5 John Reynard Apostola. Kaag sa pangaran naman kang aman nga station manager ka K5 Arjan Villasor del Coro, kaag sa aman CEO Dr. Ramela Itanguya. Sa kadyang agabi, ako ang inyong tagbalita ka K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kaligawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon na K5 News FM.
1: K5 News FM.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Sa mga butika. DGX 500.
4: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Karamilang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500. Your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: Extend food supplement for men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay misis. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
7: Mayad nga balita si Balumnan, San Remy Yonhon, kag Suking Antiqueño. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, si Balum, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrin Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipper lines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kag tuong sa baratong presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 09 917-312-1143.

0: sa umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty

0: C alkaline based vitamin C available nationwide.
1: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pabakal sa mga butika.
7: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advance Syrup.
6: Bumakal sa mga butika.
8: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon samtang Martes kag Huwebes duman las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo. Kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga palira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
11: Tinig ng Reformasyon.
10: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
11: Tinig ng Reformasyon.
10: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

sa tanan nga tagpalmati isang K5 News FM Philippines kag sa tanan nga aton mga suki nga nagasubaybay sa aton nga mga kapamilya sa aton nga platonton ang tinig ng reformasyon. Kamusta ka mo? Kamay pa nga sige hapon, kamutanan, hayara man si kayong lawas. Kag sa aton na pirmi diri ginasulit-sulit nga ang aton gid nga pag-alagan sa Dios amo ang aton hatagan gid sang first priority. Kay kung mauna ta ang Dios amugid ang mag-upod sa aton, mag-luwas sa aton sa tanan man nga mga nagakalain-lain nga mga kakugmat sa sini nga kalibutan. Kag iya kita tipanon, amo na nga pirmi naton na ginaliwat diri. Amugid na ang aton nga programa. Lantahan ta nga ang aton mga mahilikuton sa kadaadlaw, indigid magabalabag nga mapunggan ang aton nga pagpamalandong pirmi sa kaubuton sang Dios. Kag sayad akong magugma, kag magadayaw, magapasalamat sa tanan niya nga mga pagpakamaayo. Amo na nga sige hapon, amo niya ang aton nga mga pagpanamyaw sa inyong tanan, mga pagpangamusta, kag subong man sa mga paandam nga aton ginahimo sa aton mga pagtuon sa pulong sang Dios. Sige hapon, samtang hindi pa kita magkadto sa aton nga padayon nga pagtuon sa iya mga pulong, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Dios sa mga sandali pong ito, kami po ay dumudulog sa iyong manalaluklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Kami po ay lubos niyong iniingatan sa aming mga gawain at maraming salamat po sa pagkataon na kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa iyong manalang mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa impilan pong ito, lalo't higit sa inyong manalang mga salita. Nawa magkaroon kami ng lubusan na pagkikinig at pag-aaral upang sa ganun ito ang maging gamay sa aming paglingkod sa inyo ng may katapatan. Pagpalain mo ang ginagamit ng impilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Roque Bilaoy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan araw-araw, ang proteksyon, physical, mental, spiritual, financial proteksyon upang sa ganun kami po ay makapagpatuloy sa aming mga gawain. Pagpalain mo man ang lahat ng mga kawani at itong lahat ay sumunod na langin kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Now, sa aton subong nga tun-an naman mga katuran, ang aton tun-an bisan nga nagkasulit-sulit na siguro sa inyo sa mga pisan nga nagatuon sa pulong sang Dios, pero ang aton nga tun-an subong amo ang templo nga ginsugo ni Kristo sa dumaan pang Israel hasta nga naguba sa parahon ni Nabucodonosor sa iyang paghari sa Babylonia, dayon hasta nga ginpatindong liwat sa panahon ni Nehemiah, panahon ni Haring Artaxerxes, kag sa High Priest nga Zerubbabel, kag amo ni ang naabutan ni Kristo nga dako niya nga pagdismaya, nga dako nga pagkadismaya nga man bangod sa iya na saksihan. Amo ni nga diri aton sugdan diri sa pagbasa sa mga bersikulo diri sa Juan 2:13-14-15-16-17 hasta sa bersikulo 22. Na okay, dako ni nga moral lesson nga aton makabal andre. Ang aton mabasa amo ni sang malapit na ang piyesta sang Paskwa sang mga Hudyo, kag nagtaklan si Jesus sa Jerusalem, kag nakita niya sa templo ang mga nagabaligya sang mga baka, kag mga karnero, kag mga kapating, kag ang mga manugbaylo sang kwarta nagapungko. Naghimo si Jesus sing latigo nga lubid, kag gintabog niya sila tanan sa guwa sa templo. Upod ang ilang mga karnero, kag mga baka, kag ginula ang kwarta sang mga manugbaylo, kag ginbaliskad ang mga lamesa. Kag nagsiling siya sa mga manugbaligya sang mga pating, kuhaan ninyo ini nga mga butang dire. Indi ninyo paghimuang nga baligyaanan or baligyaan ang balay sang akon amay. Kag nadumduman sang iya mga gintutunan nga ang kasulatan ng siling, ang kakugi sa imo balay nagadabdab sa akon. Gani ang mga Hudyo nagapamangkot sa iya, ano bala ang
nga milagro ang magpakita mo or mapakita mo sa amon nga ikaw maikasarang sa paghimo sini nga mga butang. Jesus nagsiling sa ila, "Gub-an ninyo ini nga templo." Kag sa sulod sang tatlo kaadlaw, patindugon ko iniliwat. Nang siling ang mga Hudyo, ini nga templo ginpatindog sang 46 katuig. Kag patindugon mo bala ini sa sulod sang tatlo kaadlaw? Pero ang templo nga ginatumod ni Jesus amo ang iyalawas. Gani sang nabanaw si Jesus, narumduman sang iya mga gintutunan nga ginsiling niya ini sa ila. Kag nagtuo sila sa kasulatan, kag sa pulong nga ginsiling ni Jesus. Dire, self-explanatory ang mga bersikulo, naglaragway mga kauturan sa nakita ni Kristo. Kabalo naman kita kung ano ang ara sa templo or simbahan. Bisan sa aton bala nga simbahan subong, ano bala ang ara sa simbahan ti subong? Wahaan ta komparasyon kay may mga simbahan subong akong kisa daw kumun na lamang nga balay. Amo na ang tandaan tani siya. Amo ni nga si Kristo sang pagtaklad niya, amo to ang tion sang ilang Paskwa, inang piyesta sang walay tapay nga tinapay, o amo na ang ilang isa ka semana nga piyesta. Pagkatapos na sila sa ilang Paskwa sa una or Passover sa gabi, pirmi na siya matabo sa pitso 14 sa unang bulan sang tuig, kumbaga sa aton subong Enero. Pero sang ila sang una, bulan sang Abib or Abril. Kada pitso 14 sa pagkagabi, amo na ang ilang Paskwa, pagkahabwas magsugod na dayon hasta sa ika pito nga adlaw. Pito na siya kaadlaw nga may ara sila piyesta sang tapay nga walay libadura. Now, amo ni ang nasaksihan ni Kristo. Nakita niya dito mga nagabaligya sang mga baka, mga karnero, mga pating, kay ang natambo sang ila sang una, may ara pagani manugbaylo sang kwarta, nga aman, kay ang magtelepon na sa palibot sa Jerusalem, kaangay bala subong, nga nagapalibot sa Jerusalem, lain-lain ng mga pungsod. Mostly, o kalabanan, magtelepon dito ang hindi magnubo sa mga 16 o 17 ka mga nasyon. Karon kay lain-lain man mga bill sang kwarta. Kangay ba lang rin sa Pilipinas na kung magkanto ka sa Pilipinas, magpabaylo ka anay sang kwarta. Hindi pwede nga ang Pilipinas nga kwarta batunon dito sa Bangkok or Thailand or Japan or China or Korea. Hindi pwede. Nga mo na nga, dire pa lang sa Pilipinas, kung diin kang pungsod magkanto, bailuan ang imo nga. Bailuan ang imo kwarta para nga magamit dito. Kay kung hindi, mapilitan ka kung may ara dito, dito magpabailo ka. Pero laban dire sa Pilipinas daan, pabailo ka na. Kung sa US ka man, siyempre, pabailuan mo na dollar, US dollar. Kung dito ka man sa Europe, adi euro. Di ba? Kung sa Korea, kung sa Japan, adi yen sa... Yen man siguro nin, no? Dayon sa Korea, daw won. Muna nga, dayon sa Japan, lapad. Lapad may tawag nila. Muna nga, amuning na tabo sa ila. Kay, gin-require gin man nga maghalad. Di siyempre maghalad ka. Dahil tingaan nga may mga sapat, may mga baka, may mga karnero, may mga pating. Hindi pwede, ginpanasigil sila sang una, ginpahangop sang ila, ginpaninchindi sila mga pare nga, hindi gid pwede nga, hindi ka mo maghalad. Kay wala blessing mabato ninyo sa inyo pagpuli, kung wala ka mo ising halad, kwarta man siya or sapat. Karon ang mga pigado gid katama, pwede man batonon ang maghalad ka lang sang pating. Pero kung may kwarta ka, either karnero or baka. Amo na. Karon kay di man mabaton dito ang kwarta sang iban nga mga pungsod. Adi may manugbaylo. May money changer. So may manugbaylo dito. Dayon, perti kataas. Normal na kay bisan aton diri. Sa aton diri sa Pilipinas, kung ikaw magbakal, labi na sa bangko, kung ikaw magbakal dollar,
Tas, kung ikaw magbaligya dalar, nubo, negosyo man. Muna nga. Pero sa ilas ang una, sa nagsaksihan ni Kristo, porti kataas, halos doble, kung ikaw magpabaylo kwarta. Muna, dayon, ang ilang mga sapat, bangod kay kapoy man magdala sila sapat, bisan nga ang ilang boundary tani, hindi man kaangay sa itong sa Pilipinas nga dagat, kay Dota malanggapon. Ang problema lang kay bodlay man magdala sapat, ay di dito na lang magbakal. Muna nga, dako nga negosyo ang nanguna dito ang mga leaders ang simbahan. Amo ni nga dere akig na si Jesus, amo na nga siya naghimo ano, naghimo siya sang latigo dayon ano nga latigo lubid kag ang ginhimo niya gintabong niya sila tanan sa guwa sa templo mga karniro mga baka ginula pagin ang mga kwarta nga ara dito sa Manong Baylo. Ginbaliskan pa ang ilang mga lamisa. Grabe, nag-wild na si Jesus. Kay ang siling ni Jesus, nga ang balay sang iya amay, ang templo, amo na hindi na siya baligyaanan. Nga man, ginihimo naman nila nga tsenda. Gimo na nga palingki. Baligya na dito. Amo na nga naaking si Jesus dayon, ang mga leaders ng simbahan ang mangkot. Ano ba lang ang milagro ang pwede mapakita ni Kristo sa ila nga may ikasarang siya sa paghimo sa among mga butang? Eh, siyempre, kung butang balon, kaangay bala sa mga tiyanggi bala, palingki nga, ginbawal na sa gwa, kaangay sa mga natabo nga mostly, ginbawalan na ang mga sidewalk windows kay nga aman, kay gamo, istorbo, nagbalabang dira, mga salakyan mag-agi, mapigado na. Ang problema kay balik-balik man ang Yapon kay pangabuhi man nila. Manang na, mailang na, pero kung ano ang pamaagi sa gobyerno para mabuhi kay pangabuhi man Yapon na dira sa mga gagmay lang ang mga negosyante para nga makabakal na lang bugas. Manang nga, ginpangitaan si Kristo, ano ang iya otoridad? Diin siya, diin halin, otoridad niya. Pero kay, din sabat man sila ni Kristo nga isa daw, isa naman kadako nga hambalanon. Nga man, hambal ni Kristo, gub-a ninyo ini nga templo kag sulod sang tatlo kaadlaw parindogon ko iniliwat. Karon kay gin literal man isa mga Hudyo. Kabalo sila nga ang templo gin patindog sulod sa 46 katuig. Ang kudal sa to ang iya pader gin patindog para nga bakod gin siya katama kay ang ila sa una may ara magyapon inaway ang ila inaway sang una ang ilang ano ilang patong-patongon ang mga lagko nga bato so no sa history ang kalapadon sang kudal mga makaagi ang isa ka 10-wheeler truck sa babaw butang balon lapad bakod na yon. Tatlo to katuig ang pader lang ubra nila. Mana ang 49 katuig tanan. Pero siling sang mga leader sang simbahan, patindugon lang sa sulod sang tatlo kaadlaw. Pero ang ginpangop kali ni Kristo, ang iya otoridad, amo na nga, ang iya lawas. Kay kabalo naman si Kristo nga nagtinguha sila permi nga siya patyon. Kag propisya naman para sa kaluwasan sa sininga kalibutan. Amo na nga, ginhambalan sila ni Kristo nga, paanggid siya. Amo na nga, sa pagkabanhaw na, katapos na to sa ano, namduman na dayon sang mga gitutunan nga, ay, gali ka. Amo gali niya ang butang balaw ni Kristo, sang ginhambal niya nga, gubaon ang templo. Ang templo gali sa lawas ni Kristo. So, no, sa versikulo 21. Ang templo nga gintumod ni Jesus, amo ang ialawas. Amo na nga dumduman sa mga gintutunan, kag nagtuo na sila sa kasulatan, kag sa mga pulong mismo ni Jesus. Amo na nga suno sa sugilanon sa kasaysayan, pagkatapos sininagdulhog siya sa Kapernaum, siya kag ang iyang mga iloy, kag ang mga utod, kag ang iyang mga gintutunan, kag nagpabilin sila dito sing pila kaadlaw. Dito sila sa Kapernaum. Kag ang Pasko sang mga Hudyo malapit na. Amo na ning kasaysayan dire. Kag si Jesus nagtaklad sa Jerusalem.
Sa sini nga panlakaton, nagbuylog si Sos sa isa kadalagko ng mga grupo nga nagapakadto sa kapital. Wala pa niya mapahibalo sa publiko ang iya misyon kag nag-upod siya sa kadamaan nga wala matalupangdan. Hindi siya natalupangdan kaya nag-upod siya, nagpaulihin mo siya. Sa iya ginutunan na yun, hindi natalupangdan nga dito gali siya. Sa sini nga mga okasyon, ang pagkadto sang misyas nga sa diin ang among pagkabantog ginhatag sang ministeryo ni Juan nga Bautista. Amo ang masami nga tema sang paghambalanay. Ang ginistoryahan dito sa dako nga panong nga naglakat-pakadto sa Jerusalem, ang ilang istoryahan, amo ang wali ni Juan nga nag-abot na ang Mesiyas, nabatian ni Jesus. Kaya mo to ang paglaom sang pungsod nun nga pagkadako, ginpuyan nga may nagdabdab na kadasig. Excited sila katama nga makita nila. Nabaluan ni Jesus ang ini nga paglaom dapat paslawan kay napasad ini sa sayop nga paghangop sa kasulatan. Sa madalom nga pagkasinsiro, ginsay-say niya ang mga tagna kag gintinguhaan nga pukaon ang mga tao sa mas maid-id nga pagtuon sang pulong sang Dios. Ang mantani na kaangay sa aton panahon subong. Ang maid-id nga pagtuon sa pulong sang Dios amo ang pinakaimportante, pero ang nung natabo sa aton subong masubukid nga aman kay ang kalabanan ang gintinguhaan labi na subong, kay ara na ang social media, ang mga gadgets ang giatipan pirmi. Kay imo na masaksihan sa mga nagabiyahe, sa salakyan, cellphone ginatipan, cellphone ang gin obra samtang nagapungko. Pag panaog, cellphone lang yapon, ang mga iba na bungguan na gani. Pag abos sa eskwilahan, kung wala na klase, cellphone. Pagpuli sa balay, cellphone. Bisan pa ang mga trabahante, luwas na lang sa ilang ginpanahon sang obra. Basta most of the time, labi na sa mga free time sa mga trabahante o estudyante, ang cellphone ang ginatipan. Mayo tani kung gin-download ang Biblia, dayon gintunan gid mayo. Kay amo na nga sa panahon ni Kristo sa una, amo na nga dasig sa ilang mga helikoton sa simbahan ang mga Hudyo, pero wala sila makabalo sa propesya. Amo na nga nasubo si Kristo. Kay ang mga pangulo sa mga Hudyo nagsugo sa mga tao nga sa Jerusalem dapat sila tuduan sa pagsimba sa Dios. Amo tong kadtugin sila. Kay mga pangulo gituduan man sila nga kay may tatlo man sila kapag tililipon sa isa ka tuig sang una. Amo na may ara Paskwa. Ngayon may ara pa to, may ara pa Piesta sa Tabernakulo. May ara pa sila Day of Atonement. So muna nga Feast of Unleavened Bread, Feast of Tabernacle, kag ang Day of Atonement. Amo na nga katatlo gid na siya sa kada tuig, kay kaisa man lang na siya magmeeting sila. Ang Paskwa, pirmero nga bulan. Ang Day of Atonement, ikapito nga bulan. Kaya sa katapusan sa bulan nila, amo na to sa Feast of Tabernacle nila. Amo na nga ginpadasigil sila, ginsugo sila nga dito gin sa Jerusalem sila magtelepon. Dayon, diri sa tion sang semana sang Paskwa, madamo nga mga tao ang nagtipon nga naghalin sa tanan nga bahin sang Palestina kag bisan gikan sa malayo nga mga kadutaan. Maglakat sila sang una, ang pinakalayo maglakat sila halos isa ka bulan makalabot dito sa Jerusalem. Lakat man lang. Lantaw nila kung ano gin sila kainteresado. Maglakat lang na, isa kabulan sobra. Ay, grabe. Ang mga luwang sang templo na puno sang malaway nga kadamaan, amo na ninasaksiyan ni Kristo. Madabo ang hindi makadala sang mga halad nga dapat ginhalad subong naglaragway sang isa kadako nga halad. Para sa kasayon sini, ang mga sapat, ginabakal, kag ginabaligya sa nagwa, nga luwang sang templo. Diri ang tanan nga sahi sang mga tao nagtipon sa pagbakal sang ila mga halad. Diri ang tanan nga dumuloong nga kwarta ginabaylo sa sinsilyo sang santuario. Ang tagsa ka Hudyo tinahanglan nga magbayad kada tuig sing tunga sa siklo subong gawad para sa iya kalag, kag ang kwarta nga nakolekta sa amo nga paagi gingamit para sa pagsakdag sang templo.
Suno na sa ilapang panahon sa mga salita. Suno sa Exodus 30 versikulo 12 hasta sa 16. Luwasin eh, madamo nga kantidad ang gindala subong kinaubuton ng mga halad agod ibutang sa bahandian sang templo. Kag ginpatuman nga ang tanan nga dumuloong nga sensilyo dapat bayluhan sa isa ka sensilyo nga ginatawag templo nga siklo nga ginabaton para sa pag-alagan sa santuario. Ang baylo sang kwarta naghatag sing kahigayonan para sa pagpangdaya kag pangilkil amo na ni dere na dayon ang korupsyon kag nagdako ini sa isa ka makahuluya nga negosyo nga isa-isa kag ginhalinan sang kita sang mga pari. Amo na isa sa mga ginhalinan sa kita or sa income sang mga pari ang mga manugbaligya nagpangayo sing mahal nga bili para sa mga sapat nga ginabaligya kag ginapaambit nila ang ila ginansya sa mga saserdote kag mga manugahom nga sa amo nagpamanggaranon sa gasto sang katawhan. Amo na nga nangin magaranon sila ngayon, damo man ang telepon dito, na pista bala, halimbawa may attendance ka nga mga 50,000. Kay may 50,000 lang, kay nga aman. Tanan nga mga nasyon na palibot sa ginsiling ko na hindi magnubo kay sa panahon sang Pentecostes ang nagtililipon dito mga 17 ka nasyon. Ay kung 17 ka nasyon ay kung ang kada nasyon bisan may duha na lang kalibo, 3,000 ay di siyempre mga 50,000. Grabe no? Muna nga ang mga sumilimba lintudloan sa pagpati nga kung hindi sila makahalad ang pagkamaayo sang Diyos hindi magpabilin sa ilang mga anak o kung sa ilang mga duta. Tihadlok man taon. Gani ang mataas nga presyo para sa mga sapat mahimo nga masiguro kay pag katapos na malabot sa malayo ang mga tao hindi magbalik sa ilang mga puloyan nga wala nagahimo sang buhat sang debosyon nga ilagin katuan. Madamo nga mga halad ang ginhalad sa tiyon sang Pasko kag ang mga ginabaligya sa templo tuman kadamo nagsunod sa kagumon nagapakita sang isa ka magahod nga merkado sang mga baka sa baylo sang sagrado nga templo sang Dios. Mabatian ang matahom nga mga pagbaratilyo daw magsaka na ang pag-uwang sang mga baka, ang pag-uwang sang mga karnero, ang pag-uwang sang mga salampati o pating nga ginsamo sa pag-uwang sang sensilyo kag akig nga pagbinaisay. Dako gid ang kagamo nga ang mga sumilimba na tumlag kag ang mga pulong nga ginpatuhoy sa labing mataas na lumos sa kinagamo nga naga salakay sa templo. Ang mga Hudyo tuman kabugalon sang ila pagka-Dios nun. Nagkasadya sila sa ila templo kag ginakabig ang isa kapulong nga ginahambal sa iya pagpakamalaot subong pagpasipala. Istrikto gid sila sa paghimo sang mga seremonya nga may kaangtanan sa sini apang ang gugma sa kwarta nagdaog sang ila mga pagluluwa. Halos wala sila makahimo kung daw ano kalayo ang ila paglagaw gikan sa orihinal nga katuyuan sang pag-alagan sa ginsugnan sang Dios mismo. Sang ang Ginoo nagdulhog sa bukid sang Sinai ang lugar gikon sagar, gikon sagrar o gikon secret para sa presensya sang Dios. Si Moses ginsugo sa pagbutang sang mga dulunan sa palibot sang bukid kag pakabalaanon ini kag ang pulong sang Dios nabatian sa paandam. Magandam kamo nga hindi kamo magtaklad sa bukid o kon magtandog sang dulunan sini. Ang bisan sino nga magtandog sang bukid patyon gid wala sing kamot nga magtandog sini apang patod gid nga batuhon sila o kon tirohon sapat man ini o kon tawo hindi ini mabuhi. Exodus kapitulo 19 mga bersikulo 12 kag 13. Amo na ka istrikto sila sang una. Gani gintudlo ang leksyon nga bisan diin ang Dios nagapati sang iya presensya or nagapakita sang iya presensya ang duog balaan. Ang mga presinto sang templo sang Dios dapat kuntani nga ginkabig nga sagrado apang sa pag-inaway para sa ganansya initanan na dula sa panulo. Ang mga pari kag mga manuglumala gintawag nga mangin mga tiglawas sang Dios sa bungsod dapat
gintadlong nila ang mga pag-abuso sa temple court. Dapat kuntani, ginhatagan nila ang pungluyo sang halimbawa sang integridad kang kaluoy. Sa baylo nga tun-an ang ila kagulingon nga ganan siya, dapat kuntani, ginabinagbinag nila ang kahimtangan kag mga kinanglanon sang mga sumilimba. Kag dapat kuntani, handa sila sa pagbulig sa mga hindi makasarang sa pagbakal sang kinahanglanon nga mga halad. Pero ini, wala nila ginhimo ang kakagudda nagpangatig-a sang ila mga tagipusoon. May nag-abot sa sini nga piyesta kag mga nag-antos yadtong mga ginakulang kag ginalisdan. Yara dito ang mga bulag, mga piang, mga bungol, ang iban gindala sa mga katri, ang mga balakianon. Madamo ang nag-abot nga tuman kaimol sa pagbakal sang labing kubus nga halad para sa Ginoo. Tuman kaimol bisan sa pagbakal sang pagkaon nga sarang mabusog ang iya kagulingon nga kagutom. Natublagin ini sa mga ginasiling sang mga pari. Ang mga pari nagpabugal sang ila pagadyos nun, nag-angkon sila nga sila ang mga marugbantay sa mga tao apang wala sila sing simpatiya o kun kaluoy. Ang mga imol, ang mga masakiton, ang mga nagatagumatayon, naghimo sang ila walay pulos nga pangabay para sa kahamuot. Ang ila pagantos wala makapukaw sing kaluoy sa tagipusoon sang mga manugdumala kag mga pari. Amo na ang nakita nga sitwasyon ni Kristo, amutong si Kristo wayo na makagwanta, nagwild. Ang mga uturan wayo na makita sing timpo nga magpadayon. Naubos naman ang aton nga programa, ang aton nga tiyon. So tapuson ng nanton anay sa isa ka pangamuyo. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumdulog sa banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang aming napakinggan na kasaysayan ng inyong bayan sa lumang Israel. At nawa ito ay makakatulong na maging leksyon at maging gabay sa mga dumalalo ng mga pagpupulong na sumasamba sa inyo. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang Siro Camiloy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, pinansyal at proteksyon. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming samutiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesus. Amen.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
1: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Labot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gitang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
3: Mabagat,

0: DTX 500.
1: Special mindi siya sang maayon kapis, sang wala pa ko katumar sang DTX 500. Masami ako ginataki sang asma, pero sang pagtumar ko sang DTX 500, kanami sang pamatsyag ko, wala na ko ginahapo.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
0: DTX 500.
3: Ako si Salvador Estanina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako
4: sa nag-ayo gid ako sa akon balatian nga TV.
3: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
5: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix,
3: sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap pariyo sa nga Marcuso. Chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix,
3: mabahal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
4: Ew! Yucky!
3: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Girl! Buligi ko be-edit picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha?
8: We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
7: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
8: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
9: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
10: BTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
11: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk ang Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layikita nga Republic Act 8353 upon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang nga layi nagakahulugan kang sexual nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang sara ka krimen kontra sa tawo sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagpwersa, pamahag o kung paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pangapat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua. Pagkapreso halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima o kun ang pagpanglegas nga nagresulta sa kamatayan kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayan. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agto sa barangay o kung pulis, o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsara antes kao magmiter kay may rehas nga nagahilat kanimo.
12: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't
2: alagaan at patanasin natin ang ating memorya.
13: Memory Advanced Serum.
14: Araw-araw, mabibili sa mga butika.
13: Memory Advanced Serum.
14: Eye Care Gold, ang superior eye formula.
13: Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan.
14: Eye Care Gold, ang superior eye formula.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon,
14: mag-inom
13: sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas ang Eye Care Drops.
14: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Eye Care Gold.
14: Ina Reyes,
13: isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
15: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, last 9 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza, unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, last 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch, tabok lang kang Anay Building kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig kag ginahatod kaninyo kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Hey, five galingawan time.
18: Mabakal.
19: Ano to?
18: Bakal ko dulce.
19: Pila ka bilog?
18: Pila pa na datanan ka bilog, how?
19: Dali lang, isipon ko. Isa, duwa, tatlo, apat, lima, ano, pitaw, sinkwinta pa na di ka bilog.
18: Ah.
19: De, pinain mo.
18: Isa lang ah.
17: Hey, hi, galingawan time.
20: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
21: K5 News FM.
22: Championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakal sa mga buti ka. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaisa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pa. Matyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Ladula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio, ang D3, yung may VCO, ang VCO, yung may D3.

0: GX500.
1: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX500, naglaro na nga akong pananawan. Maayaw gitang DTX500.
0: DTX500!
2: Mabakal sa mga butika.
0: DTX500! DTX500!
3: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX500.
0: DTX500!
2: Mabakal sa mga butika.
4: Gaan! Matchoy ride man tabi ga.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
6: Hindi makaariba! Mag-extend ka!
7: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tiga, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
4: Sakay ka kidiya!
5: Siyempre! Naka-extend ko ya!
4: Basta sagad nga driver, extend, lover.
7: Extend Supplement for Men.
4: Yeah!

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa magabuti.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permilangga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa magabuti.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Spore Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Gabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
0: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
6: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
5: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
7: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advanceyan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold.
9: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang Eye Care Capsule kag Eye Care Drop. Amo na ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta kag pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag? Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon, samtang Martes kag Huwebes duman las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan, kabubulig kag ginahatod kaninyo kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Hey, Five Galingawan Time!
4: sa santo ka eleksyon sa voting center.
11: Ay, sir, excuse me. Mamangkot lang ko tani kung nakabuto ng akon asawa.
12: Abi tay, dali lang gid tanawon ta sa listahan, be. Ay, ari tay ho. Mga isa na kuras ang nakaliga dalin sang nagbuto si nanay.
11: Ay, abaw, kanugon. Kung nagtulo timprano lang ko ni tani tanto, nag-abtanay pa kami nga duwa ba.
12: Ahay, nga atay haw. Buhay na ka mag-uupon nga duwa ni nanay.
11: Balaan mo to. Bulo na katuig nga patay ang asawa ko. Galing bati ko. Kada eleksyon, gabalik pa siya di para magbuto.
13: Hey! Hi! Kalingawang ta!
4: Kampyon! Kampyon! Kampyon! Kampyon!
14: K5 News FM.
15: Championing the lives of the Filipino.

0: across the land, across the seas, and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mga butika.
3: Ang story ata sa mong is vitamin K. Amo ni gabulik sang palapuyot sa katundugo kung mapilasan ka, no? Dasig magmalangin mo pilas, kigalapuyot na yun ang imo tugo. Tungod, okay ang absorption ni vitamin K. So kung nubo ang imo vitamin K, wala ka K nga mapilas kay basi mapatay ka sa bleeding, no?
4: Biskan pila pa kasako nga ikaunon mo nga vitamin K kung wala ka sang precursor, sir boy.
5: May precursor
4: dapat. Ang rason nga ang maabsorb siya, kung wala kaya gainom di tribayo, plus list dia po ng vitamin
5: Correct.
4: K. Oh. Amo na nga kung mag-change sa oil ka, pili aman ang oil nga.
5: Ang good nga oil.
4: Hindi nga puro trans fatty acid. Mga mantika lang ang makita mo sa price, mantika makita mo litso, mantika, makita mo sa mga mantikaon yung pagkaon, wala na yung pulos yan. Ang pinaka the best kung mag-change oil kasi malawas, it's the VCO, sir boy.
3: Correct. It's the VCO.
4: Ang VCO, isa sa mga precursor para ang mga vitamin K sa imong ang ginakaon mo magamit.
3: Correct.
4: That's why, ilis ka na sa imong vitamin D3. Ang vitamin D3 nga may upod sa manami nga mantika. It's the VCO.
0: D3 Bio.
3: So let's go back to vitamin K. Ano pala si vitamin K? Ano pala ka-importante ini? Vitamin K is important for blood coagulation. Mapilas ka. Siya ni sa taga-recruit sa mga plate. Let's move.
4: Mapilas ka, sir boy. Gulpi lang rin ma-kipotensya.
3: Ang kipotensya tayo.
4: Meaning pa, bastante na ditribayo yung mulawas.
3: Correct. Ang vitamin K, isa ni sa ka-precursor man nga manami ang imo bone.
4: Bone formation.
3: For bone formation. Ang iya partner, si ditribayo. Gapo! Nga ha! Si ditribayo may vitamin D3 nga paaman. Ang vitamin D3 ni, pag mix ka ni sa vitamin K, nami ang absorption of calcium and phosphorus sa imo brain, sa imo bones.
4: Ang bone formation, ang bone metabolism, mayo, sir boy.
0: D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, amo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal, sumagbuti ka.
3: Yes, Doc Sam.
5: Kung naman, sir boy, pigaw ko na ordinaryo nga vitamin D3 lang. Kaya wala siya sa upod eh.
4: Kung ako may papilion, Doc Sam, D3 Bio, tapos plain lang ang D3.
5: Oh.
4: Nga ma-plain D3 ko man. Kaya sa D3 Bio.
3: Okay, ang D3 Bio, may alak ginatawag na medium chain triglyceride, lalo na si lauric acid, no? May imo ni si lauric acid monolaurin. But before ni siya may imo monolaurin, putik tahan niya ni ang akong good bacteria sa aton chan nga ga-synthesize sang vitamin K without probiotics. Hindi ka maka-form vitamin K. Ano ang ebidensya sini? Ang infant, bago pa lang nagwa siya mother, hindi pa ni siya ka-form sa vitamin K niya nga. That's why the reason kina-injection ng vitamin K pagwagin, kay wala pa siya good bacteria siya chan. He needs to eat solid food para maka-form probiotics sa chan. So, amuna ka-importante sa probiotics. Yung probiotics nga ini, ginapadamo ni D3 Bio. Ginapadamo ni D3 Bio nami ang formation sang vitamin K sa imo chan.
4: Ang vitamin K, siya ni ang ga-regulate sa imo blood calcium levels.
3: Correct.
4: So meaning pa, anong buti pahangop nga i-regulate niya? Kisa kung sobrang calcium sa imo, ano, imo dugo, gataas imo blood pressure. That's why, ang tao nga nami ang absorption sa vitamin K, kay gainom di tribayo, sir boy, malayo
3: sa hypertension. Hypertension. Correct, no?
4: Isa sa mga kinarecommend sa mga naturopath doctor, resitahan lang vitamin K. Kaya ang purpose gali, para ma-regulate ang blood calcium. Di ba kung di mo na ma-regulate ang blood calcium, makakuha ng imo ano?
3: Makonstrict.
4: Amo na hatagan ka sa doktor sa ano? Calcium channel blood.
3: Yung vitamin K, natural calcium.
4: Pero kung gusto ka nga natural nga paagi para makontrol ang ano blood calcium, ma-regulate ang blood calcium, vitamin K.
3: Ah, natural.
4: Pero, dapat may sakto ka nga precursor. It's D3 Bio. This is good news also sa mga babae nga may ara heavy menstrual periods.
3: Correct.
4: May no more juices like green leafy vegetables plus D3 bio, makontrol niya ang sobra ka ano damo nga gaguluwa. Amon nimo, isa na sa mga symptom mga kulang ka vitamin K or ang vitamin K nga maginakaon mo wala maabsorb kay wala ka gainom D3 bio, amo galin na himuon sa mga babae nga may ara heavy menstrual periods.
0: D3 bio with physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
7: Kaki 5, manan mo bala ang mga nagakadapat himuon antes samtang kagpagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga ura kang pagpamaan. Gani, natuntang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kagpamilya. Antes ang linog, ipreparar ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkain, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay, kaglatan ang evacuation plan, imaw ang imong pamilya. Samtang nagalinog, tandaan gid ang drop, cover and hold. Magduko, magpanago sa idalom kang mapag-un nga lamesa, kag magpangyabot tub-tub madura ukon maguntat ang pag-uyog. Likawan ang mga bintana kag mga bagay nga posible mahulog ukon matumba. Pagkatapos kang linog, kalmado nga magwa ukon mag-agto sa hilway nga lugar. Checkya ron kung may mga pilason nga mga kaimaw kag dapatan kag una nga pagbulong kung kinanglanan. Magpamati kag magsunod sa mga pahanamdam kag mga otoridad. Hindi pagulatan nga matabo ang kalamidad antes maghulag. Umpisan ka dyan ang preparasyon agad maproteksyonan ang imo kaugalingan, pamilya kag komunidad. Mangin preparado, mangin hilway. Ang dyan nga panamdam ginatid ka ninyo kang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
3: Yung may D3.
1: D3 Bio with Visio.
4: Ako si Anay. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
1: Yung may D3.
3: Mabakat

0: 500.
1: Special mindi siya sang maayon kapis. Sang wala pa ko katumar sang DTX 500. Masami ako ginataki sang asma. Pero sang pagtumar ko sang DTX 500. Kanami sang pamatsyag ko, wala na ko ginahapo.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Salvador Estanin, taga Davao kapis. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
3: Nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
2: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Superman for Men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha?
7: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
6: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
8: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
10: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
11: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: May ginabatsag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabatsag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, last 9 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedro. Pedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kilid Gang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig kag ginahatod kaninyo kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Hey, five, kalingawan time!
13: Tagbalay!
14: Sino na?
13: Ah, mga pulis kami, sir.
14: Ah, mano tani, sir, aw?
13: Gusto lang tani namon mag-istorya.
14: Pila ka mo kabilog, sir?
13: Duwa lang man kami, ah.
14: Ah, duwa ka mo?
13: Oo.
14: Tika mo de istorya, nai, eh.
3: Hey, five, kalingawan time!
14: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
15: K5 News FM.
16: Championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pa. Matyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio, ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3.

0: X500.
1: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog itang DTX 500.
0: DTX 500!
2: Mabakal sa mga butika.
0: DTX 500! DTX 500!
3: Ako si Norma Vista, taga Bato Rojas City. May sakit ako, ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500!
2: Mabakal sa mga butika.
4: Gah! Mag-joyride man tabi ka.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko.
6: Hindi makaariba! Mag-extend ka!
7: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tiga!

0: Mag-joyride na ta.
1: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
0: Sakay ka, Gidya!
1: Siyempre! Naka-extend ko yan!
0: Basta sagad nga driver, extend, lover.
2: Extend Superman for Men! Yeah!

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausa. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permilang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gitsang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga buti.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: Spore Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Good ka da, ha?
7: Weh! Matsyag mo! Madala pa sa editura mo!
6: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
2: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
8: BTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
9: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk ang Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layi kita nga Republic Act 8353 ukon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang nga layi nagakahulugan kang sexual nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang sara ka krimen kontra sa tawo sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagpwersa, pamahag o kung paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pangapat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua. Pagkapreso, halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima, ukon ang pagpanglegas nga nagresulta sa kamatayin kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayin. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agdo sa barangay o kung pulis, o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis kao magmiter kay may rehas nga nagahilat kanimo.
0: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Yagi
11: nga target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold.
12: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang Eye Care Capsule kag Eye Care Drop. Amuna ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kilid kang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig kag ginahatod kaninyo kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Hey, five, galingawan time!
14: Sa plaza, may babae kag lalaki nga nagaistoryahan ay.
15: Ga, may ipamangkot lang ko tani isimo. Hindi ka lang mga kig, ha?
16: Okay lang ah, ano to?
15: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
16: Ay, wala, agit bala.
15: Ah, tiwala, tadabahi mo.
13: Hey, hi, galingawan time!
16: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: J5 News FM Championing the Lives of the Filipino.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani carrots.
5: Hindi lang carrots, mga kauturan.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
2: Isa lang solusyon. Hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
6: Basta.
2: Ano na yung engineer ba?
1: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan ta ang antioxidants. Paano ini nang detoxifier at at the same time, cleanser. Madamo na nga mga diskasyon ang ato nahimo nanungod sa importansya sang antioxidant sa lawas. Kag sigurado, familiar man sa inyo ang tinaga nga detox o detoxifier. Kag ang pamangkot, ang antioxidant bala makabig nga detoxifier. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
7: Actually, may cleansing pa Sir GP. No? Apang bago ko inasabtong Sir GP, remind us lanang, syempre, inom ka mo DTX500, may TC, kada adlaw agod. Protektado ka mo batok sa mga balatian, labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX500 bala ang isa ka super antioxidant, kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. Agod mahangpan ta Sir GP sang bugos. Classify ko ana ikon ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health, no? Mm-hmm. Samtang ang detox naman ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Dere daogid ang DTX 500 nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kag duha sa dere amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
3: At least klaro. Inibangod dok ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag may TC are substances nga nag-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga mo man ang nagaguba sa mga selula and of course, tissues and organs.
7: Husto Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sa lawas ang internal cleansing mechanism sini. Kag hindi lang amo sina. Ang potent ka combination sang DTX 500 kag may TC mismo ang nag bulig sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging. Kita mo, galawig ang edad sa mga first 10 generation from Adam to Noah. Tag 900 mo.
3: Palakaw prutas mo.
7: Prutas ka gulay to. No? So, the more nga damo antioxidants, the more nga dugay kaya matigulang, dugay kang patay. So, dugay magtigulang. So, padamo-damo ni Sir JP sa antioxidants, sa ang sikrito sa ikayang lawas.
3: Gusto.
7: DTX 500 has 1.3 million antioxidant units. Kag tag 5 na iya kakapsula, siyempre, ginainom ko kadadlaw.
3: Grabe, no?
7: No?
3: Lima.
7: Sino naman gusto magtigulang kag mamatay timprano man kita naka-enjoy karon. Why ginadamo ko bangod suno pa sa madamo nga mga research ang highest level sang antioxidant sa lawas ang naga-prevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses including na da Sir GP ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers. Dira pa lang Sir GP ganan siya kana sa imong nga 14
3: of
7: pesos
3: course.
7: Nga kapsula nga health investment. Bakal kagani whiskey, bakal kagani sigarilyo, kag nga makahalit sa lawas mo, DTX 500 pa kag may tisin, di ka magbakal, nga makapahubi na sa imo, hindi dali ka magtigulan, hindi ka dali magbalatian. So dapat investig ka dito X500 kag Mighty C.
3: Okay, ano ang mabulig ni Mighty C, Doc, sa detoxification kay ginaparis na ni sila nga duha?
7: So ginaparis naton ang ining gituwag Mighty C, Sir GP. Kag kun ini ang tuma na kadamo nagakus na sang oxidative stress, ug kung damo na ang free radical sa selula, so masiling gani oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para man neutralize ya ni ang free radicals, may innate antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila no nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
3: Amo na.
7: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C, which is our Mighty C, ang naga-reprocess. Mga recycler na sila mo. Same as alpha lipoic, mga recycler, gina-recycle
3: nila. Gina-condition niya.
7: Ginabalik lang, gina-recycle. Katong kuandaan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C, ining Mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung ginaparis na ang DTX 500 kag Mighty C. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghahatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus sang Mighty C. Kaya ang ruling, abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imong free radicals. Kaya kung damo ang free radicals, due tayo ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why, amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself, no, ang Mighty C kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas. More antioxidant means less free radicals. So kung less ang free radicals means wala sang oxidative stress nga matabo, hindi dali magtigulang ang selula. No oxidative stress means wala sang may matabo nga cellular damage, mutation kag cellular remodeling. Meaning pa, layo ka sa cancer. Layo ka sa balatian kung ano. Damo ang antioxidant kaysa free radicals. So, anong epekto sini sa lawas? Siyempre, madili ang imo nga pagkatigulang. Dugay ka matigulang, hindi ka magka-cancer, hindi ka magka-diabetes, hindi ka ma-high blood, hindi maguba imo nga atay, hindi madali maguba imo kidney, wala ka dementia nga, bangod kay gainom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C nga, amo ang gaditok sa imo selula kag sa imo nga dugo, kag gatinlo sa imo dugo. Kung hindi ka pa mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, after mo ini nabatian, ti wala na tada mahimo. Basin dito ka na yung mainom DTX kag Mighty C, nabulag ka na, na-stroke ka na, di nakakalakat.
3: Guba na kidney?
7: Oo, guba na kidney mo. So, kanto lang sa klinik, kung may mga balatian ka na, sulihan mo ng matabo mo, amo pa pag-inom mo, no. Ang pinaka-the best is, ma-share kas klinik namon, mangkot ka to, anong nami nga mga suplemento, nga mga antioxidant, sigurado i-resita gyud, ihatag sa imo ang DTX 500 kag Mighty C. So, kay libre mo lang konsulta to, Sir GP, how to be perfectly healthy. Siyempre, di mag-DTX 500 kag mag-Mighty C ka na permi or kadaan.
1: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
6: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
3: Saan nag-inom ka?
8: DTX 500!
3: Di na nalang subong imo sugar?
6: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120/80.
1: DTX 500 na DTX 500 informasyon sa ikaayong lawas.
3: Istoryahan ta ang dugang nga mga health benefits adlaw-adlaw kapag inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Isa sa mga benefit sang pagtulog sang gusto sa oras, amo ang pag-defend sang ato lawas batok sa malain nga epekto sang oxidative stress sa organs kag tissues. But silingon, ang mga tawo nga kulang sa tulog kaangay sa mga nagatrabaho kon gabi sa call center, nagagwardya, nagapulaw, ang prone sa cell damage kag ang tulog kaangay sang trabaho kung gabi, no? Kulang sa tulog. Kag ang number one nga epekto sini ang directly mabatsyagan sa brain, sa utok gid. So kung pulaw ang trabaho, mag DTX 500 kag may tisi permi kadadlaw agud magtaas inyo resistensya kay dumduman mo dokon makapulaw kabla pagbuta mo sa aga tuway gagana utok mo no
7: dula gid jay ang kako lang sa tulog Sir JP ang may malain nga epekto sa imong mundo.
3: Aburido. No?
7: Siyempre aburido ka. Hindi ka way kagana magiho, way kagana magubra. Ini ang nagapataas ang gitawag negative moods. Madasig ka maakig, mainiton mo ulo, grabe ang imong frustration, irritable ka, nagapangasubo, hindi ka ka-concentrate, hindi ka kapaminsar sang maayo. Inabangod kung wala ka sang tulog, kapoy ang imo nga brain. So hindi makuha ang mga damo nga free radical sa utok kay siyempre imagine la ga-ubra imo utok kay way katulog. Gani kon permi lang malain ang imo nga modo, di siyempre alabuton kay. Ang suggestion nato inom giga dito X500 kag mighty si agud magkalma ang imo nga pamatyagan.
8: So Kevin, balikan ta Sir JP no ang mga problema sa pagtulog. So may mga pagtuon nga nagpakita nga yara sa 65 to 90% sang mga major depression disorder nga may problema sa pagtulog. So halos tanan nga may depression ang may yara sang insomnia. Kag bangod sang insomnia no, other than sleeping problems, nagataas man ang ila risgo sa pagdevelop sang depression, no? Mm. In fact, Sir JP, kung 3 days ka nga wala katulog, maka-experience ka na sang disordered thinking kag hallucination.
3: Grabe, no?
8: Kag mayara sang datos nga ang pinakalawig lang ha, nga tawo nga wala kagi tulog, nagdugay lang siya sang 11 days.
3: Patay!
8: Yes. Kag mayara sang kaso, no, nga 6 months of sleep deprivation, ginatawag ini nga fatal familial insomnia. Imagine 6 months ka na deprived sa katulogon. So para malikawan no ang pagtuhaw sang depression kag anxiety no, bangod sang kakulangon sa tulog, mag DTX 500 kag mag Mighty C para magnami ang imo nga tulog, magbalik ang imo circadian rhythm nga among nagagovern kag nagaregulate sang imo sleep and wake cycle para magnami man ang imo modo. So mag DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
7: So kung lang taw na to gamay lang kantidad ya ang imo i-invest, 14 plus 8 that's 22 pesos kada adlaw god magnami imo pamatyag. Pero dinhi ang pag-inom mo dayon epekto dayon. So unlike sa DTX 500 kag Mighty C, ginakorek niya ang kabangdanan nga ang hindi na nami ang imo nga tulog. So ang punto na lang nga hindi ka buringot kag hindi mainito ng imo ulo, dako na ginaya nga bulig sa imo agud hindi ka ma-stress kag ang partner mo eh. Sino abi namian sang buringot nga asawa o bana man, sino man nga bata ang namian sang palayaw-yaw nga nanay, pero hindi mo bala, pero hindi mo na mapunggan kay nga gakatabo na sa imo nga ano, sa imo nga brain. Bangod kung mataas ang oxidative stress sa imo brain, pati ang imo nga happy hormones apektado man. So wala na sang may mga babalanse sa mga negative hormones. That's why lain gid ya ang mga palainom sang DTX 500 kag Mighty C.
9: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 da. Masami ni kapalatian. I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
11: Imong blood sugar test.
10: Kira tong score gani?
11: 470.
10: Nagtiko 2.
11: Sa gabi 2. Sa agad.
10: Ilan na lang imong blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
9: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sang sakit.
9: Mighty C,
13: para sa libre nga check-up, bisita halan
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: San Jose Antique, Wan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, Mesh
15: National Highway,
16: kilid sang LBC,
15: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
15: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
17: Informasyon sa ikayong lawas.
3: Kung may oxidative stress, may baho nga nagapa-stress. Mm-hmm. No? Mm-hmm. Para kung magnami ang mood. Tupad po, Sir Kevin.
8: Kung sa oxidation, Sir JP, may pangontra ta. Ano? Antioxidant.
3: Oo.
8: Sa oxidation. May pangontra matada, no, Sir JP, no? Ang Clinica Freshness Combo, no?
7: Oh. Pero dapat maligoanay.
8: Maligoanay, Dok, no?
7: Palaway, Guru, no? Mamutang ka sa, ano, Clinican Neopress.
18: Hindi ka maligo.
8: Amo pagligo. Medyo pilip. So, maligo ka mo, anay, gamit ng aton DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap naton may aray ni sa mga active ingredients nga manami para sa imulawas para matapna ang body odor kag makakas ang mga nagpilit na nga mga higko sa aton lawas, no. May aray ni sa nga guava extract, may papaya extract, may Madrid de cacao extract, may VCO kag may ampalaya leaves, no, nga naga-nourish kag naga-nurture sang imo nga mga skin cells para magpabilin nga mahubin, maputi, makinis kag layo sa mga skin diseases. At the same time, ginapatay ang mga kagaw nga nagapabaho sang imo lawas. Syempre, Doc Sam, mm-hmm, kulang kung imo freshness nagatiner lang sa pila ka oras. Mm. Dapat ya 48 hours ano dapat,
18: yes, ang ipaapas. Mang swipe, Sir Kevin, swipe, tapos paligo. Mm. Clinica Deo Fresh, no, para hindi magbaho kag syempre puti ang aton nga underarm, Sir, mm-hmm, Kevin. Mm.
8: No, so sa Clinica Deo Fresh may ara ini tatlo ka natural natural oils, camphor oil, castor oil kag ang VCO. Mm-hmm. Kay ginapatay gid sini ang nagtuga sang pagbaho sang imo ilok. Kag ang nami sa Clinica Deo Fresh, hindi ini masakit or mahapdi sa inyo nga ilok, no. Wala man siya nagamansya sa inyo bayo. So Clinica Freshness Combo na kamo para refresh
7: kag confident kag anaha Clinica Deo Fresh, no. So sa mga kautura na to, no, importante aga pa ang pinakamaayong inumon, hindi tong ano makapahubog. Kay na naman aga pa ya ano na mga balina. Ang suggest naton, painita ang tiyan gamit sang antioxidant coffee. Wala sang iban nga puno sang antioxidant coffee. Amo ang DTX coffee mix. Ang DTX coffee mix puno sang antioxidant nga mga substance nga once nga nagakapi ka na, na detox mo pa ang imo nga mga selula. Mm-hmm. So pili ka lang, may tatlo ka kape ang gina-introduce ang informasyon sa ikaing lawas. Pwede man kakagamit sang aton nga DTX Premium, Sir Kevin. Ang DTX Premium may siyempre may Ganoderma.
8: Ganoderma.
7: May stevia ang sugar. So namin isa sa may mga diabetes, may mga cancer, kag iban pa nga may mga degenerative stage nga mga hindi mahilig kape, try nyo ang DTX Premium. Mm-hmm. Pero sa tatlo namon ka kape, damo gihapon na mian sang DTX Coffee Mix, no? Mm-hmm. Pero try nyo. May kape kami nga gitawag prebio coffee, no. Mm-hmm. Ini nga kape may prebiotics at the same time may spore biotics, Sir Kevin.
8: Yes,
7: so may combo siya. Ang gusto ka mga pina nga with may ara ka, no, good bacteria, prebio coffee.
8: Mm, prebio coffee, no. Mm. Kay ang ini nga tandem nga ara sa prebio coffee, ang imo nga spore biotics, no, if paired with the right prebiotics, makahatag sa inyo sang epektibo nga health benefits. Kaangay na lang sa pagpanami sang imo nga mood, pagpa-abtik sang imo paminsaron, kag sang imo nga memorya.
7: Pwede kung ako may diabetes, aga pa ang inumon ko DTX Premium. Pagka next ko nga pangapi, ano naman, prebio coffee.
8: Sa gabi na, boss, namin ang prebio, no? Kaya at least kung naka-prebio coffee, kaya sa gabi, hindi ka mag-problema nga, basi hindi ka matulugan. Mm-hmm. Naganami pang imutulog. Mm.
7: So, kadto ta sa manami nga kombinasyon, gusto mo nga ang sirkulasyon sa imo dugo, may 8 lanes, super highway. Mm-hmm. Amuning sekreto ni Engineer Albao, no? Once nga gapamasad si Engineer Albao gamit sa ato nga DTX Herbal Oil, mm-hmm, may sekreto na siya nga ginainom.
8: Mm-hmm.
7: No? mag-inom gina siya, gatalikod na siya partner.
8: Oh, okay, once nag-epekto na, no? Oh. Once nag-epekto na, gatubang na dasun oh. Si engineer.
7: Kamulo ka nga agatalikod si engineer? Oh. Nga, nga agatalikod? Masinuhiyaan siya, yung balan siya nga, gainom ka na nagali.
8: So, ang ginainom ni engineer, no, ang extend food supplement. Mm. After pamasahin ni engineer o isang DTX herbal oil, gainom siya extend food supplement para magnami ang iyang blood circulation. Kay ang extend food supplement, bugana sa 50 kinds of phytonutrients kag amino acid nga nagapanami sa imong blood circulation para masigurado nga madulong tanan nga nutrients sa bugos mo nga kalawasan.
7: Mabugnaw kamot na kag tiil kay ang circulation hindi kalambot dira sa inyong mga extremities. Nami ipainom mo na to
8: certain
7: extend
8: sa,
7: food supplement. At the same time, ang mga amo na nga problema blang gabugnaw until inom gid mo alabab nga tubig, no? Ang iba niya mas nami pagid butangan niyo ano, butangan niyo sa midjas. Kay gapigaw ang inyong ano nga sirkulasyon. So perme ginasuggest sa mga eksperto nga as much as possible magpa-massage once a week, no? Kay isa sa isa ka semana pamasahi ka, kay nga once nga makapamasahi ka, may mga pagtuon mo, dugay ka, magtigulang kung kad at least once a week makapamasahi ka.
8: Relax ka.
7: Kaya siyempre ganabi ang mo ang sirkulasyon. Kung kabalo pagi ka, inuman mo extent, kompleto nga, ano na, kompleto ang imo nga ginahimo para nga nami ang sirkulasyon sa imo nga dugo.
18: So ang nami nga pamasahi, Sir Kevin nga Balanyos, DTX herbal oil. No? Kung gusto mo ma-relax at gamitin mo ang lavender nga variant. No? Kung gusto mo makakas ang palanaki sa imo kalawasan, mga maskulo mo, gamit ka sang lemon scent.
8: Lemon scent, no? Kung lalo na kung athletic ka, mag-lemon scent ka. Pero kung gusto mo magpahunay-hunay, no?
18: Lavender.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Aton Permi mabatian ang klinika D3 Bio nga nami gid sa ubo, trangkaso, hilanat, kagsipon, kag sa anuman nga infection. Na no? Tested na ina. Kaga diin ka man makadto, bukam bibig nila ang D3 Bio basta pag-abot sa amo nga klase sa balatian. Basta pag-abot
7: na, ginaubo ka, ginasipon. Pag hindi kaya sa isa ka soft gel, himuan nyo pulo, himuan nyo 20. Ako ngayon, gapanigurado ko na Sir Kevin, ginahimo ko 30. Para ano, dasig yung matap na ang ubo kag sipon.
8: Ang ibang dok, gahambal, 30. Hindi pa da, wala man ni lain nga epekto sa aton. No, wala siya lain nga epekto. Kaya nga, ang D3 Bio is all natural. Daw nagkaon ka lang sang imo pagkaon in the purest form para ma-rip mo.
7: Nagkaon ka lang lubi ah.
8: Makuha mo ang mga health benefits, no, in a therapeutic approach. Kag syempre, no, ang klinika D3 Bio isa ini ka superfood supplement nga may abilidad pagid magpabakod sang aton nga mga katul-anan. Nga ang tul-an nato na muning nagaserbe nga nagahatag sang shape, no, kag structure sa aton nga lawas. Pero kabalo bala ka mo nga ang aton tul-an kinanglanon man ini naton para kita maggiho kag ginaproteksyonan sini ang aton mga vital organs, kaangay na lang sang aton brain, sang aton heart, no. Amo nang ginaubra sang aton nga mga tul-an. So in addition, ang aton nga mga tul-an naga store ini sang mga minerals kag fats, no? Nagaserbi man ini nga bodega sang minerals kag fats para sa proper body functioning. Ang D3 Bio nagasuporta sa aton nga bone health paagi sa pagpasanyog sang bone marrow health, nga which is vital, no? Kaya ang vital sa aton immunity, kay ang bone marrow amuning nagaserbe nga nesting ground sang aton nga mga blood cells, no, labi na gid ang aton nga mga white blood cells, ang aton red blood cells, no. So ang aton nga bone marrow nagaproduce ini sang 20 billion nga mga bag-o nga red blood cells every day. So kaupod ang mga white blood cells, ang platelets, kag syempre ang white blood cells naton ang pinakaimportante, kaya muning nagaprotekta sa aton batok sa mga masakit nga wala pa sang bulong, no, or sang mga wala pa na diskubrehan. Ang aton lawas ya may depensa na in the form of our white blood cells. Mm. Dok Ramil?
7: Amo na nga permi na mo na ginabalik-balik namon nga kung mag-inom ka litri bayo, permi na mo na balik-balik nga mayara siya medium chain triglycerides. Masilingan ni ka medium chain triglycerides nga makita mo sa extra virgin coconut oil, ti nami ang absorption sang mga vitamin A, vitamin D, vitamin E, and key. No, ano ni sila? Now, sa mapagtuon, kung adlaw-adlaw ka ginom litri bayo, kaya ma-absorb ang siyempre vitamin D3, no, kay may D3 na nga daan mo,
8: may D3 na, may
7: kung gusto ka nga strong ang imo nga mga katul-anan, ti da D3 and D3 bayo dako ina mabulig. Now aside sina ang aton nga anong aton nga D3 bayo, pag mag-inom ka na siya, dako nga bagay nga kaya idulong ang calcium, siyempre dasing ma-absorb ang calcium, kaya idulong ang calcium pagadto sa imo nga katul-anan para ini may ara asang gituag nami nga mga tulan or ara sa bone health. At the same time, nakanami ni tungod kay nga man makabulig, dali maabsorb ang vitamin K, nga mo nang in charge para iya i-deliver ang mga calcium sa imong lawas ngadto sa iyang receptor para nga magbakod gid ang imong mga tulan. Ang nakanami lang gid sa D3 bayo kay siyempre amo ang excellent source ang gitawag healthy fats, hapos maabsorb ang magnesium, ang phosphorus, ang fluoride nga kinahanglan para nga maghealthy ang imong nga mga tulan. So amo ni nakanami kung adlaw-adlaw nakainom ka D3 bayo. Kaya ang D3 bayo kumpleto na, may D3 na, may healthy fats ka, may extra virgin coconut oil. Lain niya kung adlaw-adlaw ginom ka D3 bayo kay nga man, adlaw-adlaw ginapatay mo ang mga kagaw nga among kabangdanan nga agabalatian.
20: D3 bayo, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 bayo ka na. Ang D3 bayo, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 bayo, adlaw-adlaw. D3 bayo with Physio.
21: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 bayo, bow okay gidang resulta, subong normal na gid.
20: D3 bayo, ang D3 bio, yung may Visio, ang Visio, yung may D3,
22: mabagat sa mga butika,
20: may DC, ang alkaline, ng vitamin C.
23: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may DC, 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may DC, efektibo.
20: May DC, mabalik sa mga butika.
24: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel,
27: Iloilo City.
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
29: Roa City,
30: atubang sa PLDT McKinley Street.
31: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
32: Calibo, Reventor Building,
33: Osmeña Avenue.
34: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
35: San Jose Antique,
36: Wantiong Building,
37: Barangay 8, Bagumbayan,
38: fronting Quezano Mall.
39: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
40: Kulasi,
41: National Highway,
42: kilid sang LBC.
43: Clinica de Alternativo Medicina,
44: Kabangkalan Branch,
45: located at ACM Building,
46: Texas Street,
47: corner Bread Box,
48: Kabangkalan Public Market.
49: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
50: Sagay City,
51: Radyo Bandera Compound,
52: likod sang Pag-ibig Office.
53: And
54: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
55: Bacolod City,
56: Ernai Street,
57: fronting Paglaum Sports Complex.
8: So may ara man sang mga kaso no nga hindi lang ang poor mineral absorption ang nagapaluya sang aton tulan. May ara man instances nga ang kagaw nga halin sa aton tiyan pwede magpaluya sang aton nga tiyan. Paano pwede sila kasulod sa aton nga sirkulasyon kung ang imo da nga probiotic sa imo tiyan dutay na lang plus ang ila sina nga toxin no, Doc Ramil, makasulod sa aton tiyan, pwede ina maka-damage sa aton tulan. So aton ina malikawan kung ang adlaw-adlaw naton nga pagtumar sang D3 bio parisa naton sa pag-inuman sang Clinica Sporbiotics para sa imo nga tiyan no, sa imo pa lang tiyan ang kagaw hindi na makasulod, kay may ara na sang nagahapin, may ara ka na sang gatekeeper sa imo nga tiyan nga nagadepensa batok sa mga bad bacteria kag sa mga nagapugong nga magsulod ang mga toxin sa aton lawas. So amo nang bintaha kung ang imo ginatumar is Probio Tandem sang Clinica D3 Bio kag Clinica Sporbiotics. So amo na ang mahatag sa inyo nga benepisyo sang D3 Bio, aside sa pag-protekta sa aton batok sa ubo, trangkaso, ilan at kagsipon, kag sa tanan nga sahi nga impeksyon, makadto kita, Sir JP, sa dugang pa nga health benefits sang D3 Bio nga mahatag sa aton nga ikaayong lawas.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
7: Dugang nga benepisyo sang kombinasyon sang D3 Bio kag Spore Biotics. Di, siyempre, balaan na ito nga kung i-combine mo ni siya, grabe ang epekto. Sa D3 Bio pa lang, may gituwag

0: antiviral abilities. Siyempre, mm-hmm, i-combine mo D3Bio Kags Probiotics, the best nga combination. So kung gusto ka nga magbulig, mag-boost sa mga performances sa mga athletes, makabulig ang kombinasyon sa D3Bio Kag Sporbiotics.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: K5 News FM. News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3.
3: You may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: You may D3.
1: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
3: Mabakas,

0: Doctor Ramil Uy.
1: DTX 500 ang health mo protektado.
0: DTX 500.
2: Special mindi siya sang maayon kapis ang wala pa ko katumar sang DTX 500. Masami ako ginataki sang asma pero sang pagtumar ko sang DTX 500 kanami sang pamatsyag ko wala na ko ginahapo.
0: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
0: DTX 500.
4: Ako si Salvador Estanina, taga Dao kapis. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako
5: sa nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
4: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500.
3: Mahal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix,
3: mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix,
3: mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh, available now.
6: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
7: We, matyag mo, madala pa sa edit tsura mo.
6: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
10: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum. I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold, kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
11: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakal ang I Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sang I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramang kutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building. Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes duman, last 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig kag ginahatod kaninyo kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: K5 News FM.
13: Championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin kong loko, naibaluan kong nataas ng galing akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3 Bio. Tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang ako anong lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Matatas mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na po sa resistensya. Nagaluyaan na po. Pamatsya, isa na nakabulag sa akong kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyan sa lawas.
2: D3 Bio, ang D3, yung may VCO, ang VCO, yung may D3. Mga

0: ATX 500.
1: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa ATX 500, nagklaro na nga akong pananawan. Maayog itang ATX 500.
0: ATX 500. Mabahal sa mga butika. ATX 500. ATX 500.
2: Ako si Norma Vista, taga Bato, Ruas City. May sakit ako ng diabetes. Sa nga batian ko ang ATX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang ATX 500.
0: ATX 500.
3: Mabahal sa mga butika.
4: Kung mag-joy ride man tabi ka.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko.
6: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
7: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tika, mag-joyride na ta.
5: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
4: Sakay ka kidiya!
5: Siyempre! Naka-extend ko ya!
4: Basta sagad nga driver, extend lover.
7: Extend Supplement for Men.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tingin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa makabuti. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permilangga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gitsang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa makabuti.

0: GTC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Spore Biotics, ang fortified probiotics, high 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Gabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Daily Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Daily Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Daily Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful good ka da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imiskreto nga gwapa kaya how? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold.
8: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pag muplat ka na magbuktaw. Pangodi ni siguro sa akon.

0: tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramang kutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon, samtang Martes kag Huwebes duman las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, Tabuklang kang Anay Building kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan, kabubulig kag ginahatod kaninyo kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluyang Lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsik lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Anay. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. Mga

0: DTX 500.
1: Special hindi siya isang maayong tapis. Ang wala pa ko katumar sa DTX 500. Sa may ako ginatak isang asma. Pero sa pagtumar ko sa DTX 500, kanami isang pamatsyag ko, wala na ko ginahapo.
0: DTX 500, mabakal sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Salvador Estanina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko lugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako
3: nang ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
2: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500, mabakal sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry to kay madugay ko na napunta at pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix,
3: mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural na sangka, pariyo sa nga Marcuso. Chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix,
3: mabahal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyo humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Bago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Kinapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay na bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da ha! We! Matsyag mo! Madala pa sa editura mo! Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imiskreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
7: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
8: BTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
9: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Eye Care Gold. Ang kapsula na may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
10: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, last 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang kabasan building.
3: Building, Barangay 7 sa Kilid Gang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: K5 News FM.
12: Championing the lives of the Filipino.
13: FM. That song was brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Sporbiotics ka! Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics! Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sporbiotics! Gabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika, Sporbiotics!
0: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Sa Costmart Kalinog. Sa Miyagaw Branch. Kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa Orbis Street, Baybay Norte, Miyagaw. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa Kilid, San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Balik!

0: Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Day, ba't ikundamo ka na admirer, subong?
2: Amugi niya, day. Basta naka-DTX Beauty Soap.
1: Diba? Dumduman mo sang lalaki ka pa? Madamo alap-up kagpunggod ang imo, guya.
2: Oy, hipos na gani, ha?
3: Awa, yun pa kakaroon.
1: Yeah.
4: DTX Beauty Soap. All natural at gentle sa balat. Nakakakinis at nakakalinis. Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Say, grabe wala ang energy ni Boyet. Duwala agaw bas.
6: Oo, baladay. Isang tiktatlo na kaadlaw. Ayabaw, gabato, gihapon.
5: Kagday, ang gana niya bala. Dauli yun, nga gutom-gutom.
6: Dali lang, baladay. Hindi ka magsilinga.
5: Oh, hindi. Kamo man ni Boyet.
7: Extend Food Supplement. Nagahatag enerhiya. Kapabasog sang resistensya. Kagapat dugang sang gana. Extend Food Supplement.
5: Kalupok-lupok.
7: Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: pagtitiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gari-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Saling nga, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
0: Ma-edukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki nato nga tagpalamati, welcome na sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Gitingala ka muno nga nga ang mga ara ko na sa bukid kay star mga healthy. Well, ginatuman nila nga amon ginhambal diri sa isel. Una, timprano sila gatulog, kiti wala to gadget. Early sleeper. Di ba? Why gadget sa bukid? Undi timprano tulog. Ano pa? Ang ginahaklot nila ng hangin, preska. Ang ginakaon nila utan, why to fast food, why to mayo damo nga mga tamis, cake, ice cream, wala. Natural ang ilang ginakaon. So, amugali na nga ang mga taga, kahit puno sa exercise. Ge-exercise sila, kaya nga, lakas.

0: At panag-ob, pangahoy, pananom, oh, it's also doing exercise. Now, ma-replicate na din sa city. Kaon-kautan, kaon-kaprutas, exercise ka, mag-DTX 500 gid kada adlaw. Agudugay ka magtigulang, gahubin ka, kag-healthy ka permi. Istoryahan ta karon ano bla ining sore throat? Kasamin na to, natuntutunan, gulpi lang gasinakit. Paano makabulig si DTX 500 kag Mighty C sa sore throat? Kaupad sa akong diskusyon, si Doc Ramil Oy, amon CEO. Welcome back, Doc. Kag si Doc Sammy Pedrosa, answer boy Sulweta. Doc Ramil.
1: Sa tanan aton yung mga suki nga tagpalamati, welcome sa aton nga palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
0: Istoryahan, tasubong, ang adlaw, ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kung sore throat. Kag kung paano makabulig si DTX 500 kag Mighty C, ano bala ang sore throat, Doc Ramil?
1: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o yung sore throat, nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
0: Mm-hmm.
1: Esophagus, trachea, larynx, boy or ining gitawag voice box, tonsils, kag epiglottis.
0: Mm-hmm.
1: Dumduman ko man ang epiglottis. Ah. Pila ka mga sintomas siniya mo ang pagsakit. Nagakatol, sakit kag nagawosin if magkaon o magtulon ka. Namlang yung nagtulon, Sir GP, nga.
0: Mm-hmm.
1: Kasakit tao.
0: Mm-hmm.
1: Nagahubag, nagapula ang imong mga tonsils, nagaputi ng mga patsi sa imong mga tonsils,
0: mm-hmm.
1: nagapaos, ti the best ginda sa pag-agod makuha ang paghubag sa tutunlan, ti permi na mo na ginabalik-balik. Ibagin kung adlaw-adlaw nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
0: Mm-hmm. Kung kay Sabla Doc, may hilanat ining upod mm-hmm. ng kalabanan, nagasip on kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo.
1: Bangod ina Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection.
0: Mm-hmm.
1: Kaangay sang trangkaso kining flu, kataro, common cold. Ang coronavirus will also cause inflammation of the throat. Ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection.
0: Mm-hmm.
1: Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500 para maguntat ang paghubag kagdasig magbalik ang normal ni mga tingog.
0: Mm, may ladok if viral kay self-limiting.
1: Oh.
0: Madula lang usually 3 to 5 days. Mm. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang Streptococcus pyogenes that causes strep throat.
1: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP.
0: Mm.
1: Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan,
0: mm-hmm.
1: nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo,
0: mm.
1: I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka,
0: mm-hmm.
1: no? Diba, pag-ubo mo, may upod nga, no? May upod nga, samay nga dugo ang imong prima.
0: Mm-hmm.
1: Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi niya kung nakainom ka ni DTX 500, nakainom ka maitisi, kay mas madasig ang pagkupo sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, no? Bacterial o yeast man ang gintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya, kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano sang DTX 500 kag Mighty C, kaya yung iba niya Sir GP gainom lang DTX 500 kag Mighty C kung may ginabatsyag na may problema na. No, amon nga culture sa office before pa nga magbalatian ka gainom na kasi sang DTX 500 kag Mighty C. Ang anti-inflammatory sang DTX 500 grabe magpakupos ang itoag hubag bisan pagani mga bukol-bukol pa sa imong lawas kaya ginya Sir GP.
0: Mm-hmm. Aside sang viral, bacterial kag yeast infection, Doc, ano pa ang rason kung nga naghubag ang tutunlan?
1: Kadamo pa, syempre, ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan, yabok, bulin, or makatugaman sang sore throat. Ang pagmala or ining ito ang dryness ang imo nga puwak, labi na kung gabi bangod sa paginhawa mo sa baba, kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo? Kung barado ilong mo, din magwa, babae. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan.
0: Mm.
1: So, lain gid ya kung ano, basa dahil mo tutunlan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagakorek sang allergic reaction, gani, mas bintaha kung adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
0: Ang asudok sang sigarilyo, no, kag-aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
1: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP.
0: Mm-hmm.
1: Kag bisan pa ang muscle strain, singgitan ka sang ano, tudo.
0: Tudo, o singgitan tudo.
1: Singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo. It will cause sore throat kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants.
0: Mm.
1: Wala kaya gainom DTX 500. Wala ka gainom Mighty C. sus kadasig lang magubag ang tutunlan, Sir GP. So ang stomach acid ga-irritate man sa imong kwan, sa imong throat,
0: tutunlan
1: na piranyo ang inyong acid gasaka sa inyong ano, sa inyong tutunlan, amo na siya. So especially kung may ara ka balatian nga GERD, no? Sa pagtulog kung gabi, hinali na lang nga makabugtaw kay gulpi ka lang na salamukan kay nag backflow ang stomach acid, ang ang pagbugtaw sa aga, pait ang imulaway, no, mga sign ina sang GERD, kag kibot ka lang, paos ka na. So amo na nga permina mo ginabalik-balik, inom gid DTX 500, maitisi kada adlaw agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag maitisi, kundi pati ng mga cyst, mga polyps, mga tumor, ini mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag maitisi na adlaw-adlaw.
2: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! Ay ang palaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500?
4: Ilan nalang subong imo sugar?
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500
2: DTX 500
6: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: We also ha, Ditribayo is one potent antibacterial, antiviral, anti-yeast, antifungal. Namigin sa inyo nga sore throat.
6: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Dugangan ta ang mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs, mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
1: Laila, sa
0: IBS.
1: Gakutoy tiyan mo na?
0: Oo.
1: Tagi ko na, gakutoy tiyan mo. Dugay-dugay ka to kalang CR.
0: Gigitigab.
1: Gakrams, no? Gakrams. Oh.
0: Gakrams, gisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic na balatian, apang ini ang pwede mahagan-hagan kag amat-amat. Kag madula, kung sige ka inom, DTX 500 kag Mighty C, bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
1: Kay ga-inflame na imukan mo, imo tinai. So once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C, Sir GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. That's why galing appendicitis ko sa una, wala pa abi ang kuan mo.
0: DTX
1: 500, no? May mga pagtuon nga nagapakita sang kaangtanan sang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sang anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinai, kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty C.
7: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas, kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. No, several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imo pancreas, no? And it's numerous complication. Ah, tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ate, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo, pati ang imo ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, tasang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? Of this ang Mighty C kada adlaw.
1: Balikon ko tong churi, Sir Boy Blau. Pares blau sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan,
0: matukon
1: gin. Amo man ang lawas. Ti siyempre di man malikawan ang mga bisyo, nami nga kaon, sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang apoy di mo ibutang mo lawas, pero kung kulang ka antioxidant, una gid ya makuan pugday ka. Lain ya kung palainom gid ka antioxidant, kay kung kisa ara ang bisyo, ti ma-prevent, Sir Boy.
0: Husto. Bisan pa ang emotional stress, Sir Boy, ah, ang nagatuga man sang pagsaka sang stomach acids.
1: Siyempre.
0: Bangod nga kun...
1: Damo ginayaga katabo.
0: Bangod nga kun nagalain ang buot mo, hindi ang naga-excite sang vagus nerve nga naga-connect sang brain pakadto sa stomach. Ang ini ang nag-stimulate sang stomach to produce sang excessive amounts of acid. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw ang makabulig nga matap na ang mga overproduction sang stomach acid kag nagaprotekta man ini batok sa inflammations nga posible magdulot sang hyperacidity.
1: So ang nami pa Sir GP sa aton nga ining power duo ining pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, amo may kapabilidad siya ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
0: Hindi ka ma-stress.
1: Mm-hmm. Kung bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins, kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Mm-hmm. So, to summarize, pag nag-DTX 500 kag Mighty C ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD, kag pancreatitis, maganami ang modo mo, kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500! Nagandamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agot maging mas hubin, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
4: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
5: Imong blood sugar test.
4: Ilan itong score ganit?
5: 470.
4: Nagtiko 2.
5: Sa gabi, 2. Sa
4: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
5: 160.
4: Inom ka mo sang DTX 500.
5: Tested and proven. Ben, the best get ang DTX 500.
2: DTX 500, Mighty C. Ang alkaline, ga vitamin C.
8: Ako galay sa bigay loser, sa estudyante. Ga problema gid ko, kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
9: Kagsubong ka namin sa akong paminsara.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
10: Para sa libre nga check-up, bisitahalan.
2: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
2: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Wellness Center,
10: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
2: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
6: Informasyon sa ikayong lawas.
0: To live happily and wala kasi stress-stress, dapat ang tupad mo hindi baho, ilok, Sir Boy.
7: Kung kuntas ang silyo lamong oxidation, ang kuntas ang tupad mo yan, ang sodation, no? Ang pagka-angsod sang ilok sang tupad. Dapat maligo adlaw-adlaw using the right soap, no? Dapat ang habon nyo, hindi lang may beauty properties, kumpleto pa ang antimicrobial properties, wala na iban. Mag-DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap, may ginatawag nga VCO na may mga antimicrobial properties kontra sa fungal and bacterial infection that causes eczema, psoriasis, unbundi, and even pimples, no? Kaya nakuhaon. Ano pagid? Ang ininga DTX na beauty soap may papain, no? Mga beauty properties na ni. Ininga papain, gapahamis, gapaputi sa imo lawas, sa imo skin. Kung paputi man lang storyahan, ginduangan, pagid ni sa ginatawag nga guava extract, no? Rich in vitamin C, and guava extract is also known to whiten skin and to moisturize that white skin of yours. Ginbutangan ni Dr. Ramil sa DSE, the super antioxidant found in DTX 500 is also in this soap. No, that's why your skin is protected against the UV rays of the sun. That's why kung hamis man, kung hamot man nga lawas ang gusto mo, alin ang habon para si imo, mag DTX Beauty Soap.
0: Kung habon lang kulang.
1: Beauty Soap. Pinakada best, nga may nitan ang tiyan, aga pa, especially kung may edad-edad ka na, para mag tune ang imo nga lawas. Kag mag-init din ang lawas, Sir Boy. Para nami ang sirkulasyon, aga pa, energetic ka na. Permi na mo ginabalik-balik. Aga pa, inom na sang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, kampiyon, tungod sa iya nga puno nga antioxidants, mm-hmm. ara ang chia seeds, kag ini nga kape naga-detox pa sa imo. So, wala na mo ginapaperdi na nga klase nga kape tungod kay effective katama, Sir Boy, DTX Coffee Mix. Pero, kung may budget ka, mas nami nga ang gamiton mo, Sir Boy, is
11: DTX Premium.
1: DTX Premium. Mm-hmm. Tungod kay ang DTX Premium, ang iyang kalamay, Sir Boy, is
0: Stevia.
11: Stevia.
1: So, nami isa sa may mga degenerative disease.
0: Correct, no? Mm-hmm.
1: Especially kung may diabetes ka.
0: Diabetic ka.
1: Premium ay mong million. DTX Premium.
0: Hypertensive ka. The DTX Premium ang dapat sa imo. Pero kung gusto mo yung kampiyon ng imo mood, pagmata mo, kay example, manager ka, CEO ka, kabalo ka maugtas ka ng adlaw.
1: So, dapat?
0: Pero di ka sa dok-dok, dapat ang kape mo pre-bio coffee, no? Pre-bio coffee. Kini ang pre-bio coffee niya. Puno ni sa tawag ng mga spore-forming probiotic. Spore-forming probiotics kapag damo sa imo serotonin, dopamine. That's why kampiyon ang imo mood. That's why if you are a manager or authority figure ka, pag sulod mo sa opisina, kabalo ka, ma-stress ka na, pero kayang-kaya, kipuno ka sa probiotics coming from pre-bio coffee. Dok Camille.
1: Mm-hmm. Sa mga parents da, nga gusto nyo inyong mga bata hindi hyper, nami ang memory. Pero na mo na hindi gina-recommend, Sir Boy. Memory Advance Plus Serum.
0: Amuni ang Memory Advance Plus, may ginatawag nga neurobiotics. Specialized species of probiotics that enhances the cognitive and emotional intelligence of the child. No? So kung may mga bata ka muna medyo nabulian sa school, po gatoon man.
1: The only syrup in the market nga may
0: neurobiotics.
1: Specialized bla yang akoan yang spore biotics para gid sa brain.
11: Mao gapan lang.
0: Well, but sina tanan-tanan ng ingredients no na for brain brain development, ara man da wrong specialista da ang neurobiotics ang ga-activate sa tanan nga ina nga ingredients para mapuslan sa bata. Not only for children, may for teens, may for adults and for senior citizen.
1: Isa sa mga sikreto nga hindi kadali magtigulang ari, no? Aside nga gainom ka DTX 500, gainom ka may TC kag Ditribio, kay gusto ka hindi ka dali matigulang, isa sa mga secret, Sir Boy, magkadto sang saspa nga ang gamiton pag massage ang DTX liniment or DTX herbal oil, I mean
0: DTX herbal oil, no? May lemon scent, may lavender scent, no? Kung gusto mo kampiyon pang imo adlaw tapos ka masay, active ka pa, ha? Mag lemon scent. Pero kung gusto ko na magtulog tapos masahe, ang saron mga oil, DTX herbal oil lavender scent.
1: Isa na sa sikreto para hindi ka dali magtigulang. Isa pa gyud sa sikreto para hindi magtigulang, dapat ang circulation sa dugo nami.
0: Kampiyon.
1: That's why gina-encourage nga mag-exercise at least 3 times a week, no? Pero kung busy gid ka, sige ka lang pungko, pero may namo gina-recommend ang pag-inom sang Extend Food Supplement. Nami ang Extend Food Supplement kay ginapatiyog ang imo nga dugo, ginapanami ang sirkulasyon, so madulog niya tanan ang mga ginainom mo nga mga suplemento, madulog niya tanan ang mga nutrients nga ginakaon mo. Amo na ang maibulig sang Extend Food Supplement.
0: Gatambok ang kwan, gadako. Kung sang sagidulong to, no?
1: Oo. Nga, babalaan mo na siya nga effective kung mag tig-a ang transmitter. Meaning pa, mayo ang circulation.
0: High power. Oh. High power ang transmitter.
1: Mayo ang circulation.
0: Sige. So, istoryanta naman ang D3 Bio with Sir Boy Solueta sa Talk ni Doc. Thank you, Sir JP. So, istoryanta subong ang D3 Bio, no? Galiwat-liwat namin nun. D3 Bio is a natural antimicrobial, no? That specialized that killing viruses, bacteria, fungi, that really affects our lives, no? Lalo na sa panahon sa pandemya, kita ko kung paano mag-amlig ang D3 Bio sa aton. Laingi dyan original. Laingi dyan kumbala ang concentration sang cold press extra virgin coconut oil with the right amount of vitamin D3, no? That's why it's so affected, no? Millions, no? Kung tanaw ko siyang sales ni namon, ay millions of people have already benefited on how powerful this superfood supplement is. Pusubong nga adlaw tunanta kung paano pagidbala makabulig si D3 Bio sa aton lawas besides protecting our body against harmful microorganisms, no? So pag inom mo pala sa D3 Bio, dako na ang diferensya. Kung kabalo ka gin mag-inom sa D3 Bio, gin kagat mo, ha? Gin palibot mo sa baba mo,
7: ba pa lang si imong baan mo sa oral cavity mo, ga work na wonders ang D3 Bio. Ginatinloan na ang imo unto, ang imo gums against overstaying harmful bacterias, no? So kung mouthwash ya, patay man tuod sa tanan, pero ang good bacteria or probiotics imo ba patay man.
1: Mm-hmm.
7: Pero kung ang D3 Bio ya ginusar mo as mouthwash or for oil pulling, ang bad bacteria lang ang ginapatay sini, no?
1: Gahanda so, pa lang gasakit tutunlan mo, sir boy, daw matonsillitis ka na.
7: Mm-hmm.
1: Pagkagat mo sa D3 Bio, ah, layo na ng duha, tub-tub, tatlo kadlaw, hindi madayon ang imong tonsillitis.
7: Mm-hmm. Tatlo, apat na dahil na ako niya, kitang ko doon ka karat-kalhat na.
11: Mm-hmm.
7: No? Tatlo, apat, dahil ka D3 Bio, live ka na. It will give you peace of mind nga hindi magdayon sa trangkaso.
1: Okay, siyempre, adamo, apektado mo, obra. Di nakakaano, kasulod, kaya siyempre, nahilanat ka na.
11: Correct, nan mo pa pamilya mo.
7: Pamilya mo, pabugat ka pa to, no? So, da pa lang sa baba, no? So, subuhong ang aton ni tirada.
1: Nanugunan siya magbakal sa 14 pesos, sir boy, pero lima kadlaw, makakasaya live credit. Credits or even pito kadlaw makakasaya live credits. Kung halimbawa bitang 1,000 ang imo adlaw, 7,000 hindi kaya magbakal 14 pesos.
7: Ano? Ha? Common sense na lang, no? Mabakal gidya D3 Bio pa maputiktas imo adlaw-adlaw, no? So sa baba pa lang go ubra na ang D3 Bio. Kung kabalo ka mag-usa sa D3 Bio, no? It goes down to your throat, it heals your throat. It fights viruses and bacteria that causes sore throat, no? Tantananda nga, pati tonsils mo, ma-accumulation of viruses ang gidakop sa tonsils mo, pangkwaon na ni D3 Bio, hasta si imugat. Pagkadto sa Chando Camille.
12: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lamas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat
14: sa mga butika.
12: May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang may DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Yung nagid ako makabatsyag sang sakit.
12: May DC. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Anong pagidbala mabulig sang D3 Bio sa aton lawas?
1: Pagkadto sa tiyan, patay ang tanan nga H. pylori bacteria.
7: Wow!
1: Ti, kung may ulcer ka, ti patay na ang kusang gitawag hyperacidity. Kay mostly kusang hyperacidity is bacterial infection o like H. pylori bacteria, patay na siya. From the stomach, it will go down to your gut, no? Maabsorb na siya. Dira ang pinaka-crucial nga trabaho sang D3 Bio, sir boy.
7: Wow!
1: Because of medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, no? Ang intelligent mechanism sining gitawag D3 Bio, sir boy, ginaprotektahan ang imong gut or imong tinai sa tanan nga perti kadamo nga kagaw, sir boy.
7: Wow.
1: Ginapatay niya ang mga bad bacteria,
7: kag
1: ginaamligan niya ang imong mga probiotics, no? Especially kung gainom ka D3 Bio plus my probiotics pagid. The campion. Best champion, sir boy. Layo ka sa problema sa gitawag leaky gut, layo ka sa problema sa inflammatory bowel disease, malayo ka sa problema sa metabolic disorders, obesity, and type 2 diabetes. Kaya nga man, protektado ang imo nga tinae. After nga maprotektahan sang ang imo nga microbiome, so ining medium chain triglycerides, sir boy, magabulig para mag-absorb manami ang tanan niya mga fat soluble vitamins.
7: Wow.
1: Like vitamin A, D, E, and K. Hindi lang ang mga vitamins nga kaya niya mabuligan maabsorb ang mga essential minerals, sir boy, no? That's why nami gidya mag-inom adlaw-adlaw sang ano sang D3 Bio. Kay kung gainom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, hindi lang nga makabulig mag-absorb sining mga vitamin fat soluble vitamins, even essential minerals like calcium, magnesium, potassium, and zinc. So once nga nami ang pag-absorb sini, nami ang pamatsyagan sa lawas, healthy ang lawas, nami ang function sa imo lawas. So amo ni ang pinaka mayugid, no? So ining MCT after nga magamit sa imo tinay, makadto pa na si mo atay, sir boy.
7: Mm-hmm.
1: Pag abot sa imo atay, amo naman na maamblig para nga mabulig nga mag energize ka, no? Mm-hmm. Mahimo na siya ketones mo.
7: Ketones,
1: no? Para duga nga energy kag nakanami sa ni Sir Boy once nga nakainom ka di tribayo, ga-increase ang gituag imo nga body metabolism. Kaya nga man, i-increase niya ang imo nga core temperature, mm-hmm, nga mo na mag-trigger sa imo nga use sa imo stored fats para mm-hmm gamito na imo nga stored fats to turn to fuel to power the increase in metabolic rate. So, di pa kasi na, mm-hmm, ang pag-inom sang D3Bio, halin sa baba, pakadto sa imo nga atay, mm-hmm, pakadto sa imo nga core temperature.
7: Grabe.
14: D3 Bio, senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw adlaw. D3 Bio.
17: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang VCO, yung may D3, mga butika, may TC, ang alkaline, nga vitamin C.
18: Ako gali si Ariel, nagkanto si Light, isang nagligad, si kisakit, hindi ka tama. Di ang basang tiyo ko, to Marcos ang may TC, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa ako, tutunan, salamat sa may TC.
14: May TC, mapalit sa mga butika.
1: Katsota sa mga dugang pa nga extra health benefits kung kainom ka D3 Bio. Pag delikado, galing ko, hindi kinya malipata na pagpangatag yan.
0: Katawan ka ni Sir Kevin.
19: Nakita ko si Sir Kevin eh.
1: Okay. Kung kainom ka Clinica D3 Bio food supplement ng mga natural ingredients ni, may ara siya anti-asthmatic properties, no? Sa mga tao da, good news ni sa may mga hapo, mga hapoon, mm-hmm, kung adlaw-adlaw kainom D3 Bio, dako giniya mabulig sa inyo. Ang D3 Bio may lauric acid, kagapric acid nga dabo gina sa D3 Bio. So, they are known to have anti-inflammatory properties. So, sa sining nga mga combinations ang fatty acids nga makita mo sa D3 Bio, klaro katama kag epektibo nga kung adlaw-adlaw mo ni siya inumon, gina-reduce niya ang mga asthma related symptoms. Mm-hmm. And furthermore, kung gainom ka Clinica D3 Bio, it contains 5 antioxidants. Kag isa sina ang gitawag nila nga garlic acid nga gina-reduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration kag mag-improve sang alagyan sa imo hangin. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio, layo ang pag-atake sang imo sa imo nga asthma.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. K5 News FM.
20: D3 Bio with Vizio.
21: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
14: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
14: Yung may Vizio.
22: Ang Vizio.
14: Yung may D3.
22: Mga butika.
14: D3 Bio.
17: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry na mo patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio.
22: Yung may VCO.
14: Ang VCO.
22: Yung may D3.
14: Mga butika.
23: Fat liver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gamomortika syaransya nga nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500. Ang best friend mo kontra fat liver. Bakal na sa mga butika.
14: DTX 500.
24: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
25: Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan o inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
14: DTX 500. Pabalik sa mga butika. Extend Food Superman. Superman.
26: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamulig gin sa akong problema. Nga mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Superman. For Men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
3: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh, available now.
6: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
7: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang ako ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon.

0: K5 News FM Championing the Lives of the Filipino K5 News FM
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa agalabot gitatlo kabulan bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio ba okay gidang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabakas mga butka.
1: D3 Bio.
4: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
1: Mabakas mga butka.
5: Fat deliver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gumomortika sarancia nga nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500. Ang best friend mo kontra fat deliver. Bakal na sa mga butika.
1: DTX 500.

0: Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
1: Pagkadungog nako sa radio
0: ang DTX 500
1: ako dayon gibanatan og inom duha sa bunta
0: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
0: may alibyo na
1: pag 1 month kape
0: naayo na ako.
2: DTX 500
3: pabalik sa mga butika.
2: Extend Food Superman.
4: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong detail 1. Bawo kabas ko gid nakabulig gid sa akong problema. Namo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
3: Spore Biotics naging updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
7: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumanang ako ng mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
11: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance na yan. Memory Advance Syrup.
10: Bumakal sa mga

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 nga may VCO.
1: Ang VCO
3: nga may D3.
1: Mabakal sa mga butika.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa Pilipinas sa Philippine Standard Time, las 4:45 sa aga.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: K5 sa umaga. Balita ang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: All right.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: All right.

0: 목다울은 목다울 목다울 목다울 목다울 목다울 목다울 망원 하이하이하이 Kamusta ang ating mga kabugtuan regyan sa Trade Town Dalipe? Sano sa business park sa mga kabugtuan sa kabukiran kay sa binita kang kalalawran? Sa ating mga nanay kang tatay kang pulian? Mga lola kag lolo, mga toto kag mga nine? Nagapalayag rin sa kahanginan ang inyo palatuntunan. Ang Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: October 7, 2026. Abar garing kita banwa sa tenga-tenga nga simana sa bulan kang Oktobre mga kasimanwa. 79 days more to go before Christmas. Balita siglang banwa no. 79 días na lang Paskuaran.
2: All right.
0: Babatian kita banwa sa tatlo natin ka mga waragwagan sa probinsya 95.7 K5 News FM San Jose, naka-broadcast banwa sa Southern Antique, 97.3 K5 News FM Bugasong sa Central Antique, kag 95.9 K5 News FM Kulasi sa Northern Antique. Live man kita banwa sa ating mga social media platforms sa Facebook, sa Gapon, K5 News FM San Jose Antique Digital. K5 Antique Update. Mura ang galit to ang K ang bago galit nung digital 95.7 K5 Antique Digital. K5 Antique ka K5 News FM Northern Antique. Live man kita banwa sa atin YouTube channel. Sarang nyo na yung masubscribe ang K5 News FM San Jose 95.7. Kag sa aman Play Store application, sarang ninyo ma-download ng K5 News FM Philippines. Sa kapan lang kag i-click ang San Jose kag Kulasi.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Pero kung gusto nyo mag-yum-yum, kindly subscribe sa aman official TikTok account. Kaya may mga funny reels and videos nga ginapang upload ang atin mga social media officers. Sangaran kang akin regular partner ka K5 Melmarov si Mar de la Cruz ako banwa si ka K5 Nestor Bermudez sa Palinga Jr. Dub-dub kita la sa isa kadyang aagag sa pagatid kang labing talalupang din nga mga balita kag mga impormasyon. O hindi kita dapat na'y magkalipat sa pagpasalamat sa grasya kag mga bugay nga ginpakamayad kang atin mahal nga makaako. Thank you Lord. Salamat sa atin makagagahom nga amay sa diyang panibag-o na naman banwa nga naging tugro para kanaten kabay pang padayon kita nga tugruan ka mga sirkumstansya agad mahimo ta mga abyan ang mga butang nga naging aman para kanaten. Thank you Lord.
1: Balita K-5 sa umaga. Balita K-5 sa umaga.
0: Dali nang bla kay mabaskag ang uran or naga-inuran-uran kay napagbugtaw ko mga last stress mga ka-K5 oh, grabe ang uran abi ko hasta kadyanoy parehas kadamal may gani nagturo tawhay sa Simon pero may mga pagbinaha-baha iti sa karsada rugtong nagyan ko may mga basura banwa therefore mabaskag kag mabunag ang uran kaina mga kasimanwa. Pero regya sa San Jose de Bonavista, pagpuro panarithin na nalang sa atin mga pinalangga kag suki nga matag paramati. O, bugtaw rin ang tanan ha, may klase, may opisina. Dali lang gid lang mga pita na'y kampiyon nga DTX sa Coffee Mix.

0: DDX Coffee Mix.
1: Pagbuktaw sa aga, mga pinatakang kampiyon nga kape ang DTX Coffee Mix. Sa DTX Coffee Mix, nakakapikaw rin, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix available sa mga butika.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Amo dyan ba nawa ang kampiyon nga kape? O kang atin, amigo, regyan sa Barangay San Pedro, amigo ta Charles Idoy Culas. Kapiman banwa ni Kapitan Erning Sigaan kag ni Ma'am Vicky Sigaan sa Barangay Luyang Sibalom. Kapiman banwa ni Kagawad Leonardo Salmorinda Jr. Regyan sa Tigbaluwa 1 Sibalom. Grabe ang amon number 1 Kagawad banwa sa Tigbaluwa 1 Sibalom, Kagawad Leonardo Salmorin Jr. Sige, kay Ma'am Mary Lou Vera, nakaigap rin man banwa kang DTX Coffee Mix. Nakip ang mga drivers, Blanoy, tricycle drivers sa Barangay Lakaran, Sibalom. Nakahigap man banwa si Sir Anjay Subiliaga, Sir Simon. Ay patawara ka para pangapi rin. Si Ma'am Magdalena Laig sa may Barangay Villaflor, Tobias Fournier. Nakahigap man kang kampiyon nga kape. As well as si Ma'am Merna Blasi Libano. Igap ka mo banwa kang DTX Coffee Mix. Kagang mga taga Barangay Tagudtod, Bugasong. Si Ma'am Angeli Magdato. Regyan banwa, nagahigap-igap rin man kang kampiyon nga DTX Coffee Mix. Samtang naga-monitor via YouTube. Oh, grabe. Via YouTube, ha? Sa anang smart TV. Ooh. Good morning lang iya. Kag-enjoy ka mo sa pagpurpangapi kang DTX Coffee Mix. And special mention, Sir Simon, ang regyan sa guardhouse, Blakang Antique, or kang Angel Salazar Memorial Gen Hospital. Igro, bigas sa gawak banwa ang K5 News FM. May radio kali sandar gyan sa guardhouse, oh. Kahapon, gyan ko noy, sa gabi. Grabe, ura patay-patay blang K5 News FM. I-shout out sa mga mabuot kag mga masarigan nga mga blue guards dyan. Sa Angel Salazar Memorial General Hospital. Samtang nagahigap kang DTX Coffee Mix. Kaysa DTX Coffee Mix again, nakakapikaw rin, nakadetox ka pa. Ano bala banwa ang mga balita, mga impormasyon nga istoryahan ta regya sa atin nga pagpangalagad. Sa mga headlines, top stories of the day, mga kasimanwa, suryahan ta regya sa atin nga pagpangalagad kay may isara ka 20 anyos nga lalaki na bulan kuno banwa kang armas luthang. Matapos na ulamid sa isara ka komosyon, kadungan sa isara ka fiesta sa banwa kang kulas. Yan tara karon regya sa atin nga pagpangalagad. Imagine 20 years old. Supposedly ang diyang pangedaden banwa sa eskwelahan, no? Ang diyang mga pangedaden, edad kang mga estudyante. Pero nabulan kang illegal nga armas lutang. Yan tara karon regya sa atin nga pagpangalagad sa dugang pagid nga mga police report, mga abyan, mga pumuloyo sa San Remeo, ginapaandaman nga magulikmat sa palibot ilabiran kun gabi. Ano ang nagtulod banwa, no? Sa San Remeo Municipal Police Station nga magpaguwa kang kangay nga advisory, no? Sa atin mga pinalangga kag suki nga tag para mati. Kaya sa atin nga pagpanglagad doti. Manantang San Remeo, banwa is a mountainous municipality. However, bisan bukid banwa nga banwa, no? Isa ra ka first class bala nga banwa. Mga tag para mati na unusan na pagani ang pira ka mga banwa sa Antique nga along National Road. Sa atin mga ka-K5. Now, hibaloon takaroon kung anong nagtulod sa pamunuan kang San Remeo PNP nga magpagwa kang advisory mga ka-K-5 sa atin mga pinalangga nga matag paramati o anong nagtulod sa atin mga kapulisan o amo blara hambal ng dabanwa nga bahol ang atin rolyo bilang isara ka komunidad agad matapna banwa ang mga krimen. Oh, sige. Kuryaan sa kontrol niya sa atin nga pagpangalagad samtang sa dugang pagid nga mga balitang tong nabalita tabla kapon nga libayan to nagbuno sa liag kang anang magurang sa banwa kang dao or Tobias Fournier hindi ko no interesado ang ana mismo kadya kaugaling nga pamilya nga tana ang pagapasakaan ka kaso nga pag pangalagad samtang sa dugang pagid nga mga balita ba patawa raw regyan ko nonoy sa masobra 15,000 ka mga kabataang antikenyos ang wararen naga iriskwila. Nabasi banwa sa data kay Philippine Statistics Authority o ti anong rason ano ang kabangdanan o kun anda tang tiyang mga pamatan-an wara naga iriskwila. Ay patawara amurang gidra ka piat ang sitwasyon tanoyaw pero kun antawon ta gani banwa alibri man ang basic education sa atin mga pinalangga nga tagpramati. Libre ang basic education sa atin mga ka K-5 elementary hasta ka sa secondary no libre sa mga ka K-5-ness libre matuod ugaring ti pamasahi tanan naman bay ay patay pamasahi tanan naman kag nukbakal naman pagkaon bay so yan tabi kira karon regya sa atin nga pagpangalag nung kabangdanan nung rason samtang masobra 23,000 ka mga pamatan-an sa probinsya ginklasifikar nga wara naga-eskwela obra kag training basis sa 2024 CBMS kang PSA-NTK. CBMS mga ka K-5 community based monitoring system ng mga naga-service survey bla way back 2024 mga bian kag amo diyang mga basis sa mga bian nga may mga ayuda o sino makabaton ka ayuda sino makabaton kang social pension ha di may mga questionnaire diyan mamangkot riya karon ang ano naga-survey ha kay ti face to face interview ra Sir Simon mo kung sino ang bilin sa balay o sino ja ga obra sino wara ano obra na o pira income na o amura ba na ang gindiya katong 2024 regyas antike 23,000 ti basi nag ura pa dyan nagtaas taas say 2026 rin ka dyan ura dyan nagnaba I mean ang numero Karihan tabi rakron regya sa atin nga pag pangalagad sa atin mga pinarangga kagsuki nga mga tag paramati samtang kahapon ang mga abyan si Governor Paolo Avier nagpatawag kang isara banwa ka Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council meeting agad istoryahan banwa ang tawag ka dya El Nino phenomenon di ginsapol ginsapol noy ang tanan nga mga miyembro kang provincial disaster risk reduction and management council agad maistoryahan ano ang plano no? Ano ang plano mga ka K-5 sadyang possibly impact kang El Nino sa atin mga pinalangga nga mga kasimanwa. Base sa data kang PDRMO mga biyan, may 360 kita ka mga kabarangayan. No? Nga possibly maapektuhan kang El Nino phenomenon. Di mas mayad sa banwa nga wara pa natin na eksperyensyahan ginaplanuhan rin bla ano ang posible solusyon agad, ah, kung hindi man matapna, mapahagan-hagan ang epekto. Kansang El Nino regya sa atin pinalangga nga probinsya mga ka-K5. Riantra kron regya sa atin nga pagpangalagad samtang may isaraban waka mangunguma. Antikin yung nga mangunguma ginkilala balanoy sa tawag ka dya. Ginkilala sa bilog nga rehiyon sa his, no? Ginkilala sa bilog nga rehiyon sa his. Sa atin mga pinalangga nga mga tagparamati bilang outstanding corn-based farmer sa Gawad Saka Regional Awarding Ceremony. Sa kaduro-duro noy tana lang gid nagaisrahanon. Oh, ah, ti daw kaduro man nagatanom kang ano gani tawag ka dyan? Mais. Pero, sa haros tanan nga nagatanom kang mais, amo dyan kununoy ang mahambalta nga outstanding. Oh, ano gani sa karay? Ang outstanding? Ang daw hindi gidla matupungan ang anang performance. Oh, pag-abot sa corn farming. Oh, tatan mga pinalangga ang mga tagparamatiyo. Kaya taga-banwa kang patnungon. I don't know, patnungon. Diyak ko lawa. So, sa pagkamaan ko, daw ginkabi diyak ka taga-patnungon eh. Kaya taga-banwa na karoon ni Gota, si Sir Rex Valdez Tamon. Kaya taga-banwa karoon, regya sa atin nga pagpangalagad sa tang sa dugang pagid nga mga balita mga ka-K5 sa balita sa palibot kang pungsod. Oh, sadya dyan, oy. Sadya. Mga byan, parayon ang tawag ka dyan, ang impeachment trial versus Vice President Sara Duterte. Oh, iduro to rin. Nga mga hindi ma-explicar nga manggad ang ginpang presentar kang prosecution nga wara naga-anget sa anang statement of liabilities and net worth ukon salen mga kasimanwa. O, sarap ito nga nagwa banwa nga ginapahayag kang prosecution mga ka-K5 nga may kwarta kuno halin sa pungsod China nga nagagi sa bank account kang mag-asawa. Kag ginpagwa mananda suno sa prosecution banwa ha, suno sa prosecution nga may kwarta ko no halin sa drug lord nga nag-agi sa account kang vice presidente kagang anang banahe mga pinalangga kagsuki nga mga tag paramate. Yan tra kron nagya sa atin nga pagpangalaga samtang update sa electricidad la. Mga ka-K5, si Department of Energy Secretary Sharon Garin, nagahimo ko no, sanda kang streamlining para magtawhay ko no banwa ang epekto kang Super El Nino sa pungsod. Ooh, mang butang sanda banwa kang solar panel. At ibantayan tayo no, no? Ura pa gani El Nino amuro to klawid ang brand out or blackout, how much more kung may El Nino. Nagano mangliya naga prepare naman banwa ang taga Department of Energy. Diyan tara kron regya sa atin nga pag pangalagad kag bulan ta mga reports kang atin K5 team of reporters regya sa atin nga pag pangalagad oras sa Pilipinas Philippine Standard Time last 5:07 sa aga. Dali lang di makalipat ha, sa dyang pabag-ubag-u klema bla. Kung kaisa tuman kay init tapos mauranan kita baw. Bawal ang tsansa mga byan nga makaagam kita kang sipo nila na tubo kag trangkaso mga tagparamati. O mga ka-K5. So kajap lang inom ta kang klinika D3 Bio. Nabatuan tang klinika D3 Bio may vitamin D3 kauren, may extra virgin coconut oil kau pa, no? D3 Bio bla ka mo banwa. Ha? Sa atin mga pinalangga nga mga ka-K5 available dyan sa marapit nga ba nga butik.
3: All right.
1: Hello Anayo and good morning kay Ma'am Mary Rose and Valdez regyan sa Barangay Rumbang Sibalom. Rumbang Gamay Banwa nagahigop sanda for sure kang kampiyon nga DTX Coffee Mix. Si Kagawa Dadong Natividad sa District 1 Sibalom nagapamati nagahigop man banwa kang DTX Coffee Mix. So, si Sir Aben Cardinal, Sir Aben, how are you? Sir Aben, good morning. Ma'am Vilma Pasakyan Agustin sa sulong nagapanghagal, Sir Simon, mga pi kita DTX Coffee. Musta rin si Sir Wincy Reyes Calaor? Rigyan sa may barangay Muhon, no? Rigyan sa PSWDO ka provinsya. Bow, mabudot yung klase ka tao, no? Si Sir Wincy Calaor. Daw proparias, gisanda? Ni Pastor Dr. Larry Piting Live lang atan PSWDO. Bow, mga mabudot. Sanda ba nuha? Mga kakifay, good morning kaninyo. Higap ka mo rin kang DTX Coffee Mix, oh. Si Ma'am Joanne Gatila, rigyan sa Ramon Masa Senior Memorial District Hospital sa Sibalom. Gahigap man banwa kang kampiyon nga kape. Si Ma'am Ersa Orlina sa Atabay, San Jose. Ma'am, higap rin Ma'am ka DTX sa Coffee Mix. Ha? Si Ma'am Michelle Praba Garcesa, nagahigap man dyan for sure kang DTX Coffee Mix. Ambal na karayon. Ina-greet ko gali ka happy, happy birthday ang pinalangga namon nga nanay si Inday Sita sa initan TY. Bow, makanta taka jaka happy birthday bisan kita saralang pro. Happy birthday to you. Sa atin nga pag panumbalik banwa, balikan ta pira ninyo ka mga mensahe, kag soryahan ta pira ka mga balita kag mga impormasyon. Standby.
2: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon pamilsaron.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio DTX 500.
6: Ako si Andrea.

0: Wala na nga akong dysmenorrhea.
1: DTX 500!
2: Mapakal sa mga butika.
3: Solusyon sa skin disease. DTX 500! Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500! Bakal na sa mga butika.
4: Gah! Matsoy ride man tabi, gah!
5: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah!
1: Hindi makaariba! Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tika, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
4: Sige ka, kidya!
5: Siyempre! Naka-extend ko ya!
4: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
6: Extend Supplement for Men. DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka makabutika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami kidang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon diyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
10: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
11: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! S4 Biotics! Makabulig sa

0: Gas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa?
1: Kag nagabaho ang kilikili?
3: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman bala ka?
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Eye Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang Eye Care Capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang Eye Care Drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akon mga alap-up sa akon na wong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Babakal sa mga butika.
9: May ginamansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabatsyag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo. Kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: K5 News FM.
11: Championing the lives of the Filipino.
12: Oras sa Pilipinas, sa Philippine Standard Time, las 5:17 sa aga.
13: Pagbalita nga wala kang ginapaboran, komentaryo na may panindugan. Nestor Napalinga Jr. Nestor Napalinga Jr. Para sa
14: Balita K5 sa Umaga.
12: Good morning, Anay Regan, kay Sir John Ali Nasyonggayo sa may EBJ Freedom Park. Matandos na miyembro, banwa kang Clean Up Brigado. Good morning, ha. Miyadgid nga pagpamati. Si Auntie Edna Abansyo, kag si Uncle Kato Abansyo, Regan sa District 2 Sibalom, nagapamati man regya sa atin nga pagpangalagan samtang nagahigap kang kampiyon nga DTX Coffee Mix.
15: Alright!
12: Si Kagawad Chubert Bartolano sa Barangay Bungbungan 1 Hamtik, good morning! Ma'am Jing Jing Piroy sa may Barangay, this Ma'am Jing Jing ganiman, Lakayon Bugaso. Mayadgid nga aga. Alin ka una, Jing Jing Piroy, hasta ka dyan, Jing Jing Piroy, Gyapon, ma'am, no? Si Ma'am Nenfa Piliado Acob Aurelio, uy, ay nagsinias gali ano gani dumduman mo sa Sir Simon I don't know kon katiraw ka kahimugo nalipat ko. Ay kintara kaliligad si Ma'am Ninfa Piliado Acob Aurelio nga himugo pag live reporting competition. Sige lang nalipat-lipat ko ka to madam. Ah, nalipat ko madam basi may diyan pagita. Si Patawaro. Bigyan sa may poblasyon bilison. Nahidlaw ko mag halaka or istorya magmarites kay Ma'am Ninfa Aurelio. Aduro ka diyan oi man ana o kilala na ganitong kilala ka friend ko mo nga. Ay patawara man. Good morning madam. Salamat gyapon sa ano sa himugo. O nalipat

0: Asanda nag-uli kang alas 11, Ma'am Ninfa, ako nag-uli kang alas 10:59. Pero laban-laban na mitrang himugo. Oh. Pero gusto mo pag K5 Simon, may pato diyan na si Ma'am Ninfa, pro, o oh, puti color na. Ay, kasadya lang. O, sige, good morning, mama. Ma'am Grace Joy Pagunsan sa Barangay Masa, naghamtik mi adnya aga. Oh, good morning, kid. Kay, grabe, migo ta. Sa Jonard, mama, di sa aga pa. Mga bugtaw, imosan na ni Ma'am Bik Bik, mama. Good morning. Si Ma'am Karen Havison, check ka, rainy morning. Aba, rainy morning. Gauran sa banwa kang hamtik. Si Ma'am Alma Anseno sa Barangay Lagdo. Si Balom, mayad nga aga. Ay, ang akin friendo nga kapitan sa banwa kang dao, Tobias Fournier, si punong barangay Sali Cejas Rigueta sa barangay Lawigan, Tobias Fournier. Hidlaw man ta mag lagaw kag mag tukad sa barangay Lawigan. Those were the days mo. Nagtukad-tukad sa K5 na sa may barangay Lawigan na dao. Sige, mayat nga agad yan ninyo. Ah, higapran kang higapran. Inam, ha? Hindi makalipat, mag-inam kang Mighty C. Ha? Kapitan Sally, si Yas Rigueta. Oh? Inam kita kap kang Mighty C. 10 times stronger kung ikumparar sa ordinaryo nga vitamin C. Ha? Sa mga Tagalawigan, dao dyan, Tobias Fournier, ha? Sundan nyo bla si Kapitan Sally, si Yas Rigueta. Kita mura lang ginakotoy si Kap magtukad dulho. Arigan sa may barangay Lawigan o sa Sastrado family. Gili dyan ba? Nagahigop sa nagahigop. Nagainom sa nakaranoy ka, Mighty C. Mighty C, ha? 10 times stronger kung ikumparar natin sa ordinaryo nga vitamin C. Tingin nyo bla banwa. Good morning man kay It's Me Beth. Abaw si It's Me Beth. Ngapita. Sigurado walang It's Ma'am It's Me Beth nga parehas ka mo Sir Simon Kapia DTX ha. Si Vitaliano Moises. May barangay Buhang Hamtik. Mayad nga. Good morning ha, sa taga Buhang Hamtik. Tigan sa may barangay Iganya. Tunog kuno ang K5 no. Hasta to sa tiguho to, sa inabasan ba? Miyad nga aga. Sige, sa kalog, sa tinubuan, good morning. Last 5:22 oras sa Pilipinas, yan ay balanta report, banwa, sa kadyang mga tinion with sinong sa linya, K5M, no? Si K5M, mga ka-K5, si K5M, kay masubra ko, no? 600 ka mga binipisyaryo sa hamtik. Nakabaton kang tag pulo ka kilong rice assistance. K5FM sa report standby.
1: K5 News FM live report.
2: Nagdangat sa 638 ka mga benepisyaryo sa hamtik ang nakabaton kang tiga pulo ka kilo nga bagas sa idalom kang assistance to indigent individuals or families food assistance rice distribution project pinaagi sa local government support fund o kon LGSF. Ang ginalokar nga LGSF ang gingamit sa pagbakal kang bagas halin sa hamtik multi-purpose cooperative nga ginpanagtag pinaagi sa Municipal Social Welfare and Development Office o kon MSWDO hamtik. Sunod sa datos kang community-based monitoring system o kon CBMS, ginakabugusan kang 3,132 ka mga benepisyaryo halin sa poor kag near poor households ang gin-identify sa diin pagasakupon ka mga masunod nga distribusyon ang nabilin nga mga benepisyaryo. Ginapasiguro naman ni Hamtik Mayor Junjun Pacificador nga ang mga resources kang gobyerno ang direkta nga igabutang sa mga programa nga makatugro kang bulig sa mga pamilya nga nagakinahanglan. Para sa balitang K5 sa umaga ka K5 Family Palanog, para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: K5 News FM live report.
0: Dari habit si ka K5 Family Palanog.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: So sige rin, no? For sure sa pira ka mga LGUs ginamat-amatan da rin dyan, no? Kapang nagtag ang dyang tag pulo ka kilo nga bagas mga ka K5. Sige. Oh, samtang sa dugang pagit nga mga balita kag mga impormasyon mga kasimanwa, balianta man report sa kadyang mga tinionoy, kay masobra ko no 15,000 ka mga kabataan sa probinsya, wara nag-eskwila, sus patawaraw. Anong rason nao? Nandutura saan na nag-eskwila? K5 Jimmy, news direct sa report, standby!
1: K5 News FM, live report! DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 ka.
3: Nagdangat rin sa 15,076 ka mga individual sa antike nga nagaedad dahil sa isob to 24 ang wara naga-eskwela. Base sa 2024 Provincial Education Profile from the Community-Based Monitoring System o kung CBMS kang PSA antike, 9,247 kadya ang mga lalaki samtang 5,839 naman ang mga babahi. Nagapangunang rason sa mga lalaki ang kakulang sa personal interest nga may 26.9% kumpara sa mga babahi nga may 17%. Sa mga babahi naman, nagapangunang rason sa anda paguntat sa pag-eskwela ang family kag reproductive factors nga ginalakipan kang pagbusong a family matters kag pagpakasal. Samtang may gamay naman nga factor ang mataas nga gastos sa edukasyon o kung financial concern kung sa diin 22.1% sa mga lalaki kag 17.4% sa mga babahi. Distansya sa eskwelahan kag infrastructure issues nga may 1.2% sa mga lalaki kag 1% naman sa mga babahi. Para sa K5 Digital News, sa K5 Jimmy Gregorio, para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa antike, ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
0: There you have it, si News Direct K5 Jimmy Gregorio, sa atin mga pinalangga kagsuki ng mga kasimanwa. Oh, iduro galit nyo yung mga factors. Why amodya kaduro ang wara ha ka mga or wara nag-iriskwila mga kasimanwa duro factor o sa atin mga pinalangga kagsuki nga mga tagparamati ang una nga may pinakabahol nga porsyento kakulang sa personal nga interest o kulang sa personal nga interest bisan kita taman ang a basic education banwa is libre eh. Ha? Ti, ura sanda gana mag-eskwila. Bisan nungitan mo pa mga abyan, bisan tugruan mo pa karong ka-allowance, bisan tugruan may balon pa dyan, kung wara sanda ti interest banwa mag-eskwila, ti problema agad no'y galiw. Oh? Problema agad. Ano pagid? Diyan pagid nagagawa banwa, nga nagapanguna man nga rason kanga napaguntat amo ang family and reproductive factors ha pamilya gid noy ipatawaraw rated SPG ang jang pagbusong. Oh my goodness,
4: grabe pud
0: may dyan bata pa nagbrusong rin. Hmm. May dyan pagit banwa ang family matters. Kung kisa problema sa pamilya o sa atin mga pinalangga ng tagparamati, ti, kung may problema sa pamilya, kung kisa away ang girikanan, pagbulaganay, apektado mga kabataan. Ti, asara nga kung kisa, kung tatanay eskwela, iti may masunod kay nanay, masunod kay tatay, sa atin mga pinalangga at tagparamati. Oh, ti realidad ra banwa. Ano pagit nga mga factors? Gamay nga factor no yung gasto sa edukasyon. Iti manantaman. Ang atin mga ginikanan, abi, nagapaningwa man no yung kahit paano makaiskwila mga bata. Dak iti realidad mga abiyan nga kung may makatapos ng mga kabataan, bisan sambilog lang sa isara kapamilya, sa atin mga tagparmati, mabuligan dagid ang andang pamilya mga kasimanwa. O, tiga may kung nga faktor ang financial concern. Iti tuod man kung porsigido ang sangkabata, maninguha, o porsigido ang ginikanan. Bisan mangutang para banwa para makaiskwila mga kabataan, dadibla sa atin mga pinalangga nga mga ka-K5 o.
1: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
0: Di sarama sa rason ang distansya. Ti, you know what? Laban-laban dyan, mga taga-umah. O, bangko, to, ura ka ka-eskwila. To, ni, ura ka-eskwila. Ti, rayo, yabi, eskwilahan, sir. O, mga ka-K5, di kung kaisa, ang accessibility, blah. mabudlay yung natin mga pinalangga ng mga ka-K5. So we do hope na with this data coming from Philippine Statistics Authority, mapangitaan kang paagi kang gobyerno, ano ang himuon natin? Ano ang mangin solusyon natin sa atin mga pinalangga ng tagparamati? Dalay ka dyang personal interest, nga dyan kang tao, kang mga isudyante, o ti regyan kira masakay mga biyan aside sa programa kang national government, kang provincial government, kang municipal government, regyan makasakay ang programa kang sangguni ang kabataan.
1: Pagbalita nga wala kang ginapaboran, komentaryo nga may panindugan. Nestor Napalingga Jr. Nestor Napalingga Jr. Para sa Balita K5 sa Umaga.
0: Regyan makasakay ang programa kang SK. Ti okay ta na sa SK nga mayad. Sa atin mga pinalangga nga tagpramati, duro nga mga SK man anta mayad. Special mention ko nga man SK chairwoman sa Tigbaluwa, tuman kami yan. Manami mga programa kang amon SK. Sa atin mga tagpramati, mambalkaw ka, aparagid tutuod nga representante ta na kang mga kabataan. Pero nabalitaan yung SK banwa. Ang SK lang viral sa talad. Nabalitaan mo sa atin amigo sa HRMO, Sir Ron Torres Arcosiba Ustansar. Nabalitaan mo, sir, atin amigo sa HRMO. Ang dyang natabo bla sa may barangay na Lusdan Barbasa. Nga ginpost ka nga anang fellow SK official, if I'm not mistaken, SK Kagawad, nga may mga series of questions nga nagturuhaw. Sa atin mga pinalangga nga tagparamati, di nalusdan banwa ha. Kung hindi ko magsala, rayo ang nalusdan sa banwa. Sa atin mga tagparmati. And, kung lang tawon ta, ang tong mga ginrace nga para mangkutanan banwa kang SK Kagawad sa SK Chairperson, makabig natin nga tama tunoy kabalido.
1: Pagbalita nga wala kang ginapaboran, komentaryo nga mga panindu.
0: Tama kabalido. Sa atin mga pinalangga ng mga ka-K5, let's say for example, attend ka kang session, attend ka kang meeting, no? And explain sa imong SK, kung diin gidman nagagto ang kwarta, diin gidman ginaano gidman ang pundo. Diba? Sa atin mga pinalangga ng tagparamati, ti out of frustration, ja for sure, banwa, kunandat, nga napiritan ng SK Kagawad nga i-raise ang question online. Sa atin mga pinalangga nga mga tagpramati, among gidranoy ang disadvantage kang postponement mong or term fixing kang BSKE. Sa atin mga pinalangga nga tagpramati, among rin siya resulta na. Sa atin mga pinalangga nga mga kasimanwahu, ang diyang pagpaiway kang SK kag barangay election mga ka-K5 te. Pati may nagwagit sa atin mga pinalangga nga mga ka-K5, may reklamo gid, may nangisa gid, agad i pabutsag banwa ang pagkadismaya. Sa nagapurong ko sa talati, set a example sa may barangay na Lusdan Barbasa. Di ang naman antatana Kapitan Juan Espragosa nga ni Cor sa Barbasa nga mayat si Mayor Bobby kag si Vice Mayor Jerry jaguro tana ja ano tana jaguro ang mambal nga tawag ka daw pinasahi nga sahi ka ni Cor diyan sa Barbasa ti kilala taman nga ni Cor sa binanuan Barbasa si Kagawad gabong ni Cor miyad man tana sa atin mga pinalangga nga tagparamati, di parehas bla. Gapamangkot, valid dyan o. Diin ang 2026 SK budget. Ang andang kunong honorarium since March 2025, wala na baydan. Andot may perma ang mga dokumento sa ngaran kang SK Kagawad nga sa pagkamaan daw wala nandagin permahan. Diin kuno ang andang SK session. Kagiban pagid nga mga paramangkutanan, ti balido dya banwa. Sa atin mga pinalangga nga mga ka-K5.
4: Alright!
0: Palido dya. Ti prias karanoy, let's say for example, ano, ginhold transaction da? Ti kung ginhold ang transaction da, mga bian, base,

0: Kakify. Sige, dugangan tara sa pira pagid ka mga news and public affairs. Balik ka na itabanwa pagkatapos kang pira ka mga commercials kay mangin ka imaw taran ang atin mga sister station. Standby!
1: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Fat deliver. DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
4: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
5: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
4: Extend. Supplement for men.
5: Isang kapsula.
4: DTX Coffee Mix.
6: Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kape.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
9: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
10: I Care Gold.
11: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
4: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
16: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC Tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC Tenders today. Now that's finger-licking good.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: Oras sa Pilipinas sa Philippine Standard Time, last 5:40 sa kapabalik ka banwa sa ating pagpangalagad. Rigya sa ating palatuntunan.

0: Ang balitang K5 ba sa umaga? By the way, good morning, Nairigano, kanamigo, si Kabarbasa, si Boss Peter Randy Saldivar. Kamusta rin si Manong Peter man? Boss Pet? Si Boss Peter Saldivar pala? Good morning, no nga? Lao man ta kay Boss Peter ba? Ba? Sige, mauranan nga aga lang. Gauran Glenong. Ay, patawara. Those were the days. Sige, kahiridlaw man abi no, yung mga old friends na bla. Sa profesyon mga abiyan, no? Tlagsa lang man tabi ga kurukit anay o pangadyani no, sa tuman rin kasake kang tagsa-tagsa o hindi mo mga priorities rin abi. Sige, tabita sa atin mga sister station sa bilog ng Western Visayas kag Negros Island region.
1: Why pa nakasulod as of the...
2: Arana?
1: Arana, go ahead.
2: Sige, sa mga ingaga, Sir Jobert Lago, dire sa amon sa Bacolod, medyo manayanayang panahon. Kagisa pa, conditional awas amon kay bago lang kami nakapangapisan dito, X-Coffee Mix. Campion Signal, Maria Papangski, back to you, Kapis!
1: Thank you so much, Sir Babes. Karami sang signal sang Bacolod. Sa sining matinuon mga ka-K5 sa itong singapag pangalagad from Bacolod. Sa ilo kita, sa main sang probinsya kang Antique, Sir Nestor. Good morning, Guepis.
0: Good morning, SM Jubert. Kag sa atin mga tawag ka siya, Idols Bacolod. Oh, Daddy Babes and Sir Robert. Sa Kalibo, si Sir Michael. Kag ang atin idol man sa Iloilo ah. Nakapangapirin kami dyan kang DTX Coffee Mix, nag-auran-uran, Regia Santique. Kampiyon ng signal, balikan nimo, Kapis.
1: Thanks so much, Sir Nestor. Kanami sang signal sa Antique. From Antique, check nato naton sa inyong sister station ng Amon sa inyong Kaluyo nga probinsya. Ang probinsya kang ka-Aklan. Sir Michael Kalibo, good morning.
3: Good morning, Sir Jubert, K5 Eastern Visayas, Antique, Sir Nestor, kag Daddy Babe, Sir Robert, good morning. Kampiyon ng signal, naka-DTX Coffee Mix na kita, manay-nayang tiyempo di Samo na. Balik sa imo, Sir Jubert.
1: Thank you so much, Sir Michael. Kanami sang signal, baskong signal sang Kalibo. Sa nima tayon, mga ka-K5? Ara ng Iloilo, check na to ng Iloilo, mga kaibari na sa EBP, bo, do birthday ni EBP sa mga aga. Iloilo, Sir Ray, good morning.
4: Mayong aga, ka-K5 Jobert Lago, palo pa sinsagid, kaya medyo nag-barabatsyag ang tiyan na ton, pero imnanta ni Karos ng Sport Biotics. Hindi ko birthday sumong, pero kung tagaan mo ko Pasko, pwede man. Good morning!
1: Thank you so much, Sir Ray. Kinami sang signal sang Iloilo. Sa sining nga matiniyon, mga ka-K5 storyhan, talang nasa sunod ganunin. Ang aton nga Pasko, Sir EBP. I-check na natin, kompleto ng mga balita, mga kaibigan, ara ng tanan nga grupo. Unaw na ton ang Bacolod. Dili kita sa mga senior citizen, mga K5 Sir Babes. Sir Robert, go ahead, please.
2: O sa mga Carabao pa ya, Carabao lang na yun nagagulang. Ang senior citizen, basilain ka gulang.
5: Pero timpranuhon pa tayo magsisintanyos niya.
2: Sige, baton gapon man, kabalo ka, nagapa... Sige, mga balita na Monteria sa Jobar sa sudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Kahapon na maigin balita kita yung may nasapuan nga patay dito sa Victoria City ho. Ginarespondihan sa aton sininga mga katapos ang kapulisan sa ulihin na kilalaan na ginman ang bangkay bataga dirigil sa sudad sa Bacolod. Sa ginusisa mga kakibayb ang records ni ang background ni isa man nga ginakabig nga notorious mas isa sa lugar diri sa may barangay 1 sa siyudad sa Bacolod mga kakifive. May kaso nga pagpangawat kag involved sa droga mga kakifive. Tinasapwal siya nga patay dito yao sa Victoria City sa mga kakampuhan.
5: Sa piyakabahin, isa ka lalaki, nagpa-murder sila pero siya gintiro. Upod sila sa pagkaon, sa inom-inom, apang sangulihi. May nagluntag yun di pag-insindihan ay tiniro ining biktima mga kakipaib nga sa diin ang suspect tigulang na ni ang ginkilala kay alias Frank kag ang biktima mga kakipaib 25 anyos natabuy ni sa San Rafael sa Banwa sang Hinubaan alauna imidya kahapon o kung sang nagligay dyan lang October 5. So no, sa investigasyon sang Hinubaan Police Station of the night nagtambong sa birthday ining mga ining biktima kag mga sospechado apang tungod sang agwa di Pataranta didto kag wala magintindihan ay natiruhan ang biktima kag padayon subong ang ginabulong sa ospital.
2: Amang mga balita na mo diri sa sudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, kapis.
1: Thank you so much, Sir Nestor, Sir, Sir Robert, and Sir Babe, sa mga balita, mga K5 sa probinsya sang Negros Occidental. Sa ilo na kita sa siyudad sang Iloilo. Check na ito sa ninyo ABP, Sir Ray, Iloilo, go ahead, please.
6: Good morning, good Sir Watt, Kepa Western Visayas. Mga nagpanguna din ang balita sa siyudad sang Iloilo. Sa ito sa ninyo mga K5, ang Banwasang Dubangas nag-deklarar sang state of calamity bangod sa tuman kagrabing init. No, nga tugas sang El Nino ginpaidalom sa state of calamity ang Barwasang Duwenyas Iloilo bangod sa na-experyensyahan nga tuman kag grabe nga init sa ilabinagid sa halit kadalas sang ining init sa mga talamnan. Ginapayag ini ni Acting Provincial Agriculturist Jeron Bagbanwa kag tatlo ka bulan nga wala na katilawa sang ulan. Ang nasambit na Banwa kabangdanan nga naglala kag nagmala ang mga kabukiran pakipalakip na ang mga talamnan kag apektado ang pangabuyan sang pila naton sini ka mga mangunguma ginga patulban ni magbanwa nga nakandang Iloilo provincial government nga magatag sang nagakaigo nga bulig sa Banwa sang Duwenyas lakip na ang pagatag sang ukon pagpa sangkad sang irrigation na sa ukon irrigation assistance, solar lamps, kag insurance claims para sa naapektuhan ang mga pananom. Padayon ang nga nagabantay ang Provincial Agricultural Office sa iban pagid ng mga kabanwahanan nga posible mahalitan sang sining Super El Nino. Sa dugang pagid naton sining ka mga balita, 27 anyos nga lalaki arestado matapos makuaan sang illegal nga droga sa ginpatigayon na drug bypass operation sa may distrito sang Molo. Ang malala pa rin mga K5, hindi lang illegal nga droga o konsabu ang nakumpiskar sa iya, pati man ang ginapatian nga liquid marijuana. So kapila na ni kabises na ton nga gindala diri sa kahanginan sa ton sining pagpangalagad ang ining nagalapta nga mga liquid marijuana mga K5 nga akong sariin na may pila na ka mga minor de edad ang nakuhaan man sini. Ining liquid marijuana mga ka-K5 ang nakita nga nakaimpon sa liquid vape mga ka-K5 sang ining subject. No, amo ni ginahimo nila mga ka-K5, ginalakot nila sa ila sini nga mga flavoring sang ila vape ang ining liquid marijuana. Sa karon nakahunong sa kustodiya sang Iloilo City Police Station 4 ang subject kag nagpangatubang sang kaso may kangtanan sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Amo ni mga balita na modri sa may probinsya kag syudad sang Iloilo. Balik sa imo dira ka K5 Jobert Lago.
1: Thank you so much, ABB Sir Ray. Sa mga balita sa syudad sang Iloilo kag probinsya sang Iloilo mga ka-K5. Pinom isa na lang pamaagi basta makasulod ang illegal drugs mga ka-K5. Adin sa Iloilo, check na to ng probinsya kang aklan, Sir Michael, go ahead please.
3: Morning liwat kay Febis from Bisaya. Sa mga kampiyon yung mga balita dire sa Banwa sang Kalibo, hugot subong nga ginapamatukan sang Diocese of Kalibo ang pagbukas ang kauna-unahan nga hotel and casino sa isla sang Boracay mga KK5. Sa pastoral statement ni Bishop Cyril Villarreal, official sang aklan kag Banwa sang Malay nga mga official gin-store nga nag-aayo gid siya nga dapat unahon ang ikaayo sa mga pumuluyo kaysa pagkakitaon sa sugal. Kay suno gani sa iya kun ma lulong ka sa sugal, posible ma madamo ka man utang pagkasamad sang budget sa paggaon edukasyon kag pati sa bulong. Nauna na nga ginkontra ini sang diocese ang proposal sa hotel, sa casino sang 20,000 sang 2021 tob 2023 karon lang ni na materialize ang kanunahan niya casino sa isla sang Boracay. Pero ang isla sang Boracay mga ka-K5 ginadagsa sa nga turista December 1 to 30 naglabot sa 119,720 ang tourist arrival. Ang domestic 103,000, ang overseas Filipino 1,336, ang foreigner is 15,065 mga ka-K5. Sa kabilugan man sa probinsya sa Aklan, dugang ang mga balita, 235 nga kaso sang dengue o 235 ka mga estudyante ang ginigo sang dengue diri sa probinsya sang Aklan. Quite alarming, suno kay Dr. Schools Division Superintendent Feliciano Buenafi ang nasambitan nga insidente sa ang nasambitan nga datos sa subong ginapatupad sa DepEd ang 5S strategy gid-advisean ang mga estudyante nga magsuksok sang proteksyon kontra man sa lamok mga K5. Ano nga balita di Sir Jubert? Balik sa imo.
1: Thank you so much Sir Michael sa Kalibo. Halin sa Kalibo mga kam. Dali lang gid adlaw lain tingog ko na. Trangkaso eh. Check na to ng report halin sa probinsya kang Antique. Sir Nestor, go ahead please.
0: Thank you so much SM Jobert mga balita Rigas Provincia kang Antique. Dayo sa may banwa kang Barbasa si SK chairperson ni Cor ginreklamo kang anang mga SK kagawad banged hindi ko no makita sa barangay. Wala ko no nag-attend kang sesyon, hindi ko no mamanan kundi in rin nag-agto ang SK budget. Kay ang masaba, may mga withdrawals kuno kay 5 Western Visayas, may mga transaksyon kuno, pero hindi makita kun sa diin nagagto. Ang masaba, kay ginapambog pa kuno kang dyang SK chairperson nga si Kirk Patrick Nicor, nga ang mga post sa Facebook. Isa talag ginatinguan naman nga malambot ang dyang SK chairperson kung ano kamatuod ang dyang akusasyon kontra kana. Samtang sa San Remeo, may pandam ang San Remeo PNP sa mga pumuluyo nga maghalong kang mag-obserbar sa palibot ilabirin kung gabi kay may nagalagaw kuno nga nagatanyag nga magbakal ka mga daan nga cellphone, gadget, accessories kag iban pa nga mga gamit ambal kang San Remeo MPS hindi kuno pag-intertinaren. Amurang pira ka mga balita, balik kanimo kapis.
1: Thank you so much, Antique. Mga nagapanguna ng mga balita dali sa probinsya sa Kapis, ang siyudad sa Rojas. Makabig na nga close case mga K5 matapos kagabi nga nakumpleto na sa aton mga kapulisan ang pagdakop sang tatlo ka mga suspitsado nga nagpatay kay Police Captain Rian Ampuyo sa isa ka KTV bar dali sa Banwa sa Pontevedra. Sagin patigayon nga tingog nga puwersa kahapon sa Dumaraw PNP Mobile Force kag ang Kapis PPO mga ka K5 nadakpan ang ikatatlo nga suspitsado nga si alias Andy 24 anyos kag pumulyo sa Barangay Bungsuan Dumaraw Kapis. Isa siya sa tatlo ka nag-upodlutang patay sa isa ka chief of police mga ka-K5. Sa tinalikdan nga adlaw, nadakpan man ang trigger man mismo sa may banwasang Pontevedra. Ginakalipay karon sang pamilya nga natagaan sa hustisya ang kamatayon sang nasambit nga police officer nga si police officer Ampuyos mga ka-K5. Samtang sa Panay, isa ka top level, provincial level 2 ang na-recover kag nadakpan sang aton mga kapulisan. Pulo panago pa sa tani mga ka-K5 ining top wanted person mga ka-K5 sa Kugon Panay sa probinsya sang Kapis mga ka-K5. 23 anyos ang kaso paghimulos mga ka-K5 at the same time ini siya ang ginsakit niya pa ang babayi mga ka-K5 sa ginpapanawagan kang warrant of arrest ang aton mga tapos ng kapulisan nag-ako ang nasambit nga persona nga siya ang naghimo sa nasambit nga krimen. Why na ta panahon kita nay naman kita buha salamat gid sa inyo tanan.
0: There you have it ang ating mga sister station sa Bulacan Western Visayas kag Negros Island region.
7: Balikan ti 5 sa umaga iiriming mao kita. Balikan ti 5.
0: Alang-alang ra natin tempo ra sa atin nga pagpangalagad pero antes ko malipat ta mga biyang. Thank you so much anay sa atin mga sponsors sa K5
7: Kadungan sa pagpam.
0: Live reporting competition nga ginpatigayon lang ang nagligan nga dlaw sa Robinson's Place Antique.
7: Kalingaw.
0: Ang ating mga major sponsor, mga Kasimanwa, si Mayor Rigel Kintlim Kangkaluya. Thank you so much, Antique Electric Cooperative Incorporated. Mayor Gian Carlo Oxenia Kangsibalam. Former Mayor Joel Oxenia Kangsibalam. Mayor Victor Condes Kangbugasong. Mayor Roberto Nicor Kangbarbasa. Mayor Jocelyn Joy Posadas kang Valderrama, Dr. Isaira P. Delcoro, Honorable Alfie J. O. Nikia, SB Member Jerry Habili kang Sibalam, Nipa Kuriit, Hamungaya Farm, Nature Spring, Honorable Mayor Paul Joseph Untaran kang San Jose de Buenavista, Honorable Governor Paulo Javier, Robinson's Place Antique, Department of Education Schools Division's Office. Salamat kayo. Sige, ang iban pagid nga mga sponsors, bantayan nyo sa iban pagid nga manusan Public Affairs Program. Ang alatan na pagpangalagad, di makalipat ang mag-inom gid kang DTX 500 capsule. Kaimota sa technical side sa San Jose, K5 John Simon Luterio sa Bugasong, K5 Ram sa Wakay III, sa Colasi, K5 Almi Joy Sanchez Martinez, ang station manager ka K5 John Reynard Barcelona Apostol. Summon station manager sa Arjan Villasur del Coro, kay summon chief executive officer Dr. Ramil Itangoy. Ako banwa si ka K5 Nestor Bermudez na Palinga Jr. para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
8: K5 News FM. News FM.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
12: DTX 500. Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Karami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Madula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
10: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
13: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500. Your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
10: Extend food supplement for men.
14: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay misis. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
10: Extend food supplement for men.
15: Mayad nga balita si Balumnon, San Remyon Hon, kag Suking Antikenyo. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, si Balum, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrene Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kamais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipperlines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong nga presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 09 917-312-1143.

0: Sa umaga,
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
3: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula, nga mas ginpabaskog kag mas ginpanamig. Eye Care Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May Superior Antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
5: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi gina ko makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
9: Pamakal sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan. Memory Advance Syrup.
9: Bumakal sa mga butika.
10: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC Tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC Tenders today. Now that's finger-licking good.
11: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabansag? Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, Tabuklang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo kag nakatutok pirmi sa 95.7 K5 News FM San Jose Antique. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sa isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Tirila

0: Sa K5, man-an mo bala ang mga nagakadapat himuon antis samtang kag pagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga wala kang pagpamaan. Gani, natintang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kag pamilya. Antis ang linog, iprepara ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkaon, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay kag lat-an ang evacuation plan imaw ang imong pamilya. Samtang nagalinog, tandaan gid ang drop, cover and hold. Magduko, magpanago sa idalom kang mapag-on nga lamesa kag magpangyabot tub-tub madura ukon maguntat ang pag-uyog. Likawan ang mga bintana kag mga bagay nga posible mahulog ukon matumba. Pagkatapos kang linog, kalmado nga magwa o kung mag-agto sa hilway nga lugar. Check yaron kung may mga pilason nga mga kaimaw, kag dapatan kang una nga pagbulong kung kinanglanan. Magpamati kag magsunod sa mga pahanamdam kang mga otoridad. Hindi pagulatan nga matabo ang kalamidad antes maghulag. Umpisan ka dya ang preparasyon agad maproteksyonan ang imo kaugalingan, pamilya kag komunidad. Mangin preparado, mangin hilway. Ang dyan nga panamdam ginatid ka rinyo kang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Cagibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 6:06 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
3: K5 News FM.
1: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
3: DTX 500 Morning Newscast.
1: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team. DTX 500 Morning Newscast.
3: Morning Newscast.
1: Headlines.
3: Headlines.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Morning Newscast.
1: Headlines.
2: Mga barantayan nga mga balita sa kadyang adlaw kang Miyerkules sa mga headlines. Sa mga balitang lokal, libayan nga nagbuno sa riog patay sa arang magurang sa Banwa kang Tobias Fournier, nagapabilin sa ospital, hindi rin pagpasakaan kang kaso.
4: Mga pumuloy sa Banwa kang San Remedio, ginapaan damana nga mag-uligmat sa palibot ilabiran kon gabi.
2: Samtang SK Chairman kang Barangay Nalisdan Banwa kang Barbasa, ginareklamo kang anang mga SK kagawad. SK, wara gaten kasasyon kag mga kagawad, wara naswalduhan.
4: Mga kabataan sa Antike nga wara naka-eskwela o naga-eskwela, nagadangat rin sa masobra 15,000.
2: Samtang masobra 23,000 ka mga pamatanon sa Antike, gin klasifikar nga wara naga-eskwela, wara naga-obra kag training base sa 2024 CBMS kang PSA Antike.
4: Masobra 600 ka mga benepisyaryo sa Hamtik na kabaton kang 10 kilograms ng rice assistance.
2: Samtang Rangel Aquino, excited rin ako na Rangel Aquino kang St. Luke's Academy. Ginpreparahan ang Radio Live Reporting Competition na rason nga nabuol ang first runner-up.
4: Rangel Aquino excited nga mag-compete sa regional level kang Radio Live Reporting Competition.
2: Samtang Jennifer Ave kang UAT LMC nga nangin first runner-up sa K5 News sa Famantike Live Reporting Competition. Kumpiyansa nga igabandera ang Antike sa regional level. Sa mga barantayan nga mga balitang nasyonal, palasyo ginpanginwara nga sanda ang utok sa likod ka mga akusasyon kontra kay VP Sara. Firm nga naangat kay Duterte na kabaton kang kwarta halin sa Chinese-owned enterprise suno kay Ontiveros. Samtang siyento sa isa ka mga lugar nasa idalim kang State of Calamity bangod sa El Nino suno sa NDRRMC. Sa mga barantayan ng mga balitang international, 32 patay matapos nga nag-crash ang eroplano kang Nigerian military.
4: Port City kang Moka kag pira kabahin kang Bal Al Mandeb Street nabawi sa OT.
2: Samtang sa barantayan nga balitang sports sa magbugto nga Yulo magapatigayon kang training camp sa France antes ang World Championship.
4: Sa balitang entertainment, Joseph Marco managselebrar kang ana ika-38 nga kadlawan kaibang 600 ka mga hinuptan nga sapat.
3: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Maayad-ayad nga aga Pilipinas sa maayad-ayad nga aga probinsya kang Antique. Nagapalayag na naman sa kahanginan ang DTX 500 Morning Newscast.
3: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Sa kadyang adlaw kita kang Miyerkules, petsa 7 rin sa bulan kang Oktubre sa tuig 2026. Sa gihapon mga ka-K5, gamo nagapamati sa tatlo naman ka mga waragwagan sa probinsya kang Antique. Sa 95.7 K5 News sa Famsano sa nga nag-broadcast sa Sur, 97.3 K-Fab News sa Fambugaso nga nag-broadcast sa Central Antique, kag sa 95.9 K-Fab News sa Famculasi nga nag-broadcast naman sa Norte.
4: Sa diin ka man nga bahin kang kalibutan, sara kami makitaan kag mabatian pinagi sa tatlo naman ka mga Facebook pages sa via FB Live presentation. Gari sa kapala sa tag sa ninyo ka mga account ang 95.7 K5 Antique Digital, K5 Antique Updates kag K5 Antique. Live makamin sa aming YouTube channel sa 95.7 K5 News FM San Jose. Please do like, follow and share kag mag-subscribe. Agad nga mga updated sa mga latest news and happenings.
2: Sa kadyanga aga kami ang inyong mga newscast.
4: K5 Jonella Nangantives.
2: Kag ako naman si K5 Jimmy Gregorio para sa kaungdan kang atan nga mga balita. Una kita sa detalye ka mga balitang lokal. Nagapabilin sa ospital kag indi rin pagpasakaan kang kaso ang biktima nga si alias Japet 32 anyos matapos nga ginbuno sa liig patay kang anang magurang o kon ang anang magurang nga si alias Gilbert 41 anyos lunsay residente kang barangay Fatima Tobias Fournier. Sa pagpakigangat kang K5 News FM sa Tobias Fournier Municipal Police Station, nag-execute kang affidavit of non-interest o kon ani ang nanay kang magbugto para indi rin mafailan kang kaso ang libayan nga biktima. Madamdaman nga sa investigasyon kang mga kapolisan, ginapahayag nagapanawag sa cellphone sa anang amiga nga may matunog nga limag ang biktima samtang regyan sa salagang andang balay kang nag-abot ang suspect nga may dara nga 12 gauge nga pusil. Gintinguan nga pauntaten kang suspect ang pagpanawag kang biktima apang may nagluntad nga pagbinaisay kung sariin naghunos kang kutsilyo ang libayan rason nga ginunahan kang tiro kang magurang nga naigo sa anang aliag. Nakapalagyo pang suspect apang ginlagas kang biktima kag ginbuno man sa nawala nga aliag. Napasify pa kang andang nanay kag nagapangayo kang bulig sa andang iningod para madara sa ospital ang magbugto apang gindeklarar nga patay ang sospek. Samtang gin forward naman sa Angel Salazar Memorial General Hospital ang biktima para sa dugang pagbulong. Na-recover ka mga kapulisan ang 12-gauge nga pusil, 11-inches nga kutsilyo nga lugod, kagsang kabala kang shotgun.
1: Balitang lokal.
4: Dugang pagid niya detalye kang ating balitang lokal nagapaandam ang San Remigio Municipal Police Station sa mga pumuluyo kang banwa kang San Remigio maghalong kag magobserbar sa palibot ilabi rin kung gabi kung may makitaan nga nag-offer nga nagabakal or magabakal kang mga daan niya cellphone, gadget, accessories o kung iban pa nga mga gamit hindi pag-entertain ang mga makadurudang nga mga tao sa baylo dayon diyang i-report sa mga barangay officials para ma-interview kag ma-check ang andang mga ID kag permit. Ginapangabay kang istasyon nga magbuligay ang tanan para sa katawhayan kang banwa.
1: Balitang
5: lokal.
2: Sa dugang pang detalye ka mga balitang lokal, ginareklamo ka mga SK kagawad ang andang SK chairman nga si Kirk Patrick Nicor kang barangay nalisdan na banwa kang Barbasa. Sa Facebook post ni SK kagawad Andy Lorenzo, anaginlatag ang pira ka mga paramangkutan na kay SK chairman Nicor, lakip ang pamangkot kung sariin ang andang 2026 budget, paano gamitan, ano nga project ang naimplementar, kag ano pa ang wara na obra. Gintuad naman nga humalin kang Marso 2025. Wara sanda nakabaton kang honorarium taliwas sa pahayag ni chairman nga na-release ron na. Ginaaligar may mga dokumento man nga permado apang wara nakadumdum nga anag impermahan na. Ginhambal daman nga hindi consistent ang attendance kag participation ni SK chairman na. Nabudlayan man sanda nga mag-communicate pangadbisan sa andang group chat. Ginapahayag wara naga-update si SK. Ginapangita daman ang dokumento particular ang withdrawal kag transaction nga naangat sa SK financial records. Ginaaligar daman nga may mga public posts and stories si chairman nga makitaan nga nagainom nga naga-refer sa kwarta kang barangay. Sa tulad ginatingwaan pa kang K5 News FM nga mabuol ang sabat ni SK Chairman.
1: Balitang lokal.
4: Dugang pagid niya detalye kang ating balitang lokal nagdangat rin sa 15,076 ka mga individual sa Antique nga nagaedad 16-24 ang wara naga-eskwela. Base sa 2024 Provincial Education Profile from the Community-Based Monitoring System o kung CBMS kang PSA Antique, 9,247 kadya ang mga lalaki, samtang 5,839 naman ang mga babayi. Nagapangunang rason sa mga lalaki ang kakulangan sa personal interest nga may 26.9% kumpara sa mga babayi nga may 17%. Sa mga babae naman, nagapangunang rason sa andang paguntat sa pag-eskwela ang family kag reproductive factors nga ginakalakipan kang pagbusong, family matters kag pagpakasal. Samtang may gamay naman ang factor ang mataas nga gastos sa edukasyon o financial concerns, 22.1% sa mga lalaki kag 17.4% sa mga kababainhan. Distansya sa eskwelahan kag infrastructure issues, 1.2% sa mga lalaki kag 1.0% sa mga babae.
1: Balitang lokal.
2: Sa kaangat nga balitang lokal, nagdangat sa 23,571 o kon 21.7% ka mga pamatanon sa Antique ang ginklasifikar nga youth not in education, employment or training base sa 2024 Community-Based Monitoring System. Base sa datos kang Philippine Statistics Authority o kon PSA Antique, ang nasambit nga numero ang ginalakipan kang nagaedad 15-24 ka mga pamatanon. Samtang regya naman sa 85,144 ka mga pamatanon ang aktibo nga naga-engage sa employment, formal education o training nga nagapakita kang mabaskag nga provincial baseline kang youth productivity. Regya naman sa 6,082 ang working technical vocational education and training graduates sa probinsya sa riin. Nalabawan ka dyang numero kang senior high school graduates nga may 4,544 nga mga working graduates sa lakip ang ALS, ANDE, senior high school level passers. Apang regya naman sa 56 0.62% ang wara nagaubra nga nagapakita naman kang kinang lanon nga pag-uswag kang career pathways o kung dugang nga pag-align sa higher education. Mamanaan nga ang nasambit nga mga numero ang nagatumod sa mga residente nga nakompleto ang andang interview sa ginpatigayon nga 2024 CBMS enumeration.
1: Balitang lokal.
4: Sa piyak nga bahin kang ating pagidba, balitang lokal, nagdangat sa 638 ka mga benepisyaryo sa AMTIC ang nakabaton kang tig 10 ka kilo nga bagas sa idalam kang assistance to indigent individuals or families food assistance rice distribution project pinaagi sa local government support funds. Ang ginalokar nga LGSF ang gingamit sa pagbakal kang bagas halin sa AMTIC Multipurpose Cooperative nga ginpanagtag pinaagi sa Municipal Social Welfare and Development Office o kon MSWDO kang AMTIC. Sa datos kang community-based monitoring system o kon CBMS, ginakabugusan kang 3,132 ka mga benepisyaryo halin sa poor kag near poor households ang ginidentify sa diin pagasakupan kang mga masunod nga distribusyon ang nabilin nga mga benepisyaryo. Ginpasiguro naman ni AMTIC Mayor Junjun L. Pacificador nga ang mga resources kang gobyerno ang direkta nga igabutang sa mga programa nga makatugro kang bulig sa mga pamilya nga nagakinahanglan.
1: Balitang lokal.
2: Alas 6:20 sa aga sa dugang pang detalye ka mga balitang lokal. Pag-intindi sa story o kung topiko ang nangin preparasyon ni Rangel Sabra Aquino kang St. Luke's Academy Incorporated ang nag-first runner-up sa KFAB News Pamantika Live Reporting Competition sa secondary level nga ginhiwat kang Oktobre 4 sa Robinson's Place Activity Center. Sa interview kang KFAB News Fam kay Aquino ang naging pahayag nga ginpreparahan da imaw kang anang coach ang competition sa diin kada bakante kung matapos ang klase ang andanga pag-practice. Dugang na pangauna da nga ginatunan ang mga budlay nga topiko o kung kinahanglan nga padalman ang detalye. Suno kay Aquino ginlay gayan tanakang anang coach nga dapat kamaantana sa kung paano intindihan kag ibalay sa anang paminsaran ang topiko agad nga balis ka din man kang interpolator ang pamangkot mahimo na dyan nga masabata. Aminado man si Aquino nga wala tanan naga-expectar nga makasulod sa top 3 apang manan na sa anang kaugalingan nga ginbuhat na ang tanan nga anang masarangan.
1: Balitang lokal.
4: Sa kaangat pagid nga balitang lokal, ginakulbaan kag excited si Rangel Sabra Aquino kang St. Luke's Academy Incorporated nga mag-compete para sa regional level kang K5 News FM Live Reporting Competition 2026 secondary level nga pag-aywatan sa Iloilo City. Sa interview kang K5 News FM kay Aquino, alagin payag nga himo nang anang masarangan para matugruan kang kadunggana ng munisipalidad kang Valderrama kag probinsya kang Antique sa parabuton nga kompetisyon. Sir kay Aquino nga kun magburuligay kag mag-ugyo ng tanan nga mga magarepresentar sa Antique, may posibilidad gid nga babuel ka ang kampiyonato sa regional level. Bamanaan nga si Rangel Sabra Aquino ang nangin first runner-up sa K5 News FM Antique Live Reporting Competition 2026 sa secondary level nga ginhiwat kang Oktobre 4, 2026 sa Robinson's Place, Antique.
1: Balitang lokal.
2: Kumpiyansa naman si Jennifer Ave kang University of Antique Taryu Lee Memorial Campus nga ibandera ang probinsya kang Antique sa regional level kang K5 News FM Live Reporting Competition 2026 nga pagahiwatan sa Iloilo City. Sa interview kang K5 News FM kay Ave, naging pahayag nga bulan na ginang kampiyonato sa masunod nga level kang competition bangod hindi lang ang pangaran kang andang eskwilahan ang anang idaron kundi ang bilog nga probinsya bangod kadyatugruan na kang oras ang anang kaugalingan nga magpreparar physically, mentally kag emotionally agad pag-abot kang kompetisyon handa rentana. Dugang na panga sa bulig kag pagiya kang K5 News sa Famantike ang naginalauman nga mabuol ang kampiyonato sa regional level. Mamanaan nga si Jennifer Ave ang nangin first runner-up sa K5 News sa Famantike Live Reporting Competition sa tertiary level nga ginhiwat kang Oktobre 4 sa Robinson's Place, Antique.
1: Balitang lokal.
4: Sa pinakauriga detalye kagkaangit nga balita sa ating balita lokal indi sa Gyapon magpati si Jennifer Ave kang University of Antique Taryolim Memorial Campus nga ana na baal ang first runner up sa K5 News FM Antique Live Reporting Competition 2026 sa tertiary level nga ginhiwat kang Oktubre 4, 2026 sa Robinson's Place Antique. Sa interview kang K5 News FM kay Ave ara gyud payag nga darwa kaadlaw antes ang kompetisyon gindarapatan sa ospital bangod na masakit kag limitado man ang anang oras bagod isaratana ka student regent kag student government federation president. Suru kay Ave, first time na nga mag-intra sa nasambit nga kompetisyon kag wara dyan nag-expectar nga iba ang pagpatigayon kang live reporting competition kang K5 News FM bangod wara dyan t-script kag 3 minutos lang ang preparasyon apang sa piya ka dyan nasarangan na nga ang kompetisyon kag nabuel ang kadaragan. Dugang na pang nasatisfy tana sa anang nangin performance bangod pagkatapos na nga nag-perform nagtindag kag nagpalakpak ang anang mga kontra sa tertiary level. Mamanaan nga si Jennifer Ave ang isara sa mga maga-representar kang antike sa regional level kang K5 News FM Live Reporting Competition 2026 tertiary level nga pagahiwatan sa Iloilo City.
1: Balitang lokal.
2: Ang detalye ka mga balitang lokal ang ginahatag ganinyo sa kaalwan kang kampiyon nga kape ang DTX Coffee Mix mga ka K5. Bangon na rin kamo dyan, magpangape gamit ang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix ang kape nga hindi acidic kag kape nga bastante sa antioxidanta. Ang kape nga himo sa chia seeds ang palaya extra kag di sugar sugarcane extract. May mataas nga antioxidant properties nga saranggid makapatay ka mga free radicals nga nagapanghalit sa atin nga kalawasan. Magbakal kag mag-inom kang DTX Coffee Mix. Hapon, ang DTX Coffee Mix available gid sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ground floor kang Kabasan Building, tabok lang kang Avon, kilid lang kang EBJ Freedom Park, kag sa pinakamarapit ng mga butika kag tindahan sa inyong mga lugar. Ala 6:25 sa aga, sa detalye naman kang atin nga mga balitang regional sa probinsya kang Iloilo. Iloilo Provincial Task Force El Nino ginapangandaan na ang Super El Nino. May kampiyon nga detalye kang balita si ka K5 Jenica Uyunan kang K5 News FM Iloilo.
5: Ginapanghanda na sa karon sa Provincial Task Force El Nino ang posibleng main epekto sang Super El Nino sa probinsya sang Iloilo. Nagsapo lang nagkalain-lain nga talatapan ng ginpangunahan sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRRMO. Sa diin ginplastar ni PDRRMO Head Mr. Cornino Salinas ang mga responsibilidad sa mga task force base sa ginpapanaog Executive Order ni Iloilo Governor Arthur Daffenser Jr. Sa mga task force ang tanan nga miyembro ang gintunga sa lima ka sektor nga magatutok sa food security, water security, emergency security, health security kag public safety. Kada sektor ang magatutok sa pagdihon sa tikang kag plano nga mangin kabahin sa provincial action plan para sa El Nino. Nibaloan na ginalauman ni mabatsyagan ang epekto sa El Nino sa masunod nga bulan tubtub sa Marso sa masunod nga tuig.
6: Tagikan sa sudad sa Iloilo inis kay K5 Jenica Uyunan para sa kampanya balita serbisyo publiko. Kag kalingawan sa Iloilo, K5 News.
4: Dugang pagid nga balitang regional sa Kalibo, lalaki arrestado sa search warrant operation sa Aklan, illegal nga armas na recover. May kampiyon nga detalye kang balita si ka K5 Leonard Viray kang K5 News FM Kalibo.
7: Arestado ang isa kalalaki sa search warrant operation ng ginpatigayon sa Aklan Provincial Intelligence Unit o kon ang PIU sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Dennis Lawrence Bautista upod ang New Washington PNP sa may barangay Tambak sa nasambit nga lugar. Ginkilala ang akusado nga si alias Joven, 46 anyos, may asawa kag residente sa nasambit nga barangay. Sa gahom sang search warrant nga ginpagwas ang korte, ginalughog sa operatiba ang balay sang suspect kag dira na recover ang isa ka 38 revolver nga may 3 ka mga bala nga nakabutang si babaw sang kabinet. Hugot naman nga nagapamalibad si Joven nga sa iya ang mga recover nga armas. Suno sa kapitan sang barangay, wala sang may kung ano nga record sa ilang opisina ang suspect apang may nababaton sila nga mga impormasyon nga kung kisa nagapalupok sang armas si Joven. Sa karon, yara na ini sa kustodiya sa New Washington PNP kag mga pangatubang sa kaso nga pagabaylar sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulations Act. Balita Regional nagikan diri sa probinsya sa Ngaklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
3: Balita Regional.
2: Sa katapusan nga detalye ka mga balitang regional sa probinsya naman kang Negros Island Region, tricycle driver nga ginaligar nagbunles siya sa minor de edad sa Banwa kang EB Magalona, ginpasakaan ren kang kaso. May kampiyon nga detalye kang balita si ka K5 Red Salgado kang K5 News of Am Bacolod City.
0: Tricycle driver nga ginaligar nagbunles siya sa minor de edad sa Banwa kang EB Magalona sa Negros Occidental, ginpasakaan na sang kaso. Sakana sa kaso ng statutory rape ang suspitsado nga tricycle driver nga ginaligar nagbules siya sa isa ka grade school student sa tuong Oktubre 2 pasado alas 12 sa unto sa Banwa sang EB Magalona. Ginsiling ni Police Major Genesis Catalogo, spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Kunukpo, nga stable na ang kondisyon sa biktima apang padayon pa ini nga ginabulong sa ospital bangod sa mga pilas nga naangkon sa insidente. Sa madumduman sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nagpakilala ang suspitsado nga abyan sa iya kaabay nga isa man ka tricycle driver kamagdanan nga nagsalig ang babae sa iya kag nagupod para idulong sa ila puluyan. Gindala sa suspitsado ang biktima sa kampo kag dirigin sakit kag inhigtan ang tiil agud hindi makapalagyo kag sama sigurado na nga hindi makagiho ang babae diri na kag inhimo ang malain nga plano sa minor de edad.
8: Ang last bulletin ba ito natin kung ginakapag-inform ko kasi sa atong nakapalitan yung DPD sa magalala ko.
0: DTX 500 Morning Newscast. This is K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Balitang Regional.
4: Ang mga detalye kang balitang regional nga inyo nabatayan ginatid kaninyo kang Freshness Duo, ang klinika Deo Fresh kag DTX Coffee Mix. Mabaho kag may item nga ira ka may solusyon dyan. Magklinika Deo Fresh. Ang klinika Deo Fresh ang may virgin coconut oil nga nagapatay sa mga mikrobyo nga nagapabaho kang irak kag manggaranan sa vitamin E nga nagapaputi sa may item nga irak. Sa klinika Deo Fresh, kilikili mas maputi, mas mabango. Samtang pimples malang imo problema, hindi rin magkabala ka magamit kang DTX sa beauty soap. May beauty soap ka na, may antimicrobial soap ka pa. Sa DTX beauty soap, ginapatay mga germs nga nagatuga kang pimples kag bastante sa mga natural ingredients nga makabuligid sa pagkakas kang mga inagyan kang pimples. Para sa mukhang pimple free, DTX beauty soap ang baklan kagamitin.
3: Balitang National.
9: Balitang National.
2: Alas 6:30 sa aga, sa detalye naman kang atin nga mga balitang nasyonal. Ginpanginwara kang Malakas kang palasyo nga sandaang utok sa likod ng mga akusasyon nga ginahaboy bato kay Vice President Sara Duterte. Diyan naging pahayag kang Malacanã nga matapos ginaligar ni VP Sara sa ginpatigayon na nga press conference kahapon nga si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kagaanang administrasyon ang sa likod ng mga aligasyon kanani Anay Police Officer Rodolfo Gracioso Jr. Suno kay Palas Press Officer Attorney Claire Castro nga batasan rin ka mga taho nga urati makitaan nga paagi sa pagdepensa ang pagtudlo o kon pagtumok kang iban. Gintumod ni Castro nga san uman hindi mabatas ni Marcos nga ibaliga ang Pilipinas sa mga dumuloong.
3: Balitang National.
9: Balitang National.
4: Dugang pagid nga balitang nasyonal, nakabaton kang pondo halin sa Chinese state-owned enterprises ang kumpanya nga naanget kay Vice President Sara Duterte kag saan ang bana nga si Manasseh Scarpio suno kay Senator Risa Ontiveros impeachment trial ni Duterte sa Senate Court. Ginbase ang impormasyon sa research nga ginpatigayon ka opisina ni Ontiveros nga nagasanto sa payag kang nagligad ni anay Senator Antonio Trillanes IV nga nagabuyagyag or nagbuyagyag nga nakabaton baton kang 319 million pesos ang KLDA Foods Corporation halin sa China. Kang Lunes, nagtistigo sa korte si Anti-Money Laundering Council o kon AMLAC Executive Director Ronella Buenaventura nga nakarecord ang KL88 kang 319 million pesos nga inward remittances halin sa mga kompanya nga nakabase sa mainland China kag Hong Kong. Ang balor nga nagamatch man sa figure sa pahayag ni Trillanes. Ginapamangkot ni Ontiveros si Buenaventura kung ginanbestigaran kang amlak kang Chinese companies nga nagtransak sa Kale 99 apang nagpamaribad nga magsabat si Buenaventura kagagin payag nga makasabat lang tana sa mga butang nga sakop kang mga dokumento nga ginsabpina kang impeachment court. Nagalakip ang mga kumpanya kang China National Township Enterprises ang nga suno sa research nga kang opisina ni Ontiveros sa idalam kang unang Ministry of Agriculture kang China.
1: Balitang National. Balitang
2: National. Sa pinakaurihing detalye ka mga balitang national, nagdangat ron sa 106 ka mga lugar ang ginpaidalam sa state of calamity bangal sa padayon nga paglalakang El Nino kag mga kondisyon kang tag-irinit sa pungsod suno sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kanang NDRRMC. Suno sa NDRRMC, kalakip ang 66 ka mga lugar sa Cagayan Valley, 23 sa Caraga, 12 sa Bicol Region, 4 sa Calabarzon kag sara naman sa Soccsorgen. Naka-record man kang 39 ka mga insidente kang sunog sa kagulangan kag kabukidan sa Caraga. 4 ka mga syudad kag munisipalidad ang naka-experyensya kang disruption sa supply kang tubig. Samtang 33 naman ka mga lugar ang nagsuspender kang klase sa bugos nga pungsod. Regyan sa 104,149 ka pamilya o kon 388,375 ka mga individual ang naapektuhan. Nagdangat man sa 5.56 billion pesos ang halit kag production losses sa agrikultura sa diin, 4.96 billion pesos halin sa Cagayan Valley. Apektado man ang 201,322 ka mga mangunguma kag mangingisda samtang masobra 223,497 naman ka ektarya ka mga pananom ang nahalitan. Sa kabugusan, regyan sa 41,164 ka ektarya ang dalayon nga naduraan kang pananom.
1: Balitang National. Balitang
2: National. Ang detalye naman ka mga Balitang National ang ginahatad kaninyo sa kaalwan kang DTX 500 kag alkaline base nga vitamin C mga ka K5. Sa gihapon, ang DTX 500 may superior antioxidant properties nga saranggid makapatay ka mga free radicals nga sarang man makapatay kang oxidative stress. Kaangay kang pagpanigalilyo, pag-inom kang makahurubog nga irinan, pagkaon kang mga matamis kag mantikaon nga pagkaon kag iban pa. Mas manami gid palisan nyo kang alkaline base vitamin C ang Mighty C. Ang vitamin C nga regyan sa Mighty C nagatap na sa mga

0: Sangka Nigerian military plane nga nagabiyahe halin sa Benin City padulong sa Lagos katong Lunes, Oktobre 5 kang nagcrash sa Southwestern Ondo. Suno kay President Bola Tinubo, wara tinakaluwasa mo nga insidente samtang nagpadara naman diyak ang pagpasimpatiya kung simpatiya sa mga pamilya kang namatiyan. Ang eroplano nga ATR-42 ang naduraan kang kontak sa air traffic controllers. Ang among nga insidente ang ginakabig pinakamamatay nga hitabo sa Nigeria sa nagligad nga mga tinuig.
1: Balita International.
2: Sa dugang pagid nga balitang international, nabawi ka mga puwersa kang gobyerno kang Yemen ang estratehiko nga Port City kang mokalakip ang mga importante nga posisyon sa Bab al-Mandeb Strait matapos maglunsyar kang malapnagon nga counteroffensive batok sa mga Iran-aligned OT rebel. Sunod sa military kang Yemen, naglunsar man sanda kang daragkal nga offensive padulong sa kapital nga sanaan na kadungan kang malala nga inkuwentro nga nagbilin kang duro nga napatay kag nadakpan sa bahin kang mga OT. Mamanan or namanana naglunsyar ang operasyon sa bulig kang air support halin sa Saudi-led military coalition nga nagpadara kang mas o menos 100 fighter jets agad gabun ang mga kagamitan kag linya kang supply kang mga rebelde. Natabo ang pagbawi matapos liwat nga nagluntad ang inaway sa riyon katong Setyembre kadungan kang pag-agaw kang mga OT sa Moka kag iban pa nga mga importante nga ragyan nga pangkargamento.
1: Balita International.
2: Ang mga detalye kang balitang international nga inyo nabatian na ginatid kaninyo kang D3 Bio. Hilan at sipon, trangkaso kagubo, relax, i-D3 Bio mo rin. Kaya ang D3 Bio ang may extra virgin coconut oil nga puno kang medium chain triglyceride nga nagatugro puwersa sa aton lawas. Ang D3 Bio sa Ranggid Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Balita Sports.
0: Sa detalye naman kang atin nga balitang sports sa mga ka-K5, magapadulong sa France ang magbugto nga sanday double Olympic gold medalist Carlos Yulo kag Asian Games bronze medalist Eldrew Yulo para sa sangka training camp antes kang 2026 Artistic Gymnastics World Championships. Madumduman nga gindara pa uli ni Carlos ang darwa ka gold medals kag bronze naman ang nabulsa ni Eldrew sa Asia sa Aichi, Nagoya, Japan. Pagkatapos ang kompetisyon, nagpahuway anay sandakag magapadulong naman sa Antin, France para sa training camp antes ang World Championships. Sa bahin ni Carlos, ginpayag na nga magatutok tana sa pagkilala sa anang mga kontra. Ang importante para kanaamo ang World Championships sa masunod nga tuig, bangadya ang mangin qualification para sa Olympics. Para naman kay Eldrew, ginapanginbuslan na ang mga leksyon nga nabuol na sa anang pinakauna nga pagpasakop sa Asia samtang nagapreparar para sa andang handom nga makasilod sa LA 2028. Hiwatan ang 2026 Artistic Gymnastics World Championship sa Oktobre 17 to 25 sa Rotterdam, Netherlands.
1: Balita Sports. Balita Entertainment. Flash Report.
2: Sa atin naman, detalye kang balitang entertainment mga ka-K5 nag-celebrar ang hunk actor kag underwear model nga si Joseph Marco kang anang ika-38 nga kaadlawan kaimaw ang ginatos ka mga hinaptan nga sapat ukon rescued animals. Ginpatigayon dyan kang aktor sa Red Cubs Pet Patrol, isa ra ka non-profit animal rescue and welfare organization sa diin tanang nagsipal kag nakibanding sa haro 600 rescued animals. Ginpakigbahin ni Joseph ang pira ka mga laragway sa anak kadyang Instagram page sa diin makitaan ang maduro ka mga sapat lakip ren ang mga ginbulong kang Red Cubs Pet Patrol bangad sa nagkalain-lain nga sakit. Nagtambong man sa selebrasyon ang anang mga fans nga nagdonate kang pet food kag iban pa nga mga supplies nga kinahanglan sa nasambit nga shelter. Antes natabo ang selebrasyon, ginbisita man ni Joseph ang Philippine Animal Welfare Star Society o kon paos kaimaw ang anang mga supporters agad mag-donate kang mga supplies. Gindayo naman kang netizens kag animal lovers ang ginhimo nga pagsuporta kag advokasya ni Joseph para sa kinamatarang kag kaluwasan kang mga sapat. Magluwas sa animal shelter, ginsel

0: Rara Manny Joseph ang anong birthday ka imaw ang anak kajang pamilya.
1: Balitang Entertainment.
2: Ang ato naman nga balitang sports kag balitang entertainment mga ka K5 ang ginahatad kaninyo sa Kaalwan kang Clinicas for Biotics. Batuan ang constipation na magbakal kag mag-inom kang Clinicas for Biotics. Nagapanamigid K5 Janelle no kang hula kang digestive system o kung ating digestion ang Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga regyan sa Clinicas for Biotics nagabuligid sa pagdigest o kung pagtunaw kang pagkaon para mas mahapos diyang mapagwa sa atin nga lawas. Ginapanami man kang Clinicas for Biotics ang nutrients absorption sa atin nga lawas. Agad nga bugos ang atin pagbenepisyo sa mga vitamins and minerals halin sa mga healthy foods nga atin ginakaon. Magbakal kag mag-inam kang Clinicas for Biotics darwa ka beses ang kaadlaw o konsanto man sa rekomendasyon kang inyo nga mga doktor.
1: Balitang Entertainment.
2: Good morning, good morning, good morning K5 Janelle. Good morning sa atin nga mga taga Paramati.
0: Good morning, good morning. May dayad gid nga aga, mauranen nga aga kaninyo nga tanan.
2: Yes, may mga inadlaw gid K5 Janelle nga wara nagapabor no.
0: Oh, di iwan na tabay ra kay Amurian.
2: Pras kay ina. Agap. Aga ka ba na stress?
0: Ura man, kiti, andet man bi mga stress ti mo yaga ba? Hmm. Dapat mas stress ti mo kara kung narigto ka rin lang, dapat mo git kinanglan mag-stress. Tiga rin sama mo kara K5 Jin, daw hindi mo man kinanglan mag-stress.
2: Ah. Sakto ra. Hmm. Basibla ko rin kabati, pag idakuha ko ka mga hindi manami.
0: Hindi natin pag-upisa, natin ka dyan adlaw sa isara ka bad trip.
2: Yes. O
0: kung ano bla, pagkataas kang ating ka dyan emosyon. So dapat chill lang. No,
2: kapihilan ka DTX Coffee Mix para nga magwa ang mga toxins sa lawas mo K5 Janelle.
0: Isararian niya rason nandit niya maya datin mudo ka dyan K5 Gym. Kaya di always daw man kita nagapangapi kang DTX Coffee Mix. Bisan ra kita kabaw kaya di man natin nga kung gatam ang isang kataho dasig mag-edit na ulo.
2: Yes.
0: So amura nga bisan gatam ko nag DTX Coffee Mix ko at least na bawi-bawi. Kumbaga na ano na sa pin ano ra? Kumbaga na sa pin-sapinan man dyan DTX Coffee Mix akin kanya nga busong. Ngayon hindi bala mag-rugook ko na ratsalad. So, may chia seeds, kagampalay extract, kag di sugar-sugar cane extract, no, nga saragin makabulig, nga makadetoxify, makadetox kang aton kadyang kalawasan. Gani, pangapirin kita, ka-DTX sa Coffee Mix.
2: Ige. Antes kita manamiyaw K5 Janelle, no, pasalamatan taan na yung atin yung mga sponsors.
0: Yes.
2: Sa bagulang nagtakap natin nga Radio Live Reporting Competition. Ang K5 News FM Antique nagpasalamat gid sa atin nga mga maalwan nga mga sponsors sa atin nga major sponsors kay Mayor Rigel Kent Lim kang Kaluya sa Antique Electric Cooperative Incorporated kay Mayor Gian Carlo Oxenia kang Sibalem sa kay former Mayor Joel Oxenia kang Sibalem Mayor Victor Condes kang Bugasong salamat man kay Mayor Roberto Necor kang Barbasa kay Mayor Jocelyn Posadas kang Valderrama Doktora Ishaira Pilingon del Coro, Honorable Alfie J. Nikia, kang Sanggunyang Panalawigan, kaya SB member Jerry Habile, kang Sibalem, sa Nipa Kurit, Hamungaya Farm, kag sa Nature Spring, kag of course, duruduruman nga salamat sa atin pinalangga ng mayor, kang San Jose de Buenavista, si Attorney Paul Joseph Ontaran, kag sa Banwa, kang San Jose de Buenavista, kay Honorable Governor Paulo Elsevier and the Province of Antique, sa Robinson's Place Antique, Department of Education Schools Division of Antique. Sa atin naman yung mga sponsors pagid K5 Janelle, no, sa ibang pagid, kay Sir Larry Pitinglay kang PSWDO Antique, kay Ma'am Vivian Marfil, ang atin nga Provincial Environment and Natural Resources Officer, kay Honorable Kisel May Pogarin, ang Sanggunyang, Sanggunyang Bayan Member kang Valderrama. Ay Sir Rene Oberio ang atin nga Human Resource Officer kang Provincial Human Resource Management Office kay Sanggunyang Panalawigan Members Honorable Genevieve o kon Honorable Carmila Rosa Dimamay sa atin nga Vice Governor kay Honorable Genevieve Lim Reyes kay SP Member Gasiva Rico Puerto Honorable Dante Berriong Honorable Fernando Corvera Engineer Norbing Fidelicio kang Settlers Builders, kay Engineer Benvenido Nalyos Jr., ang ating Provincial Planning and Development Coordinator, kay Mr. Albert Estoya, ang ating Municipal Agriculturist kang Sibalom, Attorney Jose Marina Salga kang Nasalga Law Office sa Lance Auto Supply, Honorable Felipe Victoriano ang Sanggunyang Bayan Member kang San Remeo, kag sa mga SB members natin regya sa Banwa kang San Jose de Buenavista Candaya, Honorable Ronald Gayatina, Honorable Ferdinand Viesca, Honorable Amy Jotidon, Honorable Victorino Alohipan Jr., Honorable Erich Alusilha, Honorable April Dagny Literatus, Saliwata, sa ating mga sponsors, duro-duro gid nga salamat, K5 Janelle, bangad nga kung wara san dati, wara man natigayon ang ating nga activity, yes. K5 Janelle.
0: Bangad duro-duro gid nga salamat no, sa mga padayon nga nagasuporta sa mga aktibidades, programa, kang K5 News FM.
2: Sige, manamiyaw kita, K5 Janelle.
0: Yes, good morning sa ito kanyang mga tagparamati, sa ito kanyang mga tag sa mga transistor radio. And of course, ito nga dyan mga live viewers, kay Bern Magaro, good morning, Adrian Sumiliaga, good morning, always good, nagapamati sa Sitio Laga, Barangay Centro Norte, Colasi. Len Diaz Abasolo, good morning. Christopher Delgado Casiano, good morning Asanta Asanta, good morning man, God bless you. Watching from Lawaan, bao, good morning. Good morning Lou Huera, Mary Lou Huera, Vetela Fea Von Sweets, good morning Sally Alentahan, good morning man. Mayad nga matagpamati man no, sa itong kadyang live viewers pagid no, kaya Joy Denise Tulio, ginagreet na lang no ang tanan nga mga viewers kag listeners, pa shout out lang ko no regyan sa may anak kadyang nanay Violeta Tulio, kay Zeus Gadayan, kag dyan man sa Udyong, kay Tatay Dodong, kag Auntie Helen Fabiliano, mayad gid nga pagpamati, kag mayad nga aga kaninyo tanan. God bless you all, K5GM.
2: Kay Ma'am Karen J. Checa, good morning, salamat gid sa pagpamati. Kay Ma'am Vilma Pasakyan Agustin, good morning. Kay Nastan Chuan, nagapamati gid. Kay Sir Juan Jr. Cepeda, good morning. Kay Manny Canong, good morning man. Oy, kay Tita Grafani, ako na Tita Aileen Grafani Sapa, good morning. Happy birthday lang kano kay Totong Arnold Gilliegaw Palier, kang District 3 Sibalom. God bless you always and more birthdays to come. Kag kay dyan sa Sibalom, happy first birthday man ka dyan nga adlaw. Uy, sa mga ka-K5 natin nga nag-celebrate ng andang kaadlawan, happy birthday kaninyo mga ka-K5. Kay Pastor Gabriel Uliagi, good morning. Ginatamyaw na lang ang Federation of Bantay Bayan Patnongon Chapter. Kay Grace Joy Pagunsan, sa mga taga Masana, good morning. Kay Cheryl Montano, good morning. Happy Wednesday. Kay Ma'am Gemma Ignacio Agustin, good morning. Nagapamati gid kuno sa mga taga Flores. Kaya Jingjing Piroy, nagapamati man sa Lakayen Bugasong. Kaya Norbert Ardenio, good morning. Kay Daniel Alessandra, kay Ma'am Nelly Dalisay, good morning. Naga-watch live sa may Funda Dalipe. Kaya Leo Vigeldo Andico, good morning. Shout out lang sa Sitio Minoro Abiera, si Basti Samta, nagapangapi ko no kang DTX Coffee MSK5 Janela. Kaya Vina Rose Caballo Rubinos, good morning man. Kay Kagawa Dadong Natividad Rugyan sa may District 1 Sibalom. Kaya Rene Marfil, good morning. Kaya Paloma Ligaya, good morning sa may Baton North, Proc 3. Sa kaya Ma'am Magdalena Nai, good morning. Kay Ma'am Elsa Orlina Rugyan sa may Barangay Atabay, good morning. Kaga kaya Rosa Sempino, naga-watch live man sa may Barangay EBJ Hamtika. Kay Ma'am Juan, good morning, naga-watch live gid sa Tuog San Joaquin. Salamat sa Ginoo sa mauranan nga panahon para hindi ka numawadan kang tubig, K5 Janela. Kaya Manny Canong, good morning. Kaya Police Lieutenant June Ortega Rugyan sa may Sibalom Municipal Police Station, good morning sa anang Mrs. Rugyan K5 Janel no, sa election officer kang Tobias Fournier sa mga taga Iganya Sibalom, good morning. Sa mga taga Barangay Agricola, good morning kay Ma'am Meryl Rubino, kay Kagawad Elena Pedro Rugyan, good morning kay Jenna Jane Santiago Pedro, kay Ma'am Bahi, good morning kay Papapagal Rugyan, good morning sa bilog nga Barangay Agricola K5. Janel, may bilin pa.
0: Yes, good morning man kay Ma'am Rosa Sempino. Good morning, Galantaw Live K5 James sa May. Barangay EBJ Banok ang Hamtik kay Ma'am Alma Anseno. Good morning man. Ano dyan? Good morning gid no sa anak ka diyang apo si Aaron Bennett Faith Jeho Conley and Jacob Abdurdurog nga salamat Ma'am Alman Seno good morning kaninyo tanan.
2: Sige. Magabalas rin si KK5 Arjan sa programang Foro de los Pueblos sa The People's Forum. Kag inyo nabatian ang pangkabugusan nga pagbalayag ka mga balita sa DTX 500 Morning Newscast.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Sa kadyang adlaw kita kang Miyerkules sa petsa 7 rin sa bulan kang Oktubre tuig 2026. Sa pangaral na langgit kang aman nga mga technical partners sa K5 Nusa Fam San Jose, ka K5 John Simon Alioterio, sa K5 Nusa Fam Bugasong, K5 Rams Awakay III, and ka K5 Jerson Lloyd Ustan, sa K5 Nusa Fam Kulasi, ka K5 Emmanuel Cumla and Almay Joy Sanchez Martinez, sa andang station manager ka K5 John Reynard Barcelona Apostol, sa amon naman station manager ka K5 Arjan Villasor del Coro, sa amon Chief Executive Officer Dr. Damel Itang Uy, sa kadyang aga kami naman ang inyong mga tagbalita.
0: Ka K5 Jonel Nanggan Tives.
2: Kag ako naman si ka K5 Jimmy Gregorio para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Pamakal,
4: sumagbuti ka. Ano ba na ang mabulig ni D3 Bio? Amuna ang tunan ta subong kung paano imuon ni D3 Bio mas nami ang imo vagal tone para nami ang connection sa imo gut and sa imo brain. Ang vagal nerve is responsible for a lot of things sa aton lawas, no? For better breathing, better heart rate, nami ang digestion, all of that is ang obra ni vagal nerve. Iban gani subong sa states, they are finding ways how to stimulate your vagal nerve pa nami ang imo vagal tone cause they found out gaganami gid ang overall health sang tawo. So, ang mga simple nga bagay para ma-stimulate ni, you use cold water therapy every morning. That's why gambal sila sa morning.
2: Cold therapy, maligo ka ko.
4: Ligo ka. Ligo ka medyo, medyo matugnaw lang, hindi lang hot water.
2: Hindi ice.
4: Hindi lang, ice pwede man, no? That stimulates your vagal nerve.
2: Pero ang point plus, Sir Boy, nga ang imo gut is your second brain.
4: Is that correct? Correct. Second brain gid siya.
2: Ang nakita ko sa D3 Bio, Sir Boy, kay pag-abot niya sa intestine, ginapromote niyang damo nga probiotics.
4: Probiotics.
2: Meaning ba daw, ginanourish niya, ginatipan niya ang imong second brain. If your second brain nami, sure gid na nga ang imong primary nga brain nami.
4: Correct.
2: Makadumdum ko blas ang unang nga mga term, taytok.
4: Taytok.
2: Ang higko, saka sa utok.
4: Correct.
2: Kay diragali ang rason nga ang aton tinai or aton nga gut is the second brain. So dapat healthy ang imo nga gut para healthy imo nga brain.
4: Healthy ang imo brain.
1: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mga butika.
2: So nakita ko amo na ka bintaha gid kung gainom ka D3 Bio kumpara mo lang sa plain nga D3.
1: D3 Bio.
4: Amuna ang advantage ng D3 Bio, no? D3 Bio basically kung maglagan ni siya abi barangay captain daog ni siya sa mga probiotics nga ginapadamo yagid ni ang aton probiotics si Lactobacillus rhamnosus, si Bifidobacterium ginapadamo ini. Ano ba lang ginahimo nining sa duwag ni klase nga mga probiotics ga provide serotonin,
1: D3 Bio
4: and dopamine which is basically another function of those both happy hormones nga panami sang imo vagal tone.
1: D3 Bio.
2: And take note, Sir Boy, isa sa mga kinahanglan ni nerve is the healthy fat.
4: Mm-hmm.
2: The good fat. Kung wala na ang good fat, Sir Boy, hindi maging healthy imo nga vagal tone.
4: Exactly.
2: Nga amo na ang alagyan sa imo mga neurotransmitter. Imo nga dopamine, imo nga serotonin,
1: D3 Bio.
6: Tanan nga mga kinanglan sa imo brain, magida.
4: Correct. Mm. Kag sinugay himo sina sang good fats na, eh alin na kay D3 Bio medium chain
6: like from D3 Bio. It's nga wala kita sa plain nga D3 sir.
4: Wala na.
7: Sa D3 Bio lang.
6: Wala na sa fishnet, no? Fishnet. Galapta sa dalom. Tapos gasaka pa kadto sa brain. Expressway from gut to your brain.
7: Oh.
6: Mas nami gidaigali ang D3 Bio kaysa plain D3.
4: Oh.
6: When it comes sa duha ka brain, your gut and your main brain.
4: Main brain, no?
6: And especially ang expressway nga nag-connect sa imo nga main brain kag sa imo nga second brain.
4: Correct.
6: No? The bagel tone.
4: That is
6: the kung pala inom ka D3 Bio, healthy na siya tanan. Masigi ka pa sa imo nga plain D3?
7: Oh, D3 Bio ka na.
6: D3 Bio ka na. Upgrade na.
4: Probiotics plays a vital role. The problem is, how could you maintain your probiotics without good oils?
6: Ma-maintain mo lang siya kung wala damo bad bacteria.
4: Mm-hmm.
6: Kay gawayay na sila mo.
4: Wala.
6: Padamuay sila.
4: Padamuay sila. Mm-hmm. Meaning to say,
6: mas damo ang good bacteria compare sa bad bacteria.
4: Bad bacteria.
6: Sir. Paano? Inom ka lang D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Kailang namin pagid sarboya mo ni. Gusto kang hindi dali iya maguba ang imo nga bigal ton. Tulog kagid sang chak.
4: Oh, correct.
6: Tulog ka chakto para nga no, ma-maintain ang healthy state sang imo nga bigal ton. Mm. Kaya nga man, ang D3 Bio ga-promote sang nami tulog.
4: Correct.
6: So kung ga-promote nami tulog, healthy imo nga bigal ton. Amo na nga rason, sir boy.
4: Mm-hmm.
6: Ang mga tao nga nami tulog, productive sila for the whole day.
4: For the whole day, no?
6: Nami maminsar, nami mag-isip, pero kung kulang-kulang tulog,
4: irritable.
1: Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagats, mga buti ka. D3 Bio. Health News. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan, kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: D3

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: GX 500.
1: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
2: Punggod kag rashes?
3: Mag DTX 500.
2: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
3: DTX 500.
2: Bakal na sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
4: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for men.
5: Para sa mga miyembro ng PhilHealth, turiing mabuti ang inyong bayarin sa ospital bago kayo ma-discharge.
6: Tiyaking na ibawas ang inyong benepisyong PhilHealth mula sa kabuuang bayarin.
5: At kung pasok kayo sa no balance billing policy, wala na kayong dapat bayaran pa higit sa sagot ng PhilHealth.
7: Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin ng tama. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa area code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako din magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi, apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman, kag-hilte sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
5: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pambaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. Eye Care Gold.
6: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kaingod balay. Testingan ko ang Eye Care Capsule, kag Eye Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag ginman gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Kasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunaw. Max Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
5: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
0: Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advance Syrup.
3: Bumakal sa mga butika.
0: D3 Bio with Vizio.
12: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumulong. Marcos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
0: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
0: Yung may D3!
5: Mabakas, mga butika!
0: D3 Bio!
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
0: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
0: Yung may D3!
5: Mabakas, mga butika!
14: fatty liver balangi mo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gamomortika sarancia nga nagahatag proteksyon batok sa liver failure. DTX 500, ang best friend mo kontra fatty liver. Bakal na sa mga butika.
15: DTX 500.
16: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
17: Pagkadungog na ko sa radio ang DTX 500.
16: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
17: duha sa gabi.
16: 2 weeks pa lang
17: may alibyo na.
16: Pag 1 month ka pa,
17: naayo na ako.
15: DTX 500.
3: Pabalik sa mga butika.
15: Extend Food Superman.
18: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Superman.

0: sa umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
2: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
6: Nagaburo na nga akon nga mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
10: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan. Memory Advance Syrup.
11: Bumakal sa

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.

0: na nga akong dysmenorrhea.
1: DTX 500!
2: Mapakal sa mga butika.
3: Solusyon sa skin disease. DTX 500! Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes. DTX 500! Bakal na sa mga butika.
4: Gah! Matsoy ride man tabi, gah!
5: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah!
1: Hindi makaariba! Mag-extend ka! Extend Supplement for Men gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tiga, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
4: Sakay ka kidiya.
5: Siyempre, naka-extend ko ya.
4: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
1: Extend Supplement for Men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix,
4: mabaka sa mga butika.
5: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC Tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC Tenders today. Now that's finger-licking good.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa Bilugan Pilipinang sa K5 News FM Philippines at time, 17 minutos man wala kaligan sa takna ng alas 7 sa aga.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
8: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
10: For all the lost problems, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.

0: Puro de los Pueblos.
1: Napapanahong mga issue, komentaryong tumatak sa bawat antikenyo. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ang best commentary program ng University of Antique Media Excellence Awards. Dito sa K5 News FM. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: Isa man ka malipayon kag madinilangon nga daw probinsya kang Antique. Welcome sa pagpangalagan sa first person kang The People's Forum. Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
2: Adlaw kita kang Miyerkules pet sa Shetty Banwa sa bulan kang Oktobre tuig 2026. Magumguha mga ton sa nga panahon na naman kang Intertropical Convergence Zone. May weather disturbance nga na-experiencehan ka dyan sa pungsod na Pilipinas.
0: Puro de los Pueblos.
2: Despite of this El Nino na phenomenon nga gina-experience sa kuno kang pungsod ta, ang dala ka dyan, ang posible drag call kag mga babaskog man nga bagyo.
0: Foro de los Pueblos.
2: Ama na magkabal kabisang una nga El Nino, sila mo daw init lang, no? Pero sa pag-explicar man sa nga ton, sila nga mga eksperto, ang mainit kag mapaang man jagali nga hangin halin sa Pacific Ocean nga ginadakpya man rigya sa may western section or eastern section sang pungsod ta, ang posible magbuo man bilang isara ka bagyo, ang worst banwa isara ka super bagyo.
0: Foro de los Pueblos.
2: That is why kung manotis mo tuod every bare months black mga September, October, November, December, usually mo ginabanwang pagtuhaw sa mga mabaskog, no, nga mga bagyo. No, so una mabakat ni El Nino, gabi ang init. Well, sa Gyapon, nag-prevail na siya sa Pacific Ocean. But gina-forward na siya gabi halin sa mainit man nga panahon sa eastern o sa western section sa nga mga kapungsuran. No, di paghuyop na sa hangin, ang dapyan niya huyupon man di pakadto sa mga eastern section kang kalibutan tulad sang ti ang una ginmigo ang Pilipinas, dason India dabi ang Singapore, ang China, etc. etc. Oh, that is why nga grabe niyang mga bagyo. Thailand, Vietnam. Grabe ang mga bagyo sa tion kang Bermans.
0: Puro de los Pueblos.
2: Una nga nagabag-o man ang panahon. Literal nga nagabag-o gidya ang panyimpo taman.
0: Puro de los Pueblos.
2: Ikadyang adlaw kang Miyerkules, maguom-guo mga ton kadyang nga panahon. Makita na ton, madulom-dulo mga ton sa kahuaan, kalangitan. Kag may winisik man nga pag-uran.
0: Puro de los Pueblos.
2: Ang pagpahalong tagid sa mga kasimanwan naton, sa mga kabugtungan naton, especially sa mga nagataris doon, sa mga dalanon kadyang adlaw. No, kadyang tag-ururan, ang mga motorista naton dapat maghalonggid, maghinay-hinay sa pagpadalagan. E manti, rako tulad ang mga construction of roads. Abi mo iya, tubig lang, kagtapan para daang imo, siniya nga ginaagyan. Pitik sintas gali iya, may hubag na damay buho, nagali ang lupa, daso na tabunan lang sa tubig, naghinaharas-haras ka man imo iya. Tumpila ka, buka ulo mo, buhi ka, salamat. Pero kung patay ka, marisi.
0: Puro de los Pueblos.
2: No, kahit ipulok-pulok mo, marisi eh. Pero kung naghahinay ka, dason na banlog, bala mo nga danlog, kagbasa ang dalan, bala mo may mga lanaw kung gisang, abi mo, patag, yapon na, pero gali, ginbungkal na, tawag na, ginbungkal na sang DPWH ang dalan, natabunan ng sasang tubig, tinaghinarasaras ka payadlagan. That is why, ti tumba ka gini, tumpila ka, or maksidente ka.
0: Puro de los Pueblos.
2: Muna nga halonggid sa aton kadyang mga pinilangga ng mga tagparamati. Especially kadyang madanlog yung mga dalanunta, darakang wet season.
0: Puro de los Pueblos.
2: Good morning gid sa tagsarong kadyak ka mga panimalay nga nagapamati sa aton sa nga presentation. Mayad nga aga mga nanay kag tatay, mga ninong, mga manong kag manang gali. Kag sa kutob man sa Malabutan, sa Tagsarong Kadyak, ka mga merkado publiko, mga commercial establishments, mga mall, no, mga talipapa, mga tiangge, mga istambayan, paradahan sa mga mamang chuper naton nga nagapamati duman sa atong kadya nga pangpangalagad may ayad gid nga aga.
0: Puro Delos Pueblos.
2: Kamu nagapamati sa Waragwagan kang K5 News FM Antique Philippines. Ang Radyo Bandera kauna, K5 News FM ron kadya. Sa rilisuan sa inyong mga radyo live ako tad mabatihan via 95.7 FM, 95.7 K5 News FM San Jose de Buena Vista Antique. Nagahukap rin man atuntag sa mga sister stations sa Northern and Central Connections. Sa 95.9 K5 News FM, Kulasi. Kag sa Central Antique, matunog man kita nga ginapamatian via 97.3 K5 News FM, Bugasong.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
2: Basta may internet, mabatian kita sa bilog nga kalibutan, pinagi man sa atong kadyang Facebook Live presentation. Gani kinimbita ng tanan sa pag-like kag-follow kang atong kadyang Facebook page, ang K5 Antique Updates. Napaki-follow banwa ang K5 Antique Updates. Diyan kita tlad nag-live. And at the same time, may mga postings man kita rin yan nga pagod to mga updated man ang mga layas natin ng mga antikin nyo. No, nga nag-pangabuhi naman kag nag-ubraman rugto sa iban sa nga nasyon.
0: Puro Delos Pueblos.
2: Niyog lang ko dahagad na ito ni like niyo, follow niyo ang K5 Antique Updates. Agot to banwa nga doon di man sila, mamingaw sila siniyang mga ginapangamuhan, ginaubrahan ng mga kapungsuran.
0: Puro Delos Pueblos.
2: This is the best commentary program, Kang University of Antique Media Excellence Awards. This is Foro Delos Pueblos, the People's Forum.
1: Napapanahong mga issue, komentaryong tumatak sa bawat Antikenyo. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ang best commentary program ng University of Antique Media Excellence Awards. Dito sa K5 News FM. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: Sa kinahandan ako si Arjan Del Coro.
1: Foro de los Pueblos. Walang preno. Sapul ka sa komentaryo sa nag-iisang best commentator ng University of Antique Media Excellence Awards, Arjan Del Coro, para sa Foro de los Pueblos.
2: Nanong mga taralupang dun ng mga balita kadyang adlaw kang Miyerkules sa mga headlines. Ang SK chairman kang Barangay Nalusdan Barbasa ginareklamo kang anak kadyang mga SK kagawad. SK wala ga-attend sang sesyon kag mga kagawad wala na swelduhan. Na iwan si ano si SK chairman. Ah, lulid manggali. Iway pakita kabati kag kakita sang post ni SK. Amo na si iban man nga mga SK blatulad, no? Pera na lang kung mayad kay mo ya kag kung may proyekto ka, may hinimuan ka sa barangay nyo. Pero may mga reports man kita nga nabato no, na certain barangay, may mga eskema niya dabi nga lagawan, nga wagid proyekto, pakita lang kung fiesta na. Tapos magpabida-bida, mga away pa sa kapitan. Pero kung mga regular days gani, hindi mo man masapuan ka makitaan sa barangay bisan sa pag-attend na lang sa sesyon. Daduro pa sa rason. Uy, kahuluya, balaya. Imagine mo, why naguro ni ka tiis? Why nasaguro ka, ano bla? Kapugong bla sa hibubunot niya? Oh, sino nga? Ang sketcher man kang Barangay na Nalusdan Barbasa? No, why gid sang inimuan? Why proyekto? Wala gaten sang seksyon! Tituhod, paano maka... Sino ma-preside na? Hindi supposed to be ang SK chairman na ang ma-preside kung pananglitan may sesyon mo. Di ba? Kagay doon at no, kung madayon man ang session kung wala si SK Chairman. Eh, Diyos ko, kahuluya. Oh, kadya yan, hindi ka mutuod manan kung wala sang reklamo. Hindi mamanan sa mga mainstream media. Pero ang social media, tapos kagida. Yung mga leksyon ni Satanan man nga mga SK daw ah. Liog lang ko dagundagunan yung man ah. Hindi magsalig kay Kumong extended ang inyong sining at termino. Extended man yung ugtas sa mga pumuloyo sa inyo.
1: Arjan del Coro para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Headlines.
2: Mga kabataan sa Antique nga wara ro nag-eskwila, nagdangat sa 15,000. Yan, binotaralupang doon ni Banwa kay Manti. Imagine mo na bala nga gaduro ang population tag-expected na ginabudgetan sa gobyerno ang tagsa ka mga estudyante. Sa every year na may abay ginayang budget for gaabla nga ginatao sa Department of Education. Iduro na sa mga innovations, duro na sa mga curriculum nga gina-introduce. No? Tiga sa ligman kita nga kunraan, may ganyo man ang mga kabataan naton nga magka-eskwila eh. Pero ti ang bay ko na nung rason sa sila mga kabataan gani. No? Kay daw libre naman yung tanan gani sa pag-eskwila ah. Magluwas sa libre, may ayuda pa, may assistance pa, wala kang tuo pa nga scholarship, imo da. Kalibog man yung ulo sa mga 90s niyo kag 80s nga mga ginikanan taruntlan. Sang una gani ya grabe gid yang baka-baka ya gani nga way gid scholarship mo. Sang una ya magambal kaya nga pagtuon no ang bagabag kang edukasyon no kwala na ya sang una privilege. No pribilehiyo lang bla. Pinusubong na notice ta ang edukasyon kinamatarong niya sang tagsa ka mga pamatanon sang tagsa ka mga estudyante.
1: Foro de los Pueblos.
2: It is no longer just a privilege, but it is already a right.
1: Maarap nga pagtalakay sa mga issue, komentaryo, gargadulot sa tagsa ka mga Antikenyo. Arjan Villasor del Coro para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: Kason kung magkalitsilitsay, gini pangabuhi, ay. Dayon rally, dayon ugta sa social media. O sang ginapobra sang bahinan da, daw ningas kugon man ang mga tunto. Ay, mga langit o. Oh. Pwera na lang sa may rason gid man niya. Sa as to why nga untat siya sa pag-eskwila, kagway na nakapadayon sa pag-eskwila.
1: Foro de los Pueblos.
2: Mga pumuluyo sa San Remyo, ginapandaman sa paguligmat sa palibot, ilabi nung gin sa gabi. Mantika dyan, oh, maulano ng panahon. No? Ang magambal ka San Remyo, mountainous areas na dangamon kalabanan ng mga structures ang lupa. Mga hilly type of land. Tapos gaulan-ulan, galumok ang lupa. Way taman ginapangayo, basi magtipag bala.
1: Foro.
2: O kung mag-landslide.
1: Foro de los Pueblos.
2: Wala pati labot na ting hangin gabi man dalusdos kun no wala bungguan ang hangin sa mga kabukidanta kag direkta kun nalin ka man kun dira ka mismo sa bukid at ikaw gid sa kamo gid tanan nga dapya sang hangin man.
1: Foro de los Pueblos.
2: Kana palid man atop mo kun istoryahan ta Jenna Wild sa aton sering pagpangalagad. Check your time alas 7:32 ara na sister Sharina no. Asa ton sini nga pagpangalagad mangin kay imaw naton. Please bear with us ha. As much as we really want to cater gid sa mga drug call naton ka mga tarlupang don nga mga local news. Pero ginating uan ta gid na umay chimpo karon sa second portion. Kadya kwanta danay no, bulon ta danay ang mga we will have a set of interview sa aton sini nga mga tagpo malasakop, especially sa aton sini nga mga top 3 winners. Sa nagtapos nga live reporting competition kang K5 News FM Antique Philippines.
1: Foro de los Pueblos.
2: Sa linya naton sa ang tagdaog bilang second runner-up sa tertiary level si Miss Julian Flogoso. alin sa University of Antique as a prism ni siyang representative. Kung mabangkot ko danay karon siya kung ano gining kurso niya. Sa report, oh, sa report sa linya natin, Miss Julian, good morning! Oh, at nawala si Julian. Yan, good morning! Oh, ang imong signal yan. Ang imong internet guro yan, bigado yan.
3: 5 hours.
2: Oh.
3: Arjan.
2: Diin sa mon. Diin ikaw, diin ikaw. Bigado yung mga signal yan. Kindly establish okay. Bien sa imong connection len. Oh, Julian.
3: Okay po, wait lang po.
2: Oh. Okay. Ah, na wait lang gid kay nami niya kun.
3: Okay na po.
2: Okay na Julian. Miss Julian May Flogoso, ang second runner-up natin sa tertiary level kang Antique o K5 News FM Live Reporting Competition at 2026. Julian, good morning! Hmm. Pigado, signal mo, nagapilit siya mo na ato na.
3: Or... Good morning to K5R dyan.
2: Alright. Aha.
3: Choppy po, sige hapon, sir.
2: Oh, choppy. Medyo choppy gawa yan. Ayan, balbe, sound check ba yan? Oh. Okay. Di lang yan. I-establish siya. Kid-anon. Tagini, parang nami ang aton sining conversation with Julian. Ara na sa mon. Oh, standby, standby.
0: Foro de los Pueblos.
2: Ang representante ni siya sang The Prism, no? Ang publication, official publication, isang University of Antique. Ati, mabaltaman nga, sanay naman ni sila guro. Kiti, sa patag sila sang writing ni or journalism man. Ti, kumbaga, hindi naman ibago silang paghimo o pagbalay sang balita. It's just that ang live reporting, dabi, ya, kwangid ng abdik, kid nga pag ipaminsar mo, paghimo sang storya, while ang journalism, ang writing naman, dabi, ya, ati, may ano ka pa, may time ka pa, ya, nga magpreparar pa. No, masulat mo pa siya. Oh, sige, pero arat na sa mon. Kindly stand by ya kay gina-establish tang connection. Ta, by the way, ang live reporting competition ginahatod gid kanaton sa Kalwan sang aton man sini nga mga sponsors, no? Si Sir Larry Pitinglay kang Provincial

0: imong pagsuporta sa aton siling live reporting competition sa kay Engineer Norbing Fidelicio kang Settlers Builder. Salamat gid Engineer
1: Foro de los Pueblos.
0: And of course aton siling mga sangguniang bayan members no sa San Jose de Bonavista. Salamat gid Honorable Ronald Gayatin, no, SB member Ferdinand Viesca. Salamat man Honorable Amy Joe Tidon. Salamat gid SB, no, kay Honorable Victorino Aluhipan Jr. ng aton siling liga ng mga barangay president sa San Jose. Honorable Erich Alusila SB, salamat gid. Honorable April Dagny Biryong siya, no, Holy Tiratos. Salamat gid na SB Dagny. Ari pa salamatan tamani si Mr. Albert Istoyang, Municipal Agriculturista of Sibalom. Si Attorney Jose Marina Salga. Attorney, salamat gid ha sa Nasalga Law Office. Salamat gid sa suporta. Lance Auto Supply, good morning and happy listening lang dyan sa inyo. Gina, nagpamati sila sa dalom. Salamat gid sa pagsuporta. Ang nagasirahan nun nga sponsor ko to sa kasimanwa ko, the one and only Honorable Felipe Victoriano Tatay Iping. Salamat gid SB. Ang banwa kang San Remio, the best kagid. Salamat gid sa imo sininga pagsuporta sa K5 News FM. Janon sa linya naton, balikanta si Miss Julian May Flogoso, ang second runner up sa tertiary level kang K5 News FM live reporting competition kay Mamu si Arjan. Good morning si Mo Julian.
2: Good morning, Kapit Arjan. Good morning, ma'am, sa atin ng mga pinalangga na tagparamay sa bilog na probinsya ng Antique.
0: Medyo abaladang imaw mo or sino madaga monitor, ipa-mute lang ang iyada, ano, or palayo-layo o sa gawa kay ga-feedback kita, Miss Julian. Ang imo monitor bla, basi ka lang taw kada sa Facebook or sa radio man, naga-feedback kita, so kindly turn it off or in a silent mode lang. Sige, how are you right now after being declared as second runner-up? Kamusta ikaw? Matiano ikaw? Miss Julian?
2: As of now, hindi ako nakapag-move on kay I made it to the top 3. So, overwhelming with milestone niya, very overwhelming siya on my end. So happy kay I was able to bring pride and honor man sa amin na publication po si Barbara.
0: Kaya kanami tani isang ano ta, may earphones kada yan. Earphones and then amo nang daw may mouthpiece bla, amo nang imong microphone dabi. Kay do you're too far dabi sa microphone sa cellphone mo. Ang tendency niya daw medyo hindi ka klaro daw layo kagid pamatian yan. Would that be okay? May ara ka sang earphones? Leo Kobe, okay. Yan para nga.
2: Sorry gid po. Convenience.
0: Hindi away ka. So, kami yung adjust si mo yan. Kami yung dapat ang magpasinsya si mo. Kay demanding lang gid yung angkor subong. Ay, baga lagi to. Hindi, one thing I have learned sa akon nga academe sa una sa West Visayas State University. When it comes to interview, do not really compromise the interview portion, especially kung may interviewee ka nga nami, whatever interview man, dapat, ano gid, no? Kung pwede mo siya maka-demand, kasi maka-request, kasi iyang, para magdami lang inyong audio output nyo, para nga at least nami maintindihan, klaro gid, kag mabatsagan man sa mga listeners na. Mas the best pagid na iya sa aton mga pinalangga ng mga ka-K5. Kay, it will be useless karon, no? Kung ang interview ta nami tuod ang internet connection nga na, pero sa audio naman ta magano, so basi ma-defeat na karon ang purpose nga daw hindi man kita mag-rinchindihan. Ara na, Miss Julian, please come back, pasensya gid. Yen. At pumagit na ang katahimikan. Nideblak kay manamyaw ta danay samtang wala pa, no? Sa aton kadya mga pinalangga nga mga ka K5, manamyaw kita danay, no? Good morning sa kay Jovelyn Rosie Fernando Pua. Manang Almanseno, good morning, happy listening man.

0: Grace Joy Pagunsan. Good morning. Happy, happy listening sa mga taga-barangay Masanang. Jovert Bertolano, good morning. Happy, happy listening. Pastor Gabriel Uliagi, good morning, Pastor. Cherry Joy Santoyo, good morning. Happy, happy listening man. Pangga ni Pomoseno, Yudi, nagpamati siya from Sabana. Yudi. Diyan gali. Miss Julian, good morning. Please come back.
1: Good morning po, sir. Okay rin po ba ang audio, sir?
0: Oh, anong earphones mo? Anong Bluetooth na, oh?
1: Opo.
0: Okay na na, okay na na, no? Sige, sa liwat sa lingkong, ano nang kamusta ikaw, Subong?
1: Okay, as of now, sir, very, ano po, overwhelmed di ako na po kay, of course, one of the winners kang K5 News FM na ano, live reporting. Then happy kay I was able to bring pride and honor sa amin na publication.
0: Ah, ay, si ano ganyang kurso mo sa UA, Miss Juliet?
1: Currently po, I am taking Bachelor of Arts in Communication po, under sa College of Arts and Sciences.
0: Communication ka manggali. Classmate tanay ka mo to ni Joseph? Ano?
1: Senior ko po tana, K5R dyan. Bali, fourth year ko tana, third year po.
0: Third year, ikaw ka dyan. Oh, okay. So, anong mga preparations mo prior to that grand finals? Did you expect gidman nga maabay ka sa top 3 or you really prayed for it, Miss Julian?
1: Naging preparation ko po, honestly, I only had like 2 days po na pag-review pang mga headlines po at pag-draft sa mga possible na mga details kay man. Busy schedule dito na po kay syempre may klase, tapos pang-midterm run, plus may mga responsibilities man po ako nga kinanglan i-fulfill sa pub. Pero I'm grateful po ako kay daw, naging satisfied man ako sa naging ano ko po, naging performance. And sa isang ka-question kung gin-expect ko bala, honestly, wala. Ano gidagay na ano ka sa setup na ano siya, mga spontaneous lang na delivery, wala nga, no script at all. Although, yun daw, ang kami kang time na mag, kang 3 minutes na mag, mag-brainstorm, wala kang possible na details naman,
0: diba? I see. So, ang topic nga to, ano yung topic mo, Miss Julian Tuligad?
1: Ang topic ko po is about sa laki na naglupong, na din na, yun pati raw kang uppercut,
0: ayaw, gali.
1: Oh.
0: Amo to galing winning piece mo. By the way, ang topic nga rian, Miss Julian, natun-an mo na siya for 2 days nga bal mo nga nag-practisan. Ilang kamo sang coach mo or trainer mo. Amo ginang topic nga gin-pray mo man or gin-sili mo nga mo ginataning mapilian mo or hindi niya amo? Yan.
1: Sa mga, ano po, sa mga headlines, sara sa ginpokusan ko man ra po kay hambal po daw amo man diyan nga balita bala ang may facts ako nga ma-insert kay na mention ko po yung about sa RA11313 hambal po siguro makabulig man diyan para mas maging concrete bala ang news ka daw kumbaga may way dito na sana raw at mapati ang mga viewers kay man may na-mention ako nga ano nga facts.
0: Oh, I see. So, gino-research mo gud gili ato iya. So, doon, among ito galing natunaan mo man nga topic ko. That's why nga daw, mambal natun nga daw ka-spontaneous man ang delivery mo to. Kagkanami man sa pagbalay mo sa istorya ka to that time, Miss Julian.
1: Yes po. Bali, nag-research mo po ako sa ibang topic. May na-crash ko man po sanda, pero daw, ang pag-crash ko sa ibang mga headlines is more on humorous dito na sana kay sa headline na humorous ng ibang nga headline so mal ko hindi man pwede nga ano dyan sa serious nga ano yung serious man siya pero ibagid ko may touch of humor man bala raw sir kay at the same time you're informing and you're entertaining also your viewers.
0: You are already a journalist no especially sinyo sa nga campus sinyo skulahan. What made it different sa live reporting? Kay ti ambal mo you are a member you are an editor-in-chief ata sang
1: Associate editor for supervision.
0: Associate editor ikaw for supervision. So it's not new to you nga mag magbalay sang balita. Pero mangkot kita, ano ang kinalain sang competition nga diyang live reporting sa imo matag adlaw nga paghimo man sa mga article sa The Prism, Miss Julian?
1: Sa ano po abi, pag nagasulat po abi kami kang balita, we have plenty of time pa na, and we go mismo to sa field, we are being deployed mismo sa field to gather the information needed for the article. On the other hand, ang sa live reporting pa na po, we were given the topic, tapos we had to, you know, mag-imagine dalakang scene or the obra-obra kang scene para nga mas-support kag matawaan kang justice, bala ang mga headline nga gin ano para ma-deliver din naman ta na kang klaro sa viewers.
0: I see. But did it help you? I mean, sa pagbalay, pag-construct sang informations nga imo ihambal sa tunga, sa performance time mo mismo, naka-help man ayhan ang pagiging news writer mo or article writer mo sa live reporting competition, Miss Julian?
1: Yes, sir. Naging big help. Ito na ang may prior. Nagtangan niya naman ang sa news writing. Kaya through that, I was able to, you know, ma-outline ko kung paano ko dapat ipasunod ng akin na balita. Same man ta na, 5 W's and 1 each, tapos ang quotes ng gabala or ang patas kang ginambal ko na sunod sa panaysayin, daw ginab-insert ko, daw nakabalay ta na rin bala na sa first day. What, where, when, how, daw ang mukha na, next na is sa supporting lead, another pag na detail, and then sa third paragraph, amoral na ang pag-ano mo sa interview ng doc. Kaya ang kinaibahan lang man po ang news writing, tag ang live reporting, you don't use the direct quote eh. Hindi mo pwede ang balance, so dapat yung third person point of view, yes, mo rin ang mga direct quote na to.
0: Nan, amo lang gin. Amo man tong intudlo ko sa inyo, 'di ba, pag workshop nyo, you use second or third person point of view when it comes to the interviewees, no? So, kanon mo lang siya or tana, kananda do amo na bi. Anyway, after your performance with that topic nga napilian mo, with your performance, after your performance, nabi Miss Julian, are you satisfied that time kag makahambal kang dumadala kag sa top 3?
1: Satisfied dito na ako sa K5 or dyan kay man. Pagbuha ko, salilid ko sa, nagkita na, sa salod, pagbuha ko, gasadlaw, bala ang mga, ang mga tao, pagbuha ko, kaya ang balanda ka, no. Pag-inisto mo, ba, si ma-uppercut ka mo. Kaya naka-inform din ako, tapos naka-entertain pa ako kang mga, Kaya ang balanda, tuyo rin ka ng sanda, kadlawid pa ka nung matapos, kaya ang balanda ka nung nakakadlaw ka ng sanda, kang nag-uppercut.
0: Ako rin sa
1: ubang kang camera. Oh, satisfied na ako. Kaya I was able to deliver the news kita na po. Tapos at the same time, naka-entertainment sa mga viewers.
0: Okay. So, Shudon, gin-expect mo yung madala ka sa top 3 after your performance?
1: Mura man din. Hala, pa-humble. Siguro.
0: Okay.
1: Nag-expect ko na po ako kay humble ko man, sakto man ang pag-deliver ko, daw kumbaga concrete man ang tanan nga detail, so makonsider nga hood.
0: Alright, so now nga ti ikaw ang gindeclare and second runner up ikaw, you will now go to regional level na. Ano ang mga himuon mo? Anong mga preparations nga imo himuon? Aguntong madinalagon kita sa maabot sining regional level kat ano ni ng K5 Julian?
1: Bale, ang binaplan ko po is magsubaybay sa live po sa Facebook kang inyong kang K5 para at least man makabaal pag daw kang other nga techniques sa live reporting. Tapos maging broad reader man po kay base bala sa mga topics na itaurog to. Hindi ba natin mapaktan kung ano po. So, ang anong magwa. So, dapat prepared po sa mga other details. Mga important details po, mga facts. Dapat ano man, mag-review man. So, bali, it takes time to withdraw po after kang competition man naman sa program kag after kang midterm. So, ma-practice yun po kung saan ko rin dito practice sa K-5 po. Ay, syempre, ang teacher, ba ito na ang darin na rin, nakan na rin ka dyan. So, dapat ang teacher up and dyan.
0: All right, very good. That's the spirit nga gusto namon mabatian man sa K-5 News FM. Do you aim for gold? I mean, if not gold, man be top 3 for the regional level competition, Miss Julian?
1: I honestly aim for experience and learning. Pero kung madaog, syempre, di ba, why not?
0: Yeah.
1: Kay Bugalja, para sa probinsya kang Antique, kag sa University of Antique man, as a whole.
0: Yes. Kag bilog ang bula, malay mo, maperde mo to si Joseph, kag si... Ano ni si Aving nga to, no? Kiti, magkumpetensyahan na. Kamu, bisan kamu ang representante sang Antique, kay kamong top 3, abilog ang bula, malay mo, ma-outshine mo pa sila, basi ikaw pang madala sa top 3, do? Something like that, no? Hindi natin mapaktan, pero tiyan mo na ang realidad. Sometimes, sa ginatawag nga competition, kung champion ka man niya sa provincial level, basi nga ikaw mag-step up kapag ed, kag sa regional level, ikaw ya ang mag... anuman magpangibabaw man Miss Julian? How is that?
1: Daad man pero ano I don't see them or I would not see them as a competitive ano ka sa kompetensya kay syempre paratas naman kami pero kung ano kita na ang will ni God for us they will be that.
0: All right. So, kadya, kiti kami man mismo mabulig man sa inyo training no sa ano ni sa live reporting competition, may mga instances na ipatawag namon kamo and we'll meet personally gid para sa aton sa nga training. Sinong gusto mo nga ma-mentor mo, coach mo dabi sa among sa amon din nga mga anchors bi? Yen.
1: Pwede man siguro kay or John ikaw gidang ma-mentor kanapan.
0: Grabe ka gid
1: okay,
0: ka mga plastic gid sa inyo. Hindi lang bi ako kay tao ko ra sa iban eh may mga responsibilidad pa ako but for sure sa final ano guro maka-join ako sa inyo. Pili ka kay Sir Melmar, kay Sir Reynard, kay Sir Jason. Sinong imong prefer sa Sir Nestor?
1: Kay Sir Melmar siguro kay ano man sana mong ay instructor kumanta mong sa ano sa com so pwede gid niya si Sir Melmar na lang.
0: Na no ayos at least do dara gid mismo sa UA man no diyan man mismo si Sir Melmar nagatudlo man da siya so at least lapitan ay lang kamo in fact basing estudyante pa ka guro hindi man
1: oh at least student na po ako kaya
0: estudyante estudyante ka gali. So doon gali kung nag-judge pag ito sa champion kay gali si Yay, no? hindi man. Awit ko yung blakabalo na nga estudyante ya kagali. Oh, I see. So si professor mo, Milmar, to very proud mag-uro sa inyo na eh, no? Bilang tagdaog ka mo sa dyang live reporting competition. Oo. Sige, may mensahe ka nga imo luyag ipalabot sa imo nga trainer, coach or mga supporters mo, Miss Julian?
1: Okay, gusto ko lang mag-thinking man kay Ma'am Shella Delgado sa nga encouragement and support sa mga staff members, especially sa EIC naman, kay Nang Rayan, kay Tana, din pong nagpasa kang name po nga maging representative kang the prison doon sa live reporting competition niya. At first kasi, K-5 Arjan, abi ko ano lang, like, MMM na lang nga ako ang ma-represent. Kaya ko, why not first? Kay the, ano man Tana, kag sarap pa, fluent ka na Tana sa kinaraya. Sigarin kay humble na, gari na go out of your comfort zone and try it, mga mo, give it a shot. And then I did, tapos, yeah, nadaan kang second runner-up sa K-5 Live Reporting and I'm so grateful kay, na kahit papano, nakatao ko kang pride and honor man sa The Prism. Tapos sa parents ko, sanda nga support sa nanay ko, nga hambal na hindi ka naka-add to kay may kaibisita na. Pero nag-ano kita naging tingwaan, naging nga mag-agto dito sa Rob. Although wala na na-witness ang ano ko gid, ang performance ko kay nagpulit na dayon kay Gabriel na tapos sa tatay ko man, yung nag-apamatik sa dya. natuman mo ng yung mga handam and I hope na naging proud ikaw sa naging achievement ko. Kay Mana, kung salibayan ko kay Tres, sa support ng dahil sa words of encouragement sa friends ko. And thanks man kay Ma'am Bakay po, nag-gitaan ng hobby, kay nag-help man po tanlakanakan, kay hindi man kita ko fluent sa kinaray-amay mga instances, ito na nga taklong thought, pero sala ang pagbalay, hindi lang ang istorya, so tanda ka, so nag-polish, and thank you so much Ma'am Claire and si Sir Edward. And say Lord for sustaining us all throughout our preparation for making the activity successful and of course the K-5 sa inyo team sir kay sa pag ano kang pag-organize kang amo kaya nga activity na tawaan niyo kung kang kumbaga kang opportunity nga ma-practice ang among nga skills, ma-enhance among nga skills and of course para mas mas ma-develop pag
0: inaaman
1: nga skills in broadcasting.
0: All right. Sige. Congratulations, Gid. Good luck sa imo sining original ano ni competition. I'll see you when I see you. Salamat, mabuhay ka. Have a good day, Miss Julian May Flogoso. Ang aton nga second runner up sa tertiary level kang K5 News FM live reporting competition from the University of Mandiki main campus. Representing The Prism, si Miss Julian May Flogoso. Sa aton sila nga pagpangalagad banwang, aton sila nga second runner up
2: Foro de los Pueblos.
0: Grabe, no? Di amugin man niya mo kita nangin once, nangin participant, nangin produkto man kita kang live reporting competition or sang mga broadcasting competitions nga dyan. Sindihan nato na sometimes gina-pray mo nga mag-champion ka o magdaog ka, sometimes, hambalon mo na lang o gina-pray mo na lang na magnami lang performance mo. Hindi ka lang magpaulihi lang, blah. Hindi ka magpanguliyot. Amo na lang na mo. You do not pray for gold niya. Kung ang gold niya, kung ipagkaloob na si mo ni Lord, i-grant niya na si mo. But sometimes, as a performer man, as a competitor man, sometimes ang gina-pray mo na lang, Lord, igiyahi lang ko sa performance ko. Amo na lang na. I leave it all to you and please guide me. May you enlighten me, no? Amo na lang ng imong pangamuyo. Why kiniga pangamuyo nga mag-champion kagad? Until, no, nga ti, amo na hambal lang nga. He is always there, no, to guide you. And of course, kung desires ang heart mo, kag deserve mo gid niya, itako na ni Lord Zimo.
2: Foro de los Pueblos.
0: So, nabatian ta for 3 days na ton nga mga interviews halin sa champion ta to, first runner-up, kagsubong sa mga second runner-ups na ton, they really have their own stories, git. No, nga unique bala. May iban nga naga after the performance, they expect nga madala sila sa top 3. Yara man yang after their performance, why man sila expect nga madala sila sa top 3?
2: Foro de los Pueblos.
0: So, amo nang mga nagkarilain ng istorya. Again, amo niya ang ano ni ang manami sa ginatawag nga competition. Sometimes it's no longer the prize, no, or the achievements nga gina-aim mo, but ang experience na gid lang. Na sa katanan, rako sinyo diyan sa University of Antique, rako sinyo diyan sa mga eskwelahan nyo, ikaw yang napilian kag naging grand finalist ka. No, sa ano bala nga bugal para sa imo?
2: Foro de los Pueblos.
0: So, karon sa second portion, ang si Balum National High School second runner-up natin sa live reporting competition, mangin kay imaw ta, mga ka-K5. Kag may secret reveal ako karon sa inyo, no? Nga hindi na ni siya mangin secret karon. So, hindi ka mo magalin, ha? Mangin kay imaw ta karon si Renzile, no? Si Renzile, good man. Sa aton siya nga pagpangalagad, may hambal ko siya karon. No, kag as in, siya ko lang niyambal, bala na kumuda kung makabati ka mo. Sa aton sini nga pagpanumbali kay listan by, hindi magaling na ako si Arjen Villasor del Coro para sa kampyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga istasyon Santike K5 News FM.
2: Maarap nga pagtadlakay sa mga issue, komentaryo, gargadulot sa tagsa ka mga antikenyo. Arjan Villasor del Coro para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati. Nainom nyo na ba ang inyong DTX para mangin healthy ang tanan nyo nga organ, inyong nga lawas, especially ang inyong nga immune system?